0: sa kayong Parker. But so far itong lindol, Sir Alex, ngayon ay tectonic in origin. But patuloy pa rin ang pag-monitor ng V-Box doon po sa dalawang vulkan, baka may activity raw. So yun po ang initial na report dyan. Sa geography po ng Jose Santos City, South Cotabato, nasa, kwan po yun, na, nasa in front po yan ng Sarangani Bay at doon na po sa Indonesia. Kaya maraming Indonesian dyan na pumupunta sa Jose Santos City kasi malapit na yan sa Indonesia. Nasa baka back part ng Pilipinas kasi yung geography ng South Cotabato.
1: Okay.
0: Jonathan.
1: Question lang, no, para sa mga kakaifive natin sa Southern Philippines kasi interesado rin ang mga taga-lalawigan ng Palawan, obviously ang mga taglungsod ng Puerto Princesa. Ang mga mamamayan kasi ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan, of course, came all the way from different parts of the country. Marami ditong mga Bisaya, marami ditong mga taga Mindanao. So interesado sila, siyempre baka maraming kamag-anak na sana hindi na makasama doon sa bilang ng mga nasawi. Now, ang makikita natin, ang pinapakita ng mga reporters natin ngayon sa video na naipon, na nagmura ghost town itong lugar, normal yan kasi number one, we obviously believe na nasa state of calamity na kayo dyan at kumbaga sa ano, off limits muna yung lugar na para nagmurag ghost town. Ang question ngayon, saan ang mga local officials ng lalawigan at lungsod? Are they doing something? Nagkakaroon ba ng extreme emergency meeting? At ano ang suporta na ginagawa ng national government natin? Kasi kahapon, habang nag-eskrimahay ang dalawang panig ni Cayetano at panig ni Gatsalian doon sa Blue Ribbon Committee na parang lollipop na nag-aagawan sila, biglang nahinto, siguro na konsensya yung iba, na nagkandamatay na mga kababayan natin sa Mindanao, sige pa sila iyakaaway sa politika. Now, yung iba naman nagburit, sabi nila, pupunta kami ng Mindanao. Question, may mga top national officials na ba na nakita ang mukha nila dyan sa General Santos, mga ka-K5?
0: Yes, K5 ba, Jonathan? Mayroon na ba? Mayroon na ba nakita dyan?
2: Ngayon, wala pa tayong nakita na official po dito kasi the first place, nandito po tayo ngayon sa specific lugar na kung saan may signal po tayo. So puntahan po natin siguro doon sa City Hall kung pumunta ba si Mayor Lorelei Pacquiao. Kasi kagabi pagpunta natin dito, pumunta rin yung regional director ng BFP at iba't ibang mga rescue team coming from BARM. So nikayat natin na makapag-usap sa kanila, but hindi sila nagbibigay ng anumang mga sagot kasi po yun po sabi nila crucial tapos may talagang appointed person na makapagsagot talaga ng mga katanungan natin kagabi. So ngayon susulitin yung oras natin dito na makapaghanap na talaga ng spokesperson dito upang makapagbigay naman ng kaalaman sa lahat kung ng status kayo talaga dito. O ano na ba yung mga ginawa nila, yung mga sinasabing na mga nasawi at mga nawala, ito ba ay na-recover na ba at ano po yung ginagawa mga paraan nila ngayon, especially yung mga sinasabing mga biktima talaga ng pagbuho ng mga gusali, wala na sa area ngayon yung mga pamilya sapagkat yung makikita talaga natin doon is mga mga police, mga rescue team lamang. At dito po sa National Highway ng General Santos, makikita natin yung daloy ng mga sasakyan, normal lang man, no? Makikita natin normal naman, parang normal lang. Pero yung ibang mga...
0: Okay, naputol po.
1: Sir, really kind permission, yes, of our K5 News FM stations in Mindanao. May last na lang na tugon ang K5 News FM dito sa lalawigan ng Palawan. Actually, nakikinig sa atin ang mga himpilan ng K5, buong pwersa natin sa lalawigan ng Palawan, Palawan del Sur, Palawan del Norte. ganon din sa mga island municipalities sa pamamagitan ng K5 News FM sa Kuyo, Palawan. Now, ito na lang ang huling katanungan at tugon namin muna rito. Number one, unang-una, ang K5 News FM, ang buong pwersa ng K5 News FM sa lalawigan ng Palawan, nakikiramay sa pamilya ng mga nasawi. At of course, tayo po ay nagpaabot ng simpatya sa nangyari dyan sa buong Jensan, South Cotabato at lahat na nadamay na lugar sa Southern Philippines. Last contention ng K5 News FM Palawan. Kung wala pa ang green signal or green light mula sa national government sa agarang tulong, alam mo mga ka-K5 sa Mindanao, in the next couple of days, mararamdaman mo na ang uhaw at gutom at question of sanitation sa area na yan. Ang repair, ang pagpabalik ng mga nasirang structure, it will take time. Pero sa agarang suporta, tulong, siguro nangangailangan ang coordination, di ba may mga regional development council naman tayo, ang mga karatig lalawigan dyan na hindi maan, na gaano nasaktan o nasalanta nitong pinakamalakas na force majeure in the last 36 years na nangyari sa Southern Philippines, gusto nating malaman kung paano magtatrabaho ang mga Regional Development Council dyan sa sinasabi nilang makabagong Pilipinas para matulungan ang agarang pangangailangan na mga kababayan natin, particularmente sa General Santos City. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat din po, Sir Alex, at dyan sa K5 Palawan. Si Secretary Dizon nasa area siguro sa ngayong araw kasi kansilado yung visit inspection niya dito sa Northern Mindanao kasi pumunta daw ng Davao at Pagensan. Siguro nandun na yun si Secretary Dizon. K5 Olongga po. Puntahan naman natin ang K5 Olongga po. Sa mga katanungan po ninyo, go ahead po.
3: Yes, magandang umaga po sa lahat ng ating mga ka-K5 Luzon, Visayas, Mindanao. Sa parehong sipat siya po, no, ka-K5 Nitan, ang aking katanungan po mula po sa K5 Olongga po, ito po si ka-K5 Angelo Turno. Dahil po nakikita ko ngayon yung mga videos, no, ang daming videos na nagkalat online at kasabay po ng yung lindol sa naganap po na pagbubukas ng school year po, no, ng ating taunang school year para sa elementary at sa ating mga junior high school students. Maaari po ba nating malaman kung meron po ba dito o meron po bang mga posibilidad na ma-account yung mga buildings din ng mga schools na substandard kasi mainit pa rin ang usapin ngayon ng flood control at hindi natin alam, no, kung saan parte ng Pilipinas pa merong mga substandard na ginawa. So sa ngayon ba meron ba tayong mga school buildings na nasira at pangalawang katanungan na itong mga school buildings na ba na ito eh meron na tayong yung pasukan po ba ng mga estudyante natin, no, eh hanggang kailan maaantala?
0: Hi Jonathan, go ahead po. Sagot mo.
2: Sa K5, sino po to? Sa K5 Olongga po?
0: Yes po, K5 Olongga po. Sige, go ahead.
2: Okay. K5 Olongga po, sino po sila?
3: Ka-K5
4: Angelo. Si Angelo.
2: Ka-K5.
3: Angelo to po.
2: Angelo. Okay, sorry po yung kasi yung signal natin hindi masyado. Dito po sa General Santos City, yung napag-alaman natin na isang Notre Dame University, ang gumuho po kahapong ng umaga matapos nainig na malakas na lindol na 7.8. Yung hindi pa natin malalaman kasi malaki yung lugar ng Jensan. Hahanapin pa natin kung ano pang iba't ibang mga paaralan ang posibleng nasira K5 Olongga po, no? Kasi ngayon, yung umaga lang tayo nakapag totally roaming na makikita talaga natin yung mga yung mga building. Tapos sa ngayon mga more or less mga 5 kanina nag-start kami ng pag-ikot dito sa lugar, no, kasi nagprepara kami kasi malaki yung anong yung siyudad ng ano yung city talaga ng General Santos City. So pupuntahan pa namin yung possible yung airport, yung possible na dadaanan kasi sinasabi na walang hindi makapagdaanan tapos walang travel doon ngayon kasi sinuspende yung travel ng General Santos Airport. So, yung masagot ko lang, yung isang paaralan na nakikita natin, yung Notre Dame university ang gumuho pa lang yung nakikita natin.
3: Okay. Another question lang po, no? Tagito, sa ibang bansa, kasi kapag may mga ganito po na malalakas na lindol, automatic yung mga residente nila, for the safety of everyone, ay pinapadali nila ng evacuation center. Meron po ba tayo mga residente dyan na dinala sa evacuation center? At ano po ba yung unang tulong na nabigay na po sa kanila kung meron man?
2: Yes po, yun po ang hinahanap natin ngayon, yung evacuation center. Kasi yung nakita natin yun, yung mga affected dito na mga iba't ibang mga residente ay natutulog sila sa mga open parks po, Kakipaib Olonga po. O kung yun open space lang, hindi sila natutulog yun ng mga gusali, na nasa nakatira sila. So ngayon, yun pala yung pupuntahan natin. Pupunta tayo sa may evacuation center, puntahan natin yung mga ospital, puntahan din natin ngayon yung ano po, yung... kung saan ngayon ang possible na makapagbibigay ng iba't ibang mga preparation nila dito, especially yung mga pangangailangan, mga unang tulong sa mga nasalanta ng pagyanig kahapong umaga. So yan po yung ating hanapin na yun. Tapos yung update po natin ngayon, yung talagang hinahanap pa ng mga missing person na hindi pa nakikita hanggang ngayon po.
0: Okay.
3: Okay, maraming salamat po.
0: Maraming salamat, K5 News FM Olonga po. Punta naman natin ang K5 News FM Tacloban para sa mga katanungan. Sir Edward, good morning po.
4: Good morning, K5 Nathan. Isa lang aming katanungan dito. Karamihan sa mga ulat ay mga commercial buildings ang lubhang apektado at bumagsak. Meron bang mga individual na kabahayan na bumagsak? At kung meron man, saan naninirahan ngayon ang mga residente ng naturang kabahayan? Thank you po.
0: Thank you po.
2: Sa ngayon po dito Kakipaib Olonga po, wala tayong nakita ng bahay.
0: Tacloban po.
2: Ah, Tacloban po.
0: Jonathan, okay.
2: Oh, Tacloban, no, wala pong nakikita nating bahay na gumuho. Mga tatalay na yung mga na gumuho lang, yung mga malalaking gusali sa like Save More Market po. Tapos yung parala ng Notre Dame University, yun nakita natin. Yung isang gusali ng isang food chain na McDo. Tapos yung isang gusali rin na yung gumuho talaga kasama yung isang radio station at isang food chain. So lima pa lang yung nakikita natin na yung totally damaged na parang nasira talaga. But mayroong mga portion ng mga ibang building dito nakikita natin mga hindi naman masyado yung mga yung bigat na talaga ng sobrang kining damage. Mayroong mga kural, mga pader. But yung kondisyon ng kanilang building is strong, but yung mga ano yung pader nila is yun lang nawasak.
4: Maraming salamat galing dito sa K5 News FM Tacloban.
0: Maraming salamat po, K5 Tacloban, Sir Edward. Punta natin ang K5 Hingog, si Kabayan Noel Isen. Sir, go ahead, sir.
4: Okay, mga K5, oras naton. Alas 8:16. Okay, so nakakuha na kita ang sitwasyon dito sa Mindanao. Yan na naman, mga K5, balik kita nga ni Haaton. Kakulup nga adlaw, mga K5, nanhikalasan kita hininga balita nga usa nga school head didi ha Eastern Samar, ha kinapundan Eastern Samar, natad-an an patay nga lawas sininga lalaki nga school head. Mayda mga binun-an ngan an mga suspitsado sugad-sugad hin iya mga kilala, mga taga sa Antarita Samar. Nadakpan na ini nga duha nga suspitsado ngan apparently gingamit pag-iskapo an motorsiklo han biktima hininga teacher. So hapag kaya na mga K5 aton ginmamala kontak iton kinapundan Municipal Police Station para naton igkahimang raw iton Chief of Police ha nasabi nga bungto kay para naton masaydan ini nga panhitabo kay dako ini nga iristoryahon mga K5 ano dida pagod ini natabo han pag abrehan klase kakulup nga adlaw. Okay, amuan kadiskubre ang patay nga lawas pero bangin dida pa ng Domingo natabo ngan kakuluplahan maagahon na nadiskubre ang patay nga lawas han nasabi nga teacher. So aton yun naging susumpa, ito na aton linya ngadto ha Kinapundan Municipal Police Station para mangarok kita hinkadugangan nga detalye ngan kunto ngan tubtob na diin iton ira investigasyon hini nga makarimadima nga panhitabo pastilan mga kakay 5 ano okay ngan otro nato ano pagpasalamat han aton mga tagsuporta han aton Upland Balik Eskwela an J&T Express sugad man gihapon an 578 Emporium nga nagpapadayon pa yana an pagdistribuer han K5 News FM Tacloban han school supplies ngadto han mga estudyante didiha Kapangian Central School. Kakulup nga adlaw nagdistribuer kita didto ha City Central School ha may grandstand ngan pagkakulup didto ha Panalaron Elementary School. Ngan nya na didiha Kapangian ngan buwas didto usa nga eskwelahan ha Haro Leyte. Okay, mga ka K5 ngan aton pa ginuhulat iton adi na. Okay, sige. Para makakuha kita hingkadugangan nga detalye mga ka K5 aton igkakahimang raw yana. Atikang mismo ha Kinapundan Municipal Police Station i Police Lieutenant Ruel Lalosa ang Chief of Police. Maupay nga aga, Sir Lalosa.
5: Maupay nga aga, sir.
4: Inin maaro lang kami, sir, anuhan mga detalye hini nga natabo. Inin uunahon namon, sir, ano maaram kami nga busy kamo. Istorya hianay kami, sir, kung ano ang natabo hini nga krimen dida nga sakop itong Kinapundan.
5: Ah, okay. Mapay nga aga. Siya namin eh, na-report ini nga nawawara si Antong eh. Han na ika-city ni Adlaw. So, ang itong binibiniling ni Bugto. Then, hasta nga hanapag biniling han mga alas dos han maagahon han Mayo, June na 8.
4: Kakulop na.
5: Yan ang ikaw. So, oo. Napad-an na ang ialawas nga amo na itong waray na kinabuhi. So, nagkandap kami ng investigasyon nga na pinpoint namon kung hinong na utod ng possible suspect. Nga na pagkandakan ng investigasyon, nagawas talaga na dituhan panimalay na suspect sa na matabuan krimen. Nga kundiin na ginbunuhiya nga iginlabog mga bintuhan buyok, mga 50 meters bintuhan na kasigutan. So, further investigation, ang nahitabuhin eh, nga nasugad, base na mutubo nga nagkasabot ngayon ini ang suspect nga na biktima in pagkita nga tatagan in 200 pesos ay kaya ini nga mga suspects din papaiwas na han era nga inuukyan nga balay han era kadadaan. So dito han nagdemand ini nga mga suspects sin kadugangan han 200 war ambot kun ano an era din ka kuruan na dito nga basta nagdemand pera na sobra 200 kay mauli kun hirang ato Santa Rita pulang na igara sulinaan 200. So dagmit sumat na naga umayada man daw hindi rin pagkakaupayan era sabot nga nahinungdan nga dito nera ginbuno ini nga biktima.
4: Okay.
5: Nga ginlabog nera nga tuhan luyo. So amo ito na samarihan istorya.
4: Ini Lieutenant, hi Sir Anthony, ha, ano nga barangay itiya inuokyan?
5: Picture niya nga na na-reside hindi niya barangay 5 ba Kinapundan.
4: Okay. So it iya kinamumutang ni tiya balay haran nila ha town proper ha Kinapundan.
5: So adi itong nitong town proper pero ang dito na tabo ni ha barangay Alang-Alang.
4: Oh, ha barangay Alang-Alang. Kay kun ada yan na ako ha town proper kay ano nga dito na tabo ha barangay Alang-Alang.
5: Amo ini kay anak tabo ini nagsabot anay ini hirahan okay. Prior ito nga forever kinadto ini nga biktimahan na nagupod anay ini hirah nga nakingadto ini nga biktimahan panimalay han na suspect.
4: Oh, okay. So an biktima inaokoy didaha town proper ha barangay 5 an mga suspitsado in dito naguukoy habarangay Alang-Alang, so gawas na ni town proper. Okay. So dito hira nagsarabot nga dito pagkikita habarangay Alang-Alang.
5: Oo, hambalay dito na suspitsado.
4: Oo, so dito ang investigasyon na tabuan krimen, didahan inuokyan nga balayhan mga suspect, pero ang patay nga lawas iginlabog mga 50 meters away tikang han balayan suspect ha masighot nga lugar. Tama ba, sir?
5: Oo, tama.
4: Okay. Ano ang trabaho hini sir kay nagawas man hit investigasyon nga mga taga Santa Rita ini nga mga suspitsado?
5: Base na kung pag sumataira, ini pinapan winaya ko na rito sa Santa Rita kay pinapanhingawat daw ko no ini hijuin saging.
4: Okay.
5: Hindi siya ako na rito ang barangay kaya pinadihirap sa pinapundan.
4: Oo. Kasi rin kung may da ni ragin tratrabaho ang dida ha kinapundan amo nga dida hira temporaryo nga nagukoy.
5: Waray.
4: Oo. Oh.
5: Naya da parang ni kinabilaher ni ra relative jot na dito er nagukoy ni sa nera nga san tuna nga din sa parang sa mga era relative jot na tuna.
4: So may da ni ra pariente dida ha kuan ha kinapundan itong aduduha nga taga Santa Rita. Haan iyo sir kuan initial ng investigasyon, maiha na bahira nga magkakiriglala?
5: Diri pa hira totally nga maiha. Diri pa maiha.
4: Siguro mga pera pala ka. Mga pera net kabulan sir nga nagiinukoy dida ha Alang-Alang nga mga taga Santa Rita nga suspect.
5: Waray at hindi pagkakonsum gano'n na rin kaya. Pero siguro mga medyo ma-derigat di matandang iuhay. Mga bago pala siguro yung herang adiha amun. Waray ko yung kahitakyan alugod din nga bahin.
4: Okay. Diin nakadakpi ang duha nga suspect, sir?
5: Nadakop ang suspect dito na dito na ha Santa Rita. Hindi na dapat sa Santa Rita kay baga nag dito ha Sito Sabang Barangay Gin Balupan. Dito na kadakop.
4: Oh. Tinuod ba sir nga an gingamit nga pinaka getaway vehicle hini nga duduha nga suspect an motorsiklo han biktima?
5: Asya sir nagawas nga kuan na unang investigasyon.
4: Mga alas dosan maagahon na diskubre ang patay nga lawas tapos naniguro kamuhan pag-imbestigar, mga ano man nga oras sir nadakpan ang mga suspitsado kakulup?
5: Sir, mga basihan amon ko ang report han
4: kikita pa ni Sir Anira mga record.
5: Sir, natawag kasi ito mo na pwede hulaan ito. Natawag kita mo ang provincial office sa akin.
4: Sige sir. Okay, sige sir. Okay, sige. Tagantin, okay. Nautodan aton pakikistorya kan Sir Roel Lalosa kay gintawagan niya yan na itong era provincial director ha Eastern Samar. Okay, so aton la i-recap ano mga ka K5 an aton nakuha nga impormasyon tikang kan Chief of Police.
5: Hello, good morning, sir.
4: Adi good man nakikistorya hi. Actually gin hold la nen aton linya ni Chief of Police Lalosa. Aton
5: na bab. Hello, morning. Hello, ano?
4: Hello sir, good morning. Balik na kita.
5: Hello.
4: Yes, sir. Humang ka na makikistorya kan, PD?
5: Ano siya?
4: Yung taon kay nasasagipo gihapon, damo ito napakian ha iya, kay dako ini nga iristoryahon mga kakay-5, kay head teacher ini nga brutal nga pinatay, hindi mga kakilala. It's a ringani nga bangin, may dihini personal nga sabot ang biktima ang hini nga duha nga suspect. So ini nga duha nga suspect in mga taga Santa Rita. Di pala maiha nagbalhin hin pag-ukoy nga daha kinapundan. Kay didto daw ha Santa Rita ginakusaran inihin pangawat hin saging. salit bin malhin nga daha kinapundan ang duha nga suspek. Siguro nagkakilala nga na hini nga biktima.
5: Hello sir, mapay nga. Mapay nga aga sir. Okay, inin. Ano yung pagkiyanak kanila nga kung ano nga oras?
4: Yes sir.
5: Nadakop ang suspekteran mga alaunahan kulok nga da didaha kuwan. Didaha sandarita.
4: Okay, alaunahan kulop. Okay. Ini sir nga duduha nga suspect, kuan ba ini nangingiskwela or out of school youth?
5: Basta nag-pagkuan sir, dire good wala hera pagkatangkos, dire na hera nangingiskwela sir.
4: Ah, okay. Dire na nangingiskwela ini nga duha. Okay. Oh. Mga ulitao pa ini, waray pamilya, tagsa-tagsa kay tag 20 naman ang edad ini, 21 adan usa.
5: 22
4: nga nindisod.
5: So,
4: waray
5: pa lang mga asawa, sir.
4: Ah, okay. Basta sigurado, diri na nangingiskoy lahapag kaya na.
5: Oo, sir.
4: Okay. Han iyo pag, han iyo tracking team, sir, ano, naniguro, good, kay alauna, nadakop na. Hino nga mga unit, ano nga mga unit, ano iyo kabulig para madakop, masakote, ini nga doduha nga suspect.
5: Okay, ang sandalita mo sa police station, sir, at pangunan ni police major team, Windel Montilla nga nanaton CEO and OFF ng New Guerra Company. Pangunguna ni Captain Marby Sir na sir.
4: Hain niya, okay. Hain niya na sir ang duha nga suspect.
5: Hapag kaya na sir, adera na ito bang hininquest?
4: Hininquest naman niya. Giniinquest yan. Ano it posible nga mga kaso nga igsasampa kontra Haira?
5: Ano mo naging kaya sir Haira murder sir?
4: Oh, murder. Oh, waray, takiging kuha pan motorsiklo, ano, so may dapin kadugangan nga kaso. Kaya gindara. Yes,
5: oo, sir.
4: Okay. Inin, durante niyo investigasyon, Haira, sir, cooperative ba hira, haiyo, ang iyong mga pakiana or naiwas?
5: Cooperative man, Haira, sir.
4: Okay. Waray ba niyo nabatian, nga bisa naman lahint, nga nagbabasol hira, ira na buhat?
5: Nagbabasog ka nira, natigdaan ko nira. Siguro di rin nira nakikita kung ano bagaan na dinit kita kabuha era. So, mabuhat ini nira. Pero usa lang may dako na babati, particularly ka na Joey nga baga parang itihan ako na ko, no? Di rin ako niya ma-haawas ko nito presuhan. Parang, parang nagiging
4: Sige sir, last ko na ito nga pakiana parte hadto nga incident. Kumusta man sir, ito niyo peace and order dinha kabug-usan no. Igawas tala ini nga krimen dinha kinapundan.
5: Ato par sir, ma-open man ito mo na peace and order situation mo di mabingaw man. O nga idudugan sila kiyap sir, pasalamat ako kiyap nga doha na CEO ang COP-han Santa Rita Municipal Police Station.
4: Yes sir. Tan,
5: Police Major Kim, Windel Montilla, sir. Thank you so much. Kami mo pag-atira na akong tao nga kinadto, labi na liwat kan Police Lieutenant Colonel Gratan, Amon Provincial Intelligence Unit, nga nakipag-sumpayan gihap, Amon, nagbulig para madakop namon ang suspect nga na aton dida mayor ha, ito Office Maneuver Company, kan Police Captain Marby Sir ng Barangay Kabalawan. Salamat tayo, mga sirs.
4: Lastly, sir, nakikurious lang ako. Inin, parehas kita taga Estila Loset, yung apelido. Taga din ka, sir?
5: Taga sa pula ko, pero taga Urasit atong gintikangan ng mga lalosa. Pero as, taga sa pula ako.
4: Asya daw, sir. Parehas kita taga Uras. Nahinamdam lang kangina kay parehas kita pagyakan. Parehas kita taga Uras.
5: Kaya, sir. Okay.
4: Asya. Sige, damang nga salamat. Police Lieutenant Ruel Lalosa, han Uras ngayon yung ginhatag haamon. God bless and good luck. Ito trabaho din haki na pundan MPS.
5: Okay, salamat yan, sir. Ano mo pagkipag yung mga rawamon. Sige, salamat.
4: Okay. Mga K-5, ato na yung kaistorya ang Chief of Police ang kinapundan Eastern Samar, i-Police Lieutenant Ruel Lalosa. So, bisan diri ko nag-recap, ano, klaro man siguro ang amon gin-istoryahan. Diin pag-tikang ang krimen, ini nga dodo nga suspect, tikang nga Santa Rita, pinapanhingawat dito yung saging, nagbalhin yung temporaryo, pag-ukoy di daha kinapundan, iging kakilala, hini nga school head, kan Sir Anthony, nagkamayada hirahin pagkakilala, Tapos nagsabot nga magkita, didton inuokyan ang suspek, may inaaro ang suspek nga 200 pesos kay ibarayad hin balay, nagdidemand pahin kadugangan, nagkamay-adin confrontation, ginbuno-buno han suspek ang maestro, gingamit pag-iskapo ang motorsiklo han biktima, nga nadakpan pagkaalaunahan kulup kakulup. Posible na tabo ini nga insidente didapahan gab-ihan Domingo nga adlaw kay natad-an ang patay nga lawas didahan maagahon han June 8 kakulup. Oras alas 8:33 magpapadayon paan.
6: Puro Delos Pueblos. FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow! May kumso!
8: E3 Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
8: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
10: Mga kaka-K5, have 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, ang mahal nga papliton.
11: And 578 Emporium in my mga branches, Hakatarman, Ormoc City, and Borongan City.
10: Mga kaka-K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang na Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, ngani ba pa? Look no further. Adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect hub for intimate gatherings and special locations. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villa Ruby Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Ellie Luxury Villa. Ellie Luxury Villa, luxury you deserve.

0: opening soon.
1: Ikaw ba insuki hidden mga DTX products o karibu matraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karuyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na! Gusto mo ba nag-catering service na Instagrammable ang setup? At to the bones ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability at masarap na pagkain. Anumang okasyon, birthday, kasal, corporate event o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
2: Hingiya pa ninyo ang mahusay ng garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, and uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la kan may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, hindi in garantiya and print options na kloban. Namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan and Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page Print Options Tacloban.
3: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Niño Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
4: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Para sa malinis na dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa marusog na tayo,
8: DTX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
8: ang DTX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo,
7: DTX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika,
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako dahil si Zyro, kusog kayo kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit na diabetes, inom na po ka mo DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabalit sa mga butika.
0: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
10: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
10: DTX Beauty Soap.
8: Pamanit sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
13: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
14: Pagod sa maghapong pagsisikap sa trabaho o kaya naman galing ng gym? Aba, pahiran yan ng DTX Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Pamparelax sa bawat stress ng buhay. DTX Liniment Oil. Gawang herbal, walang halong kemikal, kaya siguradong walang side effects. Kundi relax at good effects na. Kaya dito ka na sa bago at natural. DTX Liniment Oil. Hindi lang basta oil, kundi Liniment Oil. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka. Mabibili sa inyong mga sukin butika nasaan ka man, nationwide.
15: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
16: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
17: Kag nagabaho ang kilikili?
19: Mag-Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinical Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman. Naya, amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinical Deo Fresh.
17: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Wow! May puso!
22: Alas 8:43 sa naton oras, mga ka-K5.
23: Puro Delos Pueblos!
22: Nakitid katapusan nga bahin, ano, parahan aton programa Foro de los Pueblos, yan ang adlaw. Himam Daisy Nwensi, good morning. Kumusta ka mo nga ni Sir Jun? Kumusta gihapon di daha iyo Janice Wenceslao Enterprises, ano, parahan karoyag, hin mga steelworks, mga railings, mga hagdanan, roll-on, roll-up ng mga doors. Pakadto ka mo, adila may kaibaan. Ha, itong Janice Wenceslao Enterprises, kadaala niyo. Ngan Hiriki Gagbolianera, good morning. Mapa-shoutout sa barangay Kaulayanan, Hamutyong Samar. Junel Severe, damuit na namamati din ito akong pwesto. Mga man nga ragila, umukoy din din na mati ilahira itimo programa. Salamat, salamat. Good morning ha iyo dida ang atanan. Ngan birthday greetings. Greetings, ma birthday buwas. Ayun ang akong maniniina anak. First birthday ni Brayel Haley Sibaga. First birthday niya buwas di daha North Hill Arbors. Happy, happy birthday akon inaanak. Anyway, mga ka-K5, hinin, ambot ko, magkamayada, pakita hinin ko an. Ha? Ano itawag hini? Oras pa rin aton chika kay karuyag ko ini ano? Karuyag ko taganhin lugar ano kay dirit akon siguro yok maintindihan kay kung kay ano nga adya kamidya, it's because of sports. Waray ko ambisyon nga maging newscaster, waray ko ambisyon nga magkaputhin programa. An akon lang nga maging sports reporter. Amo ladto na akon ambisyon kay gutiay pa ako na impluwensyahan naman ang pagpinanmatihan PBE Radyo. Nagkikirokilikid ako dito ha oras. Palitan na akon ambisyon, how I wish nga makag-cover akin mga live nga mga mulay. So ganahan akon idol nga mga PBA announcer. Kung nahinga di akin yan, na tubtub yan, na dirit nawawara, itadya akon kasing-kasing party ton sports. Ngani, ini nga mga atleta, hiton ibraa, nagkikirigta kamit palaro. Bagabaga kon it mga pag-uman kon ini, misan diin kami pagkirigta, nangangambi ini haakon nga kabataan, bagabaga na lang kami, bagabaga na kin coach sa era, coach nga diri mara magmulay. So God, ako hiton kaapikit akon kasing-kasing nga diha sports. Ngan tub-tub nga kaya petan akon lawas, magiging sports reporter ako. Direk na sir nga makarit ako parte iton mga analysis iton sports. No, dire ito. Para report la ako iton sports kung ano nakikitaan, igin di report ko. Tungod hini nga dako nga parte iton akon kinabuhi iton sports journalism, maul-ul ha akon kakulop nga adlaw ang natabo nga kamatay hinduha nga players ang Ateneo Blue Eagles. Nakalasan ako kasi rin ko nga mga fake news na liwat ini nga nagkakagawas kay asyaman itong uso din sa Pilipinas ini nga peki nga mga balita, pero han akon pagberipikar tinuod goodman kay ada halihitimo nga mga news outlets nang kagawas ini nga mga balita. Kakulop nga adlaw, binawian han kinabuhi ang mga players han Ateneo Blue Eagles. Itong Ateneo Blue Eagles, bantuganan ini ha UAAP. Pero na ini kabeses nga naging kampyon, it mga product ito dida ang Ravenna Brothers, Sera Kiefer nga ni Kwan. Ino ini, niya usa, nga Ravenna. Tikang ito dida, hira Vince Hizon, iba pa nga mga players nga magkarit ha PBA nang hingadahan national team, naging membro hang Gilas. Salit, kay ano nga masusugad hini nga ang kamatayon ni Rene Batterbonia og ang Nigerian student athlete nga hi Divine Adili intungod hin pagkalulu.

emosyon. Kung ano god itrasonhan kamatay hini nga duha nga atleta. Labi ako nga nabibido nga nasusubo hinikan Baterbonya. Ini mga ka K5 Rene Baterbonya 19 years old pala nagdadarodank na ini 6'4 iton height. Nadiskubre ini hiya last year didto han 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. Kundiin for the first time in palaro history naging champion ha basketball ang Davao region. Makarit ini nga bata. Hard worker nga bata. Nga ni hiya ang naging MVP han palaro pambansa last year, nag-champion ang Davao. Didto ako nga naging ka-istorya ko ini nga bata, very humble ini nga bata. Hanya na naliwat nga palarong pambansa 2026 didto naliwat ako sa Agusan del Sur. Last playing year niya para han Davao region. Kay graduar naman hiya hanya nga tuig han senior high. So magkukulihin na hiya. Iya naliwat na dara ang Davao team ngadtuhan championship. Pero naperdi lahirahan Calabarzon didahan finals. Wara hiya maging MVP. Nagka-istorya naliwat kami. Bisan din kami itong pagkakatapo dito sa Ilocos ng Agusan. Nagsiring permit na kuya haakon. Giniinintrimisan pa nga niya ako ito. Kung dili lang oversize ang akong jersey, ihatag ko ni mo. Siring ko ayaw na itigatag haakon kay... Bagabaga ako ito nakadaster kung imitihatag nga imo jersey akon. Adin lang ko nung akong kalo. Ayaw, sarin ko, di man ako makikalo. Kaya diri makikita nito akong kadangasan. Nagkitinawit ha akon kung nagkakaistorya kami kay ginintrimisan ko ini. So, inaabat ko ito biduan, labi na tiyakag anak. Ani sa kabugto, iging kakilala ko dito Agusan. Inihikuan, hi Baterbonya, taga Talakugon ini, Agusan del Sur. Tungod kay maupayan iya minulayan, hana eskwela hiya Talakugon National High School, ginkuha hiya han Ateneo de Davao High School. Salit, dito na hiya ha Davao pagkantinyuhan iya high school. Naging member hiya han Davao basketball team. Siyempre, Ateneo de Davao, may koneksyon nga to Ateneo de Manila University ha Quezon City, ton era main campus. Ngan tungodhan ka makarit, ginrecruit hiya. Ngan tinmangdo hiya, katapos lahan palaro ha Agusan mga ka K5 nag-impake ito hiya. Pagkadto na, pag first din niya naglibot didto han campus han Ateneo ha Manila igin video niya duro niya kalipayan nga adto na hiya. Matutupad na, matutuman na niya mga pangarap kay bantuganan ini nga Ateneo Blue Eagles labi na nga it coach Anay ang Gilas Pilipinas si Tab Baldwin. Iyan na, mga ka-K5, kakulop ang masamdong nga notisya nga nalumos. Maaramgad kita nga itkinabuhit tao anytime in pwede mawara ha aton kay igin pahoramla ini nga aton kinabuhi labi na kung aksidente iton hinungdan, di ba? Aksidente nga hinungdan. Pero, nagkakagawas yan na iton mga espekulasyon nga grabe kung magpa-training inihi Tab Baldwin, sugad-sugad hin mga igkakadtuhin giyera ng mga sundalo. Nga posible kuno ini nga may ada sugad-sugad hin initiation kay bag-o nga recruit inihi Baterbonya. May dapangani o sa nga player nga ikatulungan na lumos kakulop pero na-rescue, naagapan nga ada iyan na ha-stable condition. Amunit pakiana, kay ano nga didto ha kadagatan itong training? Kay ano nga milyonaryo itong nagtatag-iya itong Ateneo? Kay ano nga waray didto naka-standby diretso nga medical team? Kay ano nga didto ha dagat papapaglanguyon itong basketball player? Kung maamo naman la, kay ano nga diri didto in swimming pool? Kay medyo kontrolado it environment, di ba? So, tub-tub yan na, silent night ni Coach Tab Baldwin. Itong talento ni Coach Tab Baldwin ha basketball, nasaludo kita. Kay pan-world class ini, itong talent ni Coach Tab Baldwin ha basketball. Pero nagawas yan na, itong mga balita, nga sugad ka-intense itong training ni Tab Baldwin, itong iya mga player. Pero nakakaintindi

0: At kita kay kung sugad hini kinanglan, magin magburugto kamo. Sa sakripisyohan itiyo tim aabaton niyo nga nagsakripisyo kamo. Dako ini nga baratunon mga ka-K5 hiton Ateneo, kukurean inhirapan recruit hiton bago nga mga players gan mamamantsahan iton era integridad hiton pan-recruit hiton players. Ano, na-discuss ko lang ini mga ka-K5 kay may da mga interview yan ha, hin mga former players ni Tab Baldwin nga amo kuno inyan era inaagian nga training, team building para magkamayada hirin halarom nga pundasyon parang era team. At makuri la kay nahibutang ha peligro ang mga kinabuhi ni nga mga players nga duha ha era ang nagbuhi san kinabuhi. Waray kita ginsasayop, waray kita ginsisering a foul play, pero amot yan na itnagawas nga mga reports. Buhas na lang mga ka-K5, banaton mga chika. Ano? Kay damo pa man itong adlaw, nabuhusan kita yung panahon. Buhas nga adlaw, mabalik ng pagprogramahan for Los Pueblos, hika K5, Edward Sanyagan. Bueno, naging kaopon ko nila technical side, ka-K5 Milton, ngan ka-K5 Robert. Keep safe kita ang atanan. And again, good morning. Maging produktibo itong aton bugos nga simana. And pirmi kita punuhin paglaom. Ini ka-K5 Kevin Chusana parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudan ng Tacloban ng bugos nga sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Sa bisa at lakas, doble, doble, doble kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan, palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampiyon na Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information, kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc Jun Alcazar. Health Alert.
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Atin sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa legit, epektibo at FDA approved na superior antioxidant combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang kapsula na tumutulong mag-repair at mag-regenerate sa trillions of cells ng ating katawan. At sa patuloy po sa ating programa, mga kaibigan, atin munang pag-usapan itong stroke. Kung paano natutulungan ng DTX 500 at kung paano natin ito maiiwasan. Alam mo ba na sa loob ng 10 years ay nanatili pa din na mataas ang average ng stroke sa Pilipinas na kumikitil ng 63,804 na buhay bawat taon. At according pa nga sa National Institute of Health na kahit sa time ng COVID pandemic, ang annual recorded stroke sa Pilipinas ay umaabot pa din sa 68,180 na tumaas galing sa 64,381 noong 2020. Merong dalawang klase ng stroke. Ito ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. At ang dalawang ito ay nagsimula sa pagtigas ng arterial walls dahil sa blood pressure at pag-oxidize sa cholesterol deposit. At ang oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit dumikit ang mga bad fats sa arterial walls na nagiging bara o plake na bumabara sa daanan ng dugo na siyang dahilan ng pagkakaroon ng malakas na pressure. kapag ito ay pumutok ay naging dahilan ng stroke. Paano nakakatulong ang DTX 500 sa ganitong karamdaman? Ang DTX 500 ang pumipigil para hindi ma-oxidize ang bad fats. Kasi po mga kaibigan, nakita kasi sa pag-aaral na yung oxidation, siya ang nagiging dahilan kung bakit bumabara sa daanan ng dugo itong mga bad fats. At kung walang oxidation, ha, nakita sa pag-aaral, kung walang oxidation, wala ding magiging bara sa daanan ng dugo at maiiwasan ang stroke na problema. Halimbawa, makaibigan, ang lifestyle natin, puro matatabang pagkain. Kung mayaman pala sa antioxidant ang ating katawan, itong mga bad fats na ito na makukuha natin sa taba ng baboy, baka at mga karne ay hindi ito babara sa arterial wall. Kaya kung mataas na lagi ang blood pressure, nananakit na ang batok, mag-DTX 500 dahil isa itong superior antioxidant capsule na nagtataglay ng mapait na bahagi ng tubo at ang palaya na nakukunan ng pinakamataas na antioxidant na tumutulong maiwasan ang oxidation at maiwasan ang stroke problem. Kaya para sa healthy na puso, mag-DTX 500 at para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang alkaline na vitamin C ay isa din sa nagpapalakas ng mga ugat dahil pinapanatili nito ang elasticity ng mga ugat para maiwasan ang pagputok nito. DTX 500 at Mighty C ang pinakamainam na kombinasyon patungkol sa malusog na puso at maiwasan ang stroke. DTX 500 at Mighty C, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number 1,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Gising na! Umaga na! Health Alert na! Ang programa gigising sa inyong umaga at maghahatid ng kaalamang pangkalusugan. DTX 500 Health Alert!

0: gising na, umaga na, health alert na. Ito sa K5 News FM, mga kaibigan, welcome po ang lahat sa ating programa magkakatid sa inyo ng priskong kalamang pangkalusugan. Kung paano po natin pangalagaan at ingatan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Siyempre pa, mga kaibigan, muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas para maghahatid na naman sa inyo ng mga priskong kaalamang pangkalusugan. Kung paano po natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Siyempre, sa mga gusto pang sumali sa ating programa, ating po text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga tanungan para po mabigyan natin ng specific live advice sa ating programa. Hatid po ito ng DTX 500 Herbal Capsule Mighty C, the Alkaline Vitamin C, at lalong-lalo na po makaibigan natin DTX Coffee Iker Gold and Iker Drops. Mga produkto po yan, hatid ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Yan po ang gumagawa sa mga superior at epektibo na mga suplemento. Siyempre, mga kaibigan, ang Morning Edition Program, ito po ay special program kasi combined po ito ng Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center at siyempre sa Nature's Healing Naturopathic Center. Na ito naman po ang puntahan sa mga kaibigan po natin na medyo mabigat na po ang iniindang karamdaman sa katawan.
1: Health alert!
0: Sa mga nanay at tatay natin dyan na kahit saan pagamutan na po nagpunta, wala pa rin pong pagbabago. Ito po ang programa para sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga gusto magpakonsulta, ha? Puntahan po ang DTX 500 Free Health Consultation. Hatid po, mga kaibigan, sa inyo ng Nature's Healing Naturopathic Center, ang Klinika di Alternativo Medicina Product Center. Dito po yan sa Palawan.
1: Health alert!
0: At lalong-lalo po, mga kaibigan, ha, ang ating free consultation schedule dito po sa Puerto Princesa City every araw po ng Martes at saka Miyerkules. Martes at Miyerkules po yan. Sa mga nagtatanong kung saan po ang ating clinic dito po sa Puerto, nandyan lang po tayo sa Fernandez Street, Masangkay Building. Nasa ground floor lang po tayo, tapat ng Legislative Capitol. O, ibig sabihin, kapag galing ka sa bayan, o, hinto ka lang dyan sa Junction 1. Pagdating mo sa Junction 1, tatawid ka lang papuntang Fernandez Street. O, lakarin mo lang yan. No? Lakarin mo lang yan hanggang City Savings Bank. O, makita mo yung bangko dyan sa bandang kanan. O, katabi niyan, meron pong Masangkay Building. Masangkay Building, nasa loob lang po tayo, nasa dulo banda, Nature's Healing Naturopathic Center. Open po yan, makaibigan, daily. Kung gusto nyong bumili ng mga Klinika di Alternativo products, gaya po ng DTX 500, Mighty C, Iker Drops, Iker Gold, D3 Bio, Klinika DTX Coffee Mix, makaibigan. Available po yan lahat dyan. Sa mga client naman natin sa Doc Samaritan before. Kasi nga po, tayo talaga ang unang nagdala ng Doc Samaritan dito po sa Palawan. Actually, ang first office natin, nandito tayo sa Orange Bank Group. Ano? Tapos lumipat tayo dito naman sa Masangkay Building. For how many years tayong nandyan? At dahil po, makaibigan, ang Doc Samaritan po ay nung nag-change po ito ng name is Nature's Healing. No? Ang yan na po yung Naturopathic Center ng inyong lingkod, Doc June Alquizar, makaibigan. Kaya, ang ating papers, ang ating permit sa FDA, dito talaga nakaregister sa Masangkay Building. Advice sa atin na dapat dun talaga ang ating office. Kaya bumalik tayo sa dati nating office. Dito po sa Masangkay Building para naman hindi lumayo ang ating pangalan o address sa permit ng ating FDA sa ating mayor's permit. Kasi nagko-conflict kasi, mga kaibigan, eh. Yung mayor's permit natin, dati dito tayo sa San Manuel. Tapos yung FDA naman natin na license to operate, nandito sa Masangkay. So, ginawa nating isa. Kaya yung dating office ng Doc Samaritan, nandyan po tayo ngayon ulit, mga kaibigan, para mas madali nyo pong tuntunin. At nasa ground floor po tayo, especially sa mga nanay at tatay natin dyan na nagre-reklamo nung nandito tayo sa San Manuel before na nahihirapan silang umakyat. Yan po ang ating mga pre-consultation, ha?
1: Narito ang DTX 500 free consultation schedule. Kasama si Doc Junal Gizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 free consultation schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Barakalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan, every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan, every araw ng Huwebes. DTX 500 free consultation.
0: Mga kaibigan natin, ano, gusto sumali sa ating programa, iPhone text line number 0919-002-8117.
2: Di na mapigilan ang dumadaming natutulungan sa pagbisita ng Nature's Healing Naturopathic Center.
3: Tamigo ay nawala na.
4: Nawala, oo. Yung tumutusok po dito sa tagiliran nyo, nawala po yun. Oo. Yung pag-ihi nyo nun, sinasabi nyo, minsan umabot po ng 4, 5, 3 sa gabi, tapos masakit pang ihi, tama ba? Masakit siyang pag-ihi noon ninyo. Ngayon, sir, kumusta po ang inyong narandaman sa ngayon?
3: Nung... pag-ihi ko muna, wala na, pwede na.
4: Okay na ang pag-ihi ninyo? Nawala na rin po yung parang sakit doon sa dulo pag nag-ihi kayo?
3: Wala na po. Wala.
4: Normal ang pag-ihi?
3: Normal na.
5: Sobrang sakit po ng tuhod ko, ng kasukasuan ko po, hindi po akong patayo. Ilang araw na po akong hindi makatrabaho.
4: Ilang araw po yun?
5: 3 days na po na hindi akong patrabaho. Awa ng Diyos, Doc, okay na maganda po sa pakiramdam, nakatayo na po ako at nakalakad na po ako.
4: Dati sir, hindi talaga yung makalakad?
5: Sobrang sakit po, hindi po talaga ako makalakad. 3 days po na halos hindi akong pabangon, nahihirap sa paggalaw.
4: Nawala yung kirot sir sa paan niyo?
5: Nawala po lahat, kaya sobrang salamat po.
6: Kung may karamdaman sila, magpuntad na dito para maayos din ang ganilang mga sakit-sakit.
7: Naranasan ko po, except sa malakas ang pag-bleeding ko po, ay naranasan ko po yung panghihina ng katawan. Yung parang wala na po akong lakas. Mm-hmm. Gusto ko lagi lang nakahiga.
4: Yung tulog yun noon, ma'am, kumusta po?
7: Ang tulog ko po ay di masyadong maganda. Pag nakagising po ako ng hating gabi, ay medyo matagal na po ako ulit makabalik makatulog.
4: Then, pag-visit nyo sa ating klinika, ma'am, nakain ng Nature Healing. Yung bleeding, nag-stop po after 2 weeks, ma'am?
7: Opo, nag-stop po yung bleeding at saka masarap na po daw ang tulog ko.
4: Nawala na rin po yung panlakit ng balak ng inyo?
7: Opo, nawala.
8: Salamat naman sa taas kay Lord.
4: Yes po.
8: At dito sa Nature Healing.
3: Kasabi ko may karamdaman, mga kasama ko, na tangkali ko ninyo ang Nature Healing. Pagkaroon po sa atin. Papalangan ko sa Diyos, nauna sa pating Panginoon. Pinakanin lang ko. Pangalap ay sa inyo at pangalap to ay sa Nature Healing.
8: Yun ang may papayo ko lang na sana huwag na kayo mag-atubili na bumili ng produkto ng Nature's Healing. Worth naman sa para sa kalusugan natin.
4: Yes,
8: tsaka talagang maganda kahit nasa bowel movement. Yun.
4: Normal na po yung bowel
8: nyo. Ayos na. Ngayon, yun.
4: Good news, no?
2: Nature's Healing Naturopathic Center. Walang operasyon at walang orasyon. All we need is your cooperation. Nature's Healing Naturopathic Center, your best partner in health.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdama. DTX 500, araw-araw sa mga DTX 500.
9: Ako si Mary Jane, na diagnosed sa may breast cancer noong 2015. Noong marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
10: Ang Superior Antioxidants Combination na DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix, D3 Bio at ang Eye Care Gold, ang mas pinalaka sa kapsula para sa mga mata. At lahat ng produkto ng Klinika de Alternativo Medicina ay mabibili na sa Puerto Princesa City, sa Nature's Healing Naturopathic Center, Fernandez Street, Masangkay Building, Puerto Princesa City, sa lahat ng Drugman at Drug House Branches, Nurse Care Pharmacy, Cure Med sa Siksikan, Ching's Drug Store, sa San Pedro, Bio Chemist Pharmacy, PharmaMed Drug Store sa San Manuel, Westcombe Road at sa Limis Road, MedZone Pharmacy, Jindis Pharmacy sa Manalo Extension, La Medica at PharmaStop sa San Jose, Edisa Adri Pharmacy sa Santa Monica, Erica Drug Store, PharmaLife at sa Red Leaf Pharmacy, sa Aborlan Fariñas Pharmacy at Go2Med Pharmacy sa Sitio Manigaya, Barangay Sapangan, Aborlan, sa Nara, Ching's Drug Store at sa Generics Pharmacy, sa Quezon, Santan Drug Store, TGP at sa Gen and 3 Pharmacy. Mabibili rin ang mga produkto ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Espanyola Nature's Healing Naturopathic Center Brands, Butika Fresha, Butika Med Plus at sa Brel Pharmacy. Sa Brooks Point, mabibili sa Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, Betcare Pharmacy at sa Reyes MedShop. Sa Batarasa, mabibili sa Nature's Healing Naturopathic Center, Batarasa Brands, Alina Pharmacy, Kenra's Pharmacy at sa Heights Drug Store. Sa Rojas Palawan, mabibili sa RSM Pharmacy, Roxcom Pharmacy, Right One Pharmacy, Olive Pharmacy at sa ZN Pharmacy.
0: Available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
11: Mighty C, ang Alkaline Vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilab ng tiyan, mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline Vitamin C.
0: Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Ang vitamin C na hindi po acidic. Alkaline po ito, mga kaibigan. Pinapalakas ang iyong immune system. At lalong-lalo na kapag nanlalabo po ang inyong mga mata, meron kayong matataas na blood pressure, kailangan talaga ang Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Kasi nga po, mga kaibigan, ang Alkaline na Vitamin C, nakita sa pag-aaral natin, mga eksperto, kapag iniinom natin ito araw-araw, nagiging elastic ang ating mga ugat, no? Tumitibay po ang ating mga ugat, kaya maiiwasan ang pagputok, kaya maiiwasan ang stroke, heart problem, at pagkakaroon ng problema sa mata because of panglalapot ng inyong dugo dahil sa diabetes at pagtaas ng pressure dahil sa pagtaas ng inyong mga kolesterol. Available po yan, ha, sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
11: DTX 500 Health Alert kasamas.
0: Yan po, mga kaibigan, ha, sa pagpatuloy sa ating programa, health information naman tayo. Mabilis ang ating oras. Mga kaibigan natin, ha, na gustong sumali sa ating programa, ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117. At sa mga nagpunta po sa mga pharmacy na naubusan, ngayon, mga kaibigan, natira na ng ating mga energetic na mga cells representative ang lahat ng mga pharmacy na inyong pinupuntahan. Kaya pwede nyo na pong puntahan ulit, especially ang ating Clinica DTX Coffee Mix. Minsan nagkakaubusan talaga kasi ang binibili ng ating mga kababayan ay per box, no? Dinadamihan ang pagbili dahil nga po, mga kaibigan, kapag meron kang gastrointestinal problem at makasubok ka ng Clinica DTX Coffee Mix, babalik-balikan mo talaga. Lalo na pag constipated ka, lagi kang bloated, laging tamlay sa trabaho. Kapag maka-Clinica DTX Coffee Mix, babalikan mo talaga kasi mawala ang hangin sa tiyan, mawala ang bloating, mag-normalize ang iyong bowel movement, kaya napakagaan sa pakiramdam at magiging energetic ang buong araw. Clinica DTX Coffee Mix, available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
11: DTX 500 Health.
0: At sa pagpatuloy sa ating programa, mga kaibigan, atin munang talakayin itong tinatawag natin na mga impormasyon. It's all about antioxidant, mga kaibigan. No. Alam niyo ba, kaibigan, no? Iwan ko lang kung paniniwalaan niyo na itong oxidative stress ang isa sa dahilan kung bakit umiiksi ang buhay ng tao. Kaya po sa mga stress dyan, ako, isip-isip mo na. Hanapan po ng solusyon ang dahilan kung bakit ka na-stress. Huwag mong imukmok ang iyong sarili. Kasi according sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang oxidative stress, no, isa ito sa dahilan sa panahon natin ngayon kung bakit umiiksi ang buhay ng tao. No? Marami ang pag-aaral, makaibigan, na nagpapatunay sa role ng oxidative stress o oxidative stress sa pathogenesis ng maraming karamdaman. Kaya nga, isang expert nga po nagsabi, makaibigan, kahit kumain ka pa ng healthy, No, araw-araw kapag nag-exercise, nakatira ka sa isang magandang lugar, pero yung isip mo ay laging lito, pero ang utak mo ay grabe makapag-produce ng stress hormones, magkakasakit ka pa rin, mga kaibigan. Kung hindi man tayo mamatay sa sakit, mamamatay talaga ang tao dahil sa katandaan. At ang sign ng pagtanda ay ang pagkulubot po ng ating mga balat. Nagkakaroon ng uban at humihina ang katawan. Ito yung panglabas na nakikita kapag nagkaedad na ang tao. So, ibig sabihin, pag nagkakaedad, palapit na tayo sa ating hantungan. At ang mas grabe, makaibigan, na hindi po natin nakikita, take note ha, kasi yun yung mga panlabas na nakikita, di ba? Pero may hindi tayo nakikita na kung saan, makaibigan, ito yung nangyayari sa loob ng katawan, ha? Dahil sa epekto ng oxidative stress. Kaya nga lagi nating ina-advise na bakit kailangan ba araw-araw kumain ng prutas at gulay? And even World Health Organization, nag-advise talaga na kumain daw tayo ng 5 klaseng prutas at gulay araw-araw para masuplayan ang ating katawan ng sakto na antioxidant. O biruin nyo, alam nyo kung bakit? Kasi ang antioxidant ka, makaibigan, ito yung nag-iisang panglaban sa oxidative stress o itong oxidation dahil po sa mga free radicals, makaibigan. At nakita sa pag-aaral na ang kakulangan ng antioxidant ang dahilan ng pagtanda ng mga selula, especially kung hindi ka kumakain ng prutas at gulay at hindi ka din umiinom ng DTX 500 at Mighty C na makakatulong sana labanan ang free radical. Alam niyo, makaibigan, no? Actually, napakarami namang antioxidant na makukuha natin sa mga prutas at gulay. Di ba? Marami naman talaga yan. Ang problema lang, ang antioxidant kasi, napakasensitibo ito. Para yung kapitbahay namin. Napakasensitive, no? Na kung saan, mainitan, no? Madaan sa apoy. Ayan, nawawala po yan. Kaya yan ang dahilan na pag ang kinakain natin puro luto, nagkukulang tayo ng antioxidant, kaya hindi nakakapag-repair ang ating mga selula. Kaya nga, makaibigan, si Clinica di Alternativo Medicina, nung natuklasan ng mga eksperto na ang sugar cane, itong tubo, biruin nyo ang tubo, makaibigan, nakababad yan for how many months, no? I think 9 months po yan nakababad sa sikat ng araw bago po yan i-harvest. Kaya nung pinag-aralan ng mga eksperto na ang concentration pala ng polyphenols, mga antioxidant, ay lumalakas kapag nababad sa sikat ng araw. Kaya nung kanilang natuklasan, makaibigan, at sinukat ang desugared sugar cane, hindi yung matamis ha, desugared, no? Desugared sugar cane na nandyan po sa DTX 500 herbal capsule, uy, natuklasan nila, grabe pala ang concentration ng antioxidant na mas lamang pa sa 5 klaseng prutas at gulay. Diba? Kaya nung sinukat nila, makaibigan, nako, 1.3 million scale ang antioxidant. At yan ang dahilan bakit si Clinica di Alternativo Medicina gumawa ng superior antioxidant capsule. Nilagay ang desugared sugar cane extracted ng ampalaya para makuha ang napakataas na antioxidant na kailangan po sa ating katawan. Kailangan po ng ating mga selula para makapag-repair and regenerate. Lagi ko ngang binabalik-balik, makaibigan, na kung saan ang ating katawan, nung gawin ng Panginoon, kaya pong magpagaling sa kanyang sarili. Kaya nga, isa sa fundamental beliefs of naturopathy, the body can heal itself. No? Kayang pagalingin, kayang mag-regenerate ng katawan. Ang kailangan mo lang, antioxidant. No? Pinakakailangan mo is antioxidant. At nakukuha po yan, makukuha natin sa pag-inom ng DTX 500 Herbal Capsule. At ang kagandahan yan po ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
12: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million aurat value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. DTX 500.
13: Ako si Mary
9: Mary Jane, na-diagnose na may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
12: DTX 500 sa mga butika.
0: Available po yan ha, sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At lagi nating ina-advise, mga kaibigan. O, laging ina-advise din even ang mga eksperto sa pangkalusugan na sundin natin ang sekreto ng 10 generation from Adam to Noah na nakasulat sa Bible. O, bakit, mga kaibigan? Kung titingnan natin yung mga edad sa panahon ng Biblia o Bible Times, makita natin na ang edad nila umaabot ng nagtag 900. Oh, ano pala ang kanila sikreto? Kumakain sila na matataas sa antioxidant na mga pagkain. Yun pala ang napakasikreto, mga kaibigan. Ang kanilang sikreto, bakit mahaba ang kanilang mga buhay, ay ang antioxidant. Walang karne, prutas, no? Gulay lang ang kanilang kinakain. Walang gadgets, walang radiation, walang electronics, walang carbon emission, walang cell site towers, no? Ibig sabihin, yung mga selula ay hindi talaga nasisira, mga kaibigan. Hindi uso ang pagkain ng matamis, yung mga sugary, yung mga colored drinks, wala. At ang source ng kanilang diet ay fruits, grains, vegetables, mga kaibigan. Kaya humahaba ang kanilang buhay. Alam niyo, mga kaibigan, isa pang pag-aaral ang natuklasan ng ating mga eksperto about ano itong telomeres, no? O telomerase o telomeres, no? Na kung saan ang mga tao pala na mahilig kumain ng prutas at gulay, mahahaba ang kanilang mga telomeres, no? Yan po yung dulo ng ating mga genes na kapag mahaba yan, mahaba din ang iyong buhay, no? Kaya nga ina-advise sa isang pag-aaral na kain talaga tayo ng gulay at prutas. Kasi nandyan po, makaibigan, ang maya, ang mataas na antioxidant. Ang problema lang, dahil sa busy ng ating buhay, dahil sa busy ng hanap buhay, yun ang problema, laging nakakaligtaan ang pagkain ng mga ito. O, diba? Ano ang nangyayari? O, lalo na, busy na nga sa buhay, di na nakakain ng mga gulay at prutas. Tapos kapag na-promote pa sa trabaho, o, kaya kailangan ano, i-treat ang sarili. Ang iniinom pa, puro naman pangpasira ng mga selula. At yun ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. O bakit ba kailangan gulay at prutas? Kasi nandyan po ang antioxidant. So kung hindi ka makakain, inom ka DTX 500. DTX 500 Herbal Capsule, Mighty C, i-partner nyo po, mga kaibigan. Subukan nyo, specialist sa mga kaibigan natin, na kahit ang sarap na ng tulog, parang ang gising mo ay kulang pa rin, no? Yung bang napapansin mo na hindi ka satisfied sa pahinga na iyong nararamdaman, ibig sabihin napakataas na po ng cortisol sa iyong katawan. Napakarami ng free radical. Subukan nyo po ng 7 days ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C at hindi mo na talaga iiwanan yan. Kasi napakaganda ang gising, ang gandang gumalaw, ang sarap sa pakiramdam kapag nakainom ng DTX 500 dahil sa napakataas na antioxidant. At lalong-lalo na, no? Maraming sa mga kaibigan natin na maraming bisyo, no? Hindi ka na nga mahilig sa gulay at prutas, marami ka pang bisyo, mas kailangan mo ang DTX 500 at Mighty C. Sa mga kaibigan natin, makaibigan. So, napakasimple lang, no? Para magkaroon ng mahabang buhay, limitahan mo lang ang mga exposure sa radiation. Exposure po sa toxic chemicals, added sugar, sigarilyo, nakakalasing na inumin, natulog ng maaga at iwasang ma-stress at uminom ng DTX 500 Herbal Capsule araw-araw at Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
12: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Umaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at hindi na ako naging anemic.
12: DTX 500, mabibili sa mga butika. VitaC, The Alkaline, Vitamin C. Ito ay nakakatulong upang maiwasan ang pag-develop ng katarata o malabong paningin dahil nagsusupply ito ng vitamin C na kailangan ng ating mga mata. Mighty C, araw-araw, mabibili sa mga butika. Mighty C, The Alkaline, Vitamin C.
14: DTX Coffee Mix.
15: Ang kapeng
14: pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
0: Siyempre pa, kung kape naman ang iyong nakahiligan, kape makaibigan, na magpapalakas sa iyong buong araw, magdi-detoxify ng iyong katawan, Klinika DTX ang kailangan. Klinika DTX Coffee Mix, mga kaibigan, available po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong lugar, especially ang kape na napakayaman sa antioxidant. Ang kape, mga kaibigan, na napakayaman sa fiber galing sa chia seeds at psyllium husk na pag-iinumin mo, labas talaga yung mga toxin. I-detoxify ang ating katawan, kaya mapapanatili nito ang malusog at energetic na katawan. Available po yan sa mga pharmacy na malapit sa inyong malugar. So mga kaibigan, ha, na gusto sumali sa ating programa, ating pong text line numbers 0919-002-8117. 0919-002-8117.
12: DTX 500 Health Alert.
0: Yes, makaibigan, sagot muna tayo ng inyong mga katanungan, ha, sa always nagpapadala ng kanilang mga katanungan sa ating programa sa pamagitan po sa ating text line number na 0919-002-8117. 0919-002-8117. Na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. Galing po kay 9342, pwede po ba Dok isabay DTX 500 herbal capsule kapag meron na maintenance sa high blood? Pwede naman. Pwede. Kung iniinom nyo po ang mga maintenance nyo ng after meal, inumin nyo po ang DTX 500 30 minutes before meal. Yan yung pinakamaganda, makaibigan, no? Na gagawin. Try nyo po sa mga laging sumasakit pa rin ang ulo, lagi pa rin kinakabahan, nagkakaroon ng palpitation, even nagtitake na kayo ng mga maintenance niyo, sabayan nyo po ng Superior Antioxidant. Napakaganda po ang epekto. At alam ko, katulad sa mga na-interviews natin, na naging okay na sila after sinabay nila ang DTX 500, kayo din, sigurado. Kasi ang ating katawan is fully dependent sa antioxidant. Na? Fully dependent po yan ang ating antioxidant para labanan ang free radicals at para makapag-repair and regenerate. Try nyo po, no? Alam ko katulad nila, maging okay din po kayo. Galit po kay 912. Doc, ask ko lang, ano po ang gamot sa laging sumasakit ang sikmura? Laging humahapdi. Dapat on time ang kain. Sa mga laging nagpapalipas ng kain dyan, huwag nyo nang hintayin na magkaroon na kayo ng gastrointestinal problem. Huwag nyo nang hintayin na lagi nang humahapdi ang sikmura. At kapag naging peptic ulcer na, naku, natutuwad-tuwad ka sa pain na mararamdaman kapag yan ay umaatake. Pag ganito na problema, kaibigan, kailangan lang ibalik mo yung tamang oras sa pagkain. Sa mga laging ano, ha, meron pong gastrointestinal problem, ha, merong ulcer, on time dapat ang kain. Tapos iwasan mo na ang mga hard food, especially pag inom ng gatas, umaga, very hard po yan. Hindi po yan maganda kapag meron kang gastrointestinal problem. Iminumin mo siya sa gabi, mas okay, pero sa umaga hindi po siya maganda. Iwasan po muna ang mga red meats, especially ang tinapay, yung mga white bread kasi wala po yung fiber. Didikit lang po yan sa colon ninyo na yun ang dahilan mas lalo pong magkakaroon ng gastrointestinal problem. Inuman mo ng ano? Klinika DTX Coffee Mix every morning. Tasabayan mo ng DTX 500 at Mighty C 2 times a day, 30 minutes before meal. Sa mga laging sinisikmura, napakainam po yan, mga kaibigan. Galit po kay 622, Doc, ano po ba the best gawin kapag meron po insomnia? Hirap talaga makatulog kahit gusto ko na matulog. Ganun talaga, kaya nga insomnia eh. Ganun talaga ang insomnia na problema na kahit gusto mo nang matulog, hindi ka makatulog. At kung makatulog man, pag nakagising yan ng alas 12, alauna, hindi na yan makatulog. Ganun po, makaibigan. Mag-ano ka? Detox ka. No? Pag ganito na problem, pag sobrang taas kasi ng cortisol, makaibigan, sa ating katawan, hirap ka talaga makatulog. Kapag overloaded ang iyong atay, hirap kang makatulog. pag overloaded ang iyong gastrointestinal area dahil sa mga toxin at mga chemicals dahil sa mga iniinom at kinakain, di ka talaga makatulog. Try nyo po, no? I-try nyo po ang trio natin, Clinica DTX Cough Mix, Mighty C at DTX 500. Gaganda talaga ang iyong tulog. Pero mga kaibigan, wala talaga tayong times, patuloy pa sa ating programa. Good morning sa lahat na nakaantabay sa ating programa. Hanggang bukas namang muli sa ating programang Health Alert. At lagi po nating tandaan na ang katawan ay ating punan. Kaya atin po itong ingatan, mga kaibigan.
15: Narito ang DTX 500 Free Consultation Schedule. Kasama si Dr. Jun Alguizar, ang kauna-unahang DOH Certified Naturopathic Practitioner sa Palawan. DTX 500 Free Consultation Schedule sa Rojas, Palawan. Every Monday, located at Maracalan sa Rojas, Palawan. Nature Healing Naturopathic Center, Unit Number 3, Barangay 2, katabi ng LBC Rojas, Palawan Branch. Sa Puerto Princesa City, Palawan. Every araw ng Martes at Miyerkules. Located at Fernandez Street, Nature Healing Naturopathic Center, ground floor, Masangkay Building, Unit Number 2, katabi ng City Savings Bank, Barangay Tanglao, Puerto Princesa City, Palawan, Sanara, Palawan. Every araw ng Huwebes, DTX 500 Free Consultation.
16: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alguizar. Atin sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
17: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
18: K5 News FM, Tacloban City 103.1.

0: kabilang na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras Han Tacloban, mga impormasyon nga kinahanglan ninyo mahibaruan. Ikang hanpamunuan ang siyudad Han Tacloban. Oras Han Tacloban, nganya na ang iyo anchorman, Jeron Ponferrada.

0: This June 11th, witness confidence, grace, and purpose take center stage. Watch as the candidates showcase their talent, intelligence, and poise as they take one step closer to the crown. This is Mr. Kloben 2026, the pre-pageant show, live at Robinson's Place to Kloben, directed by Rogil Flores of Cagandahan Flores.
1: Mga angay hibaruan kabahin ng Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance sa Tacloban City. Ang Plastic and Styrofoam Packaging Regulation Ordinance naging balaod didahan kaaprobarehan City Ordinance No. 2023-15-06 ang Marso 23, 2023. Nakapailarong ang ordinansa ang kasuguanan ng diri na pagtugot ang syudad ng Tacloban, ang paggamit ng plastic bags ng polystyrene o styrofoam como packaging materials sugad man han mga kaangayan nga penalidad nga aatubangon han masupak kini. Ang mga establisimento pakabuhi nga nadadabihan kasuguanan ha ilarom han ordinansa. Fast food outlets, restaurants, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, catering services ng mga establisimento o pakabuhi nga kaparehas han mga ini. Adi ang mga kasuguanan nga nakapailarom ang ordinansa subay ang Section 5. Diri pagtugot ang mga business establishments, groceries, fast food outlets, market vendors, food kiosks, sari-sari stores, ambulant vendors, o iba pa ang mga pakabuhihing pamaligya ang paggamit ng plastic bags o sando bags como secondary packaging materials sa mga customers. Para han maulos ng mga produkto, ang biodegradable o compostable na plastic ang ikintutugot na primary and secondary packaging. Para hini nga katuyuanan, mando ang mga tindahan ng mga retail establishments ang paggamit han mga ikintutugot ng balaod ng mga pamutos o alternatibo ng packaging materials kung makabaliohan single-use plastic ng sandobag. Diri pagtugot ang nasabi ng mga establisimento han paggamit o paghatag ng styrofoams o expanded polystyrene foam como containers o surudlan ng pagkaon o irimnot. Diri pagtugot han paghatag ng single-use plastic ngadtohan ng mga dine-in ng take-out customers. Kinahanglan lang na available ang legally compliant alternatives, reusable wares, and paper boxes subay ang gintutugot ng Section 7 ng ordinansa. Diri pagtugot ang paggamit ng mga plastic materials como flaglets o banderitas o banting kung fiesta o iba pa ng mga selebrasyon sa syudad. Kung makondisyon na pagkuha ng permit kung may ada mga events o okasyon, pagsisiguraduhon ng Business Permits and Licensing Division o BPLD na compliant to masunod ang aplikante. Solid Waste Management o Related Ordinance Orientation. Solid Waste Management pinaaging trash bins na may label ng recyclables, biodegradable ng non-biodegradable waste materials na nanpaggamit ng alternatibo ng packaging material. Subay naman ang Section 6, kung mapahalipay ang mga customers na magdadarahan ira kalugaringan ng reusable bag, in pwede magkamayada ng special counters sa express lanes para haira. Tatawagon ini ng green lanes. Subo ang Section 7 ang pagkamayadahin mga eco bags o reusable bags na baligyahan na sabi ng mga establisimento para ang mga pinamalit ng mga customers. Samtang aadi naman ang mga penalidad na pag-aatubangon ng masupak ang mga kasuguanan ng ordinansa subay ang Section 12. Para ang mga establisimento, first offense, 2,000 pesos, second offense, 5,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos ng inyong kabulan ng suspension and license to operate. Para naman ang mga individual, first offense, 1,000 pesos, second offense, 3,000 pesos, and third offense, 5,000 pesos o kapresuhan yung diri masobra unong kabulan depende ang desisyon ng korte. Kapag tapos, ang City Ordinance No. 2023-15-06 naging pirmahan ni Mayor Alfred Romualdez, epektibo, tinikangan Enero 1, 2024.

0: kulay na pagdiriwang ng kultura saya.
1: Maupay nga oras mga Tacloban. Pamation naton ang mensahe tikangan City Environment and Natural Resources Officer Jonathan Hihada kabahinan na waste management dinhi sa siyudad han Tacloban.
2: As far as solid waste management program implementation dinhi han aton siyudad, so far we're able to gain some support from our communities, especially at the public market. Kay for now an aton target han kadaanlaw naton na iko-compost, iko-convert into compost ini nga mga market bio waste 15 tons a day kita unlike last year we start. And napapasalamat kita han suportahan mga stall leases ang mga tao dito sa market nga at ira mga madurunot mismo indudulong ato ha aton pasilidad para himuon na compost sugar man ang mga mampupukuliwat na ito ha bypass road, we ask their full support kihapon, kaya ilang mga buko, no? Mga buko, yung gagamit na dyan ito, haaton composting, especially at the coco dust, yung gagamit ito na usang na ingredients para pagpa-improve han organic compost, han gin-produce natin. So, likewise, parallel to that, na-minus-minus gap ang mga basura na nakat to halang field. Na also ini nga aton abono gin produce ha aton composting pasilidad libre ini ha libre nga tanan no libre para ha taga Tacloban na no those who want to engage organic farming you can ask for free ano ini nga aton mga compost na dinhi mo na aton tikang ha mga madurunot na mga basura especially from the market nga tikang liwat ha mga buko along the bypass road sugad man I am encouraging ang aton mga mulupyo sugad man liwat ang mga leaders na ito, mga barangay officials, mga pasapasang mga barangays, to please make it more stricter no? In implementation of our solid waste, especially ining paglumbong nala. I am encouraging our residents, no? Ilumbong ta nala ang ato mga madurunot, kung may mga space ka mo sa iyo backyard, alayan na ito paglumbong, ng ang mga recyclable materials, pwede naman ihata kung ibaligya ang mga namamalit ang mga recyclable materials sa ating barangay para ang ating igawas lang ang basura at mga panimalay ang mga residual waste lang. So, gagman ang ating liwat barangay, no, we want your support niya po, especially pag-aghat, pag-informan na ating mga komunidad, encourage them to practice waste segregation at source, garbage reduction as well as composting na ating madrumot in such a way that we're able to achieve ang ating target pa naman yan ang ating solid waste management plan. Nga kung mahimo aton abuton ang 80%, 50% to 80% ng waste reduction. So, ini makabutay ni with the support ang aton mga mulupyo nga sugad man through the efforts sa gihapon aton mga barangay na mga leaders.
3: Our time together, the productivity which aims primarily to maintain the peace and order and prevent criminal and illegal activities.
4: Thank Honorable William, Honorable Depasa, Honorable Spence, Honorable Thomas, objections. There being none, the motion is hereby carried.
3: Thank you.

0: Mga Taklubanon, pamatian naton ang mga pahimatngon ni Dr. Eunice Alcantara, City Veterinarian and City Veterinary Office.
1: Maupay nga adlaw, Taklubanon. Adi ang City Veterinary Office nagpapahimatngon han mga serbisyo publiko na ginahatag han syudad han Tacloban, inaagi han amon opisina. May ada kita programa nga hintatawag natin spay and neuter program or ang pagpisit nga hinpag-ligate han mga kaayaman. Ang aton mga alaga, hinhanglan ini natin buhaton nga para magkamayada kita pag-control hit aton populasyon. Ang ikaduhan natin nga programa amo ang free nga anti-rabies vaccination. Nibubuhat ini natin nga para ma-cover natin ang bugos na Tacloban, at least 70% hit aton populasyon hanaton kaayaman nga para ma-prevent nga makontrol naton ang sakit nga rabies didiha aton syudad. Ani katulo may ada kita kampanya against stray animals or an dog impounding activity sa gimbubuhat han opisina pinaagihan usang pagdakop hit aton mga layaw nga kaayaman didto han mga publiko nga mga lugar. May ada gihapon kita ginsisiri nga responsible pet ownership nga kampanya nga ang mga taga-Taklobanon ginaaghat nga maging responsable nga tag-iyahan ayam pinaagihan pagpabakuna ang era mga alaga kung tulo na kabulan ang edad nga hin paghatag hin eksakto nga urok yan nga hin pagkaon nga hin tubig para kaira mga alaga. Ang ikatulo, diri gihapon kira, palayaw-layawon dituhan, kakalsadahan, agud malikayan naton ang aton aksidente nga nang iba pa nga diri maupay nga panhitabo, labi na good ang pakakagat ni kung na ato hirahagawas. Ang ikaupat naton nga programa, amoy din sisiring nga voluntary surrender program. Inihiya ang pag-surrender han mga aton alaga kung may sakit na hiya, or diri na kaya nga matambal. Imbes nga palayaw-layaw na kalsadahan, ginaaghat namon nga isurrender na laan aton mga ayam or aton mga alaga para malikayan ang pagiging terorisyon nila.

0: we have to watch out because of the extreme heat, ang sinasabi natin heat exhaustion and heat stroke. We have a lot of cases of heat exhaustion. Sa rin pa man, extremes of weather, no? It atong lawas, nag-a-adjust na ito, itong kung wet season na ito, nag-hagpot na ito. Pero kung extremes na nagbabarubag o dirito-dirito nakaka-adjust ito atong lawas, that's why nahabubot atong immune system, opportunista ini ng mga sakit, no? Masulod ini, no? Labi na ang mga extremes of ages, no? Ang kalagsan, ganang kabataan. Amo ini parantaya. We have to be ready dito ng ini aton game. I expect na super El Nino. In fact, nagpagawas ng Department of Health in Code White Alert. April 29 pa na nagpagawas. Kamiliwat, maghimo na liwat kami in contingency measures. May danalawit Code White Alert for the city of Tacloban as early as May, no? So, ini nga Code White Alert, this is just a to monitor extreme heat. Nag-inventory na kami ang mga gamit kung ano ito ang hihimuon. At the same time, ang ating mga personnel, gin-activate natin na once mag-ready kami to higher alert, ready here at 24/7. Of course, nakipag-coordinate kita barangay. We have the barangay health emergency response team to be ready. And of course, coordination, labi na kami dyan na mabaruan namin mapag-hatag o mapag-sambak kami ini ng mga advisory na to. Colors. Using or dressing dark colors will absorb heat. So you are inviting heat exhaustion. Why? It reflects light. Amoy ito advisable na ito na gamitin niyo kung magawas ka mo. Ngayon po, loose. Okay, loose. So when you develop such things like nahihilo ka, ginhulasan ka, makusog, that is the body responding to extreme heat. Once nag-develop ka hini ng exhaustion, it in inabot hini, confused ka, nahihilo ka, masuka-suka, ginhulasan kayong tudo. It kinanglan mo hini is dadunin nga tao, ibutangin mo sa nga lugar nga mahagputay. So, mabot ka heat stroke, that's the most severe kind of illness itong water deprivation. Dahil hindi ganito kung hulasan. No? It body na ubus na tulas and immediately will undergo coma. Ayaw kita pagpabot ito. So, and please take care of mga kalagsan kay amit hataas nato nga nagkakadevelop heat stroke.
1: Ha siyudad ng Tacloban, paurahan ka mo ng mga solo parents. Kay ano, tungod kay ginproproteheran ang iyong mga katungod han City Ordinance No. 2024-15-11. Ano ba ini nga City Ordinance No. 2024-15-11? Ini ang ordinansa nga gintatawag ng Solo Parents Welfare Ordinance of the City of Tacloban. Pinaagihin ni nga balaod na bugos nga napadig-on ang mga programa, serbisyo, pribilehiyo ngan mga benepisyo han mga solo parents nga nanira mga anak hapagsunod han Republic Act 8972 nga ginkikilala gihapon nga Solo Parents Welfare Act of 2000 upod ang pagpundo para hini. Unahan nga tanan, saan uba matatawag ang solo parent at usa nga kag-anak? Solo parent ka kung ikaw in usa nga kag-anak nga diri ikinasal, bulag a asawa o bana o ginkakalungon, annulled ang kasal ngan balo nga sakop han mga aludayday han Section 3A han RA No. 8972 nga nag-uusahan pag-atubang han mga responsibilidad pagbuhi han mga anak o dependents. Sulod gihapon na kwalipikasyon ang mga miyembrohan pamilya nga natindog head of the family, dara nga ginbayaan, namatayan o bulaga asawa, upod ang mga biktimahan panlugos, asawa o banahin priso o may problema hapan huna-huna. Samtang kung ang imo income komo usang solo parent, ubos ang poverty threshold nga igin-establisa sa National Economic Development Authority o NEDA nga diri nakarawat in monthly pension o allowance tikang hagobyerno ngan pribadong institusyon hapag-asasan City Social Welfare and Development Office o Department of Social Welfare and Development, ikaw inkwalipikado magin indigent solo parent. Hino naman ang kwalipikado tawagon nga dependent in usang solo parent. Kung ikaw in usang 22 anyos paubos, diri inasawaan, waray trabaho nga nakadepende o nalungon in usang solo parent, kwalipikado ka mag-independent niya. Kung ikaw naman in sobra 22 anyos nga waray kapas pagtimangno o pagproteher ang kalugaringon kontra pag-abuso, pagpasibaya, pagsalbahe, pagdaog-daog ng diskriminasyon tungod ang physical or mental nga kondisyon ha pagsubay ang RA 11861, kwalipikado ka gihapon mag-independent ang usa nga solo parent. Gamo ang mga benepisyo nga matatagam taman nimo nga solo parent. Pira dinhi amo ang flexible work schedule. Diin ang usang employer obligado maghatag in flexible work schedule ha imo basta ladiri makapektuhan imo productivity ng han kumpanya. Protection contra work discrimination. Waray employer ang gintutugutan magpaabat in diskriminasyon ha imo como sole parent didahan terms and conditions ng estado han imo employment. Parental leave. Labot lahan leave privileges sa ilang Roman labor laws, ikaw nga solo parent in gintatagan hin kadugangan nga 7 kaadlaw nga leave at trabaho kada tuig with pay nga waray labot kung ano ang imo employment status basta lang nakapagserbisyo ka na hin at least 6 months sa gobyerno nga pribado nga sektor nga nakapag-impormar ka han imo employer sa ano ang imo leave. Pero kung diri gamiton ang parental leave, diri ini convertible to cash, labot la kung may partikular nga ginkasarbutan niyo han imo employer. Makaka-avail ka gihapon ng masunod nga additional benefits. Training programs para haimo nga ng imo mga anak ha barangay level, barangay solo parent assistance desk and other services, priority lane, death benefit, scholarship assistance, basic educational services, medical assistance, livelihood assistance, employment assistance, child minding centers, breastfeeding in the workplace, means, pension and subsidy test and monthly cash subsidy, 10% discount and exemption of value-added tax, and insurance program. Sanglit kung ikaw usang solo parent din niya takloban, hikaya adi ng mga kaangayan nga dokumento para ka makakuha in solo parent ID ngan maka-avail hini ng mga benepisyo ngan serbisyo tikang hagobyerno. Barangay certification para han imo residency nga nagpapamatuod han imo unom kabulan o sobra nga pag-ukoy ha iyo barangay. Declaration of nullity of marriage kung applicable, medical certificate kung may problema hauna-huna ni imo asawa o partner, senumar o certificate of no marriage kung applicable, birth certificate ng anak, income tax return o certification di kang barangay treasurer o city treasurer pagpamatuod ang imo income, certificate di kang han ni iyo punong barangay nga nagsusumat ang imo kahimtang como solo parent. Isumiter ang imo mga requirements pagkuha ang solo parent ID ngadto sa City Social Welfare and Development Office nga nahimumutang Habaluan Grounds, Hamagsaysay Boulevard, Tacloban City. Ang City Ordinance number 2024-15-11 ginaprobaran ngan ginpirmahan ni Mayor Alfred Romualdez han Hulyo 4, 2024.

0: Basar ang pinakabago nga datos sa Department of Health Eastern Visayas ang bago nga kumpirmado nga mga kaso ang HIV o Human Immunodeficiency Virus sa siyudad ng Tacloban na ginpagawas sa Marso 2024, mas naguruhi taas pa hin maabot 30 nga mga kaso kika nga naipatik nga 288 sa Setyembre 2023. Karuyag sidngon, tigang ang tuig 1984, maabot na 318 ng mga kaso in HIV ang nahidugang din niya syudad. Sanglit importante nga mahisabtan nga ini nga sakit indiri harumamay ngan kinahanglan intimos nga pag-atiman ngan pagburublig pagtubungan pagsarang ini.
1: Ano ba gud itinisiring nga HIV o Human Immunodeficiency Virus?
2: Okay, ang HIV or Human Immunodeficiency Virus ay isang virus by the name itself. Ito ay noong 1984 na discover ito, pero marami mga impormasyon na akala natin ang HIV ay AIDS, no? So pwede ka magka-HIV but not necessary to have AIDS. Kasi po ang HIV ay may apat na stages. Stage 1, primary, second, third, at yun na yung last stage na stage 4, yung AIDS na meron ka ng acquired immunodeficiency syndrome.
1: Kinaatake hit HIV ang immune system hanus ang tao nga nagpapaluya naman han iya abilidad paglikay ng mga infeksyon ng sakit. Kapag labayhan panahon, kung di rin matambalan HIV, pwede ini mahimo nga AIDS o acquired immunodeficiency syndrome kung diin ang immune system han tao mas nadadao tinduro. Hasta yan na, waray patambal para hindi nga sakit.
0: Kaano nga paagi nagkakamayada hin HIV ano sa nga tawo? Una, kung maabunuhan ka hin dugo, tigang ha HIV positive nga pasyente. Ikaduha, pinaagi ha panganak ng breastfeeding o pagpasuso. Ikatulo, pinaagi ha mga gini-inject ng mga medisina. Nga ikaupat, ha sexual nga pakighilawas kung diin nagkakamayada hin tinatawag nga transmission of fluids sugod ang seminal o vaginal fluids. Karuyag sidmun, pwede mapasa ini nga sakit tigang hababayi ngadto ha lalaki, lalaki ngadto ha babayi, o lalaki ngadto ha igka si lalaki. Kanaglabay nga mga tuig, an urog nga natala nga mga kaso an HIV ada ha populasyon nga nagihidad 15 ngadto ha 24.
2: So, dahil doon masigasig ang ating gobyerno, ang ating city government sa pamamuno ni Mayor Alfred Romualdez na masigasig kaming nagkakaroon ng mga awareness. Doon sa pag kami ay nagkakaroon ng HIV awareness, nagkakaroon din kami ng mga testing. Kasi you will only know that you are positive if you are being tested. Because HIV is 100% preventable.
1: So, labot lahini, damo pa ang mga pamaagi para malikyan ini nga sakit, sugad hin paggamit hin condoms, tama nga paggamit hin mga injectable drugs, ngan paglikay ha delikado nga mga sexual nga binuhatan. Hapaningkamot nga mahisabtan ang bago nga mga HIV ngan AIDS cases, agud maaksyonan ngan mapugnan ang pagsarang hini nga delikado nga sakit, nagtukod hin 11 nga treatment hubs ang Department of Health ha mga pipira nga lugar ha riyon base makapaghatag hin mga serbisyo ha mga tawo nga nadarahigan hini. Didi ha syudad han Tacloban ang mga testing centers o treatment hubs nga pwede kagtuon amo ang Eastern Visayas Regional Medical Center, Divine Word Hospital, dugang pahini, may ada gihap iba pa nga mga treatment hubs sa iba nga mga lugar din hihariyon 8.
2: Actually, marami nang pumupunta kaya tumataas din yung ating kaso ng AIDS kasi open na tayo, open ang mga kabataan na nagpapatest, maganda ang diagnostic procedures natin, libre po ito sa ating mga dito sa ating district health center, sa ating laboratory dito sa City Health, at meron din tayo sa Sagkahan District kasi meron tayong ka-partner na ang NGO na SHIP. But at the same time also, isa yun sa prevention talaga na yung peer-to-peer facilitation sa ating mga kabataan. HIV is 100% preventable. Hindi porque ikaw ay HIV positive, it's the end of the world. Every choice has consequences. But the consequences of your choice, you cannot choose.

0: kasangkayan, pamatian natin ang pamahayag ni Ma'am Rowena M. Mata.
1: Parahan City Co-op Office ug an programa han City Mayor's Office han Community Livelihood and Extension Program or CLEP. Aton din invitar it aton publiko iton mga nanginginhanglan hin assistance para livelihood on pag-attend in trainings, assistance iti yung mga product development, iti yung existing nga mga produkto, like kung kailangan niyo hin labeling and packaging, mga courses, short courses on hair cutting, cosmetology, reflexology, bartending, dressmaking, and also adun mga courses nga giniimbitahan ang mga enrollees for TESDA and C2 nga mga scholars ayaw laka muka pag-alang, pagdaop it aton opisina anhimang kami from 8 to 5 Monday to Friday para naton ma-assess, ma-istoryahan ano niyo kailangan nga mga assistance nga mag-aalaw paghatag haiyohin additional income nga no, or magkamayadahin mga micro-enterprises. In addition, atun mga grupo nga interesado magkamayada kooperatiba, pwede gihapon kamo mag-arohin assistance itun aton opisina, bubuligan namong kamo, tigang itiyo pag-pre-organization, nga dat na-organize na kamo, nga dan magkamayada kamo trainings, nga dat iyo initial nga operation, and then even after during registration with the CDA, iyong life as a cooperative aadit aton opisina para ha iyo pagbulig para maging successful an operation to yung mga co-op. When you are successful, it means damot iyo mabubuligan ng mga constituents na magkakamayada additional income, na magkakamayada capital para itira tagsa-tagsa ng negosyo.

0: Iyo himbatian ang usang edisyon han oras han takloba. Tugtuba sunod nga higayon han oras han takloba.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
4: Ako po ay Helen Jurico, nagamit ako ito nga di tribayo kay maupet ang taakong lawas. Maupet akong katurong amo ito, magaan taakong lawas. Kung pwede, probar iluat niyo ito niya product nga di tribayo.
5: Ang pahayag ni Lynn Jurico, han Javier Leyte, han maupay nga benepisyo haya panlawas, han Klinika D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Liniment Oil. Hindi lang pamparelax, hindi lang pampabawi ng stress. DTX Liniment Oil. Ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax. Safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil. Mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax. Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Oras sa bugos ng Pilipinas, alas 11 in punto.
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: K5 News FM, up of the hour news.
3: Maupay nga aga mga ka-K5, adinaan magpasok nga notisya, yan ang atak na. Naglunsarin halawig nga pagbulig ang gobyerno, pinaagihan drudilain nga mga ahensya han gobyerno, usakadlaw mahuman bayugun hin makusog nga linog ang pira nga parte han Mindanao. Igindoon ni Public Works Secretary Vince Dizon nga nagmando na ang Department of Public Works and Highways kung DPWH para ha malaksi nga rehabilitasyon han mga dalan ng establishmento agod dayon nga maibalik ka normal ang sitwasyon nga masiguro nga waray mulupyo ha Mindanao ang mabibilin habot nga han trahedya. Samtang sumalakan Health Secretary Ted Herbosa, waray naman nahisumat nga gubaha ira mga istruktura ha Mindanao. Samtang pira nga mga pasilidad ang nakaka-experyensya yanahin kawarayan kuryente nga temporaryo laanay nga nakakonektar ha mga generators agod maipadayon ang serbisyo. Kasumpahini, ginsiguro naman ni Social Welfare Secretary Rex Gatchaliana nga waray problema hapondong ang supplyhan mga relief goods tungod daan nga mga 300 mil nga family food packs sa Rehiyon 11 ng 12. Labot laan 1 milyones nga relief packs nga naka-standby habugus nga Mindanao. Pagtatapos ang rescue operations, iginaandam na gihapan Department of Social Welfare and Development kung DSWD ang panhatag in emergency cash transfer o ang kwarta nga hinabang para sa mga apektado nga mga pamilya. Samtang halain pa nga mga balita, nagkauyo ng Israel ng Iran nga hunungon anay ang baliw ay himpag-atake para tagan hindalan ang negosasyon para kahimyangan hat Middle East. Ginpahayag ni Israel ay Prime Minister Benjamin Netanyahu nga hapag kaya na ginpapakalma anay nira ang sitwasyon samtang nagpapahimat ngon naman ang pwersa militaran Iran hina makurkusog nga pag-atake ngan bulos kun utro nga tatalapason ng Israel ang sarabot partikular na ha Lebanon. Natabo ini nga ceasefire mahuman makig istorya ha telepono ni US President Donald Trump kan Netanyahu kundi ina prangka nga nagpahimangno ang presidente ng Amerika nga babayaan nira hagiaran Israel kundi rin sumunod ha common sense nga igindudusong nga peace deal han US nga Iran. nagtikangan pa ni bag-o nga samok dinang Domingo han magpaarak ang Iranhin mga missile sa Kobo. Pagbulos sa pag-attack heavy route nga ginbaton naman han Israel kakulop Lunes, pinaagihin pambobomba ha mga pasilidad han ballistic missile ha Mashahar, Iran. Mga ka-K5, iyo pala nabatian ang magpaso nga mga balita durot hayuhan DTX 500, ang epektibo nga pangontra ang high blood pressure and diabetes. Bantayan masunod nga programa 11 Mbps, kaupo di ka-K5, Carol Medino. Samtang ako naman ninyo naging tagapagpasamwa ka-K5 Jean Pilinyo para han kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad na Tacloban nga nabugos nga sinirangan Bisayas. K5 News FM.
0: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

0: campione Raggio.
1: Oras sa bugos ng Pilipinas sa alas 11:08.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.

Maupay-maupay nga aga mga ka-K5, maupay nga aga Pilipinas, sa maupay nga aga Eastern Visayas. Welcome ito na ito na taramdan 11 Mbps. Mga balita at public service na naton oras ka K5, alas 11:11 na. Ngan oras at Ruta Iwan DTX sa Coffee Mix, nakapagkapi ka na na detox ka pa. By the way, ka-K5 ako naman tuloy makakaupon. Tinikangan na las 11 ko ito balauna. Ito yung kulop. Ka-K5, Carol Medino. Magkundi na nga alaw, ka-K5. Alaw ito yung Martes. Nagdumara na liwatin aktibidad or ito yung offline na balik eskwela 2026. Ito yung K5 News FM Tacloban. O, kanina, ka-K5 Kevin, ito yung nagprograma yung Foro de los Pueblos. Ngayon na ako naman ito yung makakaupon. Parahan 11 Mbps. So, kanina ka-K5, nagkaadahin distribusyon ng mga school supplies dito ng K5 News FM team. Dito liwat ha, Kapangian Central School. O, ikatulo na hindi nga eskwelahan, ano nga ito nakaduan kay Kakulop. Itong Panalaron Central School, ngan an City Central School. Buwas liwat, ato kita ha, Haros Central School, mga K5. Ibaga, damo gihapon ini nga mga school supplies ano nga atay panhatag nga dito mga kindergarten and grade 1 students dito na pira nga mga eskwelahan din na Tacloban City ngan sugod man na buwas dito liwat ha Haro Leyte. Thank you so much ito naton mga sponsors itong JNT Express ngan sugod man ito na 578 Emporium and of course ito na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center hapanguna ni Dr. Ramila Itanguy. Kumusta ka mo? Yan ang adlaw hiton Martes. Today is June 9, 2026. Kumusta itong aton mga suki nga tigpamati? At aton mga suki, di dahang merkado publiko at syudad itong Tacloban. Ngayon sugod man, aton mga bus drivers nga jeepney driver nga dahang terminal. Ay, kanina magkakinita ako, ano, baga high-tech na itong aton mga nagsuporta itong K5. Kung dati, adi lahiran ng mamati haradyo itong iba, adi na ha mga smart TV. Wow! Adi ba kayo, pwede na kita makita na ano ka K5. Matungon itong aton na Facebook Live. May naghihapon kita ha YouTube. Na

0: ayos, kaya di man laharad, so di rin man nakikitan. Bisan la kung baga nag-gugurunggong itong buhok ka. O yan na, kaya di naman kita ha, social media. Pwede na kita makita na mga Facebook, nga diha YouTube. Ngan sa gadman, kung may naka mo mga smart TV, pwede na niyo makonect ito niyo mga cellphone. Diba, high tech na yan. Palit baga nagsusunod layay, nakita ng mga loro lipstick. Ay. Balito ka kay Feb, ano, inabalikan nato ni ito na makarimadima nga natabong linog dito hamaasay mga saranggani kakulupa nga adlaw. Hito no Lunes, pag-abri hito na klase or siyahan nga adlawan klase para itong school year 2026 at 2027. Intalon man makasurubo ini nga panhitabo ano kay damo ito na darahigan ang mga dagkong establishmento, mga kabablayan, mga eskwilahan, o damo na liwat yan. Ito na nadistroso ng mga eskwilahan dito sa Mindanao. Oo, habot nga hito na pagkulanghan mga classrooms ito ng Department of Education. Na iban-iban na naliwat yan. Kay ako, anako nakuha nga pinaka bagoong datos sa itong Department of Education, sobra na 8,000. Sobra 8,000 nga mga eskwilahan ito nagkadidistroso hito na makusog ang linog dito sa Mindanao. Patikang iniha magkardulain ng mga rehiyon ngayon sobra 40 ng mga school divisions. Damo intalon ito na mga malalangan ni itong klase. Bisadi pag start pala nga ni itong klase, pag abri pala itong panibago nga school year, nalangan na dayon itong pag-aram itong mga kabataan. Pero sering pamanano itong DepEd, bisan magkadiano ito na ato na panal, paningkamot nga makaghatag hindi kalidad ng edukasyon. Siyempre, ipaprioritize lagi hapon nato itong siguridadhan mga estudyante. Itong mga kabataan. Bisan pa man ko na may daya na ano naging papatuman na 3-term block or 3-term school term para ito na school calendar ano inina. May dalagi hapon na mga sagot hindi nga kalamidad na dirigod naton malilikyan. Matatabo na matatabo good. Siring paman ito na DepEd. Padayon lagi hapon ito na aton pagsuporta ng aton mga eskwilahan. Yan para ito na katalwasan ito na aton mga estudyante. Yan naliwat ano kadiyon taanay. Ano ba ito magiging kartar ito na aton panahon? Din yung Tacloban City. Ngan sa gadba na iba pang mga lugar. Yan ang anlaw ito na Martes. O ibaga medyo masirak-sirak ito na aton panahon din yung Tacloban City. Abotaw la kung baga umilubinin kutub niyan nga kulop. K-Fib Saruel Montez at ika nga PDRR MOA. Stand by!
1: K-5 News FM Live Report.
0: K-Fib Saruel, kumusta? No, ito na itong magiging kartar, ito na itong panahon. Yan ang adlaw hito na Martes.
2: Maupay nga aga, madam. Ang sugad man na itong mga ka-K-5 na nagkikita na itong Facebook Live. Gandang mamatihan nila mga radio. Di na itong ulagway, na itong panahon. Para yan ang adlaw han Martes. Ikasiyam kadlawhan na Hunyo 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsya ng Leyte, padayon kita nakakaabat, in good weather, karayagising kung masira ka panahon, itato na eksperyensya niya ng adlaw, pero niyan nga kulo pa ng gutiay nga tsansa, imposible nga tigdaay, nga pagtaritting, ang paglalugdo, kanan mahinay nga pagulan, may tungod kay gindunong minarliwat kita, han local thunderstorm, nga usang adaduwa ka oras sa naman na buwini nga local thunderstorm kung makita ng mga Doppler radar it pag-asa ma-issue ang pag-asa ang thunderstorm advisory. Kan ko na niyo barangay, bungto or syudad, maalakbatan hini nga local thunderstorm, pwede ito magkaadan makusugay nga oran, makusugay nga hangin nga may kaupon nga pagkidlat nga mananabula ito sa kubin usang adaduwa ka oras. Basar na maliwatan pinakabago nga satellite animation ang pag-asa, waray tangahaw nakikita nga mahirin mo nga LPA o sinubagyo sa kubong gawasan Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Itong aadala ang southwest monsoon o rangin habagat nga padayon nga gindoduminar ha kanluran nga dapit itong northern nga central Luzon. Nga waray gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din ni ato dapit salita naton mga ka-K5 na nagpapakabuhi.

0: kadagatan pinaagyan pagisda ta luwas kumadtuha dagat pagpakabuhibas ta magikmat leheran mo pay para liwat hira makalikay hinano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira adto kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na naton mga ka K5 nga mabiyahe yan na ngadlaw pinagihadagat taluwas gihap pagbiyahe kay siring ko pa man kanina waray gail warning nga ginisad pagasa dinatropit ganhabugos na sinirangan han Bisayas. Ano ito real time yan ang temperatura yan ang mga oras di datakloba na ada kita ha 32 sentigrado. Ano ito na dalaw sinidit kanina na alas 5.16 matutunod niyan nga kulok alas 6.2. Ano ito daylight time yan ang dalaw may nakita 12 ka oras ngan 46 minutos. Ugsa ako magtapos madam di anay mga pahibaro o pahinumdom ngadto naton mga ka K5 kanan mamati na o nagkikita naton Facebook Live. Mga buhraton samtang waray pa an baha. Siyahan maging batasan naton nga pamati ha lokal nga mga radio nga opisyalisan iyo barangay. Ikaduha, kinanglan nga andam ang tagsa-tagsahin pagbakwit ha libre nga lugar kung mataas ang tubig baha. Ikatulo, kung dako na ang posibilidad nga bumaha, pagandamhan mga gamit, sugod ang flashlight, kandila, radio, panapton, medisina, ng pagkaon, ng siguraduha, ng diri mahulos para sa kubintulo kadlaw. Ikaw pat, manginsayo ng mga lokal nga opisyal ng barangay para ang pinakarani ng mga evacuation centers ng kunhain ang pinakarani ng aragyan tikad tuhini. Ikalima, parunga it o igopit plangkahan iyo kurinti igbutang hay taas nga lugar ang mga importante nga butang ngan appliances. Ikaw nom, igsaraan mga bintana ngan portahan siguraduha nga dili masusulod ang kawatan. Ikapito, pangatapusan siguraduha nga adah maupay nga kabutang ani binuhi nga mga hayop o iba pa nga panginabuhi.
1: Alright, ka-K-Fib Zeruel, damo nga salamat itong imo weather update para yan nga adlaw hito na Martes.
0: Damo nga salamat, kan maupay nga aga late.
2: Sulat panahon!
1: Damo nga salamat, otro kan ka-K-Fib Zeruel Monteza, tikang ha PDRMO. Kadiyong taliwat ka-K-5, ito na ato na magiging kartada itong mga balita yan nga adlaw hito na Martes. Nga na naglabay nga 24 oras unahon naton ka K5
2: DJ
1: ining head teacher 1 nga ginbunobono dito hang kinapundan Eastern Samar kanina ano ka K5 may dakita eksklusibo nga interview ito na chief of police kinapundan na PNP ipinaagi ito na Foro de los Pueblos ano kanina interview ni ka-K5 Kevin Shosana. An update hini nga insidente ano kakulop. I mean kakulop hito na June 8 natad-an iton patay nga lawas han usang nga magturutdo ini nga head teacher 1

0: Pag-exercise, dilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. O, wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamaya na akong buyon.
1: Ditribayo, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa malusog na tay, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5, gusto mo ba i-level up pa niyo private villa experience? Experience luxury, hausang Instagrammable, and Bali-inspired private pool villa with jacuzzi, high-end movie room, luxurious bedrooms, nga di ba pa? Look no further, adi na, Itelli Luxury Villa. Perfect for staycations para family, couples, travelers, or barkada getaways. Perfect di hub for intimate gatherings and special occasions. Located at Banglahit Robinson Space, Maras Maras, Villarubi Street, Barangay 77, Tacloban City. For inquiries, message or call 0995-635-6840 or visit their Facebook page, Elly Luxury Villa. Elly Luxury Villa, luxury you deserve!

0: Red Maha K5, nabalik ito ng aton ang taramdan, 11 Mbps sa mga balita at public service. At aton oras, alas 11.33 na ang oras sa Duro Taihuan DTX 500, ang epektibo nga pangontrahan high blood pressure and diabetes. Samtang inulat naton itong linya ni Sir J. Anthony Cagnetti, itong RTR College. Kadiyon taan na itong aton comment section. Unahon naton ka K5. Hey Sir Mata Cyrus Modesto, shout out idol from Basay Samar. And shout out gihapon kan Pining Gayoso. Hey Sir Edmond Tabirara, shout out ka K5 Carol, watching and listening from RA Glass, Calobian, Leyte. Hey Sheena Gabane, shout out ang ato ha Barangay Nagbaka. Nagbakiabong Samara, kan Florencio Gabani, Salvacion Gabani, kan Marivic Gabani, salamat Carol Medino. Waray pahi Sir J. Sige, samtang ginuhulat nato itong linya ni Sir J. Cagnetti. Kadiyon natin natin mga K5, itong ang mga nagkalidistroso ng mga eskwilahan na dito na Linog, ha, Mindanao. Yan ang manggod na mga K5, inin, una na ini, ngayon payag ito ni Department of Education, itong pagkulang in mga classrooms sa mga eskwilahan ginabugos ng Pilipinas. Kapag kayo na ano, labot itong pagkulang ng classrooms, madudugangan pa itong pagkulang. Matungod hiton nagkadidistroso ng mga classrooms o mga eskwilahan dito ha Mindanao. Matungod dito ang makusog ng pagbayog at magnitude 7.8 nga linog nga umigaw dito ha maasim sa Rangani, Kakulo, Pining, adlaw. Kapag kayo na ano, subay ito nato nakuha ng impormasyon. Maabot na ha 8,642 ang mga eskwilahan ha 43 nga division sa ulum nga rehiyon itong nadistrosohan magnitude 7.8 nga linog. Igin payag itong Department of Education nga maabot liwata ha 3.24 million nga mga estudyante itong apektado hini nga makusog nga pagbayog. So possible yan, no, nga ini nga kadamo itong mga estudyante. Amoy ni itong mga nalangan ang pagtikanghan klase, kakulup nga adlaw. Yan sugad man may nagihapon mga nagkahalo pa, may nabaga nagangkonhin minor injury ng mga estudyante. Matungan atun makusog nga pagbayog. Haluag manggun itong sakop hinin nga linog ka K5. Ngan subay hiton initial damage assessment ito na DepEd na incident management reporting system, maabot liwat ha 381 ng mga classroom ito na anak ang kunhin minor damage. 93 ito nakag-record hin major damage. Ngan sa 62 ng mga eskwelahan ito nagkarurumpaga. Pero pagklaro itong DepEd, ini nga mga datos ano in nagpapabilin nga subject to verification. So again, be-verify pa hito na disaster coordinator nga structural engineers. Ito na nasabi nga ihap or ito nasabi nga datos. Nga naging confirmar naman hiton FIVOX ano nga angin abat nga magnitude 7.8 nga linog dito sa Mindanao in matungod han pagkiwahan na Cotabato Trench. Asya ngayon nga baga makusog itong linog matungod inihay na pagkiwa itong Cotabato Trench. Samtang padayo naman ano nga ginsasag doon na o ginsasag doon na nitong publiko na magpabili lagi hapon nga alerto nga maging mabinantayon matungod hitoy na atarhugin mga aftershocks kataliwan itong makusog nga pagbayong nga manggod diri pa stable or damo itong mga nag-crack ng mga estruktura ng mga establishmento, ilibinan mga dagko ang mga infrastructure ano nga delikado para hiton mga residente hapag suloda hiton mga higtaas ng mga estruktura. So magpabili lagi hapon ka K5 nga ikmata bisan nga ni nga deton iyong mga tagsa-tagsa nga mga panimalay hindi lagi hapon kita tumagya. Ang aton oras ka K5 alas 11:38 na din aton linya si Sir J. Anthony Cañate, head hiton physical therapist sa department ha Doña Remedios Trinidad Romualdez Educational Foundation INC. Sir Cañate, good morning and welcome to the program.
1: Hello po, good morning po.
0: Hello Sir Cañate, good morning po. Unang-una sir, syempre congratulations and we would like to congratulate RTR College for being the top one physical therapy school in the Philippines.
1: Yes po ma'am, salamat po, salamat.
0: Aside dito sir, nakakuha gihapon kamuhin 100% nga passing rate with 27 passers and 4 top notchers. Aniton masisiling niyo hini sir, how proud are you?
1: Well, as always po, proud po every time na nagkakamayada achievement, of course, sa naton mga estudyante. Proud gihap kita hito for us.
0: Mm-hmm. Sir Cañate, hirahinoy ni nga mga top-notchers niyo nga nabangin pwede naton mahibaruan ang era rating and background.
1: Okay. An among top 4, si Leila Bahin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos we also have top 7, si Terencio, Anacleto Terencio. Then top 8, he Adrian Ampo. Then top 10, he Caril Montes.
0: Mm-hmm.
1: So those are the students na nakakuhain ranking liwat na naton board exam.
0: Mm-hmm. Han mga naglabay sir nga physical therapist licensure examination na nag-ikapira itong RTR nga may dabagi hapon kita hadto mga top notchers.
1: Yes po. Actually, this is the fourth time na nag-top 1, nag-rank 1 an RTR for the board exam and physical therapy. Then there was a time na nag-rank 4 gihap. I think that was after Yolanda, 2015 adagto, and kuan rank 4 kami. Tapos after hito, nag-rank 1, kaupat na gihap kami nag-rank 1.
0: Okay, so then consecutive nga yan.
1: Yes po.
0: Okay. Hello, sir.
1: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
0: Mm-hmm. We understand, sir, nga basta may mga sugadini nga achievement, ano, ini naglilipay siyempre ito, nabugos nga eskwelahan, na may dapaghihapon ka mag insisiring nga victory party or pasasalamat para ito ninyo nakuha nga achievement?
1: Yes po. Siguro mag-schedule kami by July and amon testimonial banquet para ha aton mga pastors. Diri pala sigurado kon ano ang date ano kay an iba ato pa Manila, an iba nag-uli pa ira mga tagsa-tagsa nga mga lugar. So ginuhulat namon ang consensus kung saan ugod an amon plano kung pag-hold dito nga amon testimonial banquet.
0: Mm-hmm. How about sir, natin mga top notchers, may nabagi hapon ka mo mga sinisiri nga pahalipay ang makakarawat from your humble school nga na based itong iyo culture or itong iyo tradition di the RTR?
1: Yes po, and after mga top notchers po makakarawat hirahin 50,000 kada sa hira. Once nga magdaosa tapos top 1 100,000 pero an yan na waray kami top 1 so top 4 top 7 top 8 top 10 kada usahan ira magkakamayada gihapirahin 50,000 before and last year may da kami gihapan to panahatag
0: ani bagay napilit ito na aton na linya kay Sir J. Anthony Cañate mangudano kay zoom ini na medyo makuri ito na signal. Yes Sir J, as you were saying.
1: Yes po ma'am, and aton mga top notchers ma'am makakakarawat ito hirahin tag 50,000 kada usa.
0: Mhm.
1: And amon kasi di high school once nga mag top notcher ka top 2 to top 10, tag 50,000 ito. Top 1 nga ni 100,000.
0: So, ang 50,000, Sir J, is regardless kung nag-ikapira ka, ito ni mo ranking, aside la kung top 1.
1: Yes po, yes po.
0: Mm-hmm. Siguro, sir, last na la, ano, bangi na may nakamu mensahe or advice para ito mga karoiglo at mag-take or mag-take pala ito na examination from your school.
1: Yes, ma'am. For the students, abon na naman yung estudyante, pero minti mo lang naman ganyayak na nga, just do your best. Kay talaga, as always, makurit talaga at board exam. So, paniniguro la, amo gud lay ito takuan. Kay they have to do it, not for themselves, but for their parents. Amo gud lay ito amon yakan haira. And for those individuals naman nga would like to enroll, we are still open. Open pa man gihap kay August 3 pa matamon kuan. August 3 pat amon opening hand classes for the first semester. School year 2026-2017.
0: Pero
1: 2026-2027.
0: Pero so far nga, sir, inina, kumusta? Damo ba gihapon itong mga estudyante or napa-enroll hining program or hining a course itong physical therapist?
1: Yes, ma'am. Medyo damo-damo lagihap. Oh, medyo damo. Labi na kay didihaton region, RTR la nag-offer hin PT, Bugos sa region. So, med damo talaga it nagkuhan lagihapon. Although, some of our students nga ni may da from Southern Leyte.
0: Okay.
1: Tapos di na kanihin din.
0: Mm. Ini sir nga mga nag-top notch, sir mga taga diin ngayon by the way.
1: An usa taga San Jose, an usa taga Langalang, an usa taga taga diin binihi, taga Samar.
0: Okay.
1: Taga Samar ginapundan, Samar. Tapos ano an usa I think from Tacloban also, yes.
0: Pero hayo pagkahibaro, sir, mga nag-review center inihira nga upat, ah.
1: Yes, ma'am. Nag-review center talaga, hira.
0: Alright, wari na ako kadugangan nga pakiana, Sir J. Bangin may da ka pa kadugangan nga karig pahamtang. Ito na aton mga nanmamati yan. Ito na aton programa.
1: Na-congratulate la po ako na aton mga aton mga top notchers, labi na aton mga parents sa anuhan mga top notchers. Mm-hmm. Also, congratulations sa mga new physical therapists from our region. At least, damo na aton makakabulig ang aton mga persons with disabilities.
0: Mm-hmm.
1: Salamat po.
0: Alright, once again, thank you so much, Sir J. Anthony Caniente. Hiton paghatagaamonin oras, DDA K5 News FM Tacloban.
1: Alam.
0: Alright mga K5, so amon to ano na kay mga reunaton itong Head Hand Physical Therapies Department itong RTR College. So congratulations by the way atong mga nagpakapasar, atong mga top notchers itong RTR. Ngayon sa gadman ang bugos nga eskulahan itong RTR College kay nakakuha hirahin 100% nga passing rate. So top 1 itong RTR habugos nga Pilipinas parang nga mga eskwelahan na imagine ka ano itong iyo 100% nga passing rate nga 27 passers nga may ada 4 top notchers. So consecutive nga yan ano itong nakuha nga dungog hiton RTR hining na examination itong physical therapist licensure examination. So consecutive sunod-sunod itong era pagiging top 1 hina mga eskwelahan dinya bugos nga Pilipinas. Congratulations sa syempre nga rin atin mga top notchers and ito nagdudumara ito na RTR College. And aton oras ka KFB alas 11:40 isya tina kadiuntaan na ikadali ining update han natabong panbuno dito ha Eastern Samar ha kinapundan Eastern Samar diin dabi dinhi iton usang school head teacher dito ha kinapundan nga duha gihapon ang sospechado hapag kay nano subay ton aton nakuha nga update in inquest na yan na iton duha nga suspect hapag patay han usang head teacher dito ha kinapundan Eastern Samar nga maatubang iniha kasing murder sumala ito na kinapunda na PNP. Kanina ha eksklusibo nga interview iton K5 News FM kan Police Lieutenant Truel Lalosa at Chief of Police iton kinapundan PNP. Igin sumatini ka K5 ang pasado alas 2 iton maagahon dinahan Hunyo 8 kakulup inin han matadaan iton patay nga lawas han biktima nga hi Anthony Pardilan. Hamay kabanuaan nga parte hito na barangay alang-alang kinapundan Eastern Samar. 50 metros la iton kahirayote kang han ginuukyan hiton sospek nga ni alias Joel. So bah iton ira investigasyon, nagkasabot ini nga sospek nga iton biktima nga magkikita hira ha barangay alang-alang antis matabo ito na krimena. Ginaaligar anong kabulig ni alias Joel hapag buhat itong krimen aniya patod nga hi Jeric 18 anyos. So ini nga Joel ada ini ha 22 anyos ito na pangidaron. Nahibaruan nga parihuliwat at taga Santa Rita Samar itong duwa nga sospek nga na temporaryo ini nga naguukoy nga duhana ira mga paryente ha kinapundan kay subay itong statement ano ni COP ito na kinapundan PNP. Gintahapan ini nga duha nga mga sospetsyado hinpangawat hinsaging diniha Santa Rita Samar. So amo ini nga pumakatuhira kinapundan ng ira mga paryente para dito temporaryo laanay nga mag-ukoy. So ginkakilala ini ni alias Joel iton biktima nga hi Anthony. Dito na ka K5. Ginbuhat hito na duha nga sospek ang krimen matapos nga waray kuno humatag hinkwarta iton biktima. Ay isupa hiton statement kuno iton sospek. Umamin iton sospek nga ginpapaiwas na hira hiton ira mga paryente. Dito ha kinapundan sa plano unta nira nga umuli nga diha Santa Rita.

Ngan igin labog nga itong luyuhan balay itong suspect nga hi Joel 50 metros la itong kahirayo. So kataliwan ni rabuhaton itong krimen, dagmit nga umiskapo itong mga suspect ay itong gingamit panirang sarakyan hapang eskapo is itong motorsiklo mismo itong nasabi nga biktima. So gusubay gihapon actually may nagkagawas nga report nga inikono hi Joel itong suspect o sa mga suspect nga itong biktima nga hi Anthony itong head teacher ginaaligar ka K5 nga may dakono inin baga relasyon na amo nga baga nagkasabot ini nga magkikita kay na-check hito na mga otoridad ano hiton ira investigasyon hiton messenger account hini nga biktima hi Anthony dito nira nakita nabasahan nira iton conversation hiton suspect nga biktima nagsabot ini nga magkikita unta ngayon na maaro hindu 200 pesos iton suspect narin 200 pesos nga lamot lang 200 karoig ba niya padugngan ay kwarta nga ginaaro kay wari kon hira gasor ay gasolina ipauli ti kadiha Santa Rita. So di na pangayan inihan na June 7 may report nga nawawara ito na sabi nga biktima yan dito nakakulup pala hitoy na apasado alas 2 itong maagahon na nadiskubrihan itong patay nga lawasan biktima nga nakadtoha luyo hiton balay 50 metros na iton kahirayo tikanghan balay hitoy na usaha mga sospek. So hapag kayo na ano inilado na hakustudiya hiton kinapundan police station iton mga sospek nga nakakulup laliwat ini magkadadako pahabulig liwat hiton ni Santa Rita PNP. Okay, didi na ini kadako pa Santa Rita mahuman ini nabuhaton iton krimen o miskapo sa kayton motorsikluhan biktima nga na nadidin na ini ha Santa Rita. So tibalik na ini ti kadi ha ira Santa Rita nga na matungod itong koordinasyon na han Santa Rita PNP nga itong kinapundan PNP nadakop itong duha nga suspetsyado nga niya na gini-inquest na nga nakatalaan pasakahan hin kaso nga murder. An aton oras ka K5 alas 11:53 na. Standby la kamo kay masunod na iton aton Mighty C Network News. Angan kadugangan pa nga mga report. Tikang kan ka K5 Roger Tilana, ka K5 Jaime Gravador, ngan ka K5 Gina Pelanyo. Babalikan tayo na aton ang programa 11 Mbps sa katalimutan pipira ng mga pahinumdum.

0: championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: Sa Pisa at lakas, doble, doble, doble, kumpara sa iba. DTX 500 Herbal Capsule, makatutulong upang pababain ang kolesterol sa ating mga katawan na sanhi ng stroke. DTX 500 Herbal Capsule, kontra sa anumang panganib sa ating kalusugan. Palakasin ang katawan, iwas sakit. Mag-DTX 500 Herbal Capsule araw-araw. DTX 500 Herbal Capsule, ang kampyon ng Herbal Capsule. Health Alert, programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina, ang gumagawa sa mga legit, epektibo at FDA approved na mga produkto. At nanguna po dyan ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, ang alkaline na vitamin C.
3: Health! Health! Alert!
4: At syempre pa sa ating mga nanay at tatay dyan, inumin na ang Superior Antioxidant Combination, DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C, the alkaline vitamin C. Lalong-lalo na sa mga laging pagod kahit walang ginagawa at nagkakaroon ng pamamana sa mukha.

0: pamamanas sa kamay or pamamanas sa paa. Mga sintomas kasi yan ng pagkakaroon ng problema sa bato o problema sa kidney. Ang DTX 500, makaibigan, ay nagtataglay ng 1.3 million scale ng antioxidant na tumutulong maiwasan ang pagkasira ng kidney. Tumutulong kasi ang superior antioxidant na makukuha sa DTX 500 para protektahan ang mga selula sa kidney laban sa oxidative stress, at tumutulong itong ma-repair ang mga damaged cells. DTX 500 Herbal Capsule, mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ulang bangkay mo sa prutas at gulay, umawi ka na lang sa DTX 500, dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Cynthia. Dati may insomnia ako, umabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang na-save ang health ko ng DTX 500, dahil 2 weeks lang naging mahimbing na ang tulog ko, umalik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Patakasin ang iyong resistensya. Uminom ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C, ang suplemento na nakapagbibigay ng sapat na level ng vitamin C sa pang-araw-araw na pangangailangan ng iyong katawan. Mag-Mighty C na araw-araw. Mabibili sa mga butika. Mighty C, health, health, alert!
0: At para sa mas epektibo na kombinasyon, sabayan talaga ng Mighty C, the Alkaline Vitamin C. At kung kape naman ang iyong nakahiligan, dito ka na sa Detox Coffee, Clinica DTX Coffee Mix. At kung may problema ka naman sa mata, panglalabo, pamumula, cataract, pterygium, astigmatism, Eye Care Gold ang napakaganda. DTX 500, Mighty C, Clinica DTX Coffee Mix at ang Eye Care Gold ay mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert! DTX 500, ang sobrang cholesterol at dami ng free radicals sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500 stroke ay pwedeng iwasan kung may DTX 500 kang panlaban. DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si John Paul ng Alicia Isabela, isang chief security. Araw-araw, dapat alerto ako sa mga nasasakupan ko. At ang kape ko ang nagbibigay sa akin ng lakas. DTX Coffee Mix, sa lasa at sa benefits, panalo.
3: DTX Coffee Mix, nagkape ka na, dito sa mga butika.
5: Eye Care Gold. Importante sa akin ang malinaw na paningin. Kaya't nang i-recommenda sa akin ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, sinubukan ko agad. Sa loob lang ng ilang linggo, naramdaman ko na ang pagbabago. Ngayon, mas kampante ako sa araw-araw. Hindi na ako nangangangba kapag nagbabasa o nanood ng TV. Totoo, malaking tulong talaga ang Eye Care sa akin.
3: Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
6: Inyo pong napakinggan ang Health Alert kasama si Dr. Jun Alcazar, at sa atin ang DTX 500, Mighty C, DTX Coffee Mix at D3 Bio. Hanggang sa muli, abangan ang Health Alert.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM.
7: Araw-araw, mabibili sa mga butika, Mighty C, The Alkaline Vitamin C. Yeah!

0: sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines, sumasayo ang MyGC Network News. MyGC Network News, pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha, kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News. MyGC Network News.
0: At sa ulo ng mga nagbabagang balita, mahigit 1,000 estudyante sa Tacloban at Harolate ay nakatanggap ng libre school supplies mula sa K5 Serbisyo Publiko o Plan Balik Eskwela Program ng K5 News FM Tacloban. Dolphin na mataas sa katubigan malapit sa Cagbanport at sa Boracay. Shifting sa klase, pinapatupad sa Capizan National High School dahil sa kakulangan ng silid aralan. Pagpapalit ng red sa green fire extinguisher, hindi sapilitan ayon sa BFT. Dalawang Ateneo Cagers patay matapos malunod sa team building activities sa Dipaculao, Aurora. Tanod at security guard, tinaga ng lalaking naingayan sa mga nag-iinuman sa Lawaan Antique. 64,000 halaga ng smuggled na sigarilyo nasabat sa Puerto Princesa, apat arestado. 160,000 pesos na smuggled cigarettes at narecover naman sa Lanao del Norte. At IPPO iniimbestigahan ang di umano'y warehouse na pinagkukuhanan ng illegal na droga sa lalawigan ng Iloilo.
1: YGC Network News. YGC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyGC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, mahigit 1,000 estudyante sa Tacloban at Harolate nakatanggap ng libre school supplies mula sa K5 Serbisyo Publiko o Plan Balik Eskwela Program ng K5 News FM Tacloban. Ang kampiyon na balitang hatin sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
2: Mahigit 1,000 mga mag-aaral mula sa Tacloban City at Harolate ang nakatanggap ng libre school supply mula sa K5 News FM Tacloban sa ilalim ng K5 Serbisyo Publiko o Plan Balik Eskwela Program. Sa nasabing aktibidad, aabot sa 111 na mga mag-aaral mula sa kindergarten at grade 1 pupils sa Panalaron Central School at 126 naman sa Tacloban City Central School, 263 naman sa Kapangian Central School sa Tacloban City, at mahigit 400 naman ang nakatanggap ng libreng school supply ang Haro Central School sa Harolate. Malaking pasasalamat ang ipinaabot ng mga school principal sa apat na mga nabanggit na paaralan at yun din ang mga magulang ng mga bata, dahil ito ay malaking tulong upang mas mainganyo ang mga kabataan na bigyang halaga ang kanilang edukasyon. Ang pamamahagi ng school supplies ay bahagi ng mas malawak na advokasya ng K5 News FM Tacloban, at ayon kay Station Manager Edward Sanyagan na itong serbisyo publiko ay magsisilbing tulay para sa mas magandang kinabukasan ng mga kabataan na itinuturing na pundasyon ng susunod na henerasyon ng mga lider sa lipunan. Ito ay ang pangatlong taon na binibigyang halaga ng K5 News FM Tacloban ang mga kabataan bilang bahagi ng taunang serbisyo publiko sa tuwing sasapit ang balik-eskwela. At para sa MyGC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyGC Network News. MyGC Network News.
0: Samantala, dolphin na mataas sa katubigan na malapit sa Cagbanport at sa Boracay. Balitang hatid sa atin ni K5 Leonard Veray.
3: Namataan ang isang dolphin na malayang lumalangoy sa katubigan malapit sa Cagbanport sa Barangay Manok-Manok, Boracay Island kahapon araw ng Lunes. Ayon sa mga residente at turistang nakasaksi, ilang minuto umanong paikot-ikot ang naturang marine mammal sa lugar habang maayos ang kalagayan nito. Agad namang nakatawag pansin ang paglitaw ng dolphin, kaya maraming tao ang huminto upang pagmasdan at kuhanan ito ng larawan at video. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa mga kinaukulang otoridade hinggil sa dahilan ng paglapit ng dolphin sa nasabing bahagi ng Boracay. Hindi rin agad natukoy ang insaktong uri nito. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon at inaalam kung bahagi lamang ito ng normal na paggalaw ng mga dolphin sa karagatan ng Boracay o may iba pang dahilan sa paglitaw nito malapit sa Pantalan. Naghatid naman ng kasiyahan at paghanga sa mga nakasaksi ang bihirang paglitaw ng dolphin sa lugar. Para sa Mighty Sea Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: Mighty Sea Network News.
4: Mighty Sea Network News.
0: Guidance shifting sa klase pinapatupad sa Capiz National High School dahil sa kakulangan ng silid-aralan. Detalye ng balitang yan. Hati naman ni K5 Roldan Villarreal.
5: Dahil sa kakulangan sa silid-aralan, ipinatupad na ang shifting sa klase sa Capiz National High School. Ayon kay Ginoong Charlie Vega, School Principal 4 ng Naturang Paaralan, patuloy ang pagdami ng bilang ng mga mag-aaral, kaya't kinakailangan ang paghahati ng klase sa umaga at hapon, lalo na sa grade 9 hanggang grade 12, upang masigurong lahat ay may maayos na lugar na mapapasukan. Sa ilalim ng shifting scheme, may mga estudyanteng papasok sa morning shift, habang ang iba naman ay sa afternoon shift. Ilang taon na niya ito na ipinapatupad sa CNHS. Samantala, buong araw naman ang klase ng mga mag-aaral mula grade 7 at 8. Napag-alaman mula kay Vegas na sa ngayon ay may humigit kumulang 5,000 estudyante na ang naka-enroll at inaasahan pa na madadagdagan ang naturang bilang sa susunod na mga araw. Tiniyak naman ito na sa kabila ng kakulangan ng silid-aralan, sapat naman ang bilang ng mga guro.
6: Ang problema lang nato niya subong sa Capiz National High School ang shortage of classrooms.
5: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: ITC Network News.
4: ITC Network News.
0: At pagpapalit ng red sa green fire extinguisher hindi sa pilitan ayon sa BFP. Balita hatid sa atin ng K5 Shara Humilio.
7: Nilinaw ni Bureau of Fire Protection Officer in Charge Fire Chief Superintendent Wilberto Reconel Quanchu na hindi mandatory o kailangan ang pagpapalit ng kulay ng fire extinguisher mula pula sa berde. Aniya sa kanyang pagbisita kay Mayor John Gooy ng Mabinay noong Biyernes, kahit anong uri o tatak ng fire extinguisher ay kapakipakinabang pa rin hanggat ito ay operational dahil hindi ito mawala ng bisa. Ipinahayag din ni Quancho na ang paggamit ng green fire extinguisher ay nakadepende lamang sa uri ng operasyon at hazard at hindi ito nangahulugan na dapat maging green ang lahat. Nakipag-ugnayan na rin ang BFP sa Department of Trade and Industry para talakayin ng isyong ito at tiniyak na hindi sila nagrekomenda ng anumang particular na brand. Balita mula sa K5 News FM 97.7, Dumaguete, kanis ka K5 Shara Marie Humilio. Pasa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: ITC Network News.
4: ITC Network News.
0: Samantala, dalawang Ateneo Cagers patay matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Kabuan detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Dan Chavez.
8: Umanaw ang dalawang manlalaro ng Ateneo de Manila University men's basketball team matapos malunod habang nasa team building activity sa Dipakulaw, Aurora nitong Lunes, Hunyo 8. Kinilala ang mga nasawi na sina Rene Claire Baterbonia, 19 anyos, at Divine Adili, 21 anyos. Batay sa punang investigasyon ng pulisya, tinangay umano ng malakas na agos ng tubig ang dalawang manlalaro patungo sa mas malalim na bahagi habang sila ay naliligo. Ayon kay Police Brigadier General Jess Mendez ng Police Regional Office 3, agad sumaklolo ang mga tauhan ng Dipakulaw Municipal Police Station matapos makatanggap ng ulat hinggil sa insidente at agad na isinugod sa pinakamalapit na ospital ang mga biktima, ngunit idineklara rin silang patay. Labis namang ikinalungkot ng universidad ang pagpanaw ng dalawang atleta at nakiramay sa kanilang mga pamilya, kaibigan, coach at mga kasamahan sa kupunan. Si Butter Bonia ay isa sa mga itinuturing na pinakamahuhusay na batang basketbolista sa bansa at naging most valuable player matapos pangunahan ang Davao Region sa kampyonato ng palarong pambansa. Si Adili naman ay naging bahagi ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP Season 88. Patuloy namang nagbibigay ng suporta ang universidad sa mga naulilang pamilya at sa mga naapektuhan ng trahedya habang tiniyak ni Police Colonel Percival Pineda ng Aurora Provincial Police Office na magsasagawa sila ng masusing investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari sa likod ng trahedya.
5: Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa Impilang Kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Tanod at security guard tinaga ng lalaking naingayan sa mga nag-iinuman sa lawaan ng tike. Detalye ng balita. Hatid sana ni ka-K5, Chow Jen Morillo.
9: Parehong sugatan ang dalawang lalaking nag-iinuman matapos pagtatagain ng umaray may diferensya sa pag-iisip. Dakong alas 7.20 ng gabi hunyo 7 sa sityo Malamawan, Barangay Lindero, Lawaan ng Tike. Kinilala mga biktima na sina alias Arnold, 52 anyos, Barangay Tanod at alias John, 30 anyos, security guard. At ang suspect ay kinilalang si alias Sunny, 46 anyos, na kapwa residente ng nasabing barangay. Sa panayam ng K5 News FM kay Police Captain Jumel Salarda, Acting Chief of Police ng Lawaan Municipal Police Station, kanyang ipinahayag na habang nagiinuman ang mga biktima, kanilang nakita na may dalang bolo ang suspect na bumili pa sa isang tindahan at kanila itong sinabihan na iwan ang nasabing patalim na kanyang dala. Pero imbes na makinig, agad silang nilapitan at sinabihan na maingay at biglang pinagtataga. Nagtamo ng sugat sa kaliwang balikat at kanyang tiyan si Arnold at isinugod sa Angel Salazar Memorial General Hospital, habang si John naman ay nagtamo ng sugat sa siko at likod at nananatili sa hospital sa Bugasong. Naaresto naman ang suspect bandang alas 7.30 ng umaga noong Hunyo 8 at mahaharap sa kasong frustrated homicide. Para sa MyTC Network News, K5 Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
0: At 64,000 pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo nasaba sa Puerto Princesa, apat arestado. Balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
10: Nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 64,800 pesos na halaga ng hinihinalang sa isinagawang operasyon sa Sitio Anilawan, Barangay Babuyan dito sa lungsod ng Puerto Princesa nitong araw ng Sabado, Hunyo 16 taong kasalukuyan. Pinangunahan ng Police Station 5 sa ilalim ni Police Captain John Rain Basa ang operasyon sa pakikipag-ugnayan sa Task Force Plotus, Bureau of Customs at iba pang law enforcement units matapos makatanggap ng impormasyon kaugnay sa pagpasok ng ilegal na sigarilyo sa lungsod. Napahinto ng mga operatiba ang isang pulang Toyota Wigo na bumabiyahe mula sa El Nido patungo sa Puerto Princesa sa isinagawang inspeksyon. Natuklasan sa sasakyan ang 139 rims ng Berlin cigarettes at 5 rims ng Port Mental cigarettes. Nabigo naman na magpakita ng kaukulang dokumento ang mga sakay kaya sila inaresto. Inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act Number 10863 o Customs Modernization and Tariff Act laban sa mga suspek. Samantala, ayon naman kay Puerto Princesa City Police Office Officer in Charge, Police Colonel David Toktokan Jr., patuloy nilang pinaiigting ang kampanya laban sa mga smuggling upang maprotektahan ang kita ng pamahalaan at mapanatili ang kaayusan pang ekonomiya sa lalawigan. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
0: Gain din 160,000 pesos na smuggled cigarettes at na-recover naman sa Lanao del Norte. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
11: Na-recover ang umano'y 160,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes mula sa isang inabandonang sasakyan sa Kapatagan, Lanao del Norte. Isinagawa ng mga tauhan ng 2nd PMFC at Lanao del Norte Police Provincial Office ang checkpoint sa Purok 1 Barangay Banzarville 1, Kapatagan. Dumating ang isang Nissan Navara mula Sultan Naga, Dimapuro patungong Kapatagan. Ngunit hindi huminto sa checkpoint. Agad na ikinasan ng PNP ang hot pursuit operation. Natagpuan ang naturang sasakyan sa isang tagong lugar sa Purok 5, Upper Barangay Butadon, Kapatagan. Sa loob ng Navara, nakumpiska ang 200 rims ng modern red cigarettes na umano'y smuggled. Nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang mga nakumpiskang kontrabando.
12: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
0: Samantala, IPPO iniimbestigahan ang di umano'y warehouse na pinagkukuhanan ng ilegal na droga sa lalawigan ng Iloilo. Kabuan detalya ng balita. Hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
15: Isinasailalim sa ngayon sa validation ng Iloilo Police Provincial Office o IPPO ang impormasyon na may warehouse na di umano'y kinukuhanan ng ilegal na droga ng ilang mga barangay officials na naaresto sa mga drug buyback operations sa lalawigan. Ayon pa kay Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan, na ang lahat ng mga suspect na kanilang nahuhuli ang makukuhaan ng impormasyon kaugnay sa source ng kanilang supply. Base naman sa data ni Razalan, may 3 punong barangay, 4 na kagawad at 1 SK chairman ang naaresto na sa drug buyback operation ng kapulisan sa lalawigan ng Iloilo. Pinakahuling naaresto ay ang kagawad ng barangay Natividad Lambunaw, Iloilo na nakuha na ng 204,000 pesos na halaga ng ilegal na droga. May mga impormasyon na mula sa mga ibang mga opisyales na naaresto na may warehouse silang pinagkukuhanan ng shabu. At para sa MyTC Network News, ito si ka-K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
13: MyTC Network News.
14: MyTC Network News.
0: At mga K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, nagpabot ng pakikiramay si Japanese Prime Minister Sanae Taikichi sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao sa Pilipinas nitong Lunes ng umaga, June 8. Sa kanyang pahayag, sinabi na labis niya ang kinalungkot ang ulat ng malawakang pinsala kabilang ng pagguho ng mga gusali sa rehiyon. Nagpabot din siya ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at pakikidalamhati sa lahat ng naapektuhan ng trahedya. Tiniyak din ng Prime Minister na handa ang Japan na magbigay ng karagdagang tulong sa Pilipinas batay sa pangailangan, na partikular na sa mga apektadong lugar.
13: YTC Network News.
14: YTC Network News.
0: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Santiago, Palawan at Cagayan de Oro, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess, K5 Ray Almudal at K5 Jonathan Sabanal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
13: Ang kampiyon na istasyon sa Olongapo City, 88.7 K5 News FM. News FM. GTX 500.
16: Risko, nakatira po sa
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: D3 Bio with Physio!
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
20: problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung naghahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw.
21: DTX 500, mapalit sa mga butika.
22: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare mo matry iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies han Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Paleng Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya, Nicola, Hapoblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, Haburayan, San Jose. P-Med Pharmacy, Hapalo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, Hatanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, Haburawen, Leyte. SK Pharma, Hasan Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Health Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengke Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoyag mo matry iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugunan DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalitin niyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilgala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinerosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
2: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tubtub alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tubtub alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan, siyudad han Tacloban.
3: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ngan tarpaulin and e-billing? Pagkanto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong ngan quality ang ira servisyo. Bisita ha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
2: Mga kakifive, magpipindog ka bahin balay, opisina or anuman nga struktura para hiton imo negosyo? Ngan gusto mo mahusay iton ka-design? Pakadto ha Briguas Marketing and Marble Supply. Madali bilgon kay harani la K5 News FM. Iyo mapapalit ang magkalinlain nga mga granite, robles, magkalinlain nga kolorhin pebbles, silica sand, marble chip, marble dust, marble slab, marble baluster, ceramic baluster, top stone, mangima stone, alaal stone, wood stone, ngan paving block. Ang ira opisina ay nahimumutang ha utap Maharlika Highway, Tacloban City, or pwede ka mo tumawag ha telephone number 888-8570 or 0906-697-2217. Abrihira, Lunes ngan to Biyernes ngan Domingo, sarado pag Sabado.
6: Briguas Marketing and Marble Supply at nabaligya na gihapon hin mga sea parlants ngan hira in napabricate na gihapon hin mga roll-up doors.
22: Gusto mo ba nag-catering service na Instagramable ang setup? At to the bones, ang setup sa Case Cookhouse Catering Services. Makukuha mo ang perfect combination ng quality, affordability, at masarap na pagkain. Ano mang okasyon, birthday, kasal, corporate event, o family gathering. Siguradong bongga at sulit ang handaan. Kaya naman, isa sila sa top choice catering services sa Region 8. Book now, Case Cookhouse Catering Services by Kevin Nice M. Vivera.
5: This program is brought to you by Rainus Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Rainus Food Stop at corner Santo Nino Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kung langi ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
23: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Nato Barrios. Mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
24: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka mga butika.
27: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
28: Ach!
27: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
29: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
29: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
31: Mrs. Kapag pagod si Mister, lambingin mo. Dapat yung may lambing ng pagmamahal. Pahiran siya ng DTX Liniment Oil sa haplos na inyong pagmamahal mula sa balikat, sa likod, hanggang sa mga hita at paa. Siguradong ramdam ni Mister ang lambing at pagmamahal. DTX Liniment Oil. Ito ang swak at siguradong mapapasana oil ka. DTX Liniment Oil. Mabibiling sino mga suking butika nationwide.
32: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
33: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
34: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
35: Ako Leshi Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya ang akong hugang nga. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
34: DTX 500.
36: Pumali sa mga butika.
37: Mayong adlaw Dok Ramil Uy. O sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
38: Mayong adlaw Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super antioxidant. Mag-Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
37: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nganong gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag unsaon imo pag-amping og bisag unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
38: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
37: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
38: Yes sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 ug Mighty C, dako kay chances mutaas ang imong mga telomeres.
37: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, ug kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
38: Mm. Sa mao nga pagtuon Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tawo dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres. Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres sa kinigitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope. Kay bloka Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, gi-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres. Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa. Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir JP og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
37: Sobra na.
38: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir GP. Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
0: GTX 500.
1: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom GTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: GTX 500. Mabalik sa mga butika.
37: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Mopod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds o green tea.
38: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
37: Mauna.
38: Mao pa'y pag-address clinic, magpakonsulta, mao pa'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud Sir JP. Kung ga DTX 500 ug Mighty C ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
37: Correct. Wa na jud igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
38: Ug ako na sab si Dok Ramil Oising, maayong lawas ampingan.
37: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Extend food supplement for men.
9: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
10: Gabasa na naman bala ang imo.
11: Ay, gabasa na naman?
10: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
12: Always nagabasa?
10: Nagabaho ang kilikili?
12: Mag-Clinica Deo Fresh.
10: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: Clinica Deo Fresh.
11: Nagabasa na naman balaga.
10: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
12: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May kumso!

0: Alright mga K5, nabalik natin ito ng programa 11 Mbps, sa mga balita at public service. Ay ato na oras sa alas 12:33 na ngan oras sa Durota Iwan, Mighty Sea. The Alkaline Vitamin C nagahatagin ng sakto nga kusog ang proteksyon pag Mighty Sea naka K5 adlaw-adlaw. Antes kita lumagos ka K5, ito na aton kadugangan nga mga report, nga balita para yan nga adlaw kadiyon taan ito na aton comment section. Kishina Gabani, shout out ngay ankan Mylin Del Monte, pero may namamati ha yung programa 11 Mbps. Nga ni Rosita Dilandia Yap Familiar, upay nga unto mama, shout out ako kan Pinong na iway hitubig na diri pagparigo, thanks. Ama pa ito, Ma'am Rosita, kay tipe dito ng tubig. Hikintin Acid Jr., shout out po Family Acid, ha barangay 104 Salvacion Tacloban. Ngan ni Dilandia Aris, happy lunchtime po Ma'am Carol. Pag-greet ako in happy, happy birthday. Kan Bunoy Familiar, more years to come. Nga ni Tristan White V. Gulay, maupay nga unto ka K5 Carol. Karadi gihapon, Liza Pabello, maupay nga unto taga Samareño. Pa-shout out again family nga taga Kinapundan, Samar. May kababayan ni Ma'am Liza, ito na biktima na panbuno dito ha Kinapundan ni Eastern Samar. At aton oras, alas 12:35 na, pagpadayon sa aton mga balita, yan ang adlaw. Kaniuntaan na, iton report ni ka K5, Gina Peleño. May pag-isumpay lagi hapon ini, ito na update. Hanatabo nga linog, dito ha, maasim Sarangani. Ka K5, Gina, standby.
1: K5 News FM, live report.
0: Ka K5, Gina, i-K5 mo.
2: Yes, ka K5 Carol, sumaka na ha 37 katawo ang ihapan mga namatay. Ha magnitude 7.8 nga linog nga bumayog hapira nga mga lugar ha Mindanao kakulupan aga. Inin sumalaha Office of Civil Defense. Ada naman ha 487 ang nakagangkunhin karamtan nga maabot ha 10,000 nga mga pamilya ang apektaran. Sumalaha FIVOX ang pagkiwa tikang ha Cotabato Trench ang hinungdan hindi nga linog. Samtang nahipatik ang masobra 130 nga mga aftershocks nga ada ha magnitude 1.3 nga to ha 6.8 ang range ini nga posible magpadayon ini nga mga aftershocks sin usa ka bulan. Dako nga danyos ang ginbilin hini ha mga kalsada tulay ng establishmento ha Mindanao labi na ha General Santos City kundi na nakuhaan pa in video an karusdakan usa nga building hinusa nga kilalado nga kaunana nga istasyon han radyo ha maong nga syudad. Sumala naman ha management han maong nga restaurant talwas naman ang tanan nira nga mga crew empleyado nga dito. Dungan ha pag-abrihin na klase kakulop sobra 8,000 nga mga eskwelahan nga na 3.2 million nga mga estudyante ang naapektaran hini nga linog. Damo nga mga eskwelahan na nagkarurusda lakip na an school building han Matanao National High School ha Davao del Sur nga Notre Dame of the Dianas University ha Jensen. Pero subay pahan mga reports tikang pahana 2019 nga diri na nagagamitan ang school building ha Matanao National High School nga nakatalaan na ini nga i-demolish. Mopay na laka K5 Carol nga diri pa nagtitikang an klase ha mga eskwelahan nga to han matabuan linog kundi ina tanan nga mga estudyante in nagbubuhat palahan era flag raising activities. Hapag kaya na suspendido lagi hapon an klase yan ang adlaw Hunyo 9 hakadaman nga mga eskwelahan ha apektado ha lugar ha Mindanao nga sumalaha DepEd agud masiguro ang katalwasan han mga estudyante kamaistrahan ngan mga personales sa eskwelahan. Suspendido ang klase yan ha Cotabato City, Davao City, Sarangani, Cebu, Zamboanga del Norte ngan UP Maguindanao del Norte. Ka K5 Carol, apektado gihap ang linyahan kuryente ngan komunikasyon dito pero hapag kaya na partially restored na ang kuryente sa South Cotabato, Sarangani ngan General Santos City. Samtang nagpapadayon ang paghingayad han mga telco companies nga mahibalik dayon ang signal dito labi na ha panahon hit kalamidad sugadini duro ka importante gud signal. Damo naman ana magpapaabotin bulig tikang halokal ng international nga mga komunidad kundi in anda maghatag hin 10 milyones ka pesos nga financial assistance ang provincial nga panggobyernuhan ng Cebu nga na ginpahayag gihapon han Prime Minister han Japan Sanae Takaichi nga andam gihap bumulig ang gobyerno nira ha Pilipinas sa oras nga manginahanglan nini. Padayon lagi hapon ana pagsakop hito mga bagong impormasyon pero hapag kaya na amula anay an aton updates han magnitude 7.8 nga linog nga natabo ka kulup ha Mindanao. Para had parahan aton updates han linog ka kulup inihi ka K5 Jean Pilinyo para han kampyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Damo nga salamat ka K5 Jean Pilinyo para han imo update. May pag-isumpay lagi hapon ni ano ang natabo nga linog dito ha maasim sa Rangani magnitude 7.8 nga linog. Magaakon pagbanabay na ano inin maiha pa nga maging stable ito na pagbalik ng klase or maging regular ito na pagbalik ng klase ano dito ha Mindanao ilabi na nga to ha sentro han pagbayong dito ha maasim sarangan nga kahigranin pa nga mga lugar matungo dito ang dako nga distroso nga igin bilin hininga linog so possible ano nga syempre pagingayaron pa anay ito mga na distroso nga mga eskwelahan ito mga classrooms para gihapon ito ang seguridad han mga kabataan na magudamo hindurong ang mga sektor damo hindurong itong kuryente itong mga nadarahigan hininga linog itong mga infrastruktura itong ira mga mall siguro maiha-iha paghihapon nga makakabalik itong ira regular nga operasyon itong mga panarabahuan gihapon ilabi na ang mga dagko nga mga kompanya ano nga tuha Mindanao nga dako ito na destroso kinahanglan pa inihin mga kalugangan pa nga mga assessment kinahanglan pa hin mga monitoring nga kinahanglan masiguro gihapon nga taluwasan na mag-operate itong mga kompanya nga sagad man gihapon itong mga eskwelahan medyo maiha-iha pag gihapon ano ito na kailangan itong pag-aram itong mga kabataan bisan kung baga nag-start nakakulop itong opening of classes parehan school year 2026 at 2027 pero sa ring paman ano itong DepEd ang dami itong Department of Education in kaso may mga sugod hindi nga panhitabo hindi nga kalamidan so siguro possible nga itong pagbubuhaton laanay is adilaanay ha ibang learning modality sugod na lang itong mga online classes ano ka K5 kay makuriliwat kung baga maiha pa nga panahon antes mahibalik itong klase yan mga estudyante so kapag kayo na matungod manggod nga bag upalay ni nga panhitabo so suspended laana ito ni klase ano ha pira nga mga eskwelahan matungod ang mga danyos sa mga infrastruktura pero lauman naton ano nga mga masunod liwat nga adlaw in mabalik na itong klase bisan pa kundi rila na face to face bisan adila na ano ha online modality mga modular activities sa laan na itong pagbubuhaton na at least di rila malangan hin ura-ura itong pag-aramhan mga estudyante. Kadi yung taliwat ka K5, itong report ni ka K5 Roger Tilana. O nagdumara naman hin session ito na sangguniang panalawigan han Leyte. Yan ang adlaw hito ng Martes. Ka K5 Roger, standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Roger, i-K5 mo.
3: Kagipay Carol, again dumara ni ka 44 nga regular nga sesyon ito sa sanggunian na panlalawigan na probinsya ito na Leyte kundi again natindiran din eh hin 11 nga mga miyembro ito na sanggunian panlalawigan o mga board members lakip na gihapon ng mga ex-officio official baga na po na siguro na napansin siguro ang pagsukna han virtual session waray mga api dito ang virtual session ang presiding officer igin tudlok kay board member Kari na ako mo amo iton o board member Michael Carey amo iton na presiding officer may nanira sobra 50 mga 59 nga na sa isinta ng mga agenda nga gingka Herimang Ramon nga din ito on kwa na other matters may nanira gin palusad na ikan mga resolusyon or ikan mugna ng mga resolusyon. Usanayin din ni, amo itong pag-congratulate nga di kan hikuan ini na boxidor nga alas nga taga Merida Leyte kumo ini usang congratulatory ano nga resolution ha pagadaog dinito na ginumara nga vaccine dito ha Japan nga na sugad man usay ito na resolution nga ginmug na gihapon amo itong pag congratulate itong sangun yang palalawigan jadi kan senador Sherwin Gatchalian kumo napili nga Senate President for Tempore no? Ginrecognize nira itong pagkapili ni Senator Gatchalian. So igin pakiana nato do baga nagdadagmit ito naton mga kaapihan sa ngunayan palalawigan kay inin may meeting siguro kadi kan Governor Pitilia mamamakyaan na kita kung ito sangguni ang palalawigan ba, ginre-recognize ba at ito nga pag kaadahin kurum, hindusing ang mga senador, nga kundi napili si Senador Gatchalian, kay ito nira pag congratulate, nagpapakita nga pagkilala at ito nga sisyon hapag kapili ni Senator Gatchalian, dito na iya posisyon. O sa gihapon na kakipay, Carol, ito na ito na napansin na dito na agenda nga kundiin usang qualified opinion itong nakita natin ha item 58 itong era agenda. Amin ni Kakipaib Carol, in item 57, annual audit report, dito na province of Leyte, hangkanan year ended December 31, 2025. So may na nato na di na napansin na no? Itong kaisiring din ito na session na sanggo na yan panlalawigan. Magiging pasay ni, iging kanto ini ka na Governor Ikot. Wala ini ni Ratrataragu na no, but iniig balik ano, dito na pisina ni Governor Ikot Pitilia. May na nato na napansin, tinahining in qualified nga opinion ano ito na COA and pag-question ano ito na Commission on Audit and provincial government and Leyte dara daw kuno ini ton baga diri baga kwan diri estricto nga pag atiman o pagsubmit itong report ng mga paggasto o mga liquidation labi na ito na mga financial assistance kay may dahilin maabotin 313,490,643 pesos mga maihan na kuno ini kutob din ito na 2025 may nakita din ito na COA itong kabugusan nga 243 million sobra ini ha sobra 243 million maihan nga account nga nakatinggala tika mga kuan na kunini kutob ha mga 16 anyos mga unliquidated ini subay din ito na report nga igin submiter ano ito na Commission on Audit so gintagan doon ito na COA nga adton pagkatingga o itong kamaiha ano itong pag liquidate nakakatalapas itong mga pipira nga mga kuwa circular nga igin papalusad labi na adton pipira nga mga financial assistance nga dainin mga financial assistance ni KK5 Carol para itong mga LGU mga SK and NGO. Oo, may damang gihapon ni mga kuan. Ini ginahatag mga financial assistance. Hito na nga dah mga barangay, munisipyo, sanggo ng kabataan, yan iba pang mga non-government organizations nga igin karawat ini hini nga mga organization pero mga unliquidated ini mga naabot na inihin 16 anyos nga kuto papagera waray pa inin maliliquidate oo so usay ni ginpapanuyo to da COA nga matuhay ano ito na account ito na provincial government so waray lang magiha ito na session Ini nga kon, by the way, kaki five and Carol, ano, ito na qualified opinion, ito na COA. Ini damuin niya, pwede pa hindi na pipira nga mga accounts, ito na kon, provincial government. Usa pala ito na, ito na gin-presenter yan, ha? Ini nga mga unliquidated, no, nga account, han mga financial assistance, nga to ito mga barangay, LGUs, mga people's organization, nga natatagan yung financial assistance. Damo pa ini nga iba, kay sorry pa kung ipre-presenter natin nga tanan, mahalaba niya. But anyway, maray lang mag-iha ito na sesyon na nagtikang alas, nakada niya alas 11, pero natapos gihapon din eh, ng mga alas 11:30. Oo, so, utrong ko, ginatid din rin ini, hin 11 ang mga miyembro, hansanggo niya na panlalawigan. Amin ito na update ka kay Five Carol. Dito na ito pag-attender. Halika 44 nga regular nga sesyon. Hansang rin ang palawigan na han late. Tikang provincial government. Parang 11 Mbps. Ka kay Five Roger Tilana. Parang kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng Kaliawan na siyudad ng Tacloban. Yan bugos nga sinirang ang Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Damo nga salamat ka K5 Roger Tilana para han imo report. Oy, ani nga ianahin bago naton liwat ang baga istoryahon niya nga adlaw and Game 3 ito ni NBA Finals. Binakabulos sa liwat ito ni San Antonio Spurs kontra hito New York Knicks. Uy, nakabawi ano ito ng Spurs. Kahit di ka nga dahan game 1 nga game 2, nagdaog ito ng Knicks. Pero yan na ano baga nakabulos ito ng San Antonio Spurs. So, ginpangunahan ito ng mulay ni Wembanyama. Di nakagpaarak inihin 32 puntos para ito ng Spurs. High score nga 115-111 kontra ito ng New York Knicks. Magka 4 puntos la iton lamang han Spurs. Pero kahit ira nga ni Game 2, 1 point la iton lamang han New York Knicks. Pero han ira Game 1, kundak nagsasayop mga napulo ka puntos adaadoan na lamang han New York Knicks. O, ininliwat nga ira mulay yan na, home court inihiton Knicks. Ginperdiliwat iton Knicks han ira home court. Ngadahan duha ni ra nga mulay ang game 1 ngan game 2 ngadto ini han home court ang Spurs pero ginperdihirahan Knicks. Bangin sa ring ko nga ni iton matatabuhin ni ka K5 in home court iton Spurs daw git

0: Castle, ano, may day ni 23 puntos. Samtang 13 puntos naman ang Phil Am nga hi Dylan Harper. Para hito na San Antonio Spurs lagi hapon. Oh, hey, Jalen Bronson, ngayon OG. Ay, nagpalaprakliwat ini anohin. 32 ngayon 28 puntos para hito New York Knicks. Pero siring ko pa may nawari lagi hapon. Makasalbar iton iradako nga puntos para ano perdiho ni iton San Antonio Spurs. Actually, baga nagdidikit-dikitay la iton era mulay. Hapit pa ka ni makalanat liwat ito na New York Knicks. Pero hasta nang katapusan mulay, baga dominado na ito na San Antonio Spurs. Kung atong liwat naton ka K5 iton era Game 4, yan na liwat inin nga Webes. Home court lagi hapon ito na New York Knicks. O an baga mga mahilig dida tumaya, iyo na yan na an parang mga fan hana San Antonio Spurs. Okay, daog yan na adahi ka K5 Ray Boy. Baga may napakita gutiay nga oras, sa papyaw la kita hining hangyo ano ni Senador Alan Peter Cayetano nga interim arrangement ngadto hito na Senado. Yan na ano, gintagan ni doon itong Malacanang nga ang liderato lagi hapon ni Acting Senate President Win Gatchalian itong ginkikilalahan ehekutibo. So karuyag kuno ni Senador Alan Peter Cayetano nga ipinaagi itong interim arrangement sa Senado karibira maprotehiran itong mga empleyado habot nga itong kasamo kahana liderato. Sumalain ni Canpres sa Officer Claire Castro, bangin ko no maotro na liwat. Itong natabuhan una ha House of Representatives sa kundiin, waray dayon tumuman ni Cayetano ha term sharing agreement anira ni Congressman Lord Alan Velasco. Hailarong mag-o dito ni Gindurus nga interim arrangement ka K5 Han Campo ni Cayetano, magpapatuman hinduwal signatory o joint certification mechanism para ha mga disbursement, checks, vouchers, kontrata, nga iba pang mga dokumento na may kalabutan na operasyon ng Senado ng impeachment court. So baga makuriinin yan na nga ira, ginhahangyo. Pero as of the moment, igin basura hinihito na Malacanang. Ay na aton oras, alas 2:54 na K5. Damo nga salamat ito na aton mga nakaupod hini nga programa ka K5 Roger Tilana ngan ka K5 Gina Pilenyo ngan ato naman engineering department ka K5 Milton Mate ngan ka K5 Robert Garciano. Hangaran ni ka K5 Kevin Shosana, ako naman ni ka K5 Carol Medino para han kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan. Hashtag na takloban ngan habugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM.
1: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Health Alert! Programa na puno sa health tips at health information. Kasama ang certified naturopathic practitioner at doctor of naturopathy. At ngayon, narito si Doc June Alcazar. Health Alert!
4: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang Health Alert. Hatid sa atin sa Klinika di Alternativo Medicina ang gumagawa sa mga legit, epektibo at mga FDA-approved na mga produkto at nangunguna po dyan ang DTX 500 Herbal Capsule at Mighty C ang Superior Antioxidant. Klinika DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nag-detox ka pa at lalong-lalo na ang ating Eye Care Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata, Eye Care Gold.
5: DTX 500 Health, Health Alert.
4: At lalong-lalo na po mga kaibigan, sa araw na ito, atin namang mapapakinggan ang isang good news.

0: sa isang kababayan natin na sumubok sa epektibo, original at FDA approved na DTX 500. Mataas ang blood pressure kaya laging sumasakit ang batok. Sinubukan ang Superior Antioxidant Capsule DTX 500 at ito ang naging resulta.
1: DTX 500 Health Alert.
2: Roldan, taga-Ilagan City. Kung ako po ay nag-edad ng 40 years old, nagsimula na pong sumakit ang aking batok. Lagi po kong kinakabahan na para bang ninenervyos. Sinubukan ko ng magpa-BP. Doon ko nalaman na mataas ang aking blood pressure. So, nirisitahan po ako ng doktor na maintenance, pero ganun pa rin po ang aking pakaramdam na mas masakit ang batok, kinakabahan na parang ninenervyos. At narinig ko itong DTX 500 at MyTC na maganda raw na kombinasyon sa katulad ko na merong mataas na blood pressure. Sinubukan ko po siyang inumin, tinry kong mag 3 times a day at tuloy-tuloy na pag-inom. Doon ko napansin na nawawala o unti-unting nawawala itong pananakit ng aking batok at nawala na rin po yung pananakit sa ulo tsaka yung feeling na kinakabahan o kaya ninervyos. Maganda po ang epekto ng DTX 500 at MyTC. Tinry ko rin po itong DTX Coffee Mix kasi mahilig po akong magkape. Kahiligan ko pong magkape sa umaga. So, magandang epekto. Masarap. Masarap ang kape nila. Magandang epekto. Hindi nakakapagod sa katawan. Normal na rin po ang aking bowel movement. O masarap na rin po ang aking tulog. Kaya kung hindi nyo pa nasasubukan itong DTX 500, MyTC at ang kanilang DTX Coffee Mix, subukan nyo at nang makita nyo ang gandangan ng epekto sa katawan.
1: DTX 500 Health Alert!
0: Yan po mga kaibigan ang naging resulta sa pagsubok sa legit, original at FDA approved na Clinica DTX 500. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na mayroon din pong ininang karamdaman, pagtaas ng blood pressure, laging sumasakit ang batok at lagi nang kinakabahan, ito ang kapsula ang para sa iyo. DTX 500 mga kaibigan. Ito kasi ay may taglay na pinakamataas na antioxidant na tumutulong walisin ang mga nakabarang kolesterol sa daanan ng dugo na siyang dahilan kung bakit tumataas ang blood pressure. Kaya sa mga kabayan natin ha, na matagal nang may maintenance, ganun pa rin, sumasakit pa rin ang batok, ang blood pressure ay mataas pa rin. Subukang isabay ang DTX 500 kasama ang DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C para maramdaman mo ang napakagandang epektong hatid ng epektibo na kombinasyon DTX 500, DTX Coffee Mix at MyTC Alkaline Vitamin C na mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500. Kulang ba ang kain mo sa prutas at gulay? Umawi ka na lang sa DTX 500 dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Mag DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Balik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problem. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City.
5: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Paghagos han kada oras.
7: May mga istorya na diridayuday na luluwas.
6: Mga tinaguan, mga pangandoy, mga hinumduman.
7: Nakatago hakasing-kasing ug kailatman hanlawas.
6: Haduganhan mabugun, kundiri igbuyagyag o ipahuwas. Ini ang mga paypay han aton kinabuhi.
7: Mga sinurat kabahin han aton naglabay nga kaagi.
6: Dinhi hininga libro na hipapati. Ginahalad na muna iyo in mga istorya nga magadasigan iyo mga kinabuhi, mga eksperyensya nga alid-agid han iyo mga kaagi, mga pagsaysay hingugma, sakripisyo o paglaom nga hamili. Ini ang
8: K-5

0: Dini Ha,
1: K-Fine Diaries.
0: Ang kada istorya ino sa nga pahinumdum, nga habot nga ang kalipay o kasubo. Dayuday may pagturunan. Pag-urusa kita, hinpagpakli ang mga paypay han aton kinabuhi, ngan abrihan ta ang
1: K-Fine Diaries.
0: May gugmaong nga haladayo han K-Fine News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon,

0: Nabusog ka bahan atong dinner, Kimberly?
1: Oo, ma'am. Salamat sa iyo. Gimpalitan po ako na yun akong mga gamit. Iyo po ako ginupdan na akong graduation. Tapos nangakumpawad kita gawas.
2: Malipay man liwat kami nga ginupdan ka namon, iha.
0: Huna-huna nga ni Nira. Kami itong imo parents.
3: Yuck! Salit yan na. Ako na lang usit ka magdi-dinner, mami, daddy. Kaya kumaon naman ka mo, gawas ka po nitong babae.
0: Anak, pasensya na lah. Talagsa man la ini.
3: Kaya dapat dun nga talagsa la. Kaya di rin man liwat eksakto nga mas iintindihan pa niya itong anakin surugoon kontra ako nga iyo tinuod nga anak.
2: Sabana, wari ka lamang tutduin sa ganito nga panyakan, ha?
0: Kimberly, sulod ane nga duha imo kwarto. Kami na lang itong bahala din, he.
1: Oo, Ma'am Lucita.
2: Sabana, diri ka ngay magyakan ni sugodato kan Kimberly. Wari man niya ginbuhat ng maraot.
0: Ginlipay man nga ni kami niya. Kay kahunahan kadam-an nga anak namon hiya. Nga naghatag hiya hin kadungganan haamo.
4: Amo to nga bahin na naton ginbayaan han nakalabay. Ugsan sumpay mga pahinumdum anay. Ini nga programa gimpapadangat hayo ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
5: Mga kakifay, may dakoy gi istorya hayo. Haanuman nga mga okasyon ngan mga pagkatitiro, hinumdumi ayaw budi nga linti ang Quadro Meat Shop. Di kalidad nga karni at baboy, baka ngan manok, garantisado nga malimpyo ha barato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches sa Tacloban Public Market. Alang-alang Leyte, ngan ha barangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
6: DTX Beauty Salon.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extra na magahatag gentle exfoliation sa panit.
6: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
4: Kumusta ka mo, mga ka-K5? Shout out kanda Mafe Valyesca Sostimbaste Handagami Leyte. Sugod man kan Maria Eileen Joy Nielo Mengulio ngan Maria Iris A. Nielo han Barangay Kiling Tanawan Leyte. Ngan kan Junita Solomon han Panabo City Davao del Norte. Ngan kan Joshua Kadahas and Jinky Marlon. Mao pa yung pagpamati ha aton nga tanan. Ato niya nagpapadayon ang eksperyensya kinabuhi nga padarahan atong tagsurat yan ang asimana. Usahay ang babae, kan kanay trabahoan na imumutang ha Barangay 91, Abukay, Tacloban City. Nga niya nagpapatawag hangaran nga Kimberly. Aniya kaagi niya ginpadarangan niya aton nga naging paangbit, base may pati ka aton.
8: K5 Diaries.

Katapusan, masakit nga tigda nga pagkamatay, hana ko nanay. Ug sana ako graduation na senior high, ginpaukoy ako ni Ra Sir Enrico, nga Ma'am Lucita, haira pa ni Malay. Ginugdan ako hana kong graduation, nga kinasingkasing nga ginsaaran, nga ira ko papa-eskwela ho na college. Kabalyo na akong pagpadayon han trabaho ni nanay. Kumo kasambahay o kabuli. Haluyuhan ako dako nga pagpasalamat kanira buli. Ngan handungog na akong nahihatag haira. Nakaagumliwat ako hin sobrang kasinahon. Ngan pagtamay, di ka nga nira spoiled nga anak ngayon isabana. Nga pirit ako nga gin BBI-BI. Kumuusa nga anak kin kasambahay. Haluyon mga magsakit nga pulo, ngan selos ni Sabana. Determinado ako nga diri ko karagan ini nga higayon. Ngan manining kamot ako, base magkadan maupay nga kabubuhason, parahan na hinumduman ni nanay.

Buisit. Buisit guliwat. Ako lugo ng kasinahan. Ibis nga ako lugo ito nagabriado. Kasabong lehera medalya itong anak nira ani surugoon. Nalipay na hira. Di man nga nito nira kapamilya. Nira gintatagan yung pagpaid. Di rin ako makakatugot ng mga utupay niya. Di rin.

0: Enrico, masulod ka na ba opisina?
1: Oo, Lucita. Late na nga niya ako. Kahuna ko manggod nga madungan ha ako ni Savannah. Salit ginuhulat ko. Nakasabot na lang ako kan Kimberly nga nag-una na nga niya paglakat hakon.
0: Ay, pastilan. Nadulo pag ihapon ito na aton anak. Dirilak ihapon hiya nangangasi. Bisan kon nakakausap ko hiya din habalay.
1: Naibaro na niya pagtanumhin maraot nga buot. Bisan kon waray man ito nato nagtutduhay iya. Naawod lugod ako kan Kimberly tungkol itong batasan ito na aton anak.
0: Enrico, kaistoryahon nato ni Savannah. Lambingon. Nga ni-explikaran. Bangin this time, makainsindi na hiha ato.

0: ano, nadiri ka papag-uli? Kay ano?
1: Manganalasla ako sa'yo doon among balay. Salid ka regulaan ay magpalipasin oras din yung Park Joseph.
0: Kay hinubayt imo kalantugi hayo. Di ba waray ka man bugto?
1: Oo. Sulula akong anak. Ita ko nangangalasan din to. Itong anak ka namun dating at shimay. Naging bubuligyan na itong akong parents. Ginkuha yan ni Ramami ng daddy na maging shimay namun niya na. Katapos, mamatayan niya nanay.
0: Kay ilo naman ngayon niya. Di ka angay mga lasa iya. Makaluluoy.
1: Ah, basta. Pabugat ita akong dugo itong babae. Nadira ko pagkita iya. Diri ko gusto kumita at iyan na wong.

0: Hello, manian, Ma'am Savannah. Karig ba niyo mag-dinner? Magkukuit na ako.
1: Hoy, kung karig ko kumaon, masiring ako. Epal ka man.
0: Oo. Sorry, ma'am.
2: Gano nga pag-uuli mo pa man la, Savannah. Gabi na.
1: Namasyal naman kami na akong mga friends.
2: Magkadaan mo na ako magsiring hai mo nga kung magagabihan ka. Matawag ka, di nga ni magme-message sa amon. Pero diri mo ito gimbubuhat.
1: Sige. Busay ako at ubang ito na akong chimay. Para pag tinawaan ako niya, busay ako!

0: Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog kita ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: K5. K5 News FM.

0: Ang damn na ito niyo breakfast, Ma'am Lucita. Pangaon na po ka mo.
1: Salamat, Iha. Hira Savanangan Enrico.
0: Hi, Ma'am Savannah. Kanina pa lumakat. Hi, Sir Liwat. Paglalakat pala, di pala maiha.
1: Ay, waray na ngayon, Liwat Hira, magdungan paglakat.
0: Naawod ako ha iyo ni Sir Enrico, Ma'am Lucita.
1: Kay ano man Liwat?
0: Kay kuan mang good. Bagan nadulo ha iyo hi Ma'am Savannah. Tungod ha akon. Dire ko ito karig mahitabo.
1: Ay, pasensya ka na Kimberly. Spoiled mang good hi Savannah. It iya karuyag. Hiya permiton amon aasihon. Ah, pero pabay ila. Mahiaara gihapon hiya. Magbabag-o gihapon hiya.

0: Savannah, aadahi Clotilde. Anakon sangkay nga imugin kukuhaanhin mga product from Hong Kong and Korea. Damay to niya dara. Karuyag niyag pakita ha imo.
1: Wari na ako kwarta, Mami. Ubus nito na akong allowance.
0: Lusad, anay. Kita dito to niya mga dara. Ako na itong bahala.
1: Tinuod? Ikaw itong magbabayad? Ito niya tanan nga ako maruruyaga?
0: Of course, anak. Anak ko, good ikaw. Amo balitaw nga nagtatrabaho kami ni imo daddy para ha imo.
1: Kung mang good. Bagan, bangga din babalyo na ako niyo iba.
0: Anak, dili ito pwede mahita po. Salit ayaw paghunahuna yung suga dito. Oh, sige na. Lusad na nga to. Ginhuhulat ka na ni Clotilde.

0: Asya nga yan nga imo kong invite para mamasya dengan niya park. Kay para ma-display mo ang mga bagong naging pamalit nga mga gamit tayo mo ang imo parents.
1: Malipayo na ko yan na Joseph. Tungod kay na-feel ko nga ako lagi hapon itong pinaka-importante amon.
0: Kay siyempre God. Wari anak nga diri importante ha maupay nga kag-anak. Amo ito it. Kaurugan nga ginyayakan ha ako nito na akong parents.
1: Yan ginyayakan mo gihapon ako niya na?
0: Oo. Para mahinumdum ka nga diri ka dumulo itong imo parents.
1: Ay, ambot ba? Pero kung nakita ko hairang nga ginaasi nga gintatagan importansya itong among surugoon, nangangalas gud ako.
0: Karuyag lang nira bumulig nga dahil itong tao nga makaluluoy. Ngan, angay ka itong maging proud tungod kay magnanong nga mga tao itong imo parents.

0: Good morning, Tito, Tita.
1: Oh, ano ka naman ngayon, Steven?
0: Nagsiring mong gudi, mami, akong nga ginpapakanidok niyo.
2: Ay, oo, oh, Steven. Kay papaupdan unta namon ha, imo, hinpagpa-enroll ni Kimberly.
1: May meeting mado ko yan na house ang importante nga kliyente. Imo, Tita Lucita liwat, upda ni Savannah nga tutiyasang kay nga alahera. Salituray kaupod ni Kimberly.
2: Ano man, pwede mo ba hiya updan iho?
0: Sure, Tita, Tito. Waray man ako yan na burato na office.
1: Salamat. We'll call you up later para makasabot kami ito na itabo.
0: Okay. Maupay kay dire na ngayon naduluhay yung cousin Savannah, no?
1: Okay, pastilan. Gilambing magudhiyan imo, Tita. Salita, sumugot na lagi hapon ako para maesplikaran namon hiya.

0: Ala agad ka man, asya ito trason kung kaya nga kumani ka haamon?
1: Tungod kay karo'y kumakabalitan na itabog kakulog. Ginpaubdan nga i-anhaim at nga babae. Wow! Special hiya ha?
0: Ada ka naliwat. Naghihimo ka nalawatin ideya nga imo ikakasina.
1: Kay sumati na ako nung nahitabo.
0: Kay ano nga, diri manira tito nga tita timo ka istoryahon. Bagaman liwat kitin, maritisin eh.
1: Kung hirat akon papakianhan, kulang-kulang tirag susumata akon. Salit, hayin mo na ako napakiana. Sige na, sumati na ako.
0: Okay, sige. Midwife rin tiya kukuhaon nga kurso.
1: Ha?
0: Ngayon dito yung may eskwela exclusive school nga amon kakatuan.
1: Kadak muli tiya na wong. 4 years pagulit iya kukuhaon? Kaya nga di rin nila vocational. Wari yung mabot niya hiyat maggagasot niya pang eskwela? Ha?
0: Ano yung siring? Magtutuhiya pag-eskwela para daw diri makarag itong bulig haya ito ni mo parents.
1: Masyado namang good kaubutan ni Ramami ng daddy. Pero ayaw lang ito. Kay sisiguraduhin ko na diri mag-iihay itong babae haamon.
0: Savannah? Anay, kaya no ba't mo na plaplanuhan nga buhaton?

0: Adi na niyo, merienda, Ma'am Savannah, sir.
1: Thank you.
2: Igbutang di diha. Ay! Ay!
3: Nahuwa ng juice. Nabupo ng mga baso.
2: Kahit tatanga ka, udog! Diri ka to kay mag-serve.
1: Savannah.
0: Ma'am Savannah, sorry.
2: Sorry ti mata. Tuktuo ka pa dida. Limpiyo ito dida! Limpiyohin na!
3: Oo, ma'am.
2: Joseph, dali na. Dito na lang kita sa garden. Nakakaguban adaw iningat tatanga.
1: Kaya nung ayaw mo man hiyaginyak na ninsog rito?
2: Kita tanga mang god. Di rin nagihinay.
1: Waray iya sala. Imugin sa budan iya darang atray. Salit na hilabog ang sulod.
2: Oy, excuse me no. Di rin ko ito tinuyo.
1: Kung amo ito, di rin ka angay masina. Kay di rin gihapon niya tinuyo, anay tabo.
2: Kay ano mga ginuugupa mo man ato hiya? Ako timusangkay. Di rin hiya.

Ay, waray gudawod nga babae. Paluiluoy nga duro. Nirelahi mama iton iya na dadara. Pati naghahapon ni Joseph. Nakukuha na niya iton sympathy. Imbis kaya na palaya kumita kang Kimberly. Ay, makauurit good. Ang iya mawara din eh. Hinay-hinay na niyang ginaagaw iton nga tanan na akon. Ano ba takon angay buhaton? Aha, maaram na ako. Maaram na ako kung ano takong bubuhaton. Nganini nga akong bubuhaton. Bangin di rila kay makakalaya siya. Posible pa yung mapreso.

0: DTX Beauty Soul.
1: Ako si Rosalie, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soul adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
0: DTX Beauty Soul.
2: Pamanit sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: Mentras padayon akong gimbubuligan ni Ma'am Lucita, nga Sir Enrico, nga makatapos sa college, nga makabakdaw akinabuhi. Nagtitika grabe liwat ang kasinahon nga selo sa ako ni Savannah. Bisan makapirahiya, explikaran ito niya kaganak nga kasangkayan. Pirit good niya nga ginuhuna-huna, nga ginaagaw ko iya ang pagmahal nga atensyon ito niya pamilya. Ngan kada sayop ko nga nabubuhat sa solidera balay, duroy ako niya nga gimpapakaaluhan. Iya gimpapaabat ako nga waray ako katungod magpabilin pag ukoy hairapan ni Malay. Kundi, ano daw letong maraot nga naplaplanuhan ni Savannah kontra akon. Ngan paunan ho, kung may adausa nga buwa, nga hingpit, nga magguba, ito na akong kinabuhi.
1: Ngan din natatapos ang ikaduha nga bahin, han eksperyensya kinabuhi nga padara ni Kimberly, han Barangay 91, Abukay, Tacloban City. Inin mga paypay ang kinabuhi ang ginpadara nga niya aton, nga naging paangbit, basi may pati ka aton.
2: K-5 Diaries.
1: Ang mga artista nga nagbuhi hindi nga susumaton: Randolph Palacio, Edwin Torres, Liza Alindao, Rex Jonathan Lumbre, JLU, ngan Joyce Katubaw, hapapel ni Kimberly. Ginlapatan ni magnamit ng musika ni Checo Molon, dugang nga tunog ni Ray Cabias, kinasingkasing nga pagsurat ngan ubos sa direksyon ni Rex Jonathan Lumbre. Kung may daniyong mga eksperyensya kinabuhi nga nakasurat hayo tagsa-tagsa nga diary, igpagawas ito nga nagpaangbit haamon email k5drama103.1@gmail.com. Dingani igpadara address K5 Diaries, care of K5 News FM Tacloban, Barangay 110, Utap, Tacloban City. Amon inihimuan yung drama, basi may patik nga maging kaparte anaton.
2: K5 Diaries.
1: May gugmaon na haladayuhan K5 News FM Tacloban Drama Production Center 103.1 hayo mga radio. Ang kampiyon nga istasyon.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
3: Para sa malinis na dugo,
1: DTX 500.
3: Para sa marusog na tayo,
1: DTX 500.
3: Ayon sa mga eksperto,
1: ang DTX 500
3: ang may pinakamataas na antioxidants
1: na nagpapahusay
3: at nagpapalinis atay.
1: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako dahil si Zyro, busog kaya kumain ng kape sa una. Ngung grabe ako yung sumya. Alos di ko makatulog kada gabi. Pero sana diskubrehan ko ang DTX Coffee Mix. Dami na kaya akong tulog sa gabi. Kung nakatabang pa sa akong sakit niya diabetes, inom na pod ka mo DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Papalit sa mga butika.
1: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
1: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soul.
6: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap.
1: Pabalit sa mga butika. Xtend Food Superman.
7: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Xtend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mga biscuit ang Xtend Food Supplement for Men.
1: Xtend Food Supplement for Men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
11: Hausa nga balay nga waray kamingaw? Usa nga pamilya nga bagang bugos nga barangay at kamarisaw? Nganin usang lalaki nga gasi mo ordinaryo, pero nga talan nga isyo, haiya na hataw!
12: Waray patinoon?
13: Kayo waray awas?
14: Waray gap bugas?
15: Kayo! Yungat!
16: Aray ko! Saba daw, birangka!
11: Asya ini, ang balay ni Biloy. Tikang himang rawon han pamilya, gugma, tubtub ang mga pasabog ha barangay ngan politika ngan adlaw-adlaw ngan kamatuoran han kinabuhi hasulod ang balay ngan hagawas han karsada ang balay ni Biloy ka K5 pamati na adin ang drama nga haimo magpapatawa magaabrihan imo hunahuna tapos makakasiring ka agoy kaol-ol sana
17: all.
11: Ang balay ni Biloy.
12: Libap?
11: Manok-manokon. Iginliliaw ha iyo, han iyo paborito. K5 News FM Tacloban, kampiyon na estasyon hin radyo.
18: Mga K5, may dakoy gay story ha iyo. Haano man nga mga okasyon ng mga pagkatitirok, hinumdumi ayaw buding nga linti ang Quadro Meat Shop. De kalidad nga karnihan baboy, bakangan manok, garantisado nga malimpyo, habarato nga presyo. Quadro Meat Shop, may mga branches Hatakloban Public Market, alang-alang Leyte, ngan habarangay Kabalawan, siyudad ng Tacloban. Quadro Meat Shop.
0: FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
3: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dinargo. Nagnagamay nga akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso.

0: Hello mga ka-K5! Shout out kan da Rachel Joy Balagbi sa Tacloban City, kan Ana Marie Haser Kalumag ang Tacloban City, Marian Tobias Bakalyahan Zone 2B Utap Tacloban City, ngang kan Flora Daypalan ang Barangay 95A Kaibaan Tacloban City. Abri na niyong mga Facebook ang radio ngan uswag kita kay abri na ang balay ni Biloy.
1: Liba!
0: Manuk-manukon! Maging papadangat hayo maupay ang kaburuton ni Tacloban City Councilor Marty Romualdez.
1: Dalang ta hospital, dali ka mo, dali ka mo. Dali.
2: Para sa kita.
1: Sige.
2: Ya da ko gudit gamit pun ba kamay patrol kar barangay Biloyan no.
1: Asya na kapitan, asya na.

0: Oy, agidaw nga haw. Na-stroke man ang tanod kanina, Birang. Anhin o nga tanod? Ang tanod ni Biloy? Oo, hitanod binjoy man ko, no? Hey, probida kay lagok lang itong waray itong liwat nga tao.
1: Ay, sus, kay usot, patron. Sigit lagok. Salit na uso na lot na itong stroke. O di nga ni cardiac arrest.
0: Na uso ko laluat, Birang. Kay kadaman pa ulit niya na't nag-i-stroke itong nga mga driver.
1: Ay, oo. Baga-abat ko nga ni. Ini nga mga nadidisgrasya nga mga sarakyan. It mga driver hito, bangin na i-stroke. Salit, amo, nakataas itong high blood ni right, high blood pressure. Ah, sige man lang nga, inin, para hubog, ang bago man, na-stroke, di ba? Oblada, obladi.
0: Oh, na. Kaya rumamay ka? Sunod-sunod na itong nga pag-stroke. Ha? Kita kay tanod, ano, banjoy.
1: Amo nga ni. Diba? Akay diligod maupa itong baga, nasusobrahan. At pag ininom.
0: Ay sus, asya tos natatabuhan mga tao nga di rin natuod. Piskon hubog na, sige lang kapit pag dinag-ukon. Kutob, paglalaway.
1: Maharam ka itong cardiac arrest, oblada. Mm. Amo ito't ikatulong nga pinakadamo nga sakit habugos nga kalibutan.
0: Amo ba? Ano man ito ikaduha nga sakit?
1: Cancer.
0: Ansyahan?
1: Kan ma'am.
0: Ano? Aha, ano ito
1: balik sigun? Dirigad kan ma'am. It baga, pinakauna nga sakit nga damo yan na ito namamatay. Amo itong sinisinga nga ischemic heart disease.
0: Ah? Ano siya? Ano nga sakit, Birang?
1: Ada, kay sakit God.
0: Ano nga sakit? Ay, di rin ko matklaro.
1: Anay, pamate, sakit ito hiya hakasing-kasing. Asya ito ang una nga sakit haaton dapit. Sindi!

0: Ahay, ahay.
1: Maray swerte.
0: Ano na natabo?
2: Great, daw ano natabo, patay na.
0: Uy,
1: hindi malas, kapitan. Patay na good.
0: Agi daw. Wala kita mahimo. Ginkuha na good yan ni Lord.
2: Tigda, ay good lang. No, kagawad ano?
0: Anong siringhan, doktor?
1: Kuhan daw. Inin, is mix bad to.
0: Ha?
1: Is mix ba?
0: Ano yung smik? May daba sakit ng smik?
2: Yan na, ano kaba-kaba, kagawad. Waray gan smik nga sakit. Bangin lukot ko ang baga.
0: Nabungol.
2: Bangin nabungol ka la.
1: Ano ba itong sakit? Basta kay... An... Arab to yun, basta is...
2: Iskemik ato. Iskemik heart disease iton.
1: Amo na. Iskemik heart disease ngayon.
0: Uy! Ano ito nga klaseng sakit? Aw, tigdala, katumba, tungod, atake ha, kasing-kasing.
1: Very bad to, parehasan, atong kausan natin nga nawara.
2: Kuhan, simbato niya ginabat. Di kang ha, kasing-kasing sakit. Ibala itong cancer ha. Ibala lot itong stroke. Ischemic heart disease. Tridor nga sakit. Amoy ito't baga, amoy ito naging kamatay ni Tanod. Kuan Bonjoy.
0: Ngayon?
2: Mga ni.
3: Pwede magpakihan, ha?
2: Uy!
0: Uy, hello?
2: Ay, sir! Kano, sir? Ano timtoyo, sir?
3: Taka po nila riyo ako. May na po punta pasyente nga susuklan. Pero, direk marang kung hain hiya na.
2: Uy! Ano yung gabagaging bibili nga pasyente?
0: Ano nga pasyente?
3: Ginatagaapon dito ang pasyente kamamatay daw la amoy biloy. Biloy boy ay.
2: Ano? Ibiloy? Ibiloy? Patay na?
3: Asya to ginatag dito.
0: Ano man? Nakilala ka kan biloy? Kunin o?
3: Dire.
0: Uy! Ako ito ang ginbibiling mga tuyaw ka. Dagulan.
3: Ano?
0: Uy!
3: Ikaw ito, sir?
0: Oo, ako! Ano nagsabati tayo mo, ha?
3: Inkwanin,
0: ano nagsabati? Guard?
3: Hinto ito, sir, daw. Ayawin lang, uya.
0: Uy, kaino, kaya ano ito mo ginbubuhat? Ano ito? Ano ito nga mitros?
3: Susuklan.
0: Uy! Kamagiyot ka din, patay, huy!

0: Miyod.
1: Oh. Anong kunot iyo tuyo? Ang iba ka mo para mag-follow up ang patrol car? Ang multi-cab ng motor?
0: Dere miyod. Iba lang naman tuyo ni Kapitan.
2: Kapitan. Este, Mayor Jaja Kulen. May dinamatay ang nga tanod. At yan na murgi.
1: Tanod? Kairuman. Anong sakit?
0: Kuan daw. Imperitistik daw.
1: Imperitistik? Ano siya nga sakit?
0: Kuan. Heart daw, Mayor. Heart.
2: Ay, pataka ka man nila, Roy.
0: Ha?
2: Dirigan spiritistik.
0: Ano man?
2: Ito yaw man, Nim.
0: Ano ba, Tudok? Stick up. Ano to?
1: Pamati ko. At imugin si Sering Biloy Boy ay nga sakit and ischemic heart disease.
0: Oh, asya na. Amo na, Mayor. Amo na.
1: So, yan na. Ano tiyo tuyo ha ako?
0: Kuan. Kap. Ano to? Sige daw.
2: Kuan, inin, Mayor. Diba may dakaman program? Mga kung baga may dan namamatay, ang munisipyo natagin bagalungon, magastuhin paglubong, ngan para, kung ba, para kapi.
1: Oo! May adako ito. Lungon, para paglubong, ngan para kape. May da ito. May da ito budget kung may dan namamatay.
2: Salamat, Mayor! Salamat!
0: Malalaw man kagod, Mayor.
2: Salamat, good.
1: And sige raw dito ha, yung barangay kapitan. At mga mulupi ba dito ha iyo?
2: Sige
1: nga. Kuninot sunod nga mamamatay.
2: Ha?
1: Pakiinhi, kuninot sunod nga mamamatay.
0: Ha?
1: Kay basti buhay tigdaong kung paghatag itilungon para kape.
2: Ay, mayor.
1: Di na ko magbinalik-balik ka niya ako.
0: Agoy.
1: Itigdaong kung paghatag itilungon.
0: Ay.
1: Igistakla dito barangay hall.
0: Agoy.
2: Ang mga pirangalungon, Mayor, timbagay gahatag.
1: Napulo ka bugos.
0: Patay ni patay.
2: Das ni tudas.
3: 3-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX Beauty Salon.
4: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Pabalit sa mga butika. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May pumsa!

0: Ang balay ni Biloy.
1: Liba.
0: Manok manok.
2: Ano na? Ada ano man mga kasangkayan. Mga kabugtuan.
3: Kapitan. Amin ni ginatag ni Mayor Kulin para barangay.
2: Mayor Kulin? Jaja? Oo. Ang buti ni nga Mayor Kulin. May katugatugod ini. Badaw.
3: Sisini na ka man, Kap.
2: Kaya, ang akong kinuhulat nga gatag. Ang multi cab nga an segunda mano nga motor. Asay man ni ginunan na pulong nga longon.
3: Kaya ano, niya paghatag in advance na pulong nga longon. Ano, kakaib man ito.
2: Eh, kakadapiliw. Igtutumba, tumbaw-tumbawon lang ito.
3: Maulos daw ito, Kap. Pakatuyaw nga idro.
2: Nagproblema, luwatakin eh.
3: Kaya naman lot ni mo yung karawat.
2: Ay, ambot ang Biloy. Nasaring ako nga kanina nga haatubangan ni Mayor. Nga, ayaw laan na hiton. Kaya ang importante, mausalaan ay para kantanod bonjoy. At aki nagsiring manlot ang Biloy nga. Maupay daw ito kay Advance.
3: Mama, maupay ka dito. Maupay yung tak. Pero kay waray man, pare pa man namamatay na atun. Simbago.
2: Ah, ay, maupay yung takon may dadayon buwas.
3: Kapitan.
2: Kayo, oh. Nakakatuyaw ini nga mga longon. Napulog pagod kabugos.
3: Ibilugoy, tagi maduwa kay hiyaman ang nagpirit itong kap.
2: Ako tsubigi.

0: Sige, sige, tagya ko ito, Kap.
1: Ay, albot, basabot, magdadala kay itong ngalungot?
0: Ay, oo, maduhat akon.
1: Okay. Ay, pag tinuyaw din, itong maupay, Loy.
0: Ay, kay maupay, God, kay tataguon man.
1: Oh, ako na mo ito, hala-hala, iban la. Ngang kung baga may dapa umaro, tatagan ta, basi maghawan din, eh.

0: Ano? Kailan mo nagdara ka?
1: Ay, late siya. Tsapa. Nagsabot na kami ni Kapitan.
0: Hinpakatuyo daw, hini. Asya ngayon imutuyo kung kay ano nga umarok hindu, ha?
1: Kay, maluyat atong income. Ang mga nakonon akong nga magbiling pahin negosyo nga makaka-income kita.
0: Manunuting daw. Nang sumigil ay Kapitan.
1: Hingan nga ni Tsapa. O nga ni, sikrito la, sikrito.
0: Ano man, magpapalamay ka, sugan?
1: Oo, makuri ba ito? Ada na tulungon. Hikuan, miyurit bahala magpalubong ng patikapi.
0: Kay haing ka man himpatay.
1: Ay, warit problema. Mamimiling kita, it, kuan ba, tanya atun lamay.
0: Belon! Belon!

0: ulo dito barangay hall. Kasi ka umaro ako.
1: Ay, pastilan. Ay, nin... Bagay yung good ini nga kapitan. Mamay ka, ging karawat niya, walay man la baga i-espasyo ha barangay, nangarawat niya, naanot niya.
0: Ayaw na lahi to. Kibiloy nga ni kay Duan iya.
1: Oy! Hala! Kaya pareha sa tira o to, gano'n tag-usayra nga ni Kuan nga ni Ninay.
2: Kaya nga't maraot ito.
0: Oh, hatag na ito, di rin at paraliton.
1: Anay daw, Blady.
0: Ano?
1: Pwede na ba ito, Yana?
0: Pwede na. Iba nga ni kay ginaandaman na tira kamatayon. Di, oh, di ba okay na ito?
1: Agoy! Ambo tayo! Di rin kito, pabor. Bahala ka mo. Pag buronyog ka mo.

0: Loy, ano na kita ha, merkado? Papalit kita yan ha, para baga, suraba.
1: Ay, ano nga hangin nga, magpapakaon ka barangay ng gabikap?
0: Ay, kuy, gusto ko lang, magpapakaon kita ito na aton mga tawa barangay. Ngayon, malamay kita na aton tanor nga, naimpas ba?
1: Sige, maupay logo din eh. Nikap. Ano taton papalitun nga sura?
0: Kahit magsasarahid kita, kay baga ini na namamahariyayaw itak baga ako kung nakita ko itong mga lungon dito. Maupay nga ni nga nagdara ka.
1: Ay, ayun siya ba? Nagulat ako nga may damayin pa siya amyaw.
0: Kay niluwat yung mayor dadya. Di niluwat baga mahataga itong han. Multikab ngan motor kundi lot kita na ibaga kumarawat ito. Salit, no choice kita.
1: Uy, hala, kap, kap.
0: Kano, Loy?
1: Ito ba nga nakaputos it na mga bagat babayi?
0: Kaya naman itong babayi, bayot man iton.
1: Bayot pa? Ha? Babayi gan?
0: Bayot lagi.
1: Uy, kita.
0: Hala, pamilyar.
1: Diri, he ludring ang taga tanawan?
0: Diri. Iba. Ano daw? Diin ko ba makita ini nga tao?
1: Ako liwat, familiar ko. Pero, kap. Kita.
0: Pusil. Iya, ginukad habangan at gisutukatol.
1: Nay, pupusilan na kita ito nga.

0: May mga istorya pa, Particle Biloy, nga mabubukwat.
1: Uy, ay pagbukwat ta.
0: Buwas na hapag abri o truhiton, ang balay ni Biloy.
2: Diba?
0: Manuk-manuko. Ini nga drama, ginmumulay yan mga tingog ni Raja L.U., Ray Cavias, Checo Molon, Jeneline Fajardo, Randolph Palacio, Liza Lindao, Joyce Katubaw, Rex Jonathan Lumbre, Lolit Fabella ngan, Edwin Torres. He Checo Molon it nagduyog hindi niya bag nga sonata, mga tunog ng karasikas, Ray Cavias, hapag surat ni Mang Tomas Palalabs, kay bungahan niya tuyaw nga huna-huna. Para natin mga viewers and listeners sa natin Facebook Live, please follow our FB page K5 Tacloban Drama. Paki-like and share ang natin podcast live para pirmi ka mo updated at mga panitabo ha, ang balay ni Biloy.
2: Libat!
0: Manuk-manukon! Higindiliyawa iyon ay paborito, K5 News FM Tacloban, ang kampiyon ni Estasyon ng Radyo.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: D3 Bio with Physio!
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon. Pato.

0: sa liver failure.
1: Ang pinyang imuatay.
0: Mag DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun. Magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman. Kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
5: Ach!
4: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
2: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga maoy hinundan sa ako ang body odor.
2: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
0: Extend food supplement for men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan, ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: opening soon.
1: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o karibu matraya? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX Products na!
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo,
3: DTX 500.
4: Para sa manusog na tay,
3: DTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolbad sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
7: Ach!
6: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap.
4: Pabalit sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng ngay bala mga mega best gid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May kumso!

0: 95 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio!
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio!
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo on ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
6: kay simintohon sila ni ini.
7: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
6: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
7: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
6: Naay problema.
7: And then wala pa gitiwas og inom. Kunya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
6: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
7: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom kag antibiotic, pangutan-on jud kas doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imong nga doktor.
8: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3 Bio ug wala sa plain vitamin D3.
7: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
6: Nga naman, Dok.
7: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kay nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa D3 Bio, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
6: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
7: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
6: Oh, ngano man?
7: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang D3 Bio, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa-cleaning. Ang sikrito ana is flossing lang og oil pulling gamit ang D3 Bio sir GP. Pero kung paghuman nimog toothbrush, mag-floss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw.

0: Pagkuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa ditribayo, nindot ka yung epekto, Sir GP.
1: Oh, wa na taigong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dok Ramil oy, maing pangluwas, ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: Ditribayo!
3: Ako si JM, ako dito'y tabang no ang ditribayo tungod kay mas ipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-iisisyo.
2: Ditribayo! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Ditribayo! Ditribayo! Health! News.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: You used to call me on my... You used to, you used to.

0: opening soon.
1: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare mo matry? Itong mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So, ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na ang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
4: Para sa malinis na dugo,
3: DGX-500.
4: Para sa malusog na tayo,
3: DGX-500.
4: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DGX-500
4: ang may pinakamataas na antioxidant
3: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
4: DGX-500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, ani ana ang kape nga nagasolba sa problema. Kape nga may aroma, kampyon ang timpla. DTX Coffee Mix, sa sakit sa lawas maluwas. Walay ubang kape nga makatabang, kundi DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix, mabalik sa mga butika.
6: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mitesi mo. Ang Mitesi ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mitesi, the mighty power of C. Mitesi
3: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract na magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga ibala mga mig. The best kid ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!

0: nga benepisyo sa iyang lawas han Klinika D3 Bio.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa Bugos ng Pilipinas, impunto alas 4.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
1: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: K5 News FM. Up of the Hour News.
2: Maopay nga kulup mga ka-K5. Adi na naton mga magpasong natisya, hiningatak na. Paslak na hakarsel ang duha nga drug suspect mahuman hiramadakop ha mga hamagkabulag nga drug bypass operation nga ginbuhat ha mga syudad han Tacloban ngan baybay kakulobhan Hunyo 8. Naarestohan mga tinaglawas han Tacloban City Police Drug Enforcement Unit ang high value individual nga hi alias John John ha barangay 109 VNG Tacloban City. Kompiskado ha mga suspect ang tulo kapakete hinggin tatahapan nga shabu, coin purse ngan bogus money. Samtang nadakop naman han mga kapulisan han Baybay City Police Station ang drug suspect nga ginkilala kan alias Onin. Narekopo ha iya ang magkadarudalain nga mga drug nga non-drug paraphernalia. Kaupo naman han mga kapulisan ang Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 8. Ang mga nasabi nga bypass operation ang mga syudad han Tacloban ngan Baybay. Samtang karuyag anay ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga magkauyon ang mga senador nga masolusyonan na ang kasamong kasenado ug sa mag-adahin special session. Sumalakan Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Inaaghatan palasyo ang mga senador nga aydon na ang problema ha ira institusyon. Ngan unahon ang mga Pilipino imbis nga unahon ang ira personal nga interes ngan ambisyon. Dugang pa ni Castro, bisan pa kun maghangyo ang presidente hin special session, kundi rian ay maupay ang relasyon ng mga senador, ini na mababalewaray la ini. Ini nga mabalita ang durot ay Johanna, DTX Coffee Mix na kapagkape ka na detox ka pa. Mga ka-K5, iyo pala na batian ang dalikit nga sumat para yan ang oras sa sundingan bantay anaman mga magpasong nga balita. I-like nga ni follow ang aman Facebook page, K5 News FM Tacloban Digital. Ako ay ka-K5 Kim Soriano, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyadad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! Mike Kumso!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: I Dare Gold.
3: Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang I Care Gold at I Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang I Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
2: I Care Gold, ang I Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
4: Di kalidad ba nga printing, framing, installation, signages, ng tarpaulin ng iyong biling? Pagkadto na ha Pixelance Printing and Supplies Enterprises, mga ka-K5. Diri ka magmamahay, madagmit, baratong nga ang quality ang ira servisyo. Bisitaha ang ira Facebook page o ang ira shop ha Independensya, hara nila ha People Center. Tara na! I-Pixelance Printing and Supplies muna yan!
5: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatraya iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ng Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ng Farmasya Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ng Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ng Santa Fe Branch. Ng RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Kaibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3Bio, ang D3, yung may BCO. Ang BCO, yung may D3.
8: Para sa malinis na dugo,
7: DGX500.
8: Para sa malusog na tayo,
7: DGX500.
8: Ayon sa mga eksperto, ang DGX500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DGX500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat kay DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Pabaka sa mga butika.
2: Papago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong papago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Rosely, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap. Adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag og gentle exfoliation sa panit.
8: DTX Beauty Soap. Pamanit sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingay bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa Bugos nga Pilipinas, alas 4:30.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
16: Number 1,
14: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: El Castigador!
14: Ang tinig ng bawat mamamayan.
16: El Castigador!
14: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
16: El Castigador!
14: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
16: El Castigador!

0: Mapay nga kulup sineranga na Bisaya. Sa kumusta ka mga tanan? Hinautuntan ako mapay ang kahimtang yan ang oras. Adlaw kita ito na Martes. Konyo noybi na ngay andi la nagiiha ito na panahon. Adi matatapos na luwat ito na bulan han Hunyo. And of course, magpapatron na din yung syudad dito na Tacloban. Waray na gudin ni pagpapaibhan. Diretso na gudin ni magpapatron mga ka-K5. Bisang paunan hon, ano? Oo, waray na makakagpugong. Magpapatron na gudin dito na Tacloban. Bueno, welcome ka mga tanan. Ito na ito na taramdan El Castigador. Ako'y ka-K5 Roger Tilana. Iyo'y kakausa. Hasakubihin usak ka orasin tunga. Kaupudiyo ito na Bugos Affairs sa K5 News FM Tacloban. And of course, sa Engineering Department ika K5 Ray Varona. Amin ito ato na ikakaurusa yan ang oras sa mga ka K5. Okay, so inautunta. Pag maupa ito rin magkulo pa yan na ha. Kaya sirin pa hindi nga ni maupay itong magkulop, madaw, kawaray upay lamang good. Waray na mag-good upay, waray nga ni upay, waray good upay, sirin pa. Kumusta ito na ito na mga nagpapakabuhi ha? Hindi na ito na mga kakarsadahan. Naton mga MCH drivers, naton pinikap drivers, naton mga inwaw. Nakip na gihapon, naton na dinhi mga driver itong pampasahero nga sarakyan. Sugad itong PUJ, PUB, natong mga multi-cab drivers. Kumusta ka mga tanan? O, itong K5 News FM Tacloban. Nagpapasalamat ito niyo permanente nga pagpamati ini K5 News FM Tacloban. And of course, para ito natin mga gusto mag-join ito natin na discussion, pwede kang mag-comment dito natin live, ano, Facebook. At sugan man, pwede lang kang mag-text dito natin, text line, 0946-534-5412. Again, welcome ka mga tanan, ha? Hindi nga ito na taramdown game, padangat naman ini haaton, ipinagi ito na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Amin ito taghimo mga ka-K5, Clinica D3 Bio, the superfood supplement. Nga nasugod man, Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon hato lawas, nagpapakusog ito natong resistensya ng immune system. And of course, Clinica DTX 500, makusog nga pangontra itong high blood pressure. And may ada free check-up, kutub pa ini din itong pizza D16. Dagtikang ini, kakulup nga adlaw. Magpapadayon ini, kutub ini itong pizza D16. Sigabutan niyo ito ni gayon, mga ka-K5, para itong masabtan. Ito niyo mga karangtan halawas, ha? Alas 8 kutub, alas 4:30 ito na kulup. Pero mag-iibala ini mga ka-K5 pag abot din itong Juan, pag-abot din ito, pizza 16. Kahit pizza 16, mga ka-K5, kutub la alas 3. So, hi na mong muntang ito na Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Ari dili, kailaman itong Avenida Veterano sa syudad itong Tacloban. Ngan atubangan, o ang guest line itong Diwo Hospital. Atubangan ito na Boss Coffee. So, bueno, arito na itong mga paghimangrawan. Iyan na nga kulob. Of course, ito na itong paghimang rawan niya na itong badaw. Anay tabo anong linog dito ha inin Mindanao. In particular, ano, didi ha may Sarangani, didi ini mga ka-K5 ha Cagayan de Oro. Oo. So, badaw. Kitaon na itong kumpira na ba ito na nahisumat nga mga naawat ito na kinabuhi. Oo, hining nahitabo mga ka-K5 nga linog in mabutin 7.8. So, masubra 1,600 o kon 8,600 nga mga eskwilahan. 4 milyones ng estudyante apektado hini nga 7.8 magnitude nga linog dito Mindanao. So, amin it, namin ni din mga ka-K5 ito na problema at linog kay dimanggo dito na hisasabtan. Pero maupay nila no nga panahon nito na flag raising ceremony. Di na nahitabo. Kaudgan makita ka mo video, kaudgan ito na mga video in nakadihira open area. Kaya gindudumara ang flag raising ceremony hapag bukas ang klase mga ka-K5. So kay ko nakatira sulod, ba daw kay posible damo pa ini adto na awat ang kinabuhi. May napipira gyapon ng mga sibilyan, ano? Itong mga nagkamatay. In fact, ininakad dula sulod ang nera panimalay. Walay makailom ito na panimalay, bumigay, din ito nahitabo nga linog. So, amoy din yung mga ka-K5 ito na problema kay talon man, no? So, inin, kamakusugmang ko dito na kuhan, ito na pagbayo. Ang mga light materials nga po pwede mahaguba. Lagi ito pag binayugon, kada kaya mo ito. Nganya na, gin... Imbestigaran na o ginpapanginano itong Feebox mga ka-K5 kung Cotabato Trench ba at itong gintikangan han magnitude 7.8 nga linog dito ha Mindanao. Kay ba man ito nagkakagawas yan na mga ka-K5 video kan Tita Claire. Kasi rin nga ang sanhi kuno ng lindol ay ang pag ano, paggalaw ng lupa, ha? Amoy itong siring Tita Claire. Pero di, rigad, udog, bangin, laliwat, baga AI la agigamit niya video. No, abugada, itong maramit niya. Kung ano tinungdan itong paglinog, pero mamit ito, pagbayog ito, itong tuna. Itong pinakama... Kuwan la din, eh, madali, ano nga pag-abubuhaton, kung naka-experience ka mo ito na linog, dapat la din, eh, mga ka-K5, nga magkuan la, inin, sirin pa mag-kalma la, mag-relax la, nga dapat tiri baga duruhin kabaraka. Kaya itong pagkabaraka, amo init number one nga makakadiskwidar, makakadisgrasya lugod ha iyo. So kung kalman tila, amo nga ni dapat aware good itong mga estudyante itong earthquake drill. Mag-ano hira, pero kay sometimes di rin na-apply din itong actual na. Maram ka mo kung di riad to kwan, di riad to flag raising ceremony ang kaudgan. Damod dun magkakahibang ano kay magkaka-stampede dito. Pero nga mga eskwelahan ito na, na damage may tungo dito pag-bio. Oo, so inin igampo na lang natin ano ito natin mga kabugtuan nga unta makatalwas sira dayon o makarecover hining inin nahitabo dito ha era lugar. Oh, so iton siring ito P-Box. Ito nira panginano din he kay iton datos ginkuko na nira scientific data para matudlok iton saktuhan gintikangan an makusog nga linog. So apag yan na hirecord iton linog hapalibot han Sarangani Bay amo inigin aadman pa kung may kasumpay ini hiton ko Cotabato Trench. Sigon diri hiton usang to hiton P-Box Director Teresito Bakulkul. Sigon hiton ni Bakulkul nagpapabiling aktibo hiton seismic feature han Cotabato Trench. So wala iya nga ika 50 anibersaryo. Hiton kuan ang linog ano nga tsunami nga nakaiguha Moro Gulf dito na gusto 17,976 nga may kakusgun nato nga magnitude 8.1 nga nagdurutin maabot 8,000 nga nagkamatay ha Mindanao matapos ang or inagtikang kuno ha Cotabato Trench gihapon. amo ito na sigunhan na pibok sa mga K5. Oo, so kuan ngayon ini may na istorya 50 years ago. Nakaigo na gihapon ngayon ini didiha may Mindanao area. So in mabut na ha 35 itong detol ha Mindanao ngan supply itong kuryente harus maibabalik liwat da dayon dito naigo o naigo nga lugar han linog. So itong Philippine Coast Guard liwat magdi-deploy hin mga responders abot nga ito na kuan linog or may tungo dito pagbubuhaton nga quick response operation dito General Santos City. Alas 4:45 makakaupod nato ni KK5 Carlo Arisgado, KK5 Jerwin Del Caliar, and of course si KK5 Ruel Montesa para itong latest weather update para masayod kita kung ano itong mga inin kaluwat yan na mga ganap liwat ano itong weather. Okay. Ano na Sir Ruel? Sige, nag-re-ring pa, ano? Olton tala ito na pag-abato ni Sir Ruel. Para natin masayuran itong lakat ang panahon. O, adi na ni Sir Ruel. Sir Ruel, stand by! Sulat panahon! Sir Ruel, kumusta itong lakat ang panahon niya na? Maupang kulup? Sir Ruel?
1: Upay nga kulob sir, nga nasugod nga na natin mga K5, nga nagkikita natin Facebook Live, nga nanmamati hanilang mga radio. Di natin ulag, way, natin panahon, para yan na nabibili nga nga lauhan na Martes. Ika siyam nga lauhan na Hunyo 2026. Anaton minayo yung minahal nga probinsya Leyte, padayon kita nakakaabak in good weather, masirap na panahon, itaton baga na abat yan ang mga oras, kung may mga pag-uran man, tigda ay lainingan panalagsa, mahitungod lang sinisiring nga local thunderstorm, nga usang na duha ka oras, sa naman na buhin nga local thunderstorm, kung makita ng mga Doppler radar at pag-asa, ma-issue ang pag-asa in thunderstorm advisory. Ngan ko na niyo barangay, bungto o siyudad, maalakbatan nini nga local thunderstorm, pwede tumagadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupot nga pagkinlat, ngan mananabula ito sa COVID o sa nga naduha ka oras. Basar naman ang pinakabago nga satellite animation at pag-asa, waray tangahaw, nakikita nga mahiling mga LPA o sinubagyo sa COVID ng gawas ang Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Iton aadala ang sinisiring lagi hapon nga southwest monsoon o hangin habagat nga kundiin apektado ang kanluran nga dapitlahan na northern Luzon. Waray, gale warning nga giniisa ang pag-asa para yan ang adlaw din niya repeat. Salita natin mga ka-K5 nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pag-isla, talwas kumantuha dagat pagpakabuhi basta magikmat laheran maubay. Para liwat hira makalikay, hinanupaman ng mga disgrasya nga posibleng manabo, samtang hira at kadagatan nagpapakabuhi. Pati gihapon na natin mga ka-K5 nga mabiyahi yan na, niyan nga gabi, sinubuas ton magahon, pinagaya dagat, talwas gihap pagbiyahi, kay siring ko paman kanina, waray, gale warning nga giniisan pag-asa, diniya to napit, ngan habugos nga sinirangan, han, Bisayas. At itong real-time yun ang temperatura, nakita ha 31 sentigrado, nga kanina ay nabutin 32 sentigrado. At itong adlaw, sinidlit kaninan aga, alas 5:16, matutunod, ayan ang kulup, alas 6:02. At itong daylight time yun ang adlaw, may nakita 12 kauras, nga 46 minutos. Tikang Didi, kapidera rin mo late. Inin ni Ruel Montesa, ano yung weather presenter, maupay nga kulup ha, tanong-tanan, nganda mo nga salamat. Sulat panahon!
0: Dawa salamat Sir Ruel Montesa para tong report. Alas 4:49 na. Yan ito na itong report. Tingnan-tingnan ka na yung K5 Carlo. No? Mga police report. Yan na sugod man. Ito tingnan luat din ka na yung K5 Jerwin Dilcalyar. Bueno, mga K5, ini kanina na kantukit itong regular nga sesyon. Ihan sangunan panlalawigan. Ha, provincia ito na Leyte. Itabanggo dito na atinder hindi kon may a decision na kita itong assigned di ha provincial government. Maram ka mo, ini may a dahini maabot to sobra sa isinta ng mga kuan, ini items itong era agenda. Usa ito na ito na sipatan di itong agenda, itong usang COA report. O COA report ini mga ka-K5, may pag-isumpay itong 313 milyones ka pesos nga financial assistance and provincial government and later waray pa maliliquidate sumala hiton COA nagsingon din ni mga ka-K5 waray pa maliliquidate waray kaya ano nga waray pa ni maliliquidate may tungod siguro din ni hiton kakulangan ano hiton mga requirements or supporting documents. Mamay kala itong pahayag ito na Commission on Audit o kung na COA. Nga may na maabot ko noong 313 milyones ano pesos ini. Oo. Wari pa maliliquidate nga financial assistance nga igin papanhatag itong provincial Leyte. Kaya itong provincial itong Leyte, pwede nin maaruan, ano, ipinagi itong mga barangay, munisipalidad, sanggunang kabataan. Gani ba pa nga mga organisasyon? Waray pa mahali liquidate cut of December 31. It masaklapay din yung mga ka-K5 kay 243 milyones hini in sobra na usah katuig. Kuto ba 16 katuig? Gawaray pa yung maliliquidate mga ka-K5. Kaya daw mga dudugin ni itong mga unliquidated accounts nila napapanginan ng mga ka-K5. So kanag singon din eh, and then di man singon nga napapabayan. Talaga la siguro di rila istrikto siguro itong provincial government when it comes nga dito accounting para unta di masangko di dito Commission on Audit. Diba? Anyway, alas 4:52 na. Kaya ito na taramdan. Yung parang at tayo ang klinika D3 Bio, the superfood, the supplement. And of course, and Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra nga proteksyon na itong lawas. Nagpapakusog ito na itong resistensya ng immune system. Yung klinika DTX 500. Pakusog ang pangontra itong high blood pressure. Standby yan na kita mga ka-K5. Mabalik ka niyo taramdan. El Castigador, katalimala yung piranga pahinomdom.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Eye Care Drops! Namumulang mata, malabo at dry eyes? Nandito na ang Eye Care Drops! Eye Care Drops! Tulong para laging hydrated ang iyong mata. Eye Care Drops! Sinatanggal ang panlalabo at pinapanatili nitong fresh at stress-free ang iyong paningin. Eye Care Drops!
5: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ang mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings! Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court, where every meal feels like home.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.

0: opening soon.
1: Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto, Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinumdumian na nga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio,
5: mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio,
6: problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500,
6: ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatag o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay.
3: Mag-DTX 500, adlaw-adlaw.
5: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Dro, ang kapinako. DTX Coffee Mix. Dili lang ni siya lami. Taas pag yun o antioxidant. Tungod sa aduna kini, the sugar, sugarcane extract. DTX Coffee Mix. Mauni ang healthy nga kape.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika.
8: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
9: Ach!
8: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
3: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
5: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagbatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
5: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Nga nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng

0: underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: El Castigador! El Castigador!
5: Alas 4. Opo na, impunto alas 5 na mga ka-K5. Balik kita ito na ito na taramdan na El Castigador. Kapulagyapo niyo kay ka-K5 Roger Quilana. Kuwanta na ito mga police report. Tingagrikan na ka-K5 Carlo Arisgano. Ito ang suspek ito pagpatay. Han usang head teacher Eastern Samar. Maatubang kasong murder sumala. Hakinapundan PNP. Kawa naman nga drug suspect na dakop. Magkabulag nga bypass operation ng mga syudad uha syudad dito na Tacloban yan na bye-bye. Number one most wanted person naman han Eastern Visayas dakop patong-patong nga kaso hin statutory rape ha Pasig City. Adinay ka K5 Carlo Arisgado. Ka K5 Carlo, stand by.
4: K5 News FM Police Report.
5: Ka K5 Carlo, AK5 mo.
6: Yes, ka-K5 Roger, atin aton mga nahigay nga mga police report, tikag hamag kalain-lain nga police station na bugos nga sinirangan Bisaya sa kundiin haki na pundan in gin-inquest na or gin-inquest na yun na itong duhang suspect hapagpatayan o sa nga head teacher haki na pundan Eastern Samar ngan maatubang kakaso nga murder. Sumala itong kinapundan na police our police municipal police station na ha exclusive nga interview han K5 News FM akan police lieutenant Ruel Lalosa chief of police han kinapundan PNP igin sumatini nga pasado alas 2 han maagahona dinahiton Hulyo 8 han matadana an patay nga lawas han biktima nga hi Anthony Pardilana hamay kabanwaan nga parte han barangay Alang-Alang kinapundan 50 metros an kahirayo tikang ano hiton kahirayo tikang han iya ginuukyan han suspect nga hijuela subay han ira investigasyon in nagkasabot ang suspect nga nan biktima nga magkikita habarangay Alang-Alang antes matabo iton krimen. Ginaaligar ka K5 Roger nga kabulig ni Joel hapagbuhat ang krimen an iya patot nga hijerek 18 anyos. Nahibaruan nga pareho taga Santa Rita Samar ang duhang suspect nga temporaryo nga nag-uukuya haira haira mga paryente ha kinapundan. Siring nila Losa, ginbuhatan ang mga suspek ang krimen, hanwaray humata ginkwarta ang biktima. Ngan umamin itong suspek nga ginpapaiwas na hirahan ira mga paryente ha kinapundan, salit mauli na unta hiraha Santa Rita, ngan maaruhin niya igagarasulina hamaong nga biktima. Hanwaray humata ginkwarta hi Anthony, dito na inigin bubuno-buno han mga suspek hamagkaduro dilain nga parte iton iya lawas nga igin labog 50 metros ang kahirayo tikang habalay ang ginuukyan han suspek. Matapos buhaton ito ni krimen indagmit nga umiskapo ang mga gintatahapan dara iton motorsiklo ang biktima ngan kakulo pa Hunyo 8 in nadakop na ang mga suspitsyado hapulig iton Santa Rita PNP. Samtang hato naman kadugang ng police report lagos naman kita nga diton Tacloban ngan sugad gihapon iton baybaya kundiin in paslak na karsel iton duha nga drug suspect mahuman hira nga madako pa magkabulag nga drug bypass operation nga ginbuhat ha mga syudad han Tacloban ngan Baybay City kakulup iton Hunyo 8 na arestuhan mga tinaglawas ng Tacloban City Police Drug Enforcement Unit an high value individual nga alias Janjan barangay 109 VNG Tacloban City kumpiskado ha maong nga suspect ang tulo ka pakete hinggil tatahapan nga shabu coin force ngan bugos a money samtang nadakop naman habang kapulisan han Baybay City Police Station ang drug suspect nga ginkilala kan alias Unen nga narikupo ha iya an magkaduro dilain nga mga drug ngan non drug paraphernalia Kaupod naman han mga kapulisan and Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 8 hamang nasabi nga bypass operation ha mga syudad han Tacloban ngayon sugad gihapon niton baybaya. Samtang hato naman katapusan nga police report, lagos naman kita nga dito na darahan limah nga kaso hiton statutory rape. Waray makalusot ang mga kapulisan itong usang lalaki nga gintudlok kumo number one most wanted person ha Eastern Visayas mahuman ini nga maaresto ha Barangay San Miguel ha Pasig City kakulup gihapon nga adlaw nagdakop aton na 33 anyos nga panday nga tikang ha Katarman Northern Samar. Pinaagi ton warrant of arrest nga ginpalusan ng Regional Trial Court ha Katarman nga waray ginre-recommender nga piyansa para ito na patong-patong nga kaso. Ang maong operasyon ay naging amali ng puso na pinaagihan mga personal sa Northern Samar Police Provincial Office, pinaagihan Lupi de Vega Municipal Police Station, ha-koordinasyon han First Northern Samar Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit, CIDG Northern Samar Provincial Field Unit, Pasig City Police Office, ngan han Regional Special Operations Unit 8. Kataliwan itong pag-aresto in gindaraan maong nga sospek ha-Pasig City Police para itong dokumentasyon na ngan sakto nga disposisyon at is i-turn over ha Court of Origin ha Northern Samara. Kakaiweb Roger, ito na ato na police report induro tayo na DTX Cofimex na kagkapikanan na detox ka pa. Parahan El Castigador, ini kakaiweb Carlo Arisgado, parahan kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad na Tacloban ngan bukos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
4: K5 News FM Police Report.
5: Alas 5:05 na mga ka-K5. Siguro pasundan nato ito report. Ikang dinikan na ka-K5 Jer Windil Caliar. Online in madiritso na mga ka-K5. Chef Ed Gengkondinar. At doon pagkamatay niya. Halos ang ahid teacher ha kinapundan. Ka-K5 Jer Windil Caliar para report. Stand by.
4: K5 News FM Live Report.
5: Ka-K5 Jer Win, Niki 5 mo.
7: Ginkondinar ang Department of Education ang makangingirhat nga pagbunupatay hinusang head teacher ha kinapundan Eastern Samar di na nakalabay nga mga adlaw. Nagpagawasin opisyal nga pahayag ang DepEd Regional Office 8 ng DepEd Eastern Samar Division kakulupa. Nagkukondinar han makarimadi mga krimen nga nagresultang pagkaawatan usang maestro. Samtang kakulup mahuman hangging kasang hot pursuit operation ha pinag-usang apwersahan kapulisan na dakup ang suspitsado ha Santa Rita Samar. Anduhan nga mga suspitsado ging kilalakan alias Jirik ngan alias Jewel ada na isaktong mga pangedaron in nakapaslakya na ha kinapundan Municipal Police Station ngan maatubang naman hingkaso nga murder pinaagi ha inquest proceedings. Ini nga notisya in Dorota Johan, DTX 500 at makusog na pangontra kontra high blood pressure ngan diabetes ini ka K5. Jerwin Asidre Del Caliar pang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan siya ng Tacloban nga nabugos nga sinarangan Bisayas K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
5: Alas 5:07 na mga ka K5. Damang salamat ka K5 Jer Windil Caliar. So bueno, ngayon kita ito na ito na mga himangrawon. Inin, didi ito na mga balita. Sa kuno ka bulan, nga swildo, ito mayoria. Gahatag kuno, ini Mindanao victims. So, mga biktima, hato na hinabu, nga linog, kakulop, iningad lang. So, Kondusira times tagpira ini milyones gihapon ini mga ka-K5 ano ito nera may donate dara ito usa ka bulan dirla ni nera baga kokobrahon kay dudunar nera so diri pa man ini magkakapubre bisan tus ka bulan baga kuan e, problema le ni kon it mga kalalakin anam ito baga nagyakan nga diri maaram itong mga asawa. Kay pag-abutit panahon, bay malisag itong asawa pagkikakubrahan, ano? Pero, okay, mas okay ni, ano? Nga diri kukubrahon nila. Idudunar ito nila mga makukubra. So, bueno, alas 5:08 na mga ka-K5. Damo itong mga istoryahon, actually, ano, labi na didihakuan, hasinado. In fact, I don't know kung inim it matatabuhin din he. Inim pagkaurusaan ba in hiton mga LGUs? Ngan ira i-recognize at ito nahitabo, didahan pagtudlok ang bagong leader, didiha Senado. You know? So, may din na mga istorya nga pupwede lumimbag na inihi, ano, hi, inin Senador Villanueva. Amo itong bagagin, babanabana nga malimbag. Nga may napaduha nga malimbag. Iton mga Villar, possible ko din lumimbag mga ka-K-5. Kay may eda bagahulos nga Panginano ang Department of Justice and Panel of Prosecutors audit firm. Han audit firm ining Punong Bayan and Aurelio. Oh, so kasumpay ni iton naging pag-studio hini kung ano kadamo o kaano ka itong presyo o itkantidad itong mga tuna han Villar Villar Land Holdings. Oh, so nanindugan itong audit firm nga waray hira katugutan nga mag pagawas hin report. Oo, nga nagsisiri nga umabot tap 1.3 trillion itong trillion ini ha. Itong kantidad salit ging kumpirma itong kuan Punong Bayan Aurelio au Araulio. Posible din ni mga reklamo itong mga Villar. Lagi ito Department of Justice mga katipo. Pwede ito may reklamo para magkaadal at yung black ano black ini tawag ni mga ka-K5. Okay, anyway. Alas 5:11 may numabreak ano kita ka-K5 rin ano kadalila. Naton na yung kukunan nga itong mga interviewee. Break na kita kadali. Oras alas 5:11. Yung panangat tayo yung Klinika D3Bio, the superfood supplement. Yung Mighty C, the alkaline vitamin C, nagatagin extra ng proteksyon na itong lawas. Nagpapakusog ito na itong resistensya ng immune system. Ng Klinika DTX500, makusog ng panguntra and high blood pressure. Stand by, mabalik ang taramdan ni El Castigador. Katali ulit pinang ang painom-dom.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: iCare Gold.
8: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
2: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
9: This program is brought to you by Yummy Top. Level up your cravings. Visit Yummy Top at Robinson's Food Gallery and Metro Mall's Food Court where every meal feels like home.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Kung lami ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Hingi up pa niyo ang mahusay ang garantisado ng tarpaulin printing, signages, ng full uniform sublimation, print options na kloban, ang kabatunan. Pag-imprintahin tarpaulins, signages, build-up acrylic and stainless, full sublimation, ang uniform ng may dapagod summer sportswear promo, 299 pesos la, ng may ada libre na one set uniform. Ayaw na pagruhaduha, iniin garantiya ang print options na kloban. Namumutang Arial Street Corner, Sampaguita Village, Atubangan ang Alberto's Pizza, Tacloban City. Cellphone number 0963-266-5199. FB page, print options Tacloban.
9: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at corner Santo Nino Street and Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years. Meet us here.

0: opening soon.
1: Ikaw ba in suki hidden mga DTX products o kare bumatray? Itong mga produkto ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City, Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City, ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte, ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa, Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose, P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte, Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch, ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte, SK Pharma, ha San Jose, Tacloban, Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready. Along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
2: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Hanbagong schedule para hanlibre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumihan mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
3: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Two-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Para sa malinis na dugo.
3: DTX 500.
5: Para sa marusog na tayo.
3: DTX 500.
5: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DTX 500
5: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tayo.
5: DTX 500.
3: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Kimberly Tumo. Nagustuhan jud na ako ang DTX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape. DTX Coffee Mix, nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
5: DTX Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Roslyn, isa ka model. Gapangita ba ka og effective nga skincare? DTX Beauty Soap adunay antioxidants nga makapawala sa mga itom-itom sa panit. Adunay papaya fruit extract nga magahatag gentle exfoliation sa panit.
3: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid namon sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mga gabis gitang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow!
14: May puso!
0: El Castigador. El Castigador.
8: Alas 5:19 na mga ka-K-Fight. Balik kita ito natin na taramdan. El Castigador. Oras gimpanagat ato na Klinika D3 Bio and Mighty C. The Alkaline Vitamin C lakip na Klinika DTX 500. Makusog nga panguntra itong high blood pressure. Bueno, mga ka-K5, kuwanta na itong report ni ka-K5 Carlo Arisgado. Mahatag o naghatag naman na utro hingin libre nga mga school supplies. Masobra 500 nga mga estudyante. Tikang hatulo ng mga eskwilahan at Tacloban. Hindi kita nakakabasa. Anay. And K5 News FM Tacloban, mga ka-K5. Ang kinalatuig nga paghatagin mga libre ng mga school supplies sa masubra 500 ng mga estudyante at tulo ng mga eskwilahan din ni Asyuda dito na Tacloban. Hindi pa'y good man anon mga kabataan. Gagin papanagan hira. Pero maram ka mo mga ka-K5, may tungod kay limitado mang good lainin. Hindi rin kita nang eskwilahan na tatagan. Susunod liwat. Ha? Sige, content report ni ka-K5. Carlo Arisgado, ka-K5 Carlos.
0: K5 News FM Live Report.
8: Ka-K5 Carlo, AK5 mo.
13: Yes, tama ano ka K5 Roger nga yan na ano itong tuig 2026. Actually pantulo na ini nga tuig ano nga naghimo kita or papadayon itong ato na programa nga serbisyo publiko ano balik eskwela program kada abri ni hito na klase ano han school year. So yan nga tuig in tulong ka eskwelahan ano nga ditong Tacloban nga usaliwat hiton outside Tacloban o itong Harolite. So kakulop tikang kakulop ka K5 Roger in nataga naton anuhin school supply itong usang eskwelahan hiton na panalaron nga sugad gihapon hiton na Tacloban City Tacloban City Central School ano nga sugad gihapon yan ang adlaw nagpapadayon nga di naman hiton kapangian kundi in igin kalipay hiton na masobra 500 nga mga kindergarten nga grade 1 students sakto iton imo siring anong ka K5 Roger matungod nga limitado la so gin prioritize naton iton mga kabataan nga adi mismo iton kindergarten nga sugad gihapon iton grade 1 tikang hatulong nga eskwelahan iton sudad ng Tacloban mahuman ining makakarawat anuhin libre nga school supply ha ilarom iton K5 serbisyo publiko balik ka eskwela program so han hapanalaro na Central School in maabot ha 111 ano nga mga grade 1 and kindergarten pupils iton nakakarawat nga 126 naman tikang Tacloban City Central School ngayon 263 ano hakapangian Central School kanina hiton aga iton malinang puson nga nataganhin mga school supply so matungod hini is nakig organize gihapon ano kita hiton mga school principal kundi kanina ayan pariho ira ito nagpahayag in dako nga pasasalamat ito nasabi nga mga eskwelahan kay matungod nga nataganhin importansya ano iton edukasyon han mga kabataan samtang nga diliwat iton panalaron Central School in hi mama Daisy Labanta ano itong school principal in dako itong iya pasalamat gihapon hagin panhatag ng mga school supply kay usay hini ka K5 Roger ano itong iya or itong maupay nga or advantage hini nga panhatag hin mga school supply kay sumlaha iya in maaaghat kuno naton ano iton mga kabataan or bisan hira nga magskwela nga magpapadayon ito nira pagskwela pinaagi iton mga materials or iton mga school supply nga ginpapanhatag so diri la kuno ini makausa nga nagkamay adag gihapon hin panhatag hin mga libreng school supply so kada tuig ano is damo ito nahatag pero this year nagsulula ano hiton ni K5 so samtang nga diliwat ito na sumulat sunod hini ang aton ginhatagan ang Tacloban City Central School. So dako gihapon ito niya pasalamat kay Haro Sai Senta ano nga mga public school nga dihito ni elementary in napili itong Tacloban City Central School nga usa hiton magiging beneficiary ano hiton aton K5 serbisyo publiko. So kanina liwat iton aga actually ka K5 Roger ano usa gihapon ini hiton naghatag hin maupay nga mensahe hi Ma'am Aurelia De La Cruz iton school principal naman iton kapangian Central School kay tungod manggod nga usa hiton mga rasonhan mga kag-ana kay dida hiton ira assessment kakulupan iton siyahan nga adlaw iton June 8 sumala iton mga parent or iton mga kag-anak is matungod manggod nga mahal iton presyoan mga papliton inalimitaran iton ira mga ginpalit nga mga school supplies. So kumbaga pa ka K5 Roger diri kompleto ano iton mga school supplies iton mga kabataan dana iton na piprice waray envelope iton pipira naman in kulang iton mga notebook. So that's why nga duro iton iya pasalamat nga tikang pa dida iton Lunes iya gudi ginhulat nga unta kuno in madayon na iton K5 yan nga adlaw iton Martes nga magdistribute no iton mga school supplies. So kanina nakagimang raw naton iton pipirang nga mga parents or iton mga kag-anak. So same gihapon ano ka K5 Roger nga tungod iton nagmamahala or naghinitaas nga presyo iton mga papliton in guti ay laano na limitaran la itong pagpalitin mga school supplies nga diton ira mga anak. So that's why dako gihapon or dako itong ira pasalamat nga diton K5 nga natagan hirahin extra ngan sugad gihapon kadugangan nga mga materials para hiton ira mga anak. So ini nga activity ka K5 Roger ini nga program magpapadayon ini hasta buwas nga adlaw nga tuliwat kita hiton Haro Leyte kundi in masobra 400 ano nga mga estudyante amula gihapon from kindergarten nga to itong grade 1 nga estudyante ano hiton Haro Central School nga matatagan hiton aton mga libre nga school supply and of course gihapon in diri ini mabubuhat itong K5 kundi diri gihapon kaupon ano hiton na GNT Express Philippines ngan sugad gihapon itong 578 Emporium nga ano gihapon ano itong Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. So kada tuig ini nga ginbubuhat ano na pangunguna ni ka K5 Edward Sanyaga nitong station manager na K5 News FM Tacloban ngan hopefully kuno by next year in dirila tulo or upat nga mga eskwelahan ano sana kuno is damu-damu pa iton mga mas sponsor ngan sugad gihapon in mas madugnan pa iton items sa naton mga school supply nga ginpapanhatag para yes maging equip nga na maging andam gihapon iton aton mga kabataan ka K5 Roger yan na nga school year.
8: Oo, so every year, every pagtikang ito na klase, at K5 na nahatag na talaga yung mga school supplies. Di rin man good, kompleto, or siguro kinder, kompleto ini, kinder nga na grade 1. Ano? But siripa, di rin man makompleto itong bugos ng eskwelahan matagan, at least in makakapanhatag hin mga grade level ano grade 1 or kinder matatagan nga tanan.
13: Insakto ka K5 Roger. Actually kanina nga dihiton kapangian ano kay medyo nahalo manggo kita iton kadamaan kay natsimpuhan gihapon nga flag ceremony so damo intalo niton mga kag-anak nga dumao pa nga kun bangin kuno may ada pa sobra kaso iton ira anak in grade 4 nga in grade 5 na so diri na ano magagamit iton na aton mga school supply kay iton na papel pa lang nga notebook in ma-identify nga para la intalon hira iton kindergarten nga iton grade 1 so amo iton ginpatapon kay K5 Edward nga by next year is tatalinguha on ano nga tanan nga mga school level nga diton elementary iton makapanimulos nga na sugad gihapon magkamay ada untayin mas damo nga sponsorship para mas mas pa huruhaluag pa naton iton aton mga beneficiaries no nga matagan iton mga libre nga mga school supplies han masunod nga tuig.
8: Okay, sige, go ahead.
13: Alright, kay K5 Roger, ato na ininga notisya in duro tayo na DTX Coffee Mix na kagkapikan na detox ka pa parahan El Castigador. Ako ay ka K5 Carlo Arisgado, parahan kampiyo ng mga balita serbisyo publiko ng kaliawan. Hasod na takloban ng bugos ng sinirangan Bisaya sa K5 News FM.
14: K5 News FM Live Report.
8: Alas 5:29 na mga kakaypay. Hindi itong mga istoryahon ha kauluhan mga kakaypay. Pagadaan mo in itong istoryahon. By the way, ang didiha sports liwat mga kakaypay. May naduhang mga player ano itong Ateneo. Ang ito nakuan mga kakaypay. Ano, nagkamatay. Ano pagkamatay? Sering itong balita. Nagkamatay may tungod itong kuan training kay pinamutangan niya pabugat dito na tiil ng dito butkon nera ano kay siguro while naglalangoy kinbubutangan him mga pabugat itong tiil ganito na kamot para maging madig-on ini oo kay baka ito nagbabarbil pero kaya ano nim pakalangoy hiton mao pay makun hababaw ano. So nagkalulumos intalon niya na giniimbestigaran ini kon ano itong tinuod nga hinungdan ini nga pagkalulumos sa mga kakaypay hantulo nga mga basketball player. Maupay anay nga kulup nga di kang Kate Bugoy. Ma'am Kate, maupay ang kulup gihapon. Sana didiliwat ha Rich View. Oh, Rich View 97 Kabalawan. Matagan liwat sir. Sa paliwat ako, akon mga anak, waray pa mga school supply. Lilima kasi hira, high school, na-eskwila, kay waray kasi budget pamalit in school supply. Sir, salamat itong pagbasa. Amulet problema. Kay siguro, ubus na. May panhatag na inin mga kakipay. Sige lang, kaya ba magkumbaga may adahin utro na lang pag round mga kakipive another round ito na panahatag importante lang din eh baga may adagun may dala mag-sponsor basta may mag-sponsor itong panahatag ini go serin pa go dayon inin mga kakipive diri inin serin pa mag kukuan mag iri paglalangan nun maipapanhatag ini dayon mga kakipay. So bueno an aton oras alas 5:31 badaw ini ano itong problema ini nga audit firm nga gin investigaran niya na itong Department of Justice may tungod itong Villar Land case. Oh amo na ini ini ang panahon, amo na itong panahon or taktika mga kakipay. Para good man din, hey, mga sumurinder na itong duhang senador, duhang, kay magbugtoy nga mga Villar, tawaray. Kung hindi nga duhang mga kakipay in umupod na nga kumalas din ka senador Alan Peter Cayetano. Termanam kamot politika, sirin pa pakuang-kuan na lang din niya. Sirin pa pabulos-bulos sini itong politika. Sanglit ito pipira nadiri pag kandidato may tungod kay baga kuan man inin mahugaw itong politika. Sanglit iko kumartin diri gud hiya mabulig ha kuan ha politika. Oo, gamayin lang kung hiya mag-endorse in huygo nga scatter mga kakipay. Kumpara itong mga maapi ka ha politika. Dako itong obligasyon maapi ka at politika. Labi na kung di ka maaram. Dako itong problema mga kakipay. Itong iba, gusto ko nila mag-senador pero para ano, kunwari ka himabruanan dira. Nga para ano, kung maray ni mo man lang mga balaod o balaod nun nga ipapasaka, maray gamit ni mo pagiging senador. Sayang itong panahon, sayang itong slot nga para unta itong maupay nga maaram nga senador. Maram ka mo, sana may nakatungod itong mga Pilipino nga makagbutos. Makagbutos man nga ni Perdiri kaya igpadaog, you know? Itong mga tultul nga kandidato. Oh, it na naog itari lugo ni mga ambot nala, mga ka-K5. At aton may tatawag hinirin eh. Pero dapat unta kay katungod inin, tungod itong mga Pilipino nga magkaadahin mga tultul ng mga opisyalis itong gobyerno. So, ini is magalain matatawag naton nga basic right, ano? Nga kinahanglan may adahinin mga ka-K5. May adahinin all good. Alas 5.34. Check natin itong kuwan. Okay. Aray pa natin na din hi nag-miss call ito natin na din hi investigador. So bueno, hindi kita ito natin ni Bapang ang mga istoryahon. Kasumpay lagi hapunin din ni itong kuwan. Baga pag-agway din ito na Senado. Kay siring ito na Malacanang, pwede din siring ito na Malacanang, nga gusto anay nga magkaada inihin baga pagkaaras siya itong mga senador agod nga magkadaluatin special nga sesyon. So gusto anay ito na ito Presidente Bongbong Marcos Jr. nga maging maupay magkaadahin matuhay ano ito mga magbaralaod dili hiton upper house o kun iton senado san upa nga pagbuhaton iton special nga session habot nga iton mga senador ngan iton executive kundi in tatagan in solusyon ipinagi iton diskusyon legislative gridlocks no kamay adaya na senado. So kasunod din itong sunod-sunod nga isyo nga lakip na itong mga panitabo itong mga magbaralaod nga may kasumpay o may pagisumpay itong liderato itong senado. So manunod naman manggod nga baga diri pa natatapos itong istoryahon kasumpayhan Senate leadership. Bisan kong yung kikilala itong palasyo, ang liderato ni Acting Senate President ngan Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian kumpara nga ni kan Senator Alan Peter Cayetano. Sirin pa, mas kikilala itong kan Gatchalian kumpara kan Cayetano. Dapat hindi ni magkasarabot anay ni Hirano. So kung madayon man mga ka-K5 nga mag-transfer kini hi Villanueva katapos Dudo nga Villar, so okay na ito. Maray na ito problema. I don't know itong mga Cayetano kung adto lagi hapon. So Pipe Herrera, kung bumalhin itong Villar, ito na taluyo ini hirain unalat adto Bungo, adahi Bato, Robin Padilla, tama ba? Hi duhang nga Cayetano, Marcos, Robin Padilla, tapos si Juan, Bungo. Pero na mga ka-K5, makasi ang pabahira. Diri na siguro ano, Robin kon na inintulo. Hi Lauren Ligarda ngayon, kaya ada pa. Oh, so Jingo Estrada, posible pero kundi rin matugutan itong pagbutos, para lagi hapon ninin magiging gamit mga ka-K5. Alas 5.37 na mga ka-K5, pero sigo nito natin Presidente nga ninin magkuhan anay, magkaadaan ay rin pagsarabot. San o pa makig meet didihin tinatawag nga special session with the President. Sa tama lang at decision ito nato na din he, Presidente. Ito hayon anay. Ito hayon anay at this paman nga magkaadahin special nga session. E maram ka mo mga ka-K5. Naduroy la itong kamasamok kan Senado kay kuan hiya ang testigos nga 18 nga mga anay sudalo nag-awol mga awol sirin pa inin kuan din hi may problema din hi dinihiton 18 nga mga sundalo dito ng ira pahayag, ano? Kay selective ya. May problema hindi. Kay itong target lotini nga pangangaranan itong adi administrasyon nga mga naugop, di ba? Tapos tigda nga pagtatanggalon ito nagpakalista nga mga nakadayana itong oposisyon. Kumbaga inin. Pero manggod ginamin ini ano ni Attorney Levy Baligod nga nagsayop daw kuno ito 18 nga mga malita boys nga wala daw good makakarawat kuno hi Senador Loren Legarda hin mga mali-malitang kwarta. Pero dito siya nining inin pag-atubang hin nga mga Marines baga daw sugan hinahalakip din ito listahan ini Loren Legarda. Pero kay ano nga hapagera waray nahiya din ito listahan, ano? So may dahinin selective la nga pagpipili kung kunhin o itong baga ngangaran na. Pero hindi nga tanan, puro malainin house show, sirip pa. Kay hindi man inupdanhin kuan. Wari man up di mga ka-K5 hin konkretong ebidensya. So trial by publicity kung gumagad ka at sigurado ka. Dapat di ka nagudlahin din ni magagad. Kay sirip pa. Bisa pa ini nga trial by publicity katapos ko anong ka ini gugubun nito ni imo reputasyon. So meaning to say mga ka K5 ini kuang good din eh. Ilang lang good matuhay ini nga mga senador. Alas 5:41 na eton pinaka mau pay manggood no nga pitad amo iton pagkaadaan ay ano magkabarap maka magkabarablik anay ra agan inem dapat sundon nira iton na balaod nga respetuhon nira iton konstitusyon aw malay ni ka simple mga ka K5 kay nga din nira respetuhon iton konstitusyon nga iba pa nga mga balaod erin matutuhay iton na sinado. So ini magpapabulus-bulus line. Kakasing kita din yung magpapabulus-bulus line kay alangan man ini pag inin hiran na ito na dihal kuan haluwag. Sigurado din yung mga ka-K5 simgihapon itong era pag bubuhaton. Okay. Bueno, alas 5:42 na. Dinahan naglabay ng adlaw mga ka-K5. Maram ka mo may ada inin usang principal. Di ba kanina inin igin report ni ka-K5 inin Carlo Arisgado kasumpay in hiton pagpataya. Kadi hiton school head. Di may kinapundan hiton Eastern Samar. Mamay kalahit ito mga ka-K5 kay Intalon. Imbis nga ito classroom makikitaan, dito lugod na kitaan nga warin nalawas sa kabanwaan. Dito barangay alang-alang hiton kinapundan Eastern Samar. So, kakulup ini hiton kagahon siguro early in the morning ngan usay ni nga head teachers 1. Naga Elementary School ini nga maong bungto. Excuse me, nga 36 anyos ini nga maestro gikilala kan Anthony Yakit Pardilian or Pardilan. Iton mga suspect lotin din ni Joel Dici o ni Joel 22 anyos ni Jeric 18 anyos magpatod ng mga residente hiton Santa Rita Samar. So sumala ito ng investigador han kinapundan municipal police station nakita na biktima nganan iya uyab nga hi alias Jewel nga ginaligar naman. Ngan rason kung kay ano nabuhat ang mga suspek an mao nga krimen, inwaray magahatag hing kwarta. Inwaray magahatag hing kwarta. Ito'n biktima nga hi alias o ngadtukan alias Jewel. So dua ka beses nga gin panmumuno ito'n biktima ha iya luyo ngan usa naman na iya irok. Daw amin itong mga purta kuna itong irok. So yan na, nakapaslak na. Nakapaslak na ha, dininihak kinapundan. Kakulup o di na naglabay ng adlaw, di na gihapon ni harani lang yapit dito. Dito may dulong, ano? Naka-escapar pero nanakpang gihapon din na pagtabok itong San Manico. Kaya damot mga pulis nga da. So nahisakban gihapon. So intalon, inin sigurado hindi ni mga ka-K5, sirin pa. Ini magproproblema haluatira hiton head teacher no kagad hiton nga eskwelahan sa bagay substitute man let or may na may to ililiwan dayem for be the good man ano baga kuang good iton kinabuhi waray good naton may himo ano kung sering pa ito na kinabuhi para na nga niya imo in bisan ano nga pamaagi makuha kala namin iton kinabuhi ito na tao. So bueno, alas 5:45 medal na ito hindi na pulo ka inin minutos antes magtapos hindi nga aton taramdan El Castigador. Balitaw ini nga mga inim 18 Marines. Baga di kita nakakatanog hin maupay kun ini in eragin pisinumat in tinuod. Kun tinuod man ini kaya nung kinanglan pa hiton investigasyon iton sinado. Na pwede man diretso na ining ha DOJ o kon NBI. Dito hira mag sumat kung tinuod niya diin nire pinadideliver it nga mga salapi. At pagkana din ni, tikang dinit nga salapi, i-withdraw ni mo. Alangan may tumawithdraw ka tag 10 mil, tag 20 mil kada adlaw. Bahing ka mabtanos ka tuig. So, anakong point, ngayon nga kwarta, masasabtan unta ini hiton amlak. Kay kada bangko, kumuha kay suwa dito nga bulto, hing kwarta, ada kay sisitahong ka, ngan ma-re-record ito, hiton amlak. Anti-money laundering, ano, commission ba ito or committee? Basta, sirin pa mga ka-K5, waray masabti nga damo nga mga kwarta ito nagawas nasulod. Di na ito na certain individual accounts. Diba? So, sirin pa. Anyway, oy, kumusta ngayon anay? Happy birthday para ito nato mga nagbi-birthday yan ang adlaw. Naton mga birthday celebrant here Ricky, oy, sa Ricky Shaw Pitilia. Mana Silia, oy, Ma'am Silia Bailio Maratas. Maricel Hunggayan Kalim. Hunggaya Kalim. Happy birthday ni Kapitana Mafil Ripusan. Oh, maupay nga kulup nga inin sirin pa mga ka-K5. Excuse me. Oo. Happy birthday nga ni Kapitana. Itong Barangay Luntad han Palo Leyte. Alas 5:49 na mga ka-K5. Pero na lang kaminutos antes kita magtapos. Well, nato din ni 5 minutos. Hindi kita ito nato ni Bapa nga mga istoryahon. Kaya kay mga nagtitika na mo ito nato na pipidlit din. Ilugod na kakaturuhay. Balitaw mga ka-K5 ano. Ini Ining problema di diha Senado, di good man ta inin matutuhay unless no nga may adagod baga mag sakripisyo nga magpaubos. Otherwise, di rin matutuhay. Di makag-function mga ka-K5 itong Senado para magkaadahin mga balaod noon o resolution pagpa-upay, pagpabulig, you know, itong kuan. Okay. Dito natin iba pang mga himang raw. Maram kamut Senado yan na under threat kuno. Under threat kuno, may tarhog ito na security. Oh, may tarhog yan na ito na seguridad han Senado. So, may ada kamanduan niya na para itong work from home. Ganito na ito na mga empleyado han Senado. Ini bang work from home mga ka-K5 in para ba inin o oh, may da ba inin hinut ma kuha ni itong katugutan mga ka-K5 or it legitimacy hining igin pagawas nga work from home para itong mga empleyado han Senado. Siguro papirmahon la dinahi ano Senador Gatchalian ngan papirmahon la taluyo ni Senador Alan Peter Cayetano. Oo, papatuman lang ay mag-good itong Senado and work from home nga sit-up para nga tanan nga Senate employees tikang buwas nga adlaw Hunyo 10. Oo, nga daha Huwebes dinahi itong Hunyo 11. So ini engin sugo ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian mauman nga magyakan ni National Bureau of Investigation NBI Director Melvin Matibag nga nakakarawat hiya hin impormasyon nga may ada mga tarhog has ngan siguro tarhog ano itong seguridad itong Senado. Oh, sumayda itong din ang mga ka-K5. Anyway, natong oras, alas 5.51 na mga ka-K5. Oh, uy, kakablasan naman good kita yung oras. Patay niyo itong sunod nga taramdam. Natong D3 Bio Evening Newscast. Para yan ang adlaw itong Martes. Bueno, hangar ito natin mga iging kaurusay na ka-K5 Carlo Arisgado, ka-K5 Jerwin Del Calyar, kansugan man ni ka-K5 Ruel Montes, Engineering Department, ni ka-K5 Ray Varola. Ako naman, ni ka-K5 Roger Tilada para kampiyon ng mga balita. Servisyo publiko ng Kaliawan Nasyonal ng Tacloban ngayon bugos ng sinirang Visayas. K5 News FM.
12: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: Wow! May puso!
1: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matraya? Iton mga produkto, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products trading along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy. Hapalengka Central Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
15: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
16: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag o tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
15: DTX 500.
17: Mapali sa mga butika.
18: Mayong adlaw mga ka-DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
19: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalitra nato unta ang dugang

0: Oras sa bugos nga Pilipinas, impunto alas 6.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
2: Number 1.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3PIO Evening Newscast.
1: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3PIO Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3PIO Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
0: Mga kaki-five, dinitong magpasong ang mga notisya nga natong mga laray uluhan. Balita lokal, high value target nga gin-report o igin-report niya mismo pariente nga natulungan iba pa nagkakipilyuhan haburublag naman nga operasyon kontra hadruga halayte.
3: Kuhang ang suspek kapagpatay ha head teacher ha Eastern Samar, maatubang ha kaso nga murder sumalahan kinapundan PNP.
0: Balita nasyonal, hangyo ni Senator Alan Cayetano nga interim arrangement igin basurahan palasyo.
3: Congressman Leandro Leviste andam maghatag hininformasyon ha Blue Ribbon Committee hiunong han flood control projects.
0: At naman balita lang yaw ng labnasan na Israel ngan Iran na umuyo na nga hunungon na ansamo kabut nga hantarhog ni Trump.
3: Chinese President Xi Jinping bumisita han North Korea habot nga han nuclear tension.
0: Balita naman han negosyo unemployment rate sa hanaso dumabubo 4.7% tinahan April haluyo han krisis sa enerhiya.
3: Balita kakaiba, bakunang aginhimo habulig han artificial intelligence igininject na hatawo.
0: At naman na balita pong natakusog, San Antonio bumawi ha game 3 han NBA Finals gimbungkag an next.
3: Balita entertainment, Linda Walker bumisita hadasod para ha kampanya ha edukasyon.
0: Mapayang gabi Pilipinas, mapayang gabi Eastern Visayas, madanga tayo ang D3PIO Evening Newscast. Yan ang adlaw itong Martes sa Unyo 9.
3: Live niyo ang mapapatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Magkikitaan nga mababatian kami din man nga parte ng kalibutan ni pinagi ito namon YouTube channel, TikTok nga Facebook page sa K5 News FM Tacloban Digital.
3: Nga na detalyehan aton mga balita.
2: Balitang lokal.
0: Siya nito nato na balita lokal, usang dakong operasyon kontra illegal nga droga amo itong gin dumara ha probinsya Leyte. Dito naglabay nga adlaw kundi upat nga mga suspek in arestano nga nakuhaan. Hinagbabalor hin 324,000 nga gitutuhan nga siya bumo manig sumata nihan na mismo nga pariente hanusang high value target. Hagin uhagin na dako nga pag-aresto in natabo ha Batol Leyte mauman igsuwatan usang mabinantayanon nga urupod han suspitsado salit na dakop ha mga awtoridad ang 38 anyos nga high value individual nga alias Nonoy nga may na 32 kasasyen shabu nga nakakantidad masubra 200,000 pesos dungan hinigimbong kagihapon ng kapulisan ng operasyonan mga street level puso. Hatulo naman ini nga laimpang ang mga bungtoy pinagito na bypass operations sa San Miguel Leyte na corner ang Station Drug Enforcement Unit o kon SDU ang usah nga 44 anyos nga street level drug pusher nga hi alias Kim a barangay Malaginabot kundi in narikupo iya ang upat nga sushi ingin tatahapan nga shabu nga nagkakantina naman hin 1,900 pesos abulag operasyon na sikmit naman hi alias sa Iron 40 news ha Barangay Bislig Danawan Leyte mahuman ma recover ha iya an lima ka sa siing gitutuhan ng nga Shabu nagbabalor naman in harapit 10,000 pesos dako priwata Santa Fe Leyte alias Rooney ha Barangay Bulod dito Santa Fe Leyte o di na kumpirmar o gikumpiskar ha iya an tulog sa siing gitatahapan ng Shabu nga may timbang na porlumenos 2 gramos nagkakantidad naman din eh yung 13,000 pesos ano pat nga suspitsado inaadad na yan na kakustudiyahan na pulisiya samtang ginaadam na at dun mga formal nga kaso apakatalapas ang Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 para ipasaka sa Office of the Provincial Prosecutors.
3: Giniinquest na yan ang duhang suspek kapag patay ha usang head teacher ha kinapundan Eastern Samar ngan maatubang ini ha kaso nga murder sumalahan kinapundan PNP ha eksklusibo nga interviewan K5 News FM kan Police Lieutenant Ruel Lalosa Chief of Police han kinapundan PNP igin sumatini nga pasado alas 2 han maagahon didahan Hunyo 8 han matadaanan patay nga lawas han biktima nga hi Anthony Pardilan ha may kabanwaan nga parte han barangay Alang-Alang kinapundan na Eastern Samar 50 metros an kahirayotikang han ginuukyan nga balayhan suspect nga hi alias Joel subayhan ira imbestigasyon na nagkasabot ang suspect nga ng biktima nga magkikita ha barangay Alang-Alang antes matabuan krimen ginaligar nga kabulig ni Joel ha pagbuhatan krimen an iapatod nga hi alias Jerica 18 anyos na ibaroan nga pareho taga Santa Rita Samar ang duha nga suspect nga temporaryo nga naguukoy ha ira mga paryente ha kinapundan siring nila Losa ginbuhatan mga suspect ang krimen han waray humatag hinkwarta ang biktima umamin ang suspect nga ginpapaiwas na hirahan ira mga paryente ha kinapundan salit mauli na unta hira ha Santa Rita nga na maarohin igarasolina ha mao nga biktima hanwaray humatagin kwarta hi Pardilana dito na inigin panmumunuhan mga sospek ha magkadurudelain nga partehan iyalawas nga niginlabog ha 50 kametros an kahirayo tikang habalaya nga ginuukyan han sospek mahuman buhato ng krimen dagmit nga umis ka po ang mga gintatahap o gintatahapan nga sospek daraan na motorsiklo han biktima nga nakakulop Hunyo 8 nadakop na ang mga suspetsado habulig han Santa Rita PNP.
0: Alas 6:07 na mga ka-K5, balay pang notisya lokal, habot nga kulturahan na pagligot ng mga TikTok reels nga mag-usahan o mag-usahan nga pagkita ha mga cellphone, utro nga gibabalik. Ano ka ba'y tinuibi nga Cine Europa Film Festival? Ang traditional nga experience ang pagkikitahin pelikula at Tacloban City ang yana ini nga simana kaupod ang Film Development Council of the Philippines pag dudumaraon ini ha East Visayas State University o kon EBSU Auditorium tikang din ito na Unyo 11 kutubin din ito Pizza 15 kundi nagsasalida hagi iihai nga European Film Festival of Pilipinas and this is a is nga mga sikat nga pelikula tikang Europa hin libre kan abriha publiko sula kan IBSU Director of Internationalization Affairs Faustino Aure ini in usagi hapon nga higayon nga may maro gawas sa mga klas nga magud mabuligan naman ang kanamaan nga makasabot ang mga langyaw nga tradisyon kasaysayan nga mga kamatuuran na susidad han ibang nga nasod ginlalauman nga matambong at doon mga delegado nga diplomat nga hira AU Ambassador to the Philippines Mazimo Santoro nga Irish Ambassador Ima Haiti agud nga igya duso at doon kultural nga balyuay nga na parikunon ang pakigupod ang mga nasod ginaghat rin nga lima ang lima kadlaw nga festival ang lokal nga komunidad nga kitaon ang kalibutan ng ibang mga perspektibo nga nagpapamatuod nga ang mga eksperyensya ang tao ay pwede magsumpaya katawan haluyo at mga katubatubang.
3: Makatapos Usan nga notisya lokal, padayon ang panhatag hin school supplies. Han K5 News FM Tacloban ha Kapangian Central School ha ilarohan K5 Serbisyo Publiko Balik Eskwela Program. Yan ang adlaw Hunyo 9. Maabot ha 263 nga mga kindergarten ng grade 1 students ang malipayon nga nakakarawat han mga higamit paneskwela. Dako ang pasalamat ni Irene, residente han Barangay Serin, nga usa ang iya anak nga nakakarawat hin school supply. Matungod nga kulang ang iya na palitungod han nahitaas nga presyo han mga papliton. Sumala naman kan na Aurelia de la Cruz, school principal han Kapangian Central School. Ini nga serbisyo publiko in makakabulik pag-aghata mga kabataan, pinaagihan paghatag in importansya han edukasyon. Kasumpay pahini, dako naman ang iya pasalamat ha JNT Express Philippines 578 Emporium ngan sugad gihapon han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: Alas 6:10 sa natong mga balita lokal na gimpanangat tayo ipinagi ang Clinica D3 Bio na Superfood Supplement. Ato naman na mga balita nasyonal na gintagan o truhin doon ng Malacanang ang liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian amo itong ginkikilalahan ehikutibo. Iniin matapos maghangyo ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano hinusa nga interim arrangement sa Senado para daw maprotehanan at itong mga empleyado ini abot nga kasamo kan liderato. Sibalagkan na Prince Officer Claire Castro bangin na mautro anay tabuhan una nga House of Representatives kundi in waray dayon tumana ni Cayetano term sharing agreement ni Congressman Lord Alan Villasco. Ay laro matunigin dudo so nga interim manage an interim arrangement ha kampo ni Cayetano pagpapatuman hin dual signatory. Joint certification mechanism para mga disbursement, checks, vouchers, kontratangan, iba pa ng mga dokumento. May kalabutan ng operasyon ng Senado ng impeachment court.
3: Pagkatapusan nga balita nasyonal, nagpadarahin surat hi Batangas 1st District Representative Leandro Labiste kang Senador Erwin Tulfo ang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee agad maghatag hin impormasyon para hagin bubuhat nga imbestigasyon han komite hi unong ha mga flood control projects sa Pilipinas. Sumalakan Levise, iginpadara ni ang maong asurada nga may petsa nga Hunyo 5, yan ang atuig. Ipinaagihin email tungod kay diri man iginhatag ang iyan nanay nga hi Senadora Loren Legarda ang contact details ni Tulfo. Igindoon pa ni Levise nga andam hiya bumulig habisan ano nga pag-usisa nga may kalabutan ha mga proyekto han Department of Public Works and Highways. Labot lakan Tulfo, nagpadara gihapon hiyahin pareho nga surat ha iba pa nga mga senador.
0: Alas 6:13 naton mga balita nasyonal. Again, padangat tiniya iyo ay pinagyan Mighty CD Alkaline Vitamin C. Nagatagin extra nga protection nato lawas, nagpapakusog ito nato resistensya nga na immune system.
2: Maravita International.
0: Naton naman mga balita lang yung alam na saan. Nagkauyo ng Israel ng Iran nga undangon anay ang balyua ang himpag-atake para tagan na hindalan ang negosasyon para kahimyangan ang Middle East. Gimpahayag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu nga hapagkina gimpapakalma anay ni Iran sitwasyon samtang nga nagpapahimat ko naman at tunpwersa militar ang Iran in makurukusog nga pag-atake ng bulos kung otro naman nga tatalapason ng Israel ang sarabot partikular na Lebanon. Natabo ini nga ceasefire mao man makigistorya at telepono ni US President Donald Trump kan Netanyahu din prangka nga nagapahimatgo na presidente han Amerika nga babayaan nira agyera ang Israel kundi ri ini sumunod ha common sense nga igindudusong nga peace deal han US ngan Iran. Nagtikang ang panibago nga samok din ato Domingo, din ato magpaarak ang Iran na hin mga misile kung mapagbulos sa pag-atake naman ha Beirut. Again, baton naman ang Israel na kakulob Lunes. Pinagi itong pambubumba naman ang mga pasilidad ng ballistic missiles. Ito ni Hamasher Iran.
3: Ha Makatapusan nga balita internasyonal, umabota ha North Korea hi Chinese President Xi Jinping para haiyasyahan nga opisyal nga biyahe hagawasan ira nasod. Yan nga tuig aguda pabaskugon an iya gintatawag nga di magugubal nga pagkasarangkayhan China ngan sirado nga rehimen ni Kim Jong-un. Ini nga pagbisita in natungod hawaray pag-uswag ahimang raw partehan nuclear nga armas sa han Pyongyang nga Washington lakip an pahayagan bugto nga babayi ni Kim nga an ira nuclear weapons program in usa nga butang nga diri nira iguundang. Sumala ha mga eksperto dumako an buota han North Korea tungod nga nakakuha inihin critical nga suporta tikang ha Moscow Russia mahuman magpadara inihin mga kasundalohan ang Ukraine agud suportahan an Russia. Sali tinguha yan ni Xi nga siguraduhon ang impluensya han China kumo nangunguna nga kaalyado militar nga ekonomikal han nasod. Samtang diri naman na ginbubulkas ni South Korean President Lee Jae ang panawagan han denuclearization na tuod naman ang mga eksperto nga ginkarawat na han China nga usana nga nuclear state ang North Korea nga prioridad yan ni Xi ang stabilidad han rehiyon.
0: Alas 6:16 na mga ka-K5, ito na balita. Halangyaw ng alam na sana, ginpadangan tinihayong klinika DTX sa 500, makusog nga panguntra, han high blood pressure.
2: Balitang negosyo, negosyo, negosyo.
3: Para naman ha balita negosyo, nahipatig han Philippine Statistics Authority ang pag-ubosan ihapan mga waray trabaho nga Pilipino ha 2.41 million dirahan Abril tikang ha 2.58 million han Marso gawasan hulgahini ha pagluya o pagluya han labor market tungod han na eksperyensyahan nga krisis ha enerhiya. Ini nga datos ina katugbang han 4.7% nga unemployment rate nga huruhamubo kumpara ha 5% atun Marso nga ang gisasyahan niya nga tuig nga humamubo ha 5% mark ang ihapan mga tambaya. Haluyuhin niya sumaka naman ha 7.41 million ang mga underemployment o ang mga ihap han underemployed o ihap ang mga may trabaho pero namimiling pa hinadugang part-time jobs. Tigang ha 6.03 million han Marso nga gihataasi tikang pa han Marso 2022. Haluyo nga bahin, humamubo naman ang kabug-usang ihapan mga may trabaho. Ha 48.89 million didahan Abril, tikang ha 49.07 million didahan Marso. Bisan pa nga humitaas ang employment rate, ha 95.3%. Igin sumat gihapon ang PSA nga ang labor force participation rate o ang ihapa. Han mga Pilipino nga aadahas sakto nga pangidaron ngan andam magtrabaho in humamubo. Ha 62.7% o 51.3 million nga individuala. Kumpara ha 63.3% nga nahipatig han naglabay nga Marso.
0: Alas 6:18 na mga ka-K5, wala ito na balita ni Gus. Hindi na padangat ni Heyo. Nadidiyak sa coffee mix na kagkapikanan na detox sa kape.
2: Balita! Wow!
0: Ato naman na balita ng kakaiba. Ka-K5, masugot ba kamo kung ito nagbabakuna yung mga medisina in hinimuan na han-AI? Kalinang puso nga naka-invento at itong mga scientifico han University of Cambridge kinusang nga kakaibang nga bakuna gamit ang artificial intelligence o kung AI nga may kapasidad nga sumagang hadurilain nga klaseng virus nga napumugong ang masunod nga mga pandemya. Ini nga bakuna may itong gidisinyo agad umato kontra nga tanan nga klasehin na coronavirus. Lakip na itong mga variant ang COVID nga virus nga aada hapag kaya na ang mga hayop nga may potensyal nga bumali na tao pinagitong pag-analisar han AI ang mga genetic codes tikang halain nga mga virus nga nakaghimuhin usang super antigen. Sa walakan na Professor Jonathan Heaney ang siyahan nga unom nga pag-aram mga ka-K5 39 katawo ay nagpapamatuod nga talwa sinigamiton nga nakatalaan na ang second phase hini kundi igproprobar naman ini 200 katawo para masabtan na kung tipaunan o hini yung kakabisa ang immune system o sa katawo. May tungod ini yung tikangan naghihapon ng Cambridge team ang era pag-aram ang mga kahayupan para mga universal seasonal flu vaccine. Kadiri na kinahanglan mag ubag-uhon kada tuig. S5N1 vaccine ang bakuna kontra mga viral hemographic o hemorrhagic fever. So ganito ang Ebola virus. Pag-explicar naman ni Professor Andy Puller, Director ng Oxford Vaccine Group, sa kadako ng game changer ang AI, hatungod hantun kapasini nga mag-predict ang reaksyon ng immune system na tao, na nagpapadagmit naman na paghimuhin bakuna nga makatalwas sindamo ng mga tao. Mga kakaipaib na itong balitang kakaibagin pa nga tayo ang Klinika D3 Bio na Superfood Supplement.
2: Balitang Entertainment.
4: Balitang Entertainment.
3: Para naman ha balita entertainment, mapasuan pagkarawat ang mga Pilipino ha sikat nga Chinese actress nga hi Zhang Yingfei, ang actress sa Liuhan viral character nga hi Linda Walker mahuman ini bisitahon ang Kapitolyohan Manila didan Domingo han gabi para ha usang special civic event. Gindara Pilipinas si Zhang han Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated para ha ira kampanya nga may panuyuan nga igdusoan edukasyon i-promote ang turismo hanasod ngan pabaskugon pa ang relasyon han mga Pilipino ngan Chinese. Hectic ang schedule han actress sa iya pagbisita tungod nga nakatalaan hiya nga lumibot ha makasaysayan nga Intramuros. Mabisita gihapon hiya ha usang high school ha Quezon City ngan makikigbonding pa hiya ha iya mga Pinoy fans ha usang mall para han meet and greet event. Sumikat hinduro hi Zhang hanasod tungodan iya pagganap kumo Lindsay Wang o Linda Walker nga niya Pilipinas sa vertical micro drama nga The Heiress Who Won with Brains. Naginda ko nga iristoryahon nga naginhimo nga meme ngan Lodi han mga Pinoy netizens ha social media niya karakter tungodan iya kabaltok. Salit hiya naging simbolo han academic excellence ngan inspirasyon niya na han mga Pilipino nga estudyante.
0: Alas 6:22 sa nato na balita showbiz. Sige pa lang at tayo ang TTX Beauty Soap kampante kasalagang dala ng TTX Beauty Soap.
2: Balita Sports.
0: At naman na balita sports sa mga kakipay. Natuman ang iginsaad ni Victor Wimbinyama nga mabawi hiya sa game 3 katapos sa niya palpak nga performance sa game 2 dito ni NBA Finals. Si Wimby ang nagpaarak ni 32 puntos para alsahon ang Spurs sa game 3 victory 115-111 kontra New York. Nag-indikitay ang inkwentro tumtum last period kundi impirmi haros malalanat han next and abante han Spurs pero nagaburublig hira Wimbinyana upo ni Wimbinyama Stephen Castle nga ni di Aaron Fox nga salbaron ang San Antonio para imo bra 3 point shooting han next kay di nato na fourth quarter 14 nga dekada Rainbow Country wala aton na nahasyon. Ikaso naman ang sumuporta ang 23 puntos samtang may na 30 puntos naman ang Phil Am nga hi Leilan Harper tara parahan San Antonio. Kira Jalen Brunson nga hi OG ang nagpasaan sa New York. Ipinagyan ito nira 32 nga 28 puntos. Naglabaw ang Spurs sa final quarter. Katira kabisis nga nagtarhog yung pagdikit ang New York. Pero nagmalinang puso ng Spurs nga makalikay. 0-3 nga buho sa championship series. Yan itong tulong nga bangga ay nakadaog ang New Year kay Induha ka bisis home court and sports samtang ha game 3 nakaigbaw naman ang San Antonio at teritoryo naman han next game 4 maghimuon din ito Webes dito lagi hapon din eh at New Year. Mga kagipay, maratong balita sports. Ipanangat tayo ang Extend Food Supplement. Nagatagin extra kusugan enerhiya. Sigurado kung kulangon ng one round kung naka-extend food supplement ka. Nagini, yan natin tinatapos sa natong D3Bio Evening Newscast. Yan ang Martis nga daw, Union Weather. Di mga naging taga pasamuak. Ako'y ka-K5, Roger Tilana.
3: Ako naman ay ka-K5, Kim Soriano.
0: Para ang kampiyon ng mga balita sa servisyo publiko.
3: Ngan kaliawa na siyudad ang Tacloban ngan bugos nga sinirangan Bisaya sa K5, K5 News FM.
5: K5, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
7: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. Eye Care Gold, Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry, berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidants eye formula. Basta problema sa mata, i-Eye Care Gold na yan. Eye Care Gold, ang subok na. Eye Care Gold, mabibili sa mga butika.
8: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga tugtog alas 4 e medya itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 at aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth ngan prevention is better than cure. Libre nga check-up han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
9: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karay bumatray? Iton mga produkto han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mitesi, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Klinika, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80, Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmasya, Nicola, ha Poblacion, Tolosa. Seth Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag-DTX products na!
10: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
11: Yung hapon, ngadto sa tanan, mga higugman ako, mga higala o mga kaigsuunan. Sa atong panag-uban karon ining ato nga 30 minutos mga higala alang sa ato nga gitawag og sundown nato nga mga pagpamalandong. Atong pamalandungan kining nabiling pila ka mga minuto sa di pa mosalop ang adlaw ang igpapahulay, ang adlaw ikapito mga higala nga magsugod sa pagsalop sa adlaw ikaunom o sa pagsalop sa adlaw ikapito. Mauni ang ato dinhi nga pagtamod sa atong adlaw nga gitagaag pagtagad ang usa ka adlaw sa semana nga gigahin sa Dios alang sa iya makatawhan sa pagpasidungog kaniya ingon nga mao ang Dios nga buhi ang maglalalang sa tanang butang sa kalibutan. Busa sa tanan ako mahinigugmang mga higala o kaigsuunan nga nagapakiguban sa ato nga mga kaigsuunan sa bisan diin, pinaagi sa atong mga panimbahon sa tibuok ng adlaw o ang uban kanato siguro naara sa ilang mapuloyanan, ang uban naapod sa mga balay alampuanan o balay nga tigumanan, fellowship center. Mao na mangigalam kingsunan ang atong mga gibuhaton basta moabot ta sa adlaw nga ang Dios atong pasidunggan. Pinaagi sa ato ang pagpahulay, pagbalaan o ato nga sa mga buhat sa pagpanalangin. Busa niini nga ato higala nga panag-uban karon hangtod ta sa alas 6. Atong pasalamatan ang Dios sa iyahang mga buhat kanato. Sa gihapon ang ato nga panag-uban live ta mga higala ngani ata sa gihapon nanuka dinhi sa ato nga panag-uban sa K5 News FM Dumaguete 7. Og ato higala karong pamalandungan ang pipila ka mga balaang pulong sa dili pa mo salop gayud ang adlaw sa mga hinigugma na kung makigsunan. Kumusta ang ato nga tibok adlaw nato nga mga pakiguban sa Dios, kauban sa atong mga kaigsuonan, sa ato usab nga mga programa sa tibuok nga adlaw, sa atong mga espirituhanon nga mga panagtigom. Kumusta ang mga panalangin? Ang atong nabatnan siguro daghan ato makigsuonan na puno gyud sa mga panalangin, sa mga mensahe sa mga alawiton nga espirituhanon o mga mensahe usab sa mga balaang pulong, mga dugang nga mga pagtuon alang sa ato nga mga pagpalambo sa atong mga pagkinabuhi nga matarong og balaan. Sa di pa ta mahigala makigsuonan, magbasag pipila ka mga pulong dinhi sa atong balasahon nga gihimo natong tamdanan sa ato usab pagka sayod sa mga butang nga mahitabo ni katapos sa mga adlaw. Sa di pa ta niini magbasa, magpaigayon sa ta sa usa ka binuksan natong pag-ampo. Amahan among langit nun, maayong dapit sa sayong kagabhion, alang kanimo, nagpasalamat mi o Dios sa imuhang mga buhat, sa pagpakiguban, sa imong mga katauhan nga nagpahulay sa tibok adlaw, nga ikapitong adlaw sa simana, o pinaagi usab sa mga pagbalaan, pagpananangin, sa daghan nga mga espirituhanon, nga mga panag-uban, hinaot nga mahimo kini usab nga dakong influensya sa pagkamataro o pagkabalaan kinaiya nga gipakita ni Ginoong Hesus sa iyang kinabuhi. Busa samtang ni apay pila ka magutlo sa di pa mosalop ang adlaw, himo o Dios nga mapaymusta namo ni sa mga pagmalandong sa mga balaan nimong pulong sa di pa mo sugod na usab ang mga gutlo sa bag-o na usab nga ihap sa simana. Dalaygon ka sa walay katapusan sa imong papakiguban ka namo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among manuluwas. Amen. Atong basahon dinhi ang balasahon sa basahon mga hitabo sa katapusang panahon. Ang uluhan dinhi makaigsuonan ang atong mga pamatasan dili mausab. Unsay ato dinhing angayan pamalandungan, ang atong mga pamatasan dili mausab. Unsay gipasabot aning dili mausab mga ningog manako nga mga igsuon? Pahina 240. Balasahon mga hitabo sa katapusang panahon sa Cebuan nga version. Nag-ingon, kon ikaw mahimong balaan sa langit, kinahanglan mabalaan una ikaw dinhi sa yuta. Ang mga taras sa kinaiya nga imong gihambin sa kinabuhi, dili mausab pinaagi sa kamatayon o sa pagkabanhaw. Ikaw mubangon sa imong lubnganan sa maog gihapon nga pamatasan nga imong gikinabuhian kanhi sa imong panimalay og katilingban. Dili usbon ni Jesus ang kinaiya sa iyang pagbalik. Ang buhat sa pagkausab, kinahanglan buhaton na karon. Ang atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, maoy magtudlo sa atong padulngan. Ang mga kadaot sa atong kinaiya, kinahanglan hinulsulan, og dag-on pinaagi sa grasya ni Kristo. Og ang usa ka na bagay nga kinaiya kinahanglan hulmahon samtang ania niining panahon sa kahigayunan, aron kita mohaom sa mga puloy-anan sa kahitasan. Atong gibasa ang pahina 240, ikaduha nga parapo kon paragraph sa Cebuan version. Ang atong mga pamatasan dili mausab. Sa unsa nga pagkaagi? Kining atong mga pamatasan, mga higala o makaigsuunan, gikinahanglan nato ni nga mahimong ligdong. Kay maone ang gikinahanglan sa matag magtutuo ngadto kang Ginoong Hesus. Kung magbasa ta sa sinulat ni Apostol Pedro sa kapitulo 1 sa ikaduhang Pedro, versikulo 5 o hadto na sa versikulo 9. Nag-ingon ang mga pulong nga nakasulat, ikaduhang Pedro kapitulo 1, magsugod tagbasa sa versikulo 5. Ang uluhan mga mag-aambit sa Dios nong kinaiya. Og tungod ni ining maong hinungdan, himuan ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo ipuno ninyo ang maligdong nga batasan. Og sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo. Sa sayes, og sa kahibalo ipuno ang pagpugong sa kaugalingon, og sa pagpugong sa kaugalingon ipuno ang pagkamainantuson, og sa pagkamainantuson ipuno ang pagkadios nun. Sa 7, og sa pagkadios nun ipuno ang pagbati nga inigsuon, og sa pagbati nga inigsuon ipuno ang gugma. Bersikulo 8, kay kon kining mga butanga inyong mabatunan og magatubo, kini magapahilayo kaninyo sa pagkataspukan o sa pagkadili mabungahon diha sa inyong kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. 9, kay bisan kinsa nga nakulangan ni ining mga butanga, siya buta og igo lamang makakita sa duol og nahikalimot nga siya nahinluan na gikan sa iyang karaan nga mga sala. Bersikulo 10, busa, mga igsuon, paningkamuti sa labi pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag og pagkapinili, kay kon inyong himuon kini, dili gayod kamo mahulog. Og sa ingon ni ana, aduna unyay madagayaong pagpahigayon alang kaninyo sa usa ka madaugong pagsulod ninyo ngadto sa dayong gingharian sa atong Ginoo og manuluwas na si Hesukristo. Atong gibasa ang ikaduhang Pedro kapitulo 1, mga mag-aambit sa Dios nung kinaiya, mga bersikulo 5, 6, 7, 8, 9, 10 og bersikulo 11. Ato ning pamalandungan makaigsuonan. Ato ning balunon alang sa ato na usab pag-atubang sa bag-ong semana sa ihap ni ining bag-o lang usab nga natapos nga semana ni ining adlawng igpapahulay. Ang atong mga pamatasan sa atong gibasa dinhi matud pa nga kun ikaw mahimong balaan sa langit, kinahanglan mabalaan una ikaw dinhi sa yuta. Mao ni usa ka matang makigsuonan sa kaluwasan nga adunay kondisyon. Nga kung gusto tang mahimong malinuwas sa silot sa kamatayon, sa silot sa atong sala nga mao ang kamatayon. Kay ang suhol sa sala kamatayon. Kung buot kitang maluwas nga dili ta masilutan sa atong tinuod nga makasasala nga kinabuhi. Dunay atong mabatunang kaluwasan nga walay kondisyon. Pinaagi lang sa atong pagkapinasaylo. Mahimo ngang atong masala mapasaylo bisag unsa kadako, unsa kadaghan, unsa kaitom, unsa kapula, kon ang atong sala, ato lang ang kunon atong isugid ngadto sa makapasaylo sa atong sala. Kondiin kita nakasala, dito na to isugid ang atong sala. Kung nakasala ka sa tao, kung unsay nabuhat nato nga dili maayo sa atong isig katao, adto ta mosugid usab sa atong sala kaniya kon sa iya man ta nakasala. Ayha ta mangayo og pasaylo usab sa Dios, human kita ginapasaylo usab sa atong isig katao. Kay ang tao nga diin atong nabuhatan og sala, kabtangan kana siya sa Dios. Ang Dios mao'y tag-iya sa kinabuhi sa tanan nga mga tao. Dili mahimo nga atong idiretso ngadto sa Dios ang atong papangayog pasaylo sa atong sala nga gibuhat nato ngadto sa atong isig katao. Busa ang kasuguan sa Dios nga iyang gisulat sa iyang tudlo diha sa papan nga bato. Duha kana ka papan nga bato. Nganong duha mana kapapan nga bato ang napulo ka mga sugo, dili di ay pwede og usa lang kapapan nga bato. Kay ngano dili di ay maigo nagsulaton sa usa lang kapapan nga bato unya himuon lang kanang back to back? Lain-lain ba di ay ang kadagko sa duha kapapan? Pareho ra mana ang iyahang sizes. Di ba dahi pwede o italikod lang ang usa sa gitawag sa atubang lima kay napulo ka mga sugo mana o ang sa likod po lima aron masigo yun ang napulo ka sugo. Pero nanong giduha mang yun mga higala o kaigsuunan atong basahon kung unsa ang hinungdan kay kinisya. Dunay pagpasabot sa Dios nga adunay atong tamdanan nga mga sugo nga diretso gyud sa Dios ang ato anang pagtuman. Di ta moagig tawo, dili pod pwede nga kun makasala ta moagi pod tagtawo. Ato ginag idirekta ngadto sa Dios diin ta nakasala. Og ang ikaduha, mausab ni ang halos susama ra ngadto na sa atong isig katao. Atong basahon ha, ani adini sa Mateo Kapitulo 22, mga versikulo 34, ngadto sa versikulo 39, o ngadto sa 40. Ani adini ang mga pulong nag-ingon. Apan sa pagkadungog sa mga Farisiyo, nga nagapahilom niya ang mga Sadusiyo, sila na nagtapok, versikulo 35, og usa kanila nga batid sa kasuguan, may gipangutana kaniya aron sa pagsulay kaniya. Versikulo 36, miingon siya, magtutudlo, unsa man ang dakong sugo sa kasuguan. Versikulo 37, og si Isos miingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing og sa tibuok mong kalag o sa tibuok mong salabutan. Versikulo 38, maoka na ang dako o unang sugo. Versikulo 39, o ang ikaduha sulusama ra. Doon na ikaduha nga sugo ha? Unsa man eh? Nga maokini, higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Versikulo 40, niining duha ka mga sugo, nagasukad ang tibuok nga kasuguan og ang mga propeta. Mateo Kapitulo 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39, og versikulo 40. Ato daw ning pamalandungan. usahay dili ba nato masabdan. Kay kun do na ganit tay sala ngadto sa tao, mudiritso putag mangayog pasaylo ngadto sa Dios. Usahay pod na atay sala ngadto sa Dios, didto po nato isugid sa tao. Wala pakata mo sipyat sa ato mga igala nga nabuhat. Ang hanay sa Dios nga ang gugma mauni ang katumanan sa kasuguan. Bisag unsa nga sugo, sugo man na sa Dios para sa atong isig katao sa mapananglitan. Sa ikalima nga sugo. Sa napulo ka mga sugo, nagsugod sa ikalima, ang atong tamdanan sa atong paghigugma nato ngadto sa atong isig katao. Ang unang sugo nga tamdanan sa atong isig katao, ikalima na kana kung napulo ka mga sugo ang atong tamdan nga nakasulat diha sa duha ka mga papan nga bato. Ang atong tamdanan sa sugo sa Dios nga atong tamdanan magsugo da sa unang sugo hangtod sa ikaapat nga sugo. Ug atong sabton ang duha ka papan nga bato, ang usa ka papan alang sa atong tamdanan nato sa Dios, ang ikaduha ka papan tamdanan po nato na alang sa atong isig katao. Nasamtan nato na mga igsoon. Unsa man ang atong tamdanan ngadto sa Dios sa unang papan sa napulo ka mga sugo. Ato nang mabasa sa kapitulo 20 sa basahon sa Eksodo. Naa din na ang napulo ka mga sugo. Magsugod sa bersikulo 3 hangtod sa bersikulo 17. Ang unang sugo alang sa atong tamdanan ngadto sa Dios mao ang pag-ingon sa Dios nga dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Kon mosipyat ni ana dito ta sa Dios mangayo og pasaylo. Kay sa iya ta direkta nga nakasala mga higala ni anang maong mga pulunga nga di ta magbaton og lain nga Dios sa atubangan sa Dios. Maone ang atong gibasa bersikulo 3, ang uluhan sa kapitulo 20 ang napulo ka mga sugo. Og ang ikaduha, alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga linilok sa bisan unsang butanga nga tua sa itaas sa langit kon dinhi sa ilalom sa yuta kon anaa sa tubig sa ilalom sa yuta. Maone ang sumpay sa di ta magbaton og lain nga mga Dios bisag mga larawan, mga linilok. Unsa man ang linilok? Kanabang gi-engrave, gi-kulit. Ingon ana mga kaigsuunan, bisag unsa pa na nga dagway, bisag dagway pa na ni Ginoong Hesus, bisag dagway pa na sa amahan nga langit nun, bisan unsang butanga nga tuas itaas sa langit kon dinhi sa ilalom sa yuta, bisan pag dagway nag mga manulunda kon anaa man sa tubig sa ilalom sa yuta, bisag dagway panas mga dagkong mga mananap di yuta, dagway ba nagtao? Dili gyud pwede. Basta kanang mga larawan nga linilok sa bisan unsang dagway. Mauni unyag naa gani na gawas gani ta ana magbuhat, dili po tayo payukbo ni ana. Mauni ang nakasulat sa versikulo 5, dili mo iyukbo ang imong kagalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehovah nga imong Dios, mao ang Dios nga buguhan, nga dagaduaw sa mga pagkadautan, sa mga mahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, sa ibabaw sa ikapat, kakaliwatan sa mga nagadumot kanako. Dili gyud pwede mo iyukbo ta mga higala ni ana. Di punta mag-alagad di ana. Kay nahulog na na og kompetensya sa atong buhi nga Dios nga maglalalang nga atong gituuhan og may magbubuhat sa tanang butang og tag-iyas atong kinabuhi. Nahimo na ng kompetensya. Nahulog na na og lain nga Dios. Unya, matod pa sa itong basa, kay ako si Jehovah, nga imong Dios, mao ang Dios nga abuguan. Unsa ang Dios may gala? mga bugho. Unsa man ang mga bugho, sagad ato na siyang maaplikar, ining atong kinaiya nga, dili ta ganahan og dunay laing higugmaon. Di ta ganahan og kanang naay mahigugma nga sa ato pong hinigugma o sa ingalan ani, manghigugma lain kining atong hinigugma sa tawhanon nga mga pagbati. Og sa ikatulong sugo, dili mo pagagamiton ang ngalan ni Hiuba nga Dios sa pasipala. Kay si Jehovah dili mag-isip nga walay sala ni adtong nagagamit sa iyang ngalan sa pasipala. Sadaan yun may gala mo ning atong pagka Kristohanon, ang pingan yun nato ni. Maggamit as ngalan ni Ginoong Hesus, ang pingan yun nato ni. Kay kung maka sala ta, mapasipalahan ang ngalan ni Ginoong Hesus o Kristo nga atong ginaladala iyang ngalan. O, basig maroon na hinungdan ni gala, di rabag yun mahimo nga pagasakiton daw ta, pagka mabilanggo daw ta tungod sa atong mga pagkamamumuno, pagkahilabtanon sa butang sa ubang mga tao. O basa ta na sa 1 Pedro Kapitulo 4, versikulo 15 o 16. Okay lang, bisan pag pasakiton ta, lutoson ta, patyon ta, tungod sa pagkamatarong. Mauna mga higala ang angay nga atong himoong mga pasidungog ngadto sa atong gialagaran na Dios. Mo sa ato ning gibasa ha. Ang tuyo natong ato ning gipasanto mga igsuonan. Bisan pa og sag-ulo na ning napulo ka mga sugo sa daghang mga magtutuong Kristohanon, ang ato lang ini atong ipasabot. Nga kining unang sugo or tamdanan nato ngadto sa Dios opat kini ka mga sugo nga nakasulat sa papan nga bato. Unang papan nga bato, upat ka na ka mga sugo. Ang ikaupat mo ang paghinumdom sa adlang ipapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Kini makaigsuunan ang ikaupat nga sugo sa tanang mga sugo nga nakasulat sa duha ka papan nga bato. Kani ang gitawag o controversial. Lalisunon, argumentable sa mga katawhan bisag mga magtutuong Kristohanon. Kay niining bahin sa adlaw ipapahulay, bisag di pata magiskot og pagsimba, na bahin gud niini ang mga magtutuong Kristohanon. Apan kining tanan ato ning masabdan nga mao gyud ni ang kahimtang sa mga pag-alagad nato kun dili kita matinawan mga higala o makiigsuunan. Kay sa ato nang gibasa din he, na dunay usa kabatid sa balaod ha, Master of Law, abogado mga higala nga batid. Iyang gisulay pagsuta ang kahibalo ni Ginoong Hesus kon makatubag ba siya og unsa ang dako nga sugo. Iyang gitubag. Gipasabot ni Ginoong Hesus nga una ang una o dakong sugo maogayod ang upat sa napulo ka mga sugo nga atong tamdanan. Kay dili mag-isip ang Dios nga wala tay sala kon gamito nato ang ngalan sa Dios nga mapasipalahan nato pinaagi sa atong mga pagkinabuhi natong salawayon, badlungon sa atong mga batasan. Mao ni nagiskot tag pamatasan mga higala makigsunan nga kung duna na ganit daw tay pagtuo sa atong ginabasa, ipuno nato ang maligdong nga batasan. Og sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo. Importante nga duna tay masairan ani. Kay kung di ta kahibalo mga higala, kay usahay ang atong tamdan ang ato ramang mga unsa itong buhaton nga ngadto sa atong isig katao, mura atong siguruhon nga wa na lang ang sa Dios, labi na aning adlaw ipapahulay, nawala na magina sa daghan may galang nga doon ay pagtuo. O diri na putas Dios maniguro o patrapod, siguruhon na to nga naagyutas alang ipapahulay niya, wa po tay ayog batasan sa atong isig katao. O dili na nato pwede himuon nga Naabya na sa mga nagbantay balaod, nag-angkon ng mga Sabbath-keeping people. Siguruhon na nato kay kita yun ang katawas Ginoo, kay klaro maning atong adlaw sa pagsimba, klaro maning adlaw ipapahulay. Oy, o niya ang atong isikataon sa una lang. Ang ikalima nga sugo nga maoy una natong tamdanan nga ato bantayan sa at-anan sa atong isikataon.

0: Igalaan nyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyo mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact number 0964-190-7541 o magkontak usab kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapadalangin ka na itong
1: K5 News FM.
2: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.

Okay, five. News FM, Philippine Standard Time. 7th in minutes past 7 o'clock, America. K5. Checking in is Manny Louie for the program Marites on air Tuesday na, America. K5. Martes. Kasama po ang inyong Marites on air. June 9, 2026. America K5, kumusta po tayong lahat? Ako, gusto ko mang sabihin Happy Tuesday, pero alam naman natin na grabe po ang nangyari kahapon na lindola, mga ka-K5. But before natin ibigay ang ulat ng mga balita, ang mga latest na pangyayari, mga ka-K5, sa Mindanao, kung saan na patuloy ang mga paglindola at aftershocks na nararamdaman. Again, this is Manny Louie checking in for the program Marites on Air, mga K5. Yes, tayo po ay nagbalit ulit simula last week, no, sa ating original program from 7 p.m. to 9 p.m. which means maaga nyo na ulit akong makakasama, mga K5. Hindi lamang chismisan pagdating sa pag-ibig at sa mga artista, dahil imamarites din natin ang mga latest na balita na maaaring hindi nyo po naabutan o hindi nyo napakinggan mula umaga hanggang gabi. Ayan. So yes, mga ka-K5, nag-dinner na ba yung song na plinay natin, no? Pauwi na ako by Skastically. Sa mga pauwi pa lamang dyan at namimiss na ang kanilang mga baby. So may mga inuuwian, mga ka-K5, mag-iingat po tayo. Siguraduhin na mag-dinner at uminom ng inyong mga food supplements at ng inyong mga vitamins para hindi na kayo mabilis kapitan ng mga sakit-sakit, mga ka-K5. Pag ikaw ay laging pagod, puyat at kulang sa tulog, ang tendency niyan, mga ka-K5, mabilis po tayong magkasakit. The health is wealth. Alam natin yan, mga ka-K5. Kaya naman, wala nang patumpik-tumpik pa. Huwag na po nating patagalin pa. Ibibigay ko na po sa inyo agad ang mga latest na balita sa oras na ito, mga ka-K5. Shoutout po muna tayo sa lahat ng nakatutok sa ating programa mula Luzon, Visayas, Mindanao at kung saan man. Abot ang K5 News FM via live streaming. O din naman kaya yung mga nakikinig sa atin dito sa Eastern Visayas live on air. Ayan, umiyari po tayo sa 103.1, mga ka-K5. Eto na nga ang latest sa oras na ito. Umakyat na po sa 38 na bilang ng mga napaulat na nasawi at 4 naman ang nawawala, samantala 478 na sugatan na sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon po yan sa Office of Civil Defense, mga ka-K5. Nakakalungkot talaga. Dahil nga, no, talagang kakahapon niyanig at talagang nabalot ng pangamba, takot ang ating mga ka-K5 sa Mindanao.

ito talagang, alam yung shinake at ano nga yung binayog in Tagalog. Kasi yun na yun, yung yinugyog. Mga K-5, yes, grabe, sumasayaw talaga yung mga building, yung mga bahay, yung mga establishments, mga ka-K-5. At talagang matutroma, matatakot, at magpapanik ka kung ikaw ang nasa sitwasyon na ngayon, mga ka-K-5. Kaya naman, sama-sama po tayong magdasal sa lahat po ng mga ka-K-5 natin na yung mga pamilya nila ay nasawi, yung mga ka-K-5 natin no, na natakot, yung mga ka-K-5 natin na sugatan, na mga ka-K-5, isama po natin sila sa ating dasal. Samantala na itala naman ang magnitude 5.4 na lindol sa Katubigan malapit sa Maazim sa Rangani kaninang alas 6:07 ng gabi, mga ka-K5. Ngayon lamang po yan, no? 6:07 p.m. Ayon yan sa FIVOX. At ito daw ang aftershock ng naitalang 7.8 na lindol sa Sarangani kahapon, dagdag ng ahensya. Kaya naman mag-iingat, mga ka-K5. Nakakatakot at nakakapangamba, no? Dahil ang lindol po, ito ang, alam mo yun, ang posibleng mangyari. Isa sa mga sakuna na ayaw natin, kinatatakutan natin, pero, di ba, wala tayong magawa kasi hindi natin alam kung kailan ito mangyayari, mga ka-K5. Hindi natin ma-predict at grabe naman yung mga pag-alog na hanggang ngayon, mga ka-K5, umaabot pa ng 5 point something. Malakas pa rin yan. Ayan. So, kumusta naman, di ba? I could just imagine yung mga lola, lolo, yung mga bata, di ba, yung mga ka-K5 natin na nabalot ng takot at hanggang ngayon ay hindi pa rin maka-move on, hindi pa rin maka-get over sa nangyari, and then mayat maya may paglindol or aftershock na nangyayari. Imagine nyo yun, mga K-5, kung gaano ka traumatizing talaga ang pangyayari na ito. Kaya naman magdasal po tayo ng taimtim na sana hindi na po at wala nang lindol pa ang mangyari ulit. At ano po ba ang mga dapat nating gawing paghahanda? Mga ka-K5, dapat talaga alam natin kung saan ang mga safest evacuation area, mga ka-K5. Lalo na tayo dito sa Leyte na nasa fault line po tayo. At of course, ang basic na duck, cover, and hold, mga ka-K5. As much as gusto ko mang sabihin, huwag tayong magpapanik, I do understand. Diba na ang hirap gawin yan, pero kailangan po talaga nating kalmahan para makapag-isip tayo ng maayos at magawa natin yung tama, lalong-lalo na in case of emergency. At sana nga, hindi na ito ulit mangyari, mga ka-K5, dahil talagang nakakatakot, no? Ito po talagang isa sa mga pangyayaring masasabi nating delubyo, mga ka-K5. Kaya naman ito ang tamang panahon, tamang oras para tayo ay magdasal. Para tayo ay, I would say, di ba, hindi lamang hanggang pagdarasal, kundi tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan. Mga ka-K5, life is short. Hindi natin alam ano ang mga pwedeng mangyari sa mga susunod na oras at susunod na mga araw. Samantala, mga ka-K5, para naman sa ibang balita, isa na namang nakakalungkot na balita, mga ka-K5. No? Kanya bilang isang nanay din, ako ay nalulungkot na makita ang isang nanay na nagdadalamhati at talagang, alam mo yon, hindi alam ang gagawin at shock pa rin hanggang ngayon dahil hindi niya inaasahan ng kanyang anak na isang varsity player, isang basketball player, mga ka-K5, sa Ateneo ay nasawi ng dahil sa team building, mga ka-K5, or should I say, let me correct it. Dahil sa isang training activity umano kung saan nagpaalam nga ang kanyang anak at sinabi na, "Ma, maaaring hindi mo daw ako makontakt ng ilang araw." At bigla na lang kahapon, merong nag-text sa kanya na, "Maaari po ba kayong tawagan, ma'am?" Na hindi naman daw ito tumawag, na siya pa ang tumawag. At ayun na nga, naibalita na na disgrasya at nasawi ang kanyang anak. Ang alam mo yun, nagtataka lang ang magulang at ang nanay ng estudyanteng nasawi, mga ka-K5. Mga si Rene Baterbonia. Ayan, isa po ito sa Ateneo Men's Basketball Team player, mga ka-K5. Or, yes,
sasawi, mga ka-K-Fam. Nagtataka siya dahil marami daw pasa na tinamo sa katawan ng kanyang anak. At naikwento niya rin sa isa niyang interview na nakatali ang kanyang anak or may nakatali sa paa ng kanyang anak na nasa 20-something liters na bigat. Aba, talagang malulunod ka, mga ka-K-5. Parang hazing na to, hindi na to ordinaryong training activity. At may punto ang kanyang nanay nang sinabi niya na basketballista ang kanyang anak. Ano naman daw yung relation or paano mo naman marerelate yung swimming, or yes, maybe pwede, no, isang ano activity, pero parang napakalayo, di ba, para sa isang basketball player lalagyan mo ng bigat yung katawan, mga ka-K-Fam, na hindi naman ito swimmer. Nakakaloka at nakakalungkot, mga ka-K-Fam, bakit grabe ang mga pangyayari kahapon. So nanghihingi nga ng hustisya ang nanay ng basketballistang ito. Ayan, mga ka-K-5. At sana, no, ay maaksyonan, maimbestigahan at talagang ma-autopsy ang bangkay ng estudyanteng ito. At samantala, mga ka-K-5, para naman sa ibang balita, naglabas ng parehong memo ngayong araw sina Senator Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano para sa work arrangement ng Senado ngayon Linggo. Ayon lang, mga ka-K-5, dahil dalawa sila. Isang Senate President at isang acting Senate President. Sino ngayon ang pakikinggan or paniniwalaan ng Senado? Ayan, work from home arrangement simula bukas hanggang Huwebes, June 10 to 11 ang inanunsyo ni Senator Sherwin Gatchalian, habang si Senator Peter Alan Cayetano ay 8 a.m. hanggang alas 5 ng hapon naman ang memo ni Senator Peter Cayetano hanggang Huwebes. O, diba, nakakaloka, mga ka-K-5. Agawan ng trono ng posisyon. Power! Mga ka-K-5, mamaya pag-usapan pa natin ang ibang mga balita, and of course, pati rin ang ulat ng panahon, mga ka-K-5, at ang latest sa showbiz. At kung kayo po ay may mga katanungan, may mga reaction, may mga komento, or meron kayong gustong pag-usapan natin ngayong gabi, mag-comment lamang po sa ating live streaming at samahan si Maring Louie hanggang alas 9 ng gabi. At walang alas, don't change your dial. Keep it here on your favorite radio station, K-Fam News FM. At ang programang ito, mga K-Fam, ay hatid sa inyo ng Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center, ang mga produkto ng aming CEO na si Dr. Ramil Uy, na walang ibang goal or mission ang aming CEO kundi makatulong sa ating mga ka-K-Fam na maging abot-kaya na sa bulsa ang mga food supplements na ito, at para maging healthy na po tayo lahat, mga ka-K-Fam. Kung ikaw ay naghahanap ng pangmalakasan na vitamin C, MITC mo na yan, mga ka-K-Fam. At kung kailangan mo naman ng gagamot, o di naman kaya ay makakatulong sa iyo kung ikaw ay may diabetes o diabetic o may high blood pressure, DTX 500 po, mga K-5, ang perfect na food supplement para sa inyo. Isa po sa pinipilahan at pinakamabilis maubos na food supplement ng Clinica de Alternativo. And of course, kung ikaw naman ay medyo makakalimutin na at kailangan ma-enhance ang inyong memory at may allergies, mga ka-K-5, Clinica D3 Bio muna yan, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. At kung ikaw naman ay mahilig sa kape, kung gusto mo na pinaglalaban ka araw-araw, tamang-tama ang tibla, tamang-tama ang sarap, mga ka-K-5. Nakapagkape ka na, na-detox ka pa, i-DTX Coffee Mix muna yan. Again, available po lahat ng ating products sa Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center, located sa downtown area, tapat lang po ng Bose John at Bose Coffee. For the meantime, mga ka-K-5, here is a song by Moira de la Torre. Sa lahat ng mga Torrete dyan, this song is for you.

K5 News FM. Philippine Standard Time, 15 minutes past 8 o'clock, mga ka-K5. Mampahinga gabi yung tanan. Magandang gabi po sa ating lahat. Maayong gabi sa atong tanan, mga ka-K5. Again, this is your Maring Louie, the program. Marites on air. Marites, mga ka-K5. June 9, 2026. Kumusta po ang ating mga estudyante, diba, na balik eskwela na po tayo ngayong linggo. Ayan, speaking of balik eskwela, mga ka-K5, simula kahapon, no, ang K5 News FM Tacloban ay namigay po sa iba't-ibang paaralan ng mga school supplies, diba? Siguro kami, nasa 600 na students ang nabigyan. At bukas naman po ay nasa haro kami. May bibigyan naman tayo ng mga estudyante at eskwelahan doon.

ng Kamahal ng KFM News FM, talagang gagawa tayo ng paraan para maipaabot ang tulong at pagmamahal sa ating mga ka-K5. Ayan, kumusta po ang ating mga momshies, ang mga estudyante, ang ating mga guro. Mabuhay kayong lahat. And congratulations po sa successful na opening ng klase mga ka-K5. And sa lahat ng mga gagraduate dyan at mga nakagraduate na, congratulations mga ka-K5. Speaking of, ayan, andito yung isa sa mga graduate na. Ayan, shout out to Ranuel Ayoste. Ayi, congratulations Ranuel! And of course, kay John Joven Briones. Ayan, ang member ng The Winning Celebrity Production na gagraduate naman ngayong Hunyo, mga ka-K5. At sa lahat ng ating mga ka-K5 na nagtapos at magtatapos ang kanilang pag-aaral, mabuhay kayong lahat. Ayan, nakakalungkot nga mga ka-K5, no? Dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin na tinututukan ang mga nangyaring paglindol kahapon sa Mindanao, kung saan 7.8 na nakakalungkot at napakalakas na lindol mga ka-K5 ang tumama sa Mindanao, kung saan madami na po ang nasawi, marami ang nasugatan at may mga nawawala at hinahanap pa. At patuloy ang aftershocks mga ka-K5, kung saan kanina bandang alas 6 ay may naitala nga, may na-report na umabot pa ito ng 5 point something. So malakas pa rin mga ka-K5, kaya naman mag-iingat yung mga ka-K5 natin dyan sa Mindanao at ipagdasal po natin sila mga ka-K5. Isama po natin sila sa ating pagdarasal. Ayan, ano ba ang ating mga dapat gawin mga ka-K5? Hindi mo talaga masabing, you know, magiging super handa ka. Kasi itong ganitong sakuna, itong ganitong pangyayari mga ka-K5 is hindi mo ma-predict kailan, di ba, mangyayari. Anong oras mga ka-K5? Kaya naman talagang pagdarasal po ang pinakamagandang gawin natin. Of course, ang isa sa mga pwedeng po nating paghahanda na gawin ay kailangan natin i-check ang ating mga bahay mga ka-K5. Kung wala bang yung mga crack, kung matibay ba yung ating yung structure ng inyong bahay mga ka-K5, at kung may mga sira ay ayusin na ito. Ayan, at dapat alam po natin yung nearest evacuation area sa ating lugar mga ka-K5, and yung pinaka-basic na gagawin natin na duck cover and hold mga ka-K5, na ayun nga sabi ko earlier, mahirap

mga ka-K-fans, so, sa mga nakakatanda, sa kanilang mga bahay, siguraduhin, no, na na-orient at talagang itrain ang inyong mga anak at ang inyong mga kasambahay kung ano ang gagawin in case of emergency, mga ka-K5. Pero sana ano, talagang pinagdadasal natin na hindi na mangyari ulit at wala na pong lindol pa na ganito kalakas na mapaminsala, mga ka-K5. At para naman po sa ibang balita, uy, may isang video no na nakita na nakikipag-usap si Senator Alan Cayetano kay First Lady Marcos. Ano kaya ang pinagchichikahan nila? Alam naman natin na ina-acknowledge daw ng Malacanang na ang bagong Senate President ay si Senator Gatchalian, mga ka-K5. Samantala, eto na nga. Isang senador daw mula sa Cayetano Block ang lilipat sa Gatchalian Block. Ayon yan kay Senator Bong Aquino, nakukompleto sa 13 na senador na requirement para maghalal ng Senate President. Sa gitna ng kalituhan ng Senate leadership, nakuha na naman ng pag-uusap. Ayon na nga, sa isang pagtitipon sa First Lady Liza Araneta Marcos at Senator Alan Peter Cayetano. At nakakatawa lang din, mga ka-K5. Of course, it's very confusing na kanina may sabay na linabas ng memo. Diba? Parehas naman naglabas ng memo si Senator Sherwin Gatchalian at Senator Alan Peter Cayetano sa work arrangement ng Senado ngayong linggo. Kung saan ang isa nagsabi dapat face-to-face, ang isa naman work from home, mga ka-K5. So, sino ang pipiliin nila? Ako, ayoko na talagang sumakit ang ulo ko dyan. Ayoko na silang isipin. Masyado ng maraming problema ang Pilipinas, mga ka-K5. At maraming nakakalungkot na balita at dapat tutukan.

estudyante, mga ka-K5, ang nasawi at nalunod dahil daw sa isang training activity, mga ka-K5. Ako, lalong-lalo na kung ikaw ay isang ina, isang magulang, talagang mararamdaman mo ang hinagpis at sakit, no? Na mawalan ng isang anak. Kaya naman, isama din po natin sa pagdarasal ang pamilyang ito at sana makamit po nila ang hustisya, mga ka-K5. Yan muna ang latest sa oras na ito. Hatid po yan sa inyo ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center products ng mga produkto ng aming CEO na si Dr. Emil Uy, mga

natin alagaan ang ating kalusugan. Kaya naman kung ikaw ay naghahanap ng pangmalakas na vitamin C, i-MyDC mo na yan mga ka-K5. At kung ikaw naman ay may diabetes, pwede naman kaya ay may high blood pressure. DTX 500 muna yan ang malakas pangontra high blood. May bonus pa dahil ilalayo kayo ito sa nakamamatay na sakit na cancer. At ang Clinica D3 Bio, the superfood supplement na may virgin coconut oil at vitamin D3. Nagproproduce din po ito mga kakifem ng happy hormones. Available lahat ng ating products sa Clinica del Alternativo Medicine and Wellness Center located sa downtown area. Tapat lang po yan ng Bose John at Bose Coffee. Alas 8.22 na 8.22 on the clock. Samahan si Mari hanggang alas 9 ng gabi. For the meantime, here is a song by Marshmello featuring Bastille titled Happier. Good evening, mga K5.

to ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan, K5 News FM. Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto, kontak.

0: adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Nadunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapali sa mga butika.
2: Hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Mm-hmm. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Uh-huh. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
3: Correct.
2: Kasagaran sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
3: Pananglitan, butang nato allergy.

0: ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
1: Common nga allergy, Sir GP, naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
0: Delikado.
1: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
0: Oh, delikado og makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
1: Naigitawag, Sir JP, nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
0: Dili ka ginhawa?
1: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya ang musunod ana, sigurado gyud, Sir JP, secondary respiratory failure.
0: Mulay kuyaw.
1: Simple raman ang management sa allergy, Sir JP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
0: Husto.
1: Ang Mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
0: Mojo, Doc!
1: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C, Sir GP.
0: Oh.
1: Imagine, sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
0: Bitaw sa?
1: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C, Sir GP.
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga puson sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 500 tulog ka kapsul sa buntag,
4: tulog pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
1: Kunay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og Mighty C, Sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
0: Husto.
1: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Syempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag-higayon nga mukaon tag-utan o prutas. Ang tawag ni init, transferred antioxidants.
0: And we harvested the most potent antioxidant known to man. O kini, gisulod sa kapsula. Ang flavonoids o polycosanol nga nakuha na to sa disugard sugar cane extract, ang pinakapait nga party sa tubo, muna'y naa sa DTX 500.
1: Naadyod na ang super antioxidant sa matag-kapsula sa DTX 500. Muna nga kung allergy ang imong giproblema, nga gapabalik-balik o dili makuha sa simple nga pag-inom o mga antihistamine, try mo ang DTX 500 o Mighty C.
0: Correct.
1: Ang approach sa allergy, Sir GP, is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
0: Bitaw sa.
1: Kaon pa jug ka. Kay lami.
0: Oh.
1: Avoidance and control ang first step kauban ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong mga singot. Mag-DTX 500, mag-Mighty C ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
5: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nag-hyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
2: Mighty C,
6: mabali sa mga butika.
2: Kining tulumanon. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
1: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang inyong tiyan.
0: Hisgutan na to, Dr. Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas ng sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
1: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sayon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong anak kung imong mga pinanggas kinabuhi.
0: Mm.
1: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
0: Muna.
1: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon ah, rajapon sa tamis og inom soft drinks.
0: Mm.
1: Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og MyTC nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
0: Gisayangan og palit sa DTX 500 og MyTC pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
1: Na.
0: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. O kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
1: Ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
0: Correct.
1: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga nana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
0: Humaw pa na pagkaibaw.
6: DTX 500.
9: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
10: Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa bunta, duwa sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
10: may alibyo na.
11: Pag 1 month kape
10: naayo na ako.
6: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.
0: Makaguol jud kaayo paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan nimo nga ulahin na ang tanan.
1: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug MyTC matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni MyTC? Paliguno ni MyTC ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
0: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
1: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug MyTC kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot, Sir GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang binta jud nga gagamit sa power duo.
0: Bintaha
1: ang DTX 500 o ang MyTC. Imagine, sa matag adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o MyTC, dili na ka mabuta. Dili ka ma-high blood.
0: Dili
1: mag-uba ang imong kidneys o ilabios tanan, makontrol ni ini ang imong diabetes.
0: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
1: Yay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og MyTC. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
0: Correct.
6: DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. 2 kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa 1 bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika.
6: DTX 500.
14: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500. 2 lang ka kapsula. Kada-adlaw. Sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
12: Mabali sa mga butika.
6: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Libo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og MyTC 2 times a day. Buntag o gabi. Ilalang kaadlaw, nawala na akong UTI.
6: MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
12: Mabali sa mga butika.
6: MyTC.
1: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
0: Muna igiingon, Dok, nga dilit na ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
1: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
0: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
1: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
0: Ubi tao. Ayun na mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
1: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
0: True.
1: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
0: Exercise sa kama ba, Doc?
1: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni Mama o Papa matagabi'i.
0: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni Papa.
1: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
11: D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
0: Hisgutan na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
1: Take note, Sir GP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
0: Correct.
1: Og kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
0: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
1: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir GP.
0: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni si lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si kolesterol kay buhaton ako ni siyang pader sa selula."
1: Correct.
0: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
1: Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
0: Oh.
1: Duha na iyang trabaho. muhatod na siya o good and bad fat sa imuhang lawas. Wala na siya ipili.
0: Oh.
1: Kung ang imong isulod sa imuhang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
0: Oh.
1: Gadaghan na siya ng gadaghan.
0: Mm.
1: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuhang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL sa GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
0: Mm.
1: Pagkaman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
11: D3 Bio.
17: Oh, si Richard.
18: Siging galabad akong ulo.
17: Asa day kong blood pressure.
18: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
17: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
18: Normal lang akong blood pressure.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
11: nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
1: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function sa GP?
0: Wala!
1: Wala yun. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 bio.
0: Mm.
1: Ang LDL sa GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
0: Correct jud, Dr. Ramil.
1: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
0: Mm-hmm.
1: O pag buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya sir GP ug ma-neutralize niya.
0: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats dok. Oo, nuts, butong, avocado.
1: Oh, syempre, D3 bio gyud nindot ta sir GP.
0: Oh, D3 bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
1: Sa BCO ra gina makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
0: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
1: dako ang chance sa mahimong gallstone.
0: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
1: Pasabot sir JP, ang D3 bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
0: Pusto.
1: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
0: Wala.
1: So D3 bio jud ang maayo. Di ba sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad
0: LDL.
1: Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 bio.
11: D3 bio.
19: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
11: D3 bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
11: nga may D3.
12: Kapalit sa mga butika.
11: D3 bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Ignan ko sa akong anak ma. Tumar good aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo.
11: Mighty C.
12: Mapalit sa mga butika.
1: Ang pag-inom og kape sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct jud na doc, gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
1: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya dok kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
11: D3 Bio Health News. D3.
4: D3 Bio.
21: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinaot untang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compare sa ordinaryo nga plain D3.
0: Mm-hmm.
1: Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3 Bio, ang D3 Bio gapadaghan siya sa imuhang probiotics or good bacteria. Pero ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
0: Check si D3 Bio, ike si ordinary vitamin D3.
1: Ginapadaghan niya ang imuhang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga benepisyo nga mahatag sa probiotics.
0: Kung ga D3 Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
1: Maujud na superstar da, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
0: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
1: Grabe sa.
0: Mao nay D3 Bio, ang imong plain D3 nabaingon ana.
1: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon ni imong anak aron mahimsog og muligon ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyud naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata. It's the lauric acid nga naapod sa D3 Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
0: Wala.
1: May monolaurin ba ang imong plain D3?
0: Wala.
1: D3 Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3 Bio, pariho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay undang atutoy sa imong inahan kay tungod naka D3 Bio ka.
4: D3 Bio.
23: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gyud pamati sa lawas.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
22: Apalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
0: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no, ang gihisgutan na to. Sige, ang lauric acid. Naa kay caprylic acid, caproic acid, ug naa pay capric acid.
1: Nasa nindot nga antioxidant nga makita nimo sa BCO Sir GP nga kaya nimong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna bay bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3 Bio?
0: Wala.
1: Kay ang plain D3 walay BCO. So kung ako, ikaw nga gustong makatipid kung sa ginapakapin running vitamin D3, D3 Bio ka na lang.
0: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3 Bio, siyang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3 Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3 Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2-3 times guni siyang better compared sa glucose.
1: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imuhang brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagdaya ang imuhang utok. Samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan. Mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
0: Gutom na.
1: Kinahangla na adyugay D3 Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3 Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
0: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
1: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3 Bio. Mag-D3 Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. Oh. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
0: Very
1: question,
0: efficient.
1: Ang imong D3, nabay ketones?
0: Wala.
1: D3 Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3 Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo, bisan pa research ninyo, BCO o D3 sa imuhang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the good, Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
0: Wa na tay oras doko. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag garato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
5: Kayo ay nakikinig sa kampiyon na istasyon 103.1 K5 News FM, Tacloban City.

pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So ganang DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras-Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Chef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products? O karoy gumatray iton mga produkto? Han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kunan DTX 500, MITC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy. Palo, ngan Santa Fe Branch, Sofia, Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang Alang Leyte, MV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasha Hiderosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX, K&I Pharmacy, Hakap Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
3: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 at aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 at aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
4: Smart ng Alicia Isabella. Nagkatrangkaso ako ng malala at kahit take ako lang take ng para sa lagnat ay pabalik-balik lang talaga ang lagnat ko at ang paghihina ng mga buto ko. May nakapagsabi sa akin na itry ko daw ang Detribio kaya nagpabili ako at dalawang soft gel kaagad ang ininom ko. Nagsimula ako umaga. Pagkahapon, pinapawisan ako at yung bigat ng ulo ko ay nawala. So nag-take ulit ako bago matulog. Pagising ko, ang ganda sa pakiramdam. Kaya masasabi ko, epektibo talaga ang Detribio lalo na sa trangkaso. Epektibo talaga kaya subukan niyo na rin.
5: Detribio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
6: Dati ako ay nag-maintenance, ngayon hindi na. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa DTX 500 at ako'y gumaling. Dahil dito, nakagagalaw na ako dati, namamanhid mga paa ko, di ako makalakad. Ngayon wala nang masakit sa katawan ko, pati ulo ko magaan. Magaling talaga itong DTX 500. Masayang masaya ako. Dahil sa ngayon lahat ng gusto ko, nagagawa na. Dati hindi ako makalakad ng mabilis.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tagulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
7: Sa panahon ng stress, trabaho at mga sakit, may kaibigan kang nandyan. Hindi nawawala. Ito ang Mighty C. Mighty C, laging available para sa iyo. Ang iyong health body. Protektado ka sa lahat ng oras. Mighty C, laging kasama sa kalusugan. Mighty C, 5 beses na mas malakas na vitamin C. Natural. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
8: Sa DTX, kinis at proteksyon sa bawat gamit. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. DTX Beauty Soap, may antimicrobial benefits laban sa germs para sa malinis at makinis na kutis. DTX Beauty Soap, beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa bawat hugas na may alaga. Alagaan ang iyong kagandahan ng may proteksyon. Kaya, subukan na ang DTX Beauty Soap para sa proteksyon at ganda. DTX Beauty Soap, para sa malinis at makinis na kutis.
7: Pagod sa maghapong trabaho? Mag-DTX Liniment Oil ka. Masakit ang katawan? Mag-DTX Liniment Oil. Sunod-sunod na deadlines? Kaya sumasakit ang ulo? Mag-relax. Mag-DTX Liniment Oil. Magbibigay ng ginhawa sa bawat pahit. DTX Liniment Oil. Natural. Walang halong kemikal na magbibigay ng rashes sa ating katawan. Kaya kahit kanino, pwede. Mabibili sa inyong mga sugid butika nasaan ka man. Nationwide.
8: I Care Gold. Ang I Care Capsule na mas pinalakas at mas bina-enhance. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Nagtataglay ng superior antioxidants para sa mata gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry berry extract. I Care Gold. Ang superior antioxidants I formula. Basta't problema sa mata, I Care Gold. Ang subok na. I Care Gold. Mambibili sa mga butika.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Supplement for Men.
11: Gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman.
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

0: Kampyo
1: na radyo! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM, Tacloban City, 103.1
3: DTX 500.
4: Ako si Minerva, may bukol ako sa aking leeg, sis sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, sis at tumor ko.
3: DTX 500,
5: bibili sa mga buti.
3: DTX 500,
5: DTX 500,
3: ang sobrang cholesterol at dami ng free radical sa katawan ay pwedeng bumara sa kaugatan at pwedeng humantong sa stroke. Ang DTX 500, stroke ay pwedeng iwas. Kung may DTX 500 ka, panlaba! DTX 500, araw-araw, mabibili sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
7: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
8: Ach!
7: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya, kailangan mo ng

0: na mabibili na sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Kasama pa rin ang inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Doc June Alquizar, para maghahatid na naman sa inyo ng mga preskong kaalamang pangkalusugan kung paano natin pangalagaan ang ating katawan gamit ang natural na pamamaraan. Ano yung mga dapat gawin at dapat kainin at ano yung dapat iwasan. Kasi nga po mga kaibigan, according nga sa pag-aral ng ating mga eksperto, na halos lahat ng sakit ay meron pong dahilan at kailangan po natin niyang alamin. Magandang pakikinig po sa ating lahat mga kaibigan. At live naman po tayo para magbigay sa inyo ng mga health information ha. At syempre pa, pwede kayong sumali sa ating programa sa pamamagitan po sa pagpadala ng inyong mga katanungan sa ating pong text line number na 0919-002-8117. 0919-002-8117. Pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan para mabigyan po natin ng live advice sa ating programang Health Alert. Lalong-lalo na ha, ito ay hatid sa atin ng DTX 500, ang original at epektibo na kapsula na tutulong para ma-maintain ang healthy na pangangatawan. Alam nyo ba mga kaibigan na according sa pag-aral ng ating mga eksperto, isa sa pinakakailangan ng tao para hindi po magkasakit ay ang antioxidant. Dahil po mga kaibigan, ito po ang tumutulong para labanan ang mga karamdaman dahil sa oxidative stress. Itong tinatawag nating mga free radicals dahil po araw-araw tayong nai-expose sa mga free radicals. Ngayon ang dahilan kung bakit nasisira ang ating mga selula. At ang kagandahan kapag loaded tayo araw-araw sa antioxidant, prevent ang pagkasira ng selula. Kaya madaling makapag-repair at madali tayong gumaling kung meron mang karamdaman na dumapo po sa atin. Kaya ang DTX 500 ang pinaka-the-best dahil ito ay may taglay na superior antioxidant na according nga sa pag-aral nung sinukat nila ang sugar cane o de-sugared sugar cane. Ang sugar cane na tinanggalan ng asukal kaya naging de-sugared na siya. Kinuha ang pinakamataas na antioxidant at bioactive compounds bago nilagay sa kapsula. Kaya lumabas ang superior antioxidant na DTX 500 at na napakarami na po ang napasaya at natulungan dahil sa kaepektibo nito. Ang kagandahan, ang DTX 500 makaibigan, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Para sa epektibo na kombinasyon, samahan sa pag-inom ng Mighty C ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic na magpapalakas sa iyong resistensya. Mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At lalong-lalo na ang ating healthy coffee. Ang kape na magpapa-energize sa mga selula. Ang kape na magbibigay ng nutrients para maging productive ang araw mo. Ang kape na tutulong tanggalin ang sobrang taba ng iyong tiyan dahil meron itong chia seeds, psyllium husk, ampalaya at de-sugared sugared cane. Mabibili na po yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert!
0: At lalo na po mga kaibigan, health information natin ngayon kung ano ang gagawin para ma-maintain ang healthy na pangangatawan sa pag-aaral po ng ating mga eksperto na ang pagtulog ng tama o sakto sa oras mga kaibigan ay isa sa pinakakailangan para ma-maintain din natin ang healthy na pangangatawan. Kasi nga po mga kaibigan, sa buong araw, marami po ang mga selula na namamatay o nasisira. At alam nyo ba, during night time, kapag ikaw ay tulog, doon nagre-repair mga kaibigan ang ating katawan sa tulong ng antioxidant. Ba? Halimbawa mga kaibigan, may nararamdaman ka na. So, uminom ka ngayon ng DTX 500, mararamdaman mo ang sarap ng tulog. Kasi nag-work sila hand on hand na makatulog ka ng ayos habang nagre-repair ang ating katawan. Ganyan pala ang nangyayari mga suking tagapakinig. Kaya pag kulang

0: kalagi sa tulog, yun ang dahilan na hindi nakakapag-repair ang ating katawan at mga selula. Kaya mararamdaman mo ang grabe na pagkapagod, pagkahilo, kasi walang repairing time ang nangyayari. At alam nyo ba na ang 2 hours before 12 ang isa sa napaka-importanting oras para makatulog po tayo, para magawa ng katawan ang repairing time? According nga po sa pag-aaral ng ating mga eksperto, makaibigan, that 2 hours before 12, makaibigan, the body goes through a dramatic process, ha? From 10 a.m. to 2 a.m., no? Ang katawan natin ay papasok sa dramatic process of physical repair. O, yan po yung, o, para maging healthy tayo physically, kailangan mag-repair, makaibigan, ang ating katawan physically. At nangyayari po yan, 10 p.m. to 2 a.m., mga kaibigan. At 2 a.m. to 6 a.m. naman, ang katawan na po natin ay papasok sa dramatic process into psychological repair. That's why itong mga nagkakaedad na, prone sila sa pagkakaroon ng Alzheimer's disease. Dahil po, makaibigan, itong tinatawag nating hindi na nakakatulog ng 2 a.m. to 6 a.m. So, ganyan ka-importante, makaibigan, ang pagtulog. Kaso kapag meron kang insomnia, insomnia, gusto mong matulog ng maaga, hindi ka makakatulog. At kung makagising ka naman hating gabi, hindi ka na makabalik sa tulog. Alam nyo ba, makaibigan, na kapag ganyan po ang lagi nyong nararamdaman, iwasan nyo ang caffeinated coffee. Maglinis kayo ng atay at gastrointestinal area, kasi sintomas po yan na loaded na sa toxin ang atay at gastrointestinal area. Kaya pag ganito na ang nararamdaman, para mapasarap ang tulog at makapag-repair ang katawan, mag DTX 500. Ang DTX 500 ay may taglay na superior antioxidant na maglilinis sa iyong atay, maglilinis sa gastrointestinal area, mag-detox sa ating katawan para makamtan natin ang masarap na tulog at mag-repair ang ating katawan para gumaling tayo sa ating mga karamdaman. Ayun po ang ating nararamdaman, makaibigan, kapag uminom ka ng DTX 500. Gaganda ang tulog, gagana ang kain, at lalong-lalo na mag-normalize ang bowel movement. Kasi detoxification process po yan na naibibigay ng superior antioxidant na DTX 500. Para sa epektibo na kombinasyon, sabayan sa pag-inom ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Dahil ang Mighty C, alkaline vitamin C, tumutulong ito para mapalakas ang resistensya. At lalong-lalo na, tatanggalin pa ang acid sa katawan, kaya napapalakas ang mga buto. Mighty C, alkaline na vitamin C at DTX 500, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500.
2: Yossi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko. Tapos mayroon akong gimintinans na gamot galing sa doktor. Pero ano, hindi pa rin siya talagang as in nagbababa. Nandun lang siya, mga 180, 160, ganun ang sugar ko.
3: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
2: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, nag-sugar test ako, naging 120. Every 3 days, nag-check ako. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
3: Okay.
1: DTX 500.
2: Sinubukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
1: DTX 500.
4: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, ako po ay napakalaki na yung pinagbago sa akin, na wala po yung mga nararamdaman kong matagal nang nararamdaman sa aking katawan. Nawala po lahat yun. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
5: At sa Panginoon.
4: Una po ay sa Panginoon.
1: DTX 500.
6: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. 2 araw, 3, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kaya nagpapasalamat po ako kay Doc. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko dahil sa mga resita ng gamot, DTX 500, para po sa akin, para po sa aking mga kapatiran o mga kababayan. Nagpapasalamat din po ako ng malaki dahil po sa mga gamot na ito, DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte ko. Pati mga katawan ko nga po noon, pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa mga gamot, nag-resita po sa akin ni Doc, DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
1: DTX 500!
5: Mahilig, ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital sa anon, niresitahan ako ng mga gamot, hindi ako gumaling. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ko awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, magaling na po ako.
1: DTX 500.
5: Ang masasabi ko lang po, kung kayo magkaroon, makaramdam kayo ng sakit na katulad ko, prostate, kaya itong UTI sa kidney, DTX 500, magaling po talaga. Dahil obserbado ko eh, ang dami kong nagastos sa ospital, sa clinic ng mga ano, wala pong visa. Doon lang po ako gumaling. DTX 500. Yan lang po. Maraming pong salamat.
1: DTX 500. Panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
0: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang DTX 500 Health Alert. Hatid sa atin ng Klinika Di Alternatibo at ng Klinika DTX Coffee Mix. Uy, ngayong malamig na naman ang panahon. Kailangan mo ng kape na magpapainit sa iyong katawan. At hindi lang magpapainit, magpapalusog ng iyong katawan. Well, ang DTX Coffee Mix ay may tagline na de-sugared sugarcane, ampalaya, chia seeds at psyllium husk na kailangan ng ating katawan para mapalabas ang toxin at maiwasan ang constipation. Ang constipation ay tinatawag ng ating eksperto na mother of all disease. Ibig sabihin, kung ikaw ay nakainom ng DTX Coffee Mix araw-araw, maiiwasan mo ang ina ng mga karamdaman. Kaya hindi po dadami ang sakit sa katawan. DTX Coffee Mix, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. At ang pinaka-the best na kombinasyon, DTX Herbal Capsule, DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Uy, mga kaibigan ha, sa mga kabayan po natin na nakabili ng peke, pasensya po talaga. Dahil meron nga mapagsamantalang gumagawa po ng peke. According nga po mga kaibigan, ni Ma'am Jenny Santiago, sabi niya, nakabili nga ako ng fake DTX 500. 1,500 bote na lang, di ko ininom. Mga salbahe nga yan, bahala na nasigad sa kanila. Pero yun yung makaibigan ha, 1,500 isang bote. Wala na nga manufacturing, ang liit ng soft gel. Mga kaibigan, pagkatapos, hindi mo alam kung saan gawa. Kaya ingat-ingat po tayo makaibigan. At ang SRP, tinaasan pa. Biruin mo makaibigan ha, ang SRP ng original at legit na DTX 500 is 1,400 per box lang po. 1,400 per box. Na mabibili po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Mag-ingat-ingat tayo makaibigan kasi ang ating panahon ngayon very high-tech na. Pwede kang gumamit ng AI na akala mo endorsed ng ganito na doktor pero hindi pala. Kaya mag-ingat-ingat po tayo makaibigan. Galing naman kay MC Pereya 2. Sabi niya, just received and paid COD today that one label as fake. No? 2 bottle, 1,499. It saddens me that there are people who took advantage of other suffering. No? Yun po, kawawa naman si Sir, ano? Naghirap na nga sa sakit. Bibili sana para gumaling. Ang problema, piki pa yung nabili. Pera lang yan, pero kaya bang maatim ng kanilang konsensya? Oh, diba? Ganun talaga mga kaibigan. Kaya ingat-ingat po tayo mga kaibigan sa peke na kumakalat ngayon. Dahil alam nila na marami po ang nagtatangkilik dahil sa kaepektibo nito, gumawa sila ng peke na kabote. O, ingat kayo mga kaibigan ha. Nakabote po yan. Baka ano pang mangyari sa ating kalusugan. Kaya para makasigurado, punta lang kayo sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. Dahil po ang peke, hindi po yan nalalagay sa pharmacy. That's why nilalagay lang nila yan sa online. Mabibili mo lang siya online. Hindi po mabibili sa pharmacy. That's why ang DTX 500 na legit, napapasok sa pharmacy kasi meron niyang manufacturer at ginawa po yan para sa Clinica di Alternativo at meron po yang Certificate of Product Registration. Kasi hinahanap yan ng mga pharmacy pag magpasok ka ng product. Available na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar para hindi po kayo mapeke mga kaibigan. At kung sa online store naman kayo bibili, puntahan lang ang Clinica di Alternativo. Yan po yung legit shop ng DTX 500 kasi company shop talaga yan. At sigurado na ang mabibili nyo dyan ay legit at ang epektibo na DTX 500. Sa mga kabayan po natin ha, na gustong sumali sa ating programa, ang ating pong text line number 0919-002-8117. 0919-002-8117 na pwede nyo pong ipadala ang inyong mga katanungan. At lalong-lalo na po mga kaibigan, live din po tayo sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. Ha? Ating Facebook page mga kaibigan, DTX 500 Luzon, na pwede nyo pong bisitahan para makita nyo ang mga live testimony sa ating mga kababayan na natulungan sa pag-inom ng DTX 500. At magandang pakinig ha sa lahat ng nakaantabay ngayon sa ating programa dito po sa Sweet FM Isabela City, dito po sa Solano at Bayumbong, Radyo Natin at Big Sound FM, at lalong-lalo na dito sa Tugigaraw City sa Big Sound FM at Magic FM ng Tugigaraw.
1: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500, DTX 500.
7: Ako si Junjun, 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500 na wala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangakatawan ko.
1: DTX 500, bibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix, ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa taginit man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee, mabibili sa mga butika.
1: Panahon na naman ang ubo, sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Palaban Mo Mighty C, na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya. Mighty C, the Mighty Power of C, mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C, the Mighty Power of C. DTX 500, lagi ka mamuhaw, gutom at lagi naiihi. Ito ay simptoma ng diabetes. Pag DTX 500 ka, may Ampalaya Extract na sagana sa Sharon T na nakakatulong sa pagpapababa ng blood sugar level. Iwasan ang diabetes. Mag DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500.
9: Ako si Renato, na-diagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika. DTX 500, Health Alert.
0: Balik tayo mga kaibigan sa ating programang Health Alert, hatid sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Ang vitamin C na hindi acidic at tutulong pang maiwasan ang maraming karamdaman. Alam nyo ba mga kaibigan na ang iron deficiency na isa din sa problema dito sa Pilipinas ay natutulungan kapag ikaw ay araw-araw na nakainom ng vitamin C? At para makasigurado na hindi acidic, mas mainam, hanapin mo ang alkaline na vitamin C. Mighty C dahil ito ay alkaline vitamin C. Dahil ang alkaline vitamin C, isa itong importante na nutrients na kailangan sa functions ng ating katawan. Ito ay kailangan sa paggawa ng red blood cells at pag-transport ng oxygen sa ating katawan. Ibig sabihin, pag meron kang iron deficiency, hindi po nakakagawa ng saktong red blood cells ang ating katawan. At natutulungan yan sa pag-inom ng vitamin C. Ang vitamin C supplement na kaibigan ay nagpapa-improve ng absorption ng iron galing sa kinakain. Ang vitamin C ang nag-a-assist para ma-convert ang iron sa ating katawan. Ang vitamin C kasi ang nag-a-assist para ma-convert ang iron at ma-absorb sa ating katawan. Lalong-lalo na ang plant-based source of iron. Ayon pa nga sa pag-aral ng ating mga eksperto, ang pag-inom ng 100 mg of vitamin C, nag-i-improve ito ng absorption by 67%. At ang kagandahan, ang Mighty C Alkaline Vitamin C ay meron po yung 500 mg na alkaline vitamin C na mas papalakasin ang absorption ng iron, papalakasin ang iyong resistensya. At alam mo ba na kapag nainom mo araw-araw ang alkaline vitamin C na Mighty C, ay tumutulong ito para maiwasan ang anemia na nararanasan ng mga taong may iron deficiency. According pa nga sa pag-aaral ng 65 children with mild iron deficiency o itong tinatawag nating anemia na binigyan ng vitamin C supplement, nakita sa pag-aaral na ang vitamin C supplement alone ay nakatulong makontrol ang anemia. Kaya sa mga kabayan po natin dyan na lagi nang nahihilo, namumutla ang balat, mata at lalong-lalo na ang mga kuko, mag-alkaline na vitamin C, Mighty C. At para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng DTX 500 at Mighty C ang alkaline na vitamin C. Dahil ang vitamin C, isa po itong enhancer antioxidant na tumutulong mas ma-absorb ang super antioxidant bioactive compounds na makukuha sa DTX 500 para mas maging epektibo. DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C at DTX Coffee, mabibili na sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar.
1: DTX 500 Health Alert! DTX 500 Irregular na regla o mens. Ito'y marahil sa kadahilanan ng hormonal changes, kondisyon ng kalusugan at marami pang iba. Mag DTX 500, ibalik sa normal at lusog na estado ang kalusugan. DTX 500, bibili sa mga DTX 500. DTX 500.
10: Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat po dahil naging regular na ang period ko.
1: DTX 500, mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. May aromang kaaya-aya. May lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Panahon na naman ang ubo, sipunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Panlaban mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C!
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Mighty C! The Mighty Power of C! DTX 500. Always ka bang pagod at stress araw-araw? Ito ay isa sa mga dahilan ng maagang pagtanda ng katawan. Mag DTX 500 upang mapabagal ang pagtanda ng katawan at ang stress maiwasan. Mag DTX 500 araw-araw. Mabibili sa mga butik. DTX 500.
11: Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko, nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butik.
0: Balik tayo sa ating programa, mga kaibigan. Kasama pa rin inyong isa sa certified naturopathic practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar, at ng Klinika di Alternativo Medicina, Klinika DTX 500, Klinika DTX Coffee Mix at Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Naabangan nyo po, mga kaibigan, lagi ang ating programa. Daily na po ito, atid ng DTX 500. Ang kapsula na may tagline na pinakamataas na orak value o antioxidant na kailangan po ng ating katawan, mga bioactive compounds, para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. At lalo na po mga kaibigan, live po tayo lagi sa ating Facebook page, DTX 500 Luzon. No, ayan po ating Facebook page mga kaibigan ha. DTX 500 Luzon. Live po tayo lagi daily 9 to 9:30 in the morning. At lalong-lalo na, lagi natin pinapaalala para makasigurado na epektibo at legit ang inyong mainom na DTX 500 na FDA approved, na clinically proven and tested. Puntahan lang ang mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. sa pharmacy, makaibigan, sigurado yan, legit yan. DTX 500, DTX Coffee Mix at Mighty C Alkaline Vitamin C. Mabibili na yan sa lahat ng mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At ang tamang pag-inom ha, ng ating DTX 500, 1 capsule, 3 times a day, 30 minutes after meal or 30 minutes before meal. Kung meron po kayong maintenance na iniinom after meal at gusto mong sabayan ng DTX 500 gaya ng ginagawa ng karamihan at naramdaman ang napakagandang resulta, ay mas maganda, inumin nyo 30 minutes before meal. Kasama ang Mighty C Alkaline na Vitamin C at DTX Coffee Mix. Kasi itong tatlo na ito, pag nagsama makaibigan, napakaganda talaga ang epekto. According yan sa ating mga user at mga client sa ating mga produkto. Pero makaibigan, wala na tayong time. Sagpatuloy po sa ating programa. Inyong nakasama ngayon, yung Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. June Alquizar, sa programang Health Alert. Hanggang bukas namang muli sa parihong himpilan. God bless po sa ating lahat, makaibigan. At huwag kalimutan ang sekreto para sa malusog na pangangatawan. Healthy food, mag-exercise, matulog ng maaga, at uminom ng Superior Antioxidant Capsule para nakakapag-repair ang ating katawan araw-araw at para ma-maintain ang malusog na pangangatawan. God bless ating lahat at tama po ang Panginoon ang tutulong sa ating lahat para ma-maintain ang healthy na pangangatawan.
1: DTX 500, ang super antioxidant na tagalinis ng mga free radicals sa ating katawan. Ito ay may pinakamataas na antioxidant na may 1.3 million ORAC value. DTX 500, pang laban sa mga nakamamatay na karamdaman. At DTX 500, araw-araw, sa mga buti. DTX 500.
12: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong itake 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
1: DTX 500, sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix, may chia seeds na nakakatulong sa paglinis sa ating tiyan laban sa mga undigested food particles upang maiwasan ang mga digestion problems. Basta kape, DTX Coffee Mix na tayo. The Healthy Coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, perfect. Mapahot or iced coffee man, pwedeng-pwede ang DTX Coffee Mix. Masarap na, siksik pa sa health benefits sa katawan. Kaya dito ka na sa DTX Coffee Mix, ang healthy na kape. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako po si Sara ng Ramon Isabela, isang sales clerk. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng DTX Coffee Mix. Always akong alerto at nagbibigay ng extra energy sa buong shift ko.
8: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa, mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ang kapeng pwedeng inumin kahit anong oras, kahit saan, sa tag-init man o tag-ulan. DTX Coffee Mix, always number one. DTX Coffee Mix, purong-purong natural. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butika.
1: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
14: Oras sa K5 News FM Philippine Standard Time. Eksakto alas 4:30.
8: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one,
8: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

ang iyong tagapagising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga.

0: Okay! Mabay nga morning! O Pilipinas, mabay nga aga. Stern Visayas, mabay nga aga. Metro Tacloban! Okay, K5, kumusta ka na? Welcome na natin ramdan balitang K5 sa umaga. Yan ang adlapit sa Jess na kita. Hiringa bulan nitong Hunyo, 2000 body size. Thank God, it's Wednesday. Ayun. Oh, Merkules nga adlaw. Mga K5, kumusta ka mo? Malipayon nga pagbabati. Malipayon nga Merkules. Oh, atong mga suki ka tigbabati dita. No? Labi na't mga naka-abri na't mga radio. Oh, naka-tune in na tatong programa. Good morning, Sangkay. Kung baga in English. Oh, malipayon nga aga. Atong mga K5 dita. Ay, K5, Ogsemer, Asidre, mga kaupod ni mo. Alas 4, Imidia. Tugod balasay si Lunes. Nga dahil itong Biyernes. O din hilayo, kampiyon ng estasyon K5 News FM Tacloban. Live gihapon kita ng K5 aton na social media platforms, Facebook ng YouTube, ano? I-search mo lang itong K5 News FM Tacloban Digital. Para makalabot lang, makapamati, makikita mo pat imo mga hinahangaan. Imo mga iniidolong anchorman itong K5 News FM Tacloban. O, tingang natin programa, balitang K5 sa umaga, kutob itong katapusan natin ng programa itong adlaw. Ano? Itong sa kaadlaw. Gabi. Ano lang tayo itong K5 match sa Marites on Air. Yun. O, nakakita kagabi kan na Maring Louie. Ang dating title nito is Call Me Baby. You know? So yan ha, gin-change na hiya to Marites on Air. May dalagi hapong kita drama mga K5. Ano? May dalagi hapong K5 Milton. Ano? Tama. Alauna itong kulop. Nagpapadayo itong aton na baga makalilipay. Makaliliaw. Ano? Nakakaliaw ng mga drama. Radio drama. Tawag natin mga dramatista ha, K5. Ano? Pamatiilan ninyo. Ano tan title? Alauna ang balay ni Biloy, baloy ni Biloy. Balay, ayun. Oh, balay ni Biloy. Ibala ang baloy ni Biloy. Oh, ano pa nalo sa K5 Match? Ano sa title? Oh, ano itong drama? Basta mo na akong nahinunom duman, mga K5. Nagpipinan matikin eh kung nakakahigayon ako. Kainimanggod nga mga oras, alauna. Alauna in kuan, ipaikakaturog ko ini. Itong unto maras at pagkaturog liwat hinilabi kong mahangin-hangin. Balay ni Biloy ng K5 Diaries. Ayun. Aton mga suki nila ha, nagpapadayo na aton na drama, kinada kulop. Alauna, no? Kahuman lahat doon 11 Mbps. Anyway, sangga, sige. Good morning. Kumusta? Hala, sige naman, mata na! Oo, katuloy na kaadlaw itong tikanghan mag-abri itong klase. Kumusta at mga estudyante? May kumanga binabati nga ano siya ang promero nga ikaduha kaadlaw. Baron pinanuhubya na. Sige, school lala, no? School lala na eh. Normal lang ito, normal lang. Itong estudyante, ano? Itong danay umabat kahin kakapoy. Danay magamahubya kahit pagsusulod. Pero sige lang, K5. Kaya, baman kaluuyan kita, makatangpos kita at mag-eskwela. Makakabiling kita itong maupay nga trabaho. Ano? Kaya na puro anay kita magapag-anto, sakripisyo, mga ka-K5. Ayaw niyo pagkawanga, ano? Itong sakripisyo at iyong mga kag-anak. Ang mga kabataan, ang mga estudyante, ano? Ipakita niyo, pinaagit maupay nga pag-aram. Itong iyo pag-support, ano? Pag-suporta, pag-bulig ito iyo mga kag-anak. Okay, natin mga kag-anak, para lang kita mapa-eskwela, maghingad to ha, maupay, iton aton kabubwason, ginbubuhat nga tanan, iton aton mga kag-anak, ano? Diri ito na abat hin ka kakapoy, kaguul, ano? Daton mga kag-anak para maihatag ha ato diton maupay nga kabubwason. Salit ayaw naton pagkawanga, ano? Sukliin naton hin maupay nga pag-eskwela. Alright, mga kaifu pala, 1 at 5 na. Good morning, Anay. Haton mga suki nila, kumusta? Ha, mga namamati na yun na, Abril na Radio, good morning. Oo, ha, mga barangay tanod, ganaka duty, ha, mga maglain-lain, nga barangay outpost. O, kumusta na ka mo? Sige. Maging tanod mga driver, nga mabiyahi yan na, ano? Labi na mabiyahi first trip. Good morning. Ngayon, so, ba't aton mga kakaifeb dida nga din naghuhulat na itong biyahit bus or biyahit on van. O, yan na nga panguraso na sangkay. Oo. Alam niyo na hagrayo pa itong biyahit kay harayo pa itong destinasyon. Harayot imo trabaho, ano? Sige, good morning! Hato mga vendors gihapon, ito may taklob ang public market. Good morning! Ang mga nagpapakabuhi, aadi kutong pagkagabi, tikang pagkagabi, waray pakaturog. Oo, mag-aga ha, duty. Mag-aga itong pagkabuhi, maupay, ngan malipayon nga pagpamati isang kay. Oo, simple lang. Simple lang sikreto ito, ano? Para at least bisan kung piraw ka, for example, duty ka, kagabi, tutog ka pa-morning, pa-mornight. Balitaw, kapuy ka, sino, timprano ka pa, nga mag-mamata para mag-pakabuhi. Oo, mag-DTX coffee mix ka lang. Oo, may nakit na herbal healthy coffee. Napaka-maupay ha, itong panlawas. Itong DTX coffee mix. Ano man ha, inamoy init aton box itong DTX coffee mix. Ang aton ini tinatawag nga herbal healthy coffee, nakagkape ka na! O, na-detox ka pa. Herbal ini, no? With ampalaya, chia seeds, the sugar cane extract powder. Amot mga ingredients. Hininga aton DTX coffee mix. Talagang mga K5, wala hindi maraot nga epekto at panlawas. Nga tanan, positibo. Ng mga testimonial. Ito na aton mga K5, ano? Nga nag- maihan na nga nainom na gamit itong DTX coffee mix. Na bulig init pag-detoxify ito na itong lawas. Meaning, ginlilimpyuhan, ginfa-flash out, pinaagit pag-ininom itong DTX coffee. The antioxidant coffee. Itong mga toxins. Hugaw nga dit atong lawas. Sige, adlaw-adlaw ha. Sugod yung K5 Oxymer. Adlaw-adlaw na ka DTX Coffee Mix.
1: Kulay ng pag-asa.
2: Balit ang K5 sa umaga.
0: Alright, sige, good morning, Anay. Hatong mga napa-shoutout na dito ato na Facebook Live. Mateo Bantola, good morning, K5 Ox. Pagkapi na kuno kita itong DTX Coffee Mix. Nakagkapi ka na. Nakapi ka ka pa. Ibaliwatin kan, Mateo. Nakagkapi na ko, no, nakapika pa. Sige, baga dubli liwat. Oh, shout out naman ko nung ngayon may CLN Hotel. Salamat, K5 Ox. God bless you always. Si Jing Duran, good morning. Si Edwin Loxon Abia, maupay nga aga, balik ng K5 sa umaga. Oo, mapag-greet ko no ako to Narciso Nasis Pakaanas. Tanawan Leyte, kumusta na ko no itong batch 82. BNHS, tikang kanimo sangkay Edwin Loxon Abia. Naya, i-adjust ko lahat akong didi aircon kay medyo mapasok mga ka-K5. Sige, hey, Baldimar Gampusano, good morning, Konsehal Oxymer. O, nga nabalitang K5 sa umaga. William Carcueva, good morning, Sir Oxymer. O, pa-shoutout ko na ako, itong mga guard nga naka-duty yan na. Lagaon, pero guwapo-guwapuhan. Always watching ko na live, itong K5 News FM every morning. Sigurado! Hira All Meal, good morning, K5 Ogs. Shoutout naman kami ni Dihakat Balogan. Barangay 9 Kono Buaw, itong mga senior citizen. Adi ko na nagkakape na kami yan ang tindahan. O damo nga salamat, Hiraul Mil. Ayon, good morning mga taga-Katbalogan. Kumusta? O labi na't mga suki natin yung tigbamati, diba? Sana an area, an lugar nga ni, diba? Han nakalabay nga si Mana, may natabo nga sunog di Katbalogan. Unta, diha maupay na nga kamutangan ang mga pamilya nga apektado, diba? Oo. Maghihirot kita permi mga ka-K5, ano? Hidon mga butang nga posible pagtikangan hiton sunog pastilan. Naglabay nga si Mana, duhagod ito nga sunog. Ano dako nga sunog? Katbalogan ng Tacloban. Ang di diha Tacloban, nagpakadamay pahin na mga sarakyan. Di diha may downtown nga banda, no? Alright, sige. Good morning, kahapon. Ito natin mga ka-K5. Nga namamati na pinagito yung mga radio. Di diha may papaya, nakantog kakulop. Dito tumambay kan Kuya Jigo. Kuya Jigo Alcaraz. O kanda ati daday, kumusta? Nakantog kakulop. Kaya dito ka tumambay. Nakatilaw na naman kitahin na priskong isda. Pwede baga pagtatambay dito kaya libre itong libre it priskong isda, libre it pagkaon, libre pag sinusoktan hitak iniinom. Pinapakanta pa ako ni Kuya Jigo. Sige, salamat ha, Kuya Jigo Algaras. Damo nga salamat per me itong maupay nga baga pag pag-entertain na haak. Okay, dati daday, balik na ang mga salamat sa iyo. Alcaraz family, good morning. Gida may tagiktik itong San Jose. Maupay, ngayon malipay na magbamati sa iyo. Di ko nalang kamo usaw-usaw na, no? Kay, bang hindi rin ko mahingad ng lugod nga tanan. Magigi-uba-uba. Oh, good morning, Balintaw. Alcaraz family. Tagiktik itong San Jose. Hinupa, didahan may M&D Bakery. Ano kanda atin na net, Kuya Landry Rijes. Good morning. Malipayo niyo pagpamati ha iyo. Sugadban kanda atin tintindaan to. Di rin ak nakakapasyada nga da. Baga nabisi kita ha. Naglabay nga mga simana. Labi na naglabay nga bulan. Mayo. Ano, kay busy-busyhan good kita. Salit pasensya nat aton mga kasangkayan din hinga oray ta mabisita ano ha, naglabay nga mga simana. All right, William Carcueva, pahabol ko no kan Ruina Lucero, lagaon pero malaom-laom. Sugad man kanda SG Gamba, SG Lugnasin, SG Cabas. Pirmi ko na namamati, pinaagi Transistor Radio. Ito on K5 News FM kada aga. JP Casal, good morning, Sir Ogsimer. Iiman Makalalad, good morning, Sir Ogs. Shout out kanda ng Merina. O nga hinang-ani ko no, nga number one good nga listener. Ito on mga programa, ito on K5. Nga ito on mga Labasero, Habakubak Basay. Coffee ko no, bago trabaho. O sige, good morning ha. O mga taga Habakubak, ito on Basay, Samar. O mga pagpamati ha iyo, Hikagawan, Cirilo Ganias, Kagawan, Siloy. O mga pagpamati ko no, aga mga K5, ngan hain mo gihapon, Consihal Ogs, belated happy birthday to me. Oh, hadton na nakalabay ko no nga June 6. Salamat. Oo, nakita ko ang post ni Kapitan na Tatang Abayan, ano, itong Barangay Ginuban. Oh, belated happy birthday kagawad Cirilo Siloy Ganyas. Dito ha Barangay Ginuban itong Lawaan Eastern Samar. Oh, good morning ha iyo. Anasita Dakana Hernandez, good morning ka kay 5 Oximer. Oh, shout out ko no kan Emily 5 nga aga pa nga nagluluto Hinsura para mo i-deliver han iya mga suki. Salamat itong pagbasa. Rogelio Martinez, maupay Ogs. Dinaliwat ko no ha may budget hotel, nagkikitat imo programa kada aga. Mapa shout out hiton akon pamilya Martinez family. Damo ko no nga salamat. Sige, good morning ha imo. Kakay Rogelio. Samtang ano na duty ada ini hida may budget hotel nga banda. or may pakabuhi mo dida, ano? Sige, good morning, good morning. Hey! Meron na Salas, good morning. Shout out ko no kay Dandan. Sige, ano, damot ato na pa shout out. Damot na't nagmamata. Hebron no Labok, live kami ko no ha Facebook. From Barangay Kantungtong, Yabong Samar. Oy, good morning. Oh, ito na mga taga Barangay Kantungtong. Anot na tungtong, baga na baw-baw, ano? Baga-baga mo, Kantungtong, ito ni Yabong. Alright, sige, last one, ulit tayo, siyente na mga kakay-five. Sige. Oh, may mga birthday ng adlaw. Hunyo Jess. Happy, happy, happy birthday! Mga kakay-five, batid ako ha, halad ha imo, haliputay lang ang birthday song, ha? O, para ha imo, yan ang ha imo kaadlawon sang kay. Happy, happy birthday! Hey, hey!

Yon, happy, happy, happy birthday. Mga nagbe-birthday, may birthday ng adlaw. Hunyo, Jess. 2026, ang kahit agad ka po, mao pa nga panlawas. Damo pa nga birthday team mo i-celebrate. And damo pa nga gracia, no? Damo pa nga blessings. Idun imo makarawat, nganhit imo pamilya, no? Happy birthday, happy birthday. And pagbuutan la kita. Din sa babaw itong kalibutan sa nga. Salon Loigo, good morning. Nga kay A5 Ogs, magkakulang pa kundot pumaralit, nakaturog paada. Good morning na may midsection, Tacloban Public Market. Labi na ka, Sir Lon Loigong. Permingo din yung naka-tune in hito na itong programa. Alright, weather update atin kita. No, mga musta ka na itong magiging karayagan itong panahon. Kanina, pagkarikuha istasyon, mahulos itong kalsada. Nag-inuran. Nagmamata na nga ni akuhan bumunok, himbaga makusugay. O makusugay nga oran, mga ka-K5. Siguro, bugus ining Tacloban. Kaya, ugsa kumadna istasyon. Sama mo kami. Nagpagasulig na anay ka downtown kay one bar nala anakon engagement gasolinahan. Oo, so mahulos liwat ang kalsada maginha may downtown area, ano? Oo, nga I think kasamar gihapon kay kanina pag chat yung at haamon baga makusog liwat kuno an baga bubunok. Oo, so amay to mga K5, sumalat pag-asa ha, pinaka latest nga forecast. Yan ang adlaw hiton na Merkules. Itong southwest monsoon amot nakakaapekto ha may western section and northern Luzon. So, ini nga habagat amot nakakaapekto nga diha Ilocos region, Batanes ngan magin ha may Babuyan Island. So ini nga mga pag-uran nga na experiencehan ini nga mga lugar epekto ini itong southwest monsoon. Ha Metro Manila nga nabibilin pa nga para din Pilipinas, kaupo na kita nga ni Eastern Visayas. Sumalat pag-asa, yan ang adlaw itong Merkules, KK5. Magiging maupay itong aton panahon, pero yun nga lang, diri ginawawala itong pag-asa, itong mga posibilidad, ano? Mga tigdaay nga pag-uran, epekto itong local thunderstorm. Oo, so amoy ni so far yan na KK5 itong update itong pag-asa. Ini nga mga pag-uran nga aton na eksperyensyahan. Hey! Din niya aton dapit ang tinatawag lain nga local thunderstorm, localized thunderstorm itong termino itong pag-asa. Oo, hakabug-usan, lauman talagi hapyan ang adlaw, itong maupay nga panahon, ano? Mapaso nga panahon mga kakayfay. Alas 4:51 na. Oh, good morning, Anay Edmond Tabirara. Didahamay kalubian late. O sige, KK5 Oxymer. Ano't aton mga balita yan na? Ano ko no, iton mga magpaso nga mga balita. Sugad kapaso yan at akong gin katitimpla pala nga DTX Coffee Mix. O ngayon akong yan na igin si Sinausawon. O iton akong kape nga malunggay pandisal and sana all. Amot maupay nga padis ko no, sangkay hiton ka DTX Coffee. Oo, bisit ano, maupay na it dito ha. May housing kan Kuya Juvin Layao. Good morning ano Kuya Juvin. Kundiin mapapalit iton marasa nga bibingka din na Tacloban. Ada may housing nga banda. Oh, ganda Kuya Juvin Layao, nga bibingka, puto, lahat ng mga kakanin. Good morning, gida. O sige, aton mga police report, mga K5, construction worker nga may dakaso nga estafa, gindakop itong kapulisan. Gito ha Hilongos Leyte. Samtang usang high value target nga ginsumbong itong iya mismo pariente nga tulong nga iba pa na kwilyuhan. Oo, hamagkabulag nga operasyon kontra pagtaga illegal nga droga. Dinhinihal late nga na duhaliwat. Duhaliwat nga drug suspect na dakop. Hamagkabulag nga bypass operation. Dinhihas syudad itong Tacloban.
Ngan ha, Bye Bye City. O, kasagaran. Pagtaga-droga na naman. Idon mga na isusumat ngayon aton na police report. O, dinilawat na may dinataklo. Banduhang kahera. Nangawad sa niragin tatrabahoan. Nga establishmento. O, dakop. Iton mga otoridad. Bida sangkay. O, magpapakabuhi ka nga ni. Ayaw pag, ano ini, ayaw pagsakti. Hindi rin maupay nga buhat. Kaya sigurado good, masisira ang buhay mo. O, kung pakabuhay, pagpakabuhin maupay. Kung ma... magtitindira ka pagtinda. O, paya, it pagtinda. Ayaw kay... magtitinda ka, sabit imo pa panikas it im... agaron. Ano? Ano pa? Mga balita ka kay Five Oxymer. DSWD. Itong DSWD. Nagpahimat ng utro yun sa publiko. Mahiunong hining nga mga scammer. Umaga. Nga nagamit itong ngaran. Ira ahensya. O di ba may nag-viral nga video. Dito ba ito sa Eastern Samar? Diin ba ito banda? Baga kumita kini sa Facebook. Nga mga senior citizen. Itong ginta-target. Itong pirang mga scammer. Yeah. Nga kung talos, nagpapakilala nga empleyado or konektado itong DSWD mga ka-K5. Tapos yun, baga makuha na nga ni itim pagtapod, uuwaton ka na. Aruan ka na hinsalapi. Salit na itong mga kabugtuan. Labi na't may mga senior citizen. Ano? Kundi na good baga kaya. Siyempre, mga senior citizen, labod-lad na't habalay. At iba, nakakanatakloban pag withdraw, pag kukuha itong pension. Ay, ka mo padadara. Kaya di dahil nga mga bangko, kung haing ka mo nakuha't iyo pension na withdraw, or sino sukli, ano, ha may mga loan. Damo ni dahi ta dala hagawas ng mga parupanguwat. O, salit ayaw good ka mo nga ayaw good ka mo pabibiktima. Pastilan. O, damo na nga mga senior citizen at mga nagkabibiktima. Alright, last 4:55 na. So, amoy nito natin mga pangunahon yung mga balita. Ang diliwat ha national, ano't mga balita ka kay Five Oxymer? Didiha kauluhan. Amo man la so far kakulop na dakop sangkay, na dakop na hikuan. Yan ay Kernel Rafael Dumlao. Mga kay Five, ano? Inihi Dumlao. Convicted ini ha kaso han 2016 kidnapping nga pagpatay han South Korean businessman nga hi Jik Jo. Mga ka-K5, ano? Ginanunsyo ini itong DILG, pinaagi kang Sekretary Rimulya nga naaresto hidumlaw dito sa Quezon City. Dako nang iya, pinag-ibahan na niya itsura, no? Mga ka-K5, halaban ng buhok nga na barbasarado. May da ini 1 million nga patong haulo. Sumalat istorya ni Secretary John Vic Rimulya. Ang gimbuhat ini ni Dumlaw, hiyan mastermind ang pagpatay hining South Korean nga negosyante. Ngan ang kidnap for ransom. Waray ini maghatag in ransom ang pamilya. So, pagiging patay ini, kung nagsasayop, gintilo ini, hasta nga mamatay, ngan gin-cremate, gin-cremate mga ka-K5, ngan kahuman i-cremate, an abo, hininga South Korean nga businessman, igin-flush sa toilet. Amon istorya hini ni Secretary Rimulya, kakulop hini pag-atubang sa media. Amo ang ginbuhat hini ni Dumlaw, pinatay, ano? Yes, hanira pinatay nga Korean, South Korean nga negosyante. Maihan na ini nga ginbibiniling hiton mga otoridad nahisakban ka kakulup mga ka-K5, ano?
dismiss ini nga police lieutenant colonel. Alright, dito ha, kauluhan, ano pa? Update kita dito ha, Mindanao, ang death toll. Han makusog nga linog, han naglabay nga adlaw. Sumala hiton aton padayon nga pagkipagsumpayan nga dot mga otoridad naabot na ha 38 ito na na-report initial report hiton mga naawatan kinabuhi han 7.8 magnitude nga linog ngan kutob yan na nakaka-experience pa hin mga aftershocks ito na maon naman nga probinsya no nga di may saranggani saranggani province mga kakayfile. So amay ni so far nga assessment nga dihiton danyos sa infrastruktura naabot ha 562 million pesos. Katungahin bilyon. Ito na nadisruso or damage nga diha infrastruktura han maong nga makusog nga linog. Imagine 7.8 magnitude nga linog mga kakayfile ano? Dida mismo han siyahan nga adlaw han pag-abrihan han klase gidahan Lunes. So amay net update ha pagkaya na. Ano pa kay Five Bog? Salamat mga balita yan na adi ginaandaman na iton kerabot nga zona ni Presidente Marcos. Nag-aandam na, gintikangan na iton kamera, iton simple kuno nga zona, nga pagbubuhaton, iton aton na presidente, mga kakayfive. Sige, so amo ini so far, iton mga balita, mga kakayfive, buwas, hinanayon ba buwas? Webes, an hearing, han Senate Blue Ribbon Committee nga kan Cayetano Black. May pasabog hira buwas mga K5 ano? Anong pasabog kay K5 og si Mer? May na ipipresentar nga bag-o na naman nga ano ba ang terminohan to mga kargador ba? mga anay miyembro hiton Marines mga kakayfive ano? Oo, sumayda ko no pero 14 ba ato o sobra 20 na naman for bida. Itakon la di ringod baga danay biliban kay kuan dapat kasi an era first affidavit an siyahan good dira ka baga pagsalang pagkilala era dapat naging consistent tira kutob yan na karo yung sin yun kakayfive buray mga ginbago. Kung anon iyo promero nga igin ginyakan, igin pasamwa ka publiko, ano iyo expose, dapat wala yung mga changes na, ano? Gindig unan good niyo nga, talaga, amo good ini. Kay sigurado ako, before ka mo sumalang, ano iyo siyahan nga appearance ang publiko, nag-restorya manta ka mo, kaupunit niya iyo abogado, yung attorney Baligon. Diba? How come nga iyon may mga nagkababago? Congresswoman Laila De Lima han promero na nangaranan tapos binawi. Adi na naman ang bagohan naglabay ng adlaw. Senator Lorin Ligarda nakakarawat adtohan unang pahayag nira mali-maleta. Okay.

0: sa hiling na gitna. So yun, balita. Anyway, kita una doon mga kasangkayan. Kaya giniimbestigahan ba nini? Ano? Alas 5-2. Jennifer Gapido Silliar. Good morning kay 5 Oximer. Ngan Richard Gallardo. Watching ko no from Zone 2 C, CDO. Hinobinta Iquatro, good morning kay 5 Ogs, Alayon Pagpukaw, Kanda Lorraine, Ann Habinal, Mauricio, si Kath Habinal, especially sa asawa ko, Kan Marian Habulin. O nga na barangay Bugo, hiton Yabong, pagtuon na. O kay mga school nat imo mga anak. Salamat hiton pagbasa. Idol. Alright, alas 5-3 sa K5. Ano pagbalik niyan? Bantay Mercado update. Okay, itong ibuntay na nga mga headlines. Labi na mga police report. Ngayon mga report dito na doon mga kasagabay. Ayaw ngayon hingga limti ha. Huwag sa gumawa sa iyo panimalay. Inom, ito Mighty C. The Alkaline Vitamin C para magpabilin ka mong protektado. Magpabilin yung makusog ito yung immune system gun or resistensya. Dapat, naka Mighty C, the Alkaline Vitamin C ka. Stand by! Mabalik na ka kay 5 mga drang ang mga pahinomdom.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o kare bumatray? Iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugaran DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and Christian Pharmacy. May bumutang ha Barangay 110 Utap Tacloban City, Barangay 80 Maras-Baras Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. Pimed Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Half Products Trading, along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na! Ikaw ba insuki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sugod ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala and St. Anne Pharmacy, Palo ngan Santa Fe Branch, Sofia Pharmaceutical, Hatan Awan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugo Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Haka Puokan Leyte. Tara na, mag DTX products na!
4: Nagpapahibaro ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Han bagong schedule para han libre nga check-up yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026. Alas 8 aga tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch. Nga permi nagpapahinomdom nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Branch nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
5: Si Michelle lang San Mateo Isabela. Na-confirm na meron akong UTI. Ang hirap dahil masakit umihi at halos madalas ako naihi pero kakaunti lang lumalabas. Sinubukan ko ang D3 Bio, dalawang soft gel agad pag umaga at bago matulog. Pagkalipas ng ilang araw, naging magaan na yung pag-

0: Ramdam ko at nawala yung hapdi tuwing umihi. Hanggang sa tuluyan nawala ang sintomas ko. Kaya napatunayan ko talaga na epektibo ang D3 Bio.
1: D3 Bio, ang antiviral specialist. Mabibili sa mga butika.
2: DTX 500.
3: Thank you so much, DTX 500. Bumaba ang blood sugar ko. Dati nangingitim yung mukha ko dahil sa taas ng blood sugar ko, umabot ng 400 plus. Ngayon, bumaba na. Naglalaro na lang sa 87 to 110.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Hanap mo ba ay kapeng hindi nakakahilam sa tiyan? Yung sakto lang ang tapa, tamis, at ang lasa, suwabing-suwabe? Mag-DTX Coffee Mix ka. DTX Coffee Mix. The healthy coffee. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako po si Edwin, isang estudyante ng Chagi Isabela. Kaliwat ka na ng deadlines ng school namin kaya di ko naman maiwasan na ma-stress. Mabuti na lang na-discover ko ang DTX Coffee Mix. Bukod sa marami itong benefits, swak sa panlasa naming kabataan.
2: DTX Coffee Mix. Nagkape ka na, na-detox ka pa. Mabili sa mga butika.
5: Para sa buong pamilya, langin nandyan ang Mighty C. Hindi lang para sa mga may edad, pati na rin sa mga bata. Ang Mighty C ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagod, stress at sakit. Ito po'y natural at walang halong kemikal. Ang Mighty C ay laging available kahit saan, kahit kailan. Pamilya mo, protektado ng Mighty C. Mighty C, para sa pamilya, laging nandyan. Mighty C, 5 beses ang lakas kumpara sa ibang vitamin C. Always available sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Ang lakas ng double action. Mahalaga ang kutis pero mas mahalaga ang proteksyon. Kaya't may DTX Beauty Soap. May double action para sa kagandahan at proteksyon laban sa germs. DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial pa. Subok na para sa mas malinis at makinis na balat. DTX Beauty Soap. Beauty plus proteksyon sa bawat hugas. DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Beauty at proteksyon para sa buong pamilya. DTX Beauty Show, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: DTX Liniment Oil, hindi lang pamparelax, hindi lang pampapawi ng stress. DTX Liniment Oil, ito ay may mga ingredients na herbal na pantaboy ng lamok. Kaya naman, hindi ka lang relax, safe ka pa sa kagat ng lamok na nagbibigay ng pinsala sa ating kalusugan. DTX Liniment Oil, mapapasana oil ka sa bawat bahay. Relax! Sarap. DTX Liniment Oil. Mabibili sa inyong mga suking butika nationwide.
2: Eye Care Drops. Ang 10 times na magaling magpagaling sa problema ng mata, ngayon nasa isang patak na lang. Eye Care Drops. Magaling sa pagpapagaling ng mata. May taglay na powerful hyaluronic acid. Mabisa para hindi mag-dry ang mata. Eye Care Drops. Mabisa para maiwasan ang dry eyes. Ang mabisang panlaban sa panlalabo ng mata.
6: Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagid ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Superman for Men.
7: Extend Food Superman for Men.
9: Gabasa na naman bala ang imo.
10: Ay, gabasa na naman.
9: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
11: Always nagabasa.
9: Kag nagabaho ang kilikili.
11: Mag-Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
11: Clinical Dairy Fresh.
10: Nagabasa na naman balaga.
9: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
11: Clinical Dairy Fresh.
9: Para sa maputi at mabangong kilikili.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Itang sigurado, yeah!
15: Balitang K5 sa umaga.
16: Okay! Balik na ka K5 at ramdam, balitang K5 sa umaga! Oras at alas 5.11 na ang oras! Ganoon naman natin ng DTX Beauty Soap. Ano kung may nakita DTX na kape, may nakita DTX 500, may naman liwat kita DTX nga sabon. Magdudugang ito ng imo kamahusay, magdudugang ito ng imo kagwapo, o magdudugang ito ng imo kamalaom-laom. Gamit na adlaw-adlaw ka kay Fabito Namon DTX sa sabon, ha? Herbal Beauty Soap. Ini nga DTX nga sabon. Nga siyempre, kahaman ni mo gamit ini nga sabon kada adlaw. Ayaw liwat hinga nga limti pagpahid. Dito ni mo kilikili. Ni mo kilikili. Nga maitom-itom na yan, ha? Para bumusag, may nakita ito solusyon. Clinica Deo Fresh Deo Roll-On Liwat. Herbal nga roll-on. Ito na atong produkto mga kaka-K5. Adan na nga tanan, ano? Ito na atong klinika. Ito makakaupay atong panlawas. Yes! So, para ito maging presko ka, ha? Hasang kumituan ko 48 oras ka nang duhagod ka adlaw mga kaka-K5 pastilan. Kaiha! Nga mahamot ka. Pag hinamot-hamuton kahit imbaga palalam. Clinica Deo Fresh Deo Roll-On, mga kaka-K5. DTX Beauty Soap, ngang Clinica Deo Fresh Deo Roll-On, mapapalit niyo haton. Clinica de Alternativo, Medicine and Wellness Center na mumuntang hamay Avenida Veteranos nga dalan. Ano? O, naanggihas lain ni hiton main entrance itong Divine Word Hospital. Alright, Engineer Robert, alas 5.13, hey kaka-K5, hi, may grabador. Ati haton linya, no? Kumustahon natin ngayon ang Merkado Publiko Tacloban. Kumustahon natin itong sitwasyon. Pamresyuhan yan at mga pangunahon nga papliton. Ngayon, kumusta man liwat it mga mamaralit. Kung sugod na ba liwat kadamo, yan na nga timbrano nga oras. Sige, Kaka-K5 Himes!
17: K5 Barantay Merkado!
16: Kaka-K5 Himes, good morning! K5 mo?
18: Kaka-K5 mo, good morning! Nga dikita natin sa Merkado Update. Yan ang adlaw nga diha may Merkado Publiko. Particular ruta. Nakikita may fish section. Pero as of this time, as of today, ano, sarado ito na fish section. Dara kay Itsolo din yan. Pero kung sa interior, ginaayada. Paparhiyoon hiya nga ito may mid section niya iton floor o kung sa log. Ngan ito na mga pwesto, iton kada vendor, tatiles gihapon. While man ito niya ato, pero as of this time, waray bisan usang nga vendor, iton fish section ito na adya sulod nagbabalik ya. Kundi, adi hira bumalhin iton ligid ano tikad ini hamay dagat banda tikad tuha luyo natuan may Coast Guard office so nagharalo in hira ka K5 bog tanan kaupol iton mga nagbabaligya iton prutas ganiton na utanon while iton pinakadulo ato na iton mga isda napapalit kundi inliwat na doong iton mga suppliers tika nga Samar or pera nga tabok itong kadagatan nga areas so sugad ito na setup nga di Merkado Publiko ano pero waray man ini ka K5 Ogs baga sugad ka problema kay in fact darah iton kaguti ay liwat niya na iton mga magmimerkado kinikit naton halaghag iton aragian diri nagbubugiot bisan pa man nagharako nagsarakol na ito na pamaligya iton utan prutas ngan isda so waray masyado ka K5 Ogs ini na problema in terms ito na pagbugiot iton tower paguruot pero ini na nagpapabilin nga iton presyo nga karta da iton mga bilabling isda nga di Merkado Publiko in amo lagi hapon nga haw. So adi iton daily monitoring board ano iton fish section nga iton bangus adi lagi hapon natag 240 pesos iton kilo and blue marlin natag 450 pesos iton kilo. Iton budlis 180 pesos kutob 200 pesos iton kilo samtang iton budloy 280 pesos iton kilo and bulinaw. Aratag 120 pesos itong kilo, samtang itong buraw. Aratag 330 pesos itong kilo, and burot naman. Aratag 140 pesos itong kilo, tubto ba 160 pesos per kilo. Na depende ni ka K5, bugs itong kadamo or kagamay, ito na burot. And nadalagang bukid, aratag 250 pesos itong kilo, and dorado. 350 pesos itong kilo naman, ito na hasa-hasa. Adatag 200 pesos iton kilo, samtang iton kirawan, adatag 350 pesos iton kilo. Pero may adang adi barabara ito ka K5 Bogs, ang lawayan, adatag 80 pesos iton kilo, tub-tub 140. Pero as of this time, 80 pesos iton kilo yan na iton lawayan. And mamsa, adatag 450 pesos iton kilo, and matambaka naman, adatag 280 pesos iton kilo. An sinisering ka K5 Bogs nga mga ibang mga seashells ano ada itong buranda ito 50 pesos aton kilo and bukawil 100 and punaw 80 pesos ngan 70 pesos naman itong tahong ito na masag naman ada tag 300 to 450 pesos itong kilo. Samtang ito ang Pasayan, ada tag 350, tub-tub 380 pesos ito na kilo. Ini nga ito na mention sa K5Bog, sa base na ito monitoring kanina, abilabli, mga diha merkado publiko, as of this time, di risugad ka tag daramo liwat, ito ni Regin, di-display nga ni, labot lahaguti ito na maralit, is pabago-bago manggod ko no ito na panahon nga dito kadagatan, so gadhiton pag-aabot iton kulop or ligas na mamadlos na or mabalod na, so guruguti iton mga parupang isda nga nakanan nanging isda, so usually aga or maagahon iton pagkakaabot kay gabi na take advantage iton aton mga parupang isda nga sakto na liwat na di-deliver nga di nga nauubos sa naliwat magudto nga waray na supply. So amo ini iton kartada ka K5Box nga ato liwat nga aton pinambasa nga presyo is based ito na approval ng monitoring ng Department of Agriculture kada adlaw.
16: Ayun, oo. Sige, maupay ka kay Five Himes. By the way, ano ko, bagan, ano ha gawas panahon naton? Bagang tiuran kay Five Himes?
18: So far kanina ka kay Five Bogs, ano, makusugin duro itong oran, pero as of this time, baga mahuyayag na ito na ito ang sinirangan niya dapit kundi in ma-amsirang iharing araw. Bagawaray man ka cloudy nga makaka-cover yan ng iton masunod nga mga oras. Harayo hinduro kanina han maagahon nga aton ginabat nga makusog-kusog good. Pero kita unta iton weather condition na pagkaya na chances are posible lagi hapon ya kay Five Bucks.
16: Sige, thank you so much kay Five Himes. Go ahead.
18: Alright, kay Five Bucks, sige nga di Mercado Publico itong Tacloban para na itong Bantay Mercado update ng adlaw. Inindulot naman na ito itong DTX 500 ang makasugang pangontra kontra high blood pressure and diabetes. Kapo na ito ng kay Five Brown itambal ako naman ng kay Five Himes Gabador parang kampiyon ng balita. Servisyo publiko ang kaliawan na syulad ng Tacloban na nabugos sa sanirangan ng Visayas. K5 News FM.
16: Alright, alam mo sila mo kay K5 Jaime Gravador, kapo ni K5 Ronnie Tambal, ito na itong butihing road analyst, nga duty nga, nga aga. So, amo ito, pamresyuhan niya na, itong isda ka K5, ano? Before ka pumalit, it is the mandated price monitoring board. So, kita ianay kung na tugma ba, no? Itong presyo na aada na kasurat itong price monitoring board, itong presyo nga higin sasaysay haim hit tindera or tindero, no? Balik na, sige, alas 5:19 na ka K5 ma-meltdown. Ako na kita tatong result ng loto ka-kulop ining adlaw, mga K5. O sige, bangin na di ka maaram sang kay. Milyonaryo ka na nga yan. Panginanuhan mo ticket, ano? Ultra Lotto, 658. May jackpot price ring, 75 million pesos. Ang winning number combination, gagabing bula, gagabing resulta, 42, 7, 23, 41, 56, ngan 44. Sabi ng PCSO, wala daw nanalo. O dako pati mo tsansa, hasunod nga mga adlaw. Super Lotto 649, may na jackpot price nga 25 million pesos. Winning combination, mga kaka-K5. Adiman, numero 43, 22, 15, 4, 3, ngan 17. Sabi ng PCSO, waray liwat nagdaog sangkay. Ha, Lotto 642 naman, may na jackpot price nga 20 million pesos. Winning number combination, numero 40, 3, 36, 41, 28, ngan 18. Siring itong PCSO, waray gihapon nagdaog mga kaka-K5. Nanikitahan, Sweltres, sa mga nagpapanmulat ito resultahan, Sweltres, kakulop nga adlaw. Alas dosan kulop ha, ang gumawas 967, 967. Pagkala 5, 499-499. Yan, alas 9 kagabi. Namot nagpapanmula din yan ang aga. Alas 9 kagabi, 553. Mga kakay-five. Magrayo naton hearing kakulop. Ano? Sige, kakay-five, Oxymer. O, yan ang adlaw. May napakita. Damo pa kung natakong nigdaraya. Lunes, Biyernes. Adi pa, may napakita mga kakay-five. Ano? Adlaw-adlaw, may nakita hearing. Ano man, 661-661-109-109. Yan, 770-770. Pili lasang kay, ha? O, oh, ilapag-alang, ilapag-award. Ikaw at bahala baga pumili. Anong imokresunada? Hiton aton kinadaadlaw nga hearing. Giyala ini. O, para aton mga kabugtuan nga maghilig hiton na sweet dress. Ay, danay narambul kita, danay nakaka-igo. Danay manliwat baga ka K5 na slide lamang. Laang. Alright, alas 5.22 na mga ka K5. Gotomil Bulaluhan. Good morning, K5 Consel Oxymer. Oo, have a nice day ko, no? Tristan Gulay. Mabayang aga, K5 Oxymer. Himaril Ligata Toscano. Good morning, kuya. Oh, shoutout ko na takong pamilya. Hadagami Leyte, Toscano family. Oh, watching ko, no, from Middle East. Rizal Dimanyo Perez. Good morning, Consel. Si Halogs nga ni Merin Makapili. Good morning. Watching from Nula Tula Purok sa Is. Okay, Kakay-5 Robert. Kakay-5 Jaime. O, balikan tayo itong linya. Police report naman. Mangumusta kita at mga naisumat ha, police blatter. O, naglabay nga mga adlaw. Kakay-5 Himes.
19: K5 News FM. Police report.
16: Kakay-5 Himes. Say K5 mo.
18: Kakay-5 Balls, gintapos sa mga kapulisan ang pagtatago itong balao din sa nga 32 anyos sa construction worker. Mauman maresto sa konditoriya kaso nga estafa o kung panlimbong nga dila ito naglabayang Honyo 8. Ginkilala itong sospek kan alias Erzon, presidente ito ng Hilongos Leyte, ngan gindako pabisa ito na usang nga warrant of arrest. Malampuso nga gindumara ito ng operasyon ng Hilongos Municipal Police Station. Hapangunguna ito na kan Police Major Ambrosio Dimain. Hailaro mitong Gia Hanlite Police Provincial Office. Iginisyo ni Honorable Ana Lisa Sarzosa Radaza, Acting Presiding Judge ito ng Municipal Trial Court, ang maong waranta para ito nga may ginarekomenda nga piyansa nga tag 16,000 pesos para ito temporaryo nga kagawas ito ng sospechado. Mahuman basari ito niya katungod at ito niya na hi alias Erzon ha posturiya ito ni Longos NPS para ito dokumentasyon o sa matubang ha korte. Kadugangan pa naman natin ang police blatter report sa nga dakong operasyon kontra illegal nga droga itong gimbuhat itong provincial late na kalabay naman nga adlaw kundi upat ito ng suspect nga arestado nga nakuhaan itong nagbabalor 324,496 pesos na gintutuhan nga shabu mao manigsumbong itong mismo la pariente hanusahan mga high value target ang ginadakuin nga pag-aresto ay natabuha bato late mao manigsumatan usang nga mga nga mabinantayon nga orupo itong suspechado. Salit na dakupan mga otoridad ang 38 anyos nga high value individual nga alias Nonoy nga may ada 32 kesa siya nga gintutuhan nga shabu na kuha ito niya posisyon nga nagkakantira naman ito sobra 200,000 pesos. Dugang pa ini, ginbungkag gyapon itong kapulisan ng operasyon ng mga street level pusher ang tulong alain pa nga mga bungto pinagi itong bypass operasyon. Hasan Miguel Leyte na corner itong station drug enforcement unit o kung SDU itong sa 44 anyos nga street level individual nga drug pusher ngay alias Kim habang kayo malaginabot kundi inarekopo ha iya ano pat kasa siya itong gintatahapan nga shabu na nagkakantira naman itong sobra mil kapesos. Habulag nga naman yung operasyon na segment alias Iron 40 anyos sa barangay Bisligtan Awan Leyte mauman na recover iya itong 5 kasasay itong gututuhan yung shabu nga nagbabalaro naman ito na 10,000 pesos samtang pareho lagi hapon nga balita ito na pagtagaligal nga droga nga rin naman at syunod itong Tacloban baslak na karasel itong duha nga drug suspect mauman na ramanakup itong magkabulag nga drug bypass operation naging buhat nga naman nga rin syunod ito na Tacloban nga ito itong syunod ang baybaya. Naristo itong tinaglawas itong CPDEU and high value individual ni alias Jan Jan nga taga barangay 109 VNG Tacloban City. Kompiskado itong haiya ang tulo kapakita yung tatahapan nga sapu, coin purse nga na bogus money, Samtang andito naman na Baybay City na aresto iton suspensyado ng alias Onen. Narekupo naman na iya iton magkadrolain nga drug paraphernalia ng drug evidences. Kaupod naman ang mga kapulisan ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 8 ang mga nasabi ng mga bypass operation ang nasabi ng mga lugar. KK5OG sa mga doon itong kalugang yung police blotter reports nga nahikay, durot naman na ito nitong DTX Coffee Mix na kapag kapi ka na, na-detox ka pa. Ako naman ni KK5, I'm Gavador, parang kampiyon ng balita, servisyo publiko ng kaliawan, asyonan at akloban nga nabugo sa sanarangan ng Visayas. K5 News FM.
16: Alright, tapos lang pa kay K5 Jaime Gravador. Alas 5.27 na naka-standby manliwat atong kaluyong alinya kay K5 Genuine na Dil Calyar, engineer, no? Kuhaon that report. Mahiunong hinpan musil dit hamay dulong kay K5 nag-viral liwat inihan naglabay ining adlaw, no? O, napasakahan na hinkaso itong suspitsado. Kay K5 Genuine, ni K5 mo.
20: Napasakaan na hingkasa nga murder ha prosecutor's office sa syudad nitong Borongan. Ang suspitsado ha insidente han pamusil din na nakalabay nga Hunyo 7, 2026 ha may dulong Eastern Samar. Ini ang ginsumat ni Eastern Samar Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Ernesto Macasil ha usang interview. Ang biktima sumalakan Macasil inhi Andre Iniego Gomez, 25 anyos, residente han Las Piñas City nga nagbabakasyon lahabong tuhan may dulong. Samtang ang suspitsado naman ang ginkilalang nga hi Fahad Pudong E. Omar, 28 anyos, wari trabaho ng residentehan Talayan, Maguindanao. Basar ha investigasyon, anay magrelasyon ang suspitsado ng an uyab ang biktima. Nagawas nga diri makarawat ang suspitsado nga may lain na nga karelasyon ang iya anay uyab ang amo ang gintutuuhan nga motibuhan na sabing nga krimen. Samtang duha pa ng mga individualan ito gintutuuhan bulig na sabing insidente. Ngayon gipasakaan na gihapon hingkaangayan nga kaso o sa nadida ang driver hini. Ining artisya, Enduro Tayuhan DTX 500 and makusog nga pangontra kontra high blood pressure ng diabetes. Inika K5, Jerwin Asidre Del Calyar, pangampiyon nga balita serbisyo publiko. Ngayon kaliawan siya ng takloban nga nabugus nga sinarangan Visayas. K5 News FM.
16: Alright, tapos naman yung K5 Genuine na Dil Calyar. Oras na ala 5.29 na. Nagpapanmulat na langit at linya natin K5, kumustahan? Kundi mga kaupod natin, mga K5, natin mga nagwagwapuhan ng mga anchorman. Natin mga sister stations, ano, K5 News FM Palawan, K5 News FM Santiago, and K5 News FM Cagayan de Oro. Pangumustahan natin dito at ito magpaso ng mga balita. O, mga pangunahon ng mga balita. Dito sa Santiago, busy mayor han bagabag. Agin suspindi ni itong sangguni ang panalawigan na itong Nueva Vizcaya. Ano daw lang ang rason? Kaya ano bagagin suspindi man ini sangkay? K5 News FM Palawan. Masumbraliwat 28.6 milyones pesos. Nga kantidad, hinsmuggled nga sigarilyo. Dakop, hamay barangay Santa Monica, itong Puerto Princesa City, Palawan. Nga dito ha Cagayan de Oro, mga K5 City Engineering Office, ginsigurado nga nasunod ha standard han DepEd itong mga school building. O hamaon naman nga syudad itong CDO. Sige, i-check natin mga K5. Sinya sinala ako, engineer ha? Totoo. O kunada na itong K5, kumustahan? Oras na tala 5, imidya na! Alright, sangkay ha! Ayan yung hihilim din naman pag inom itong Power Trio, DTX 500, Mighty C, the Alkaline Vitamin C, and Clinica D3 Bio, para magpabili nyo mahimsog datong panlawas at lawadlaw. Adinaan, K5, kumustahan?
21: K5 News FM, Cagayan de Oro City, at 100.1 K5 News FM, Santiago City. Gisingin ang umaga sa balitang K5. Kumustahan! Balitang K5, kumustahan!
18: Ay mga ka-K5, eto na! Balitang K5, kumustahan sa umaga? Signal check muna tayo. Sa ating pong mga ka-K5, eto, fresh. Fresh na fresh. Na-miss natin si K5 Conrad mula dyan sa Santiago Isabela. Kumusta? K5 Conrad?
0: Okay, thank you very much, SM. Ang signal mo rito sa amin sa Lutso de Santiago, very, very clear. So, back to you, SM.
1: Eh, wala namang pagandahan ng boses dito. Parang bedroom boys, eh.
22: Samantala sa Cagayan de Oro.
0: Ito yung diferensya ng nagsiklib.
1: Yes.
22: K5 Martin, kumusta yung signal ng Palawan dyan sa Cagayan de Oro?
23: Dito sa Cagayan de Oro, walang problema. Maganda ang signal dito, kakipay Jimmy. Back to you.
1: Grabe naman yan. Ay, mga lalaki ang mga boses natin. Eh, puntahan naman natin ang Tacloban kay K5 Oxymer. Kumusta ang signal ng Palawan?
16: Opo. Oo, parang si FPJ, si K5 Martin, ha? Kabusis mo si Fernando po, Jun. Dito sa Tacloban! Okay pa sa all right ang ating signal. Back to you, Sir JP.
1: Di, palakihin mo rin yung boses mo kay Baba Ogsamer. Kasi pinanagin namin yung mga boses namin.
23: Inimpesar mo kasi K5 Condad, eh.
1: Oo. Di, pakinggan natin yung boses ni K5 Ogsamer.
23: Sige
1: mo nga.
16: Hello.
1: Paki-extend. Paki-extend. Paki-extend. Paki-extend.
16: Ako pa ba?
1: Hindi tayo mag-aumpisa.
16: Sige, umpisa na natin ang laban.
22: Ay lako mga ka-K5, siyempre ganyan. Kaya nga balitang K5 kumustahan sa umaga pa lang. Gusto ng K5 News FM Philippines masaya yung mga ka-K5 natin. Para paglabas nyo naman ng bahay, eh pagdating ninyo, lalo sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, dapat nakasmile kayo. Hindi yung nakabusangol kayo. Kaya nandito kami para pasayahin yung inyong mga umaga. At huwag kalilimutan, dapat nakapaglabas ng bahay ay nakaano na kayo, nakainom na kayo ng DTX 500, lalo na po doon sa mga may high blood. Ano po mga ka-K5? Pero dire-diretso tayo sa ating pong mga kabalitaan, alamin natin yung pong mga kaganapan doon sa kanilang lugar. Diyan po sa Cagayan de Oro, yung City Engineering Office, aba, isinuguro daw na nakasunod sa standard ng DepEd yung mga school building sa Cagayan de Oro. Ang kabuuan ng kampiyon na balitang yan mula kay K5 Martin Rapanot, K5 Mo!
21: K5 News FM, Cagayan de Oro City, 89.3.
23: Ito ang konfirmasyon ng aming department manager ng City Engineering Office in the person of Engineer Joel Mumungan sa aming panayam kahapon na mga ka-K5 na sumunod ng standard galing po sa DepEd ang mga school buildings namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Sabi pa niya na okay pa, pwede pa hanggang aabot ang lakas ng lindol ng 8. Okay pa yung mga school buildings namin. Ito ang sa isinagawa nilang assessment inspection sa lahat ng mga school buildings natin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. Walang nakitang malaking mga ano bang tawag dito, yung mga crack, mga ka-K5 sa mga school buildings namin dito, K5 News FM Philippines. Samantalang ngayon, patuloy ang kanilang isinagawang inspeksyon sa mga bridges namin dito, no, mga tulay namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro. At nanawagan din si Engineer Joel Mumungan sa mga pribadong sektor na kung gusto nilang magpa-inspection sa mga kawanin ng City Engineer's Office, pwede silang maka-request, especially yung mga laking establishment namin dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, mga ka-K5. Samantala, kahapon sa latest update ng ating kasama na nandoon sa General Santos City, si ka-K5 Jonathan Sabanal, yung airport nila, hindi pa, wala pa daw flight dahil may mga daanan o may mga may mga leak, no? Mga ka-K5. So, tinatry natin ngayon kung okay na ba, pero talagang hindi maganda yung signal nila doon, no, sa General Santos City, mga ka-K5. I-update sana namin kung okay na ba yung airport nila doon sa General Santos City, mga ka-K5. So yan lang po ang pinaka-latest namin dito ngayon sa lungsod ng Cagayan de Oro at sa Mindanao. Back to you, ka-K5 Jackie.
22: Well, salamat K5 Martin Rapano. At samantala, yung Vice Mayor ng Bagabag, abay sinuspindi daw po ng Sangguniang Panlalawigan ng Nueva Vizcaya. Ang kampiyon na balita mula kay K5 Conrad de los Reyes, K5 Mo.
21: K5 News FM 100.1 Santiago City.
0: Bagabag nga, yung mayor ay vice mayor ng Bagabag nang lumabas ang resulta ng nangyaring botohan ng Sangguniang Panlalawigan ng Nueva Vizcaya may kaugnayan sa inihaing reklamo ng ilang empleyado ng LGU Bagabag sa kanilang vice mayor. At tuluyang nasuspindi o sinuspindi ng 5 buwan ang vice-alcalde ng nabanggit na bayan sa inilabas na 11-page na decision. At ito nga ay nagugat nung acting mayor ang nabanggit na vice mayor ngayon. At ito nga ay dahil sa umano'y alok ng isang pribadong individual o private individual na gamitin ng libre ang pribadong lote bilang pansamantalang motor pool ng munisipyo. Sa pagpapahiram ng isang private individual na sa kabutihan nito, abay ang ginawa naman ng kampo nitong si Vice Mayor ng Nueva Vizcaya, si Vice Mayor Sevillana, ay gumawa ito no, ng pamamaraan na kahit papano maging maganda yung garahe o ginawa niyang garahe. Bumili ito ng ilang construction materials na nagkakalaga lamang ng 39,850 na di umano'y walang pahintulot ang Sangguniang Bayan doon sa kanyang pagbili ng mga construction materials. So because of that, yung ilang empleyado umano ng LGU Bagabag ang nagsampa ng reklamo sa nabanggit na vice mayor. At itong insidente ito ay noong nga siya pa ay mayor. Pero ngayon lang lumabas ang desisyon. So, nabagabag ang nabanggit ng alkalde, ng vice-alkalde ng Bagabag dahil nga siya ay napatawan ng 5 months dahil sa kasong grave abuse of authority. So, yan yung ating isang mainit na balita dito sa Santiago City mula sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Back to you, SM.
22: Maraming salamat, K5 Conrad. Ito, nakakapagpabagabag din itong balitang ito. Kasi dyan sa Region 8, ano ho, yung DSWD, abay meron hong paalala at nagbabala sa publiko laban po sa mga scammer na ginagamit yung pangalan ng kanilang ahensya. Mayroon namang nabiktima dyan? Alamin natin yung kampiyon na balitang yan mula kay K5 Og Severa Sidre, K5 Mo.
21: K5 News FM, Acloban City, 103.1.
16: Opo, maraming salamat niya kay K5 JP. Sir JP, tama, dito sa Eastern Visayas, ano, may kamakailan lang may mga insidente na nagpapakilalang mga tauhan ng DSW, personnel ng DSWD. Ano? Yun pala ay mga scammer pala. O, sa, kaya nga, mahigpit na nagbabala dito ang Department of Social Welfare and Development Regional Office 8 laban sa mga scammer na ito, no? Nagpapakilalang mga opisyal ng kanilang tanggapan. Partikular nilang binigyang babala ang kanilang mga supplier at contractor upang malaman ng mga ito na may mga nagpapanggap na opisyal ng DSWD na humihingi ng pera o itong tinatawag na SOP, mga ka-K5. Ayon sa ahensya, hindi pinahihintulutan ni Regional Director Grace Subong, gayon din ng iba pang mga opisyal at kawaninang tanggapan ang paghingi ng pera o anumang pabor. So, ganoon din na ito ng DSWD 8, itong ganitong uri ng panlilinlang at nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad upang mahuli ang mga individual na nasa likod ng scam na ito. Noong nakaraang buwan ng Pebrero na ng taong ito, nagbabala rin ang DSWD Central Office sa publiko laban sa mga scammer na gumagamit ng pangalan, mobile number at larawan ni Secretary Rex Gatchalian upang manghingi ng pera na umano'y gagamitin bilang pundo para sa mga foundation. Oo. So yan po, Sir JP, mga ka-K5, ang isa sa ating mga malalaking balita at pinag-uusapan dito po sa Rehiyon 8. Back to you, SMJP.
22: Maraming salamat, K5 Ogsemer Asidre. Samantala, dito naman sa lalawigan ng Palawan, sa lungsod ng Puerto Princesa, medyo jump pack kami ngayon sa mga aktibidad dito dahil pinagdiriwang na po yung Barangatan Festival sa buwan ng Hunyo. Actually, simula ng nakarang huling linggo ng Mayo, yung soft opening ng Barangatan Festival, kung saan po ipinagdiriwang yung pong pagkakatatag ng serbisyo o ng lalawigan ng Palawan, Barangatan Festival. At maliban dyan, o kasama dyan sa aktibidad, yung pagkilala, pagbigay ng parangal doon sa mga pito, no, na mga Palawenyo na nagtapos sa PMA, mga ka-K5. At sa Puerto Princesa, kahapon, merong nasabat yung pong pinagsanib na pwersa ng Puerto Princesa City Police Office at Bureau of Customs na mga illegal na mga sigarilyo na umaabot daw sa 28.6 million pesos yung mga smuggled cigarettes sa isinagawang operasyon dyan po sa barangay dito sa barangay Santa Monica sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagugat ito nung merong pinara doon sa isinagawang oplan sita yung mga otoridad na isang Isuzu Elf truck. Pero sa halip na huminto yung sasakyan, abay pinaharurot ng driver. Siguro alam niyang meron siyang mga kargang mga illegal na sigarilyo, kontrabando, kaya ito hindi huminto sa checkpoint. Kasi ilang araw na grabe yung checkpoint na ginagawa dito sa lalawig o sa lungsod ng Puerto Princesa. Nagkaroon ng habulan at naabutan ng mga otoridad itong suspect dyan sa barangay bahagi na ng Santa Monica at nang ma-inspeksyonin, aba, meron palang laman o karga yung elf truck ng nasa 188 na mga master cases o yung kahon-kahon. Umabot sa 188 na mga kahon ng iba't ibang uri ng mga sigarilyo na tinatayang umabot daw sa 28,000 o 28,678,766 pesos ang kabuang halaga. Dila na naman sa tanggapan ng Bureau of Customs sa Puerto Princesa mga nakuhang sigarilyo para sa kaukulang inventaryo at dokumentasyon, samantalang inihahanda na yan ng mga otoridad yung pong kaukulang kaso na isasampa laban doon sa mga individual, sa dalawang individual na naaresto ng mga otoridad. Yan, yung ilan lang sa mga mainit, mga nagbabiral na mga usapin, mga balita dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. Anong ganap, mga ka-K5? Ano bang mainit na mga pinag-uusapan maliban sa mga naibalita natin dyan sa inyong mga lugar? Dyan sa, siyempre, ay K5 Martin sa Cagayan de Oro.
23: Oo, yung ano ko yun, may iba sa atin na K5 JP, na kahit talagad ka rin ngayon ang ating Senado dahil may natanggap na sila na threat. Pero hindi in specific anong threat yan, K5 JP, di ba? Siguro
22: nagpalag si yung kampo nila dating siya pa din daw Senate President Alan Peter Cayetano kasi kung may net na threat na natatanggap dapat daw pinapaalam din sa mga kapwa senador. Bakit hindi pinapaalam sa kapwa senador? Pero mahigpit na, kita natin na panood namin sa mga balita na grabe yung security check bago ka makapasok dyan sa compound ng Senado sa mga panahon ngayon.
23: May augmentation. Ang problema ngayon, pinopropose na dalawang signatory ngayon. Pumirma si, for approval, si Gatchalian Black At hindi din pwede kung walang pirma si Cayetano. Ganyan ang nangyayari ngayon sa Senado.
22: Ay, hindi ka pumayag eh.
16: Hindi pumayag. Si Gatchalian.
22: Ampo ni Gatchalian eh. Ikaw pa naman, dalawang signature eh. Anong ba kung masasabi mo doon kay Paikong Semer?
16: Oh, hindi pumayag si Senator Gatchalian. At siguro yung...
22: Pwede sana kung joint account yan.
23: Correct.
22: Pwede. Pero ibang mga mainit na mga issue dyan sa inyo sa Tacloban kay Paikong Semer.
16: Oh, dito sa amin na Sir JP, mga ano itong kay kampo ni former House Speaker Romualdez. Alam naman natin na na-highlight din ang pangalan niya ngayon sa issue ng flood control, no? So yun, bali yung mga visa niya kinansela na ng Amerika, no? Oo.
22: So anong reaksyon ng kampo ni dating Speaker Romualdez diyan sa mga issue diyan at yung movement, yung galaw ng mga kaalyado niya lalo na siyempre.
16: Pero you know, dito sa First District of Leyte, ano na rin, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo ng opisina ni Congressman Romualdez. Bumibisita siya sa mga lugar dito na nasasakupan ng First District of Leyte, no? Hindi siya nagpapatinag. Para sa kanya, tuloy pa rin ang serbisyo sa kanyang distrito, mga ka-K5.
22: Maganda 'yon kasi para hindi naman maapektuhan yung mga constituents ni dating House Speaker Romualdez diyan sa lugar niya.
16: At lalo na last term niya ngayon, kasama niya ngayon ang ganyang anak na konsehal ng Tacloban, si Councilor Marty Romualdez sa kanyang paglilibot.
22: Mayroon na bang mainit na mga naalingas-ngas diyan? May mga marites na bakit lagi niyang kasama? Yan na ba yung papalit niya sa kanya?
16: Yun, may mga usap-usapan na posible yun yung pumalit sa kanya, no? At may mga usap-usapan din na mukhang ang governor ng Leyte ang possible na makakabangga. Pero premature pa yan, mga ka-K5.
22: Balitang K5, kumustahan na mag-aatid sa atin ng mga update diyan sa inyong lugar. K5 Conrad!
0: Ano nila dito, ang isa kasi sa mga pinag-uusapan ngayon dito for the past few days, itong ang dalawang basketballista na nasawi sa Aurora province. Sabagat dito kasi sa probinsya ng Isabela, talagang basketball aficionado sa mga nandito. So ikinalungkot na nila yung pagkamatay. Ang kinadismaya nila, yung manner ng pagpapasanay sa mga players ng Ateneo de Manila University, which is sabi ng mga mga coaches dito ay makang hindi maganda yung style ng ginagawang pagsasanay sa mga atleta.
22: Ano ba talaga, so, yung team building o training? Sabi kasi team building eh.
0: Team building with training? Parang
22: ganun. Actually, yung aming kongresista dito, yung nakaupo ngayon na representative ng Pinoy Workers Party List na si Representative Carly Gaspe, ay magpapasa ng isang resolusyon sa Kamara para magsagawa ng investigasyon ng House Committee on Youth and Sports Development kaugnay ng mga umiiral na mga pulisiya o yung mga pamantayan sa kaligtasan, mga mekanismo sa pananagutan ng mga programang pang-sports na isinasagawa daw ng paaralan.
0: Para makatuloy. Bakit tayo mabigyan ng resolution? Ma-resolution dahil 4. It's time.
22: 5:50 na. Ayan ang kahit galing sa sakit, mabalasik. Sige, unahan ka. K5, Conrad.
0: Magandang umaga sa ating lahat. See you tomorrow.
22: Parang ano pa eh, yung team ko ni K5 Conrad. Pero anyway, mga ka-K5, si K5 Martin Rapano, Premier N.
23: Okay, mula po dito sa lungsod ng Cagayan de Oro, the City of Golden Friendship, the Gateway of Northern Mindanao, sa K5 Martin Rapanot, nagsasabing mayong buntag, karatuntaran.
22: K5, Og Severa Sidre, mula sa Tacloban.
16: Opo.
22: Premier Enser.
16: Mula po dito sa Waray-Waray Region, maupay nga aga. Hey.
22: At syempre pa mga ka-K5 mula dito sa lalawigan ng Palawan, lungsod ng Puerto Princesa. Kita tayo ulit bukas para sa isa pang edisyon ng Balitang K5 ko, Kumustahan sa Umaga. Payag na temprano sa tanan nagaparamati. Balitang sigurado,
16: Balitang K5 sa Umaga. Alright, mga K5, alas 5:51 na. Okay lang ito, engineer. May problema. Gumawa si Ann Santiago. Anyway, mga ito mga K5 na ito. K5, kamustahan? Gawa mo din na ito mga sister stations. Ano? May time limit kasi. May nam sinusunod nga oras. Salit na bibitin actually kung nangungumusta na. Ito kinada istasyon. Ano? At mga pangunahon ng himang rawon. Anyway, sige engineer, sinya sinala ko kung si Rowell Montesa at na hatong linya. Alas 5:52 na mga kakay-5. Para pag-tune in pala yan, mangumusta kita at aton magiging lakat at panahon para yan ang adlaw itong Merkules, ano? Mga kakay-5, si Rowell Montesa at aton makakaupod. Ganyan, DTX 500 Morning Newscast. Bantay naman liwat niyo at aton mga pangunahon ng mga balita. Alright, si Rowell!
2: Tula panahon!
16: Good morning, sir! AK5 mo.
3: Maupay nga ka K5, Konsehal, Future Mayor Oxemer.
16: Yes, sir.
3: Ngayon, sugad man na natin mga ka K5 na nagkikita na natin Facebook Live. Ganun mamati hanira mga radio. Di natin ulagway, natin panahon. Para yan ang adlawhan, Miyerkules. Ika na pulo ka adlawhan, Hunyo 2026. Anakon minayuyungan minahal nga probinsya ng Leyte, padayon kita, nakakaabat, hinma, usahay madampog ng kalangitan or good weather, kung may mga pag-uran man, tigda ay laini ng panalangsa, may tungod laini yan sinisiring nga local thunderstorm, kausa nga naduha ka oras, ano man nabuhin nga local thunderstorm, kung makita ang mga Doppler radar, ay pag-asa, may issue ang pag-asa, thunderstorm advisory, ngan ko na niyo barangay, Bungto or siyudad, malakbatan ini nga local thunderstorm, pwede tumagkadan makusugay nga uran, makusugay nga hangin, ngan may kaupod na pagkidlat, ngan mananabula ito sa kubinusa nga duha ka oras. Basal naman ang pinakabago nga satellite animation ng pag-asa, awaray ta nakikita nga ha, o nga mahirimo nga LPA, o sinubagyo sa kubinang gawasan Philippine Area of Responsibility, yan ang adlaw. Ito na adala ang southwest monsoon o rangin na bagat na nakakapiktula o gindudumiral niya kanlurang na dapit ito northern Luzon. Waray, gail warning, naginisan pag-asa para yan ang adlaw din niya ito na pitakamugusan. Ka K5 Consel, Pidger Mayor Oxemer, posibleng lagyap kita ng mga pagsirak yan ang adlaw. Kung may mga pagunan man, panalagsa na iningan. Taurogan ini nananabo, kulup o gabi nga dat ka magahon.
16: Ayun. Sige, Sir Rowell, damo nga salamat, sir. Good morning.
3: Damo salamat kan maupay nga aga Leyte.
4: Halina't makinig na sa himig ng umaga, hatiday sigla.
16: All right, this is Noel Montes na kapod natin live directamente sa opisina ng PDRRM, Province of Leyte. Masunod na ang DTX 500 Morning Newscast. Oras sa atin, 5:54 na. Ako naman yung naging anchor man, kay K5 Oxemer Asidre. Parang kampiyon niya balita sa serbisyo publiko. Ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban yung nabugos nga serangan Bisaya. K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
24: Wow! May puso!
25: D3 Bio Health News. D3 Bio.
26: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
25: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
26: Ang Visio
25: nga may D3.
26: Kapalit sa mga butika.
25: D3 Bio.
27: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
28: Ako na usab si Doc Ramiloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyo ang D3 Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
27: Sure.
28: Dugang nga mga benefits. Mm. Gawas nga ang D3 Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant o appetite suppressant.
27: Wa nay mas lisod pang tambalan ang nga virus, ang HIV, kung matakdan ka ani murag death sentence. Hmm.
28: Wala na Sir JP, makaya na ni Dietra Alon. Ang gistadihan raman is ang BCO.
27: Hmm.
28: Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay.
27: Hmm.
28: Naa katong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon Sir JP, buhi pa taon sila.
27: Unya 20 years na ang nilabay.
28: Hmm. Ang importante man lang Sir JP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka?
27: Mm.
28: Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila?
27: Oo.
28: Dako jud kayo nga bagay.
27: Adako.
28: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol Sir JP.
27: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal unya kung matakdan kaniini age dayon.
28: Mm.
27: Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japan nga makasurvive?
28: Correct.
27: So diha na lang kay pag viral ang problema inom og D3 bio kay naa ni siya unsa gani doc?
28: May monocaprin pa jud, monocaprilin ug monolaurin. Mono na tanan ha.
27: Pasabot nga makadiet ka na matambalan pa jud imo ang viral load.
28: Ang bintaha ani Sir JP ngano matag adlaw jud ka mo inom og D3 bio.
27: Hmm,
28: kay pagkahuman sa 8 ka oras mawala na siya. Unya Sir JP, ang imong lawas ana wala nagaproduce og BCO.
27: Correct.
28: Mao nang matag 8 ka oras butangan nimo og D3bio or mo inom yung kag D3bio. Kay may tabo ana diha gikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras mahimo na siya nga ketones.
27: Ketones.
28: Pasabot nga paghimo niya nga ketones mawala na ang monolaurin, mao nang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matag 8 ka oras inom jud og D3bio aron na ay mutuyok-tuyok ug mupatay sa imong mga kagaw kung naay musulod.
27: Mm.
28: Aron protektado ka. Usa ra kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
27: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
28: Buntag og hapon.
27: Mm.
28: Ang bintaha ra na kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulo ka adlaw o pito ba ka adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og D3bio. Gawas ana, ganindot pud ang imong nga brain function.
27: Mm.
28: Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imong brain kundi ang ketones nga naa sa D3bio.
25: D3bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
25: D3bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3bio.
27: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa D3bio makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. Og kini anaa jud sa page sa DOST pinaagi mismo sa secretary.
28: Mm.
27: Igon pa jud nila unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong i-take sa extra virgin coconut oil. Ingon sila nga it's very promising but they could not basically declare it.
28: Mm.
27: Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3bio dili jud matawaran.
28: Mm.
27: Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani mapunggan ug sumala pud sa DOST sato pa mapunggan usab ning COVID.
28: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID sa JP?
27: Ganuman.
28: Aron may antibodies
27: ka.
28: Yes, mora man na ang importante. Pero ako, diri jud ako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang D3bio. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon sa GP.
27: Oh.
28: Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones.
27: Mm.
28: Mo nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka, mo inom, protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
27: Buti pa sa budok, proper timing.
28: Mm.
27: Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa D3bio over plain D3. Natay oras doc, so time to say bye bye na. Hangtod susunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
28: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
27: Dili abusohon.
25: D3bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy ipamati sa lawas.
25: D3bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3bio. D3bio. Health news. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 K5 News FM, Bacolod City, 97.7. K5 News FM, Dumaguete City, 89.3. K5 News FM, Cagayan de Oro, 107.1. K5 News FM, Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Oras sa K5 News FM, Philippine Standard Time, alas 6:01.
25: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
16: Maupayang aga ka K5, pwede na magpaso ng mga notisya. Hato naman mga laray, uluhan. Balita lokal, duhang asos may kapagpatay. Han head teacher ha Estern Samar, maatong mga kaso ng murder, sumalahan.

0: Wrong. Ako ng business report niya kay 5, 2.41 million nga mga Pilipino. Wala trabaho, di dan bulan ng Abril, yan ang tuig.
1: Nga hato naman, balitang wow, lalaki ha Amerika, kaya makagpalobohin lomo, gamit la, aniya irong.
0: Ang balita po na ng kusog kay 5, fact-finding body, mag-iimbestigar ang pagkamatay ng duhang players at Ateneo Blue Eagles.
1: Nga nato naman, balita entertainment, Clea Pineda magsasampahin kaso mahuman makakarawat hin rape joke.
2: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Maupang aga Pilipinas. Maupang aga sa Visayas. Ito yung GTX 500 Morning Newscast. Inang adlawan Merkules. On New Jazz 2025.
1: Ako'y ka K5 Carol Medino.
0: Ako naman ka K5 Oxymera Sidre.
1: Live ang iyong mapabatian na K5 News FM Tacloban 103.1.
0: Mababatian ngan makikita kami din manliwat nga paradihin ng kalibutan. Pinaga YouTube channel, TikTok ng Facebook page. Search mo lang ang K5 News FM Tacloban Digital.
1: Nanadetalyehan aton mga balita.
2: Balitang Digital.
0: Alas 4 na mga K5, siyahan naman nga balita lokal. 313 milyon pesos nga financial assistance ang provincial government and Leyte. Waray pa maliquidate inin sumala ha Commission on Audit. K5 Roger Tilana, K5 mo!
3: Ipahayag ang Commission on Audit o kung kuwa nga may na pa maabot 313 milyon ka pesos doon waray pa maliquidate nga financial assistance kaya panhatag ang provincial government and Leyte ngadto ang mga barangay, munisipalidad, sanggunay kabataan, kaniba pang mga organisasyon, tub-tub din ato na Disyembre 31, din naglabay nga tuig 2025. Subala, han audit report, nga ang kakulangan, han probinsya, han pag-monitor, nga ang pagsunod, han sakto nga panahon, han liquidation, han pundo, amon hinungdan, hadton pagtikadamo, han waray pa masisital nga mga account. Hininga kantidad, masubra 243 milyones ka pesos na ang sobra usa ka tuig kuto ba 16 anyos nga waray pa maliliquidate. Ginsiring ang COA nga ini nga sitwasyon in makakaapekto ha transparency, accountability ng sakto nga paggamit ang punduhan publiko samtang nagtitikada muliwat ang peligro hatong posible nga sayop o diri kangayan nga paggamit ang kwarta ang gobyerno. Ang kuwa inagsiring nga sumala haira mga circular kinahanglan igsubmiter ang mga makakakarawat ang pundo ang mga report ha paggamit ng liquidation ng kwarta sulod at ginintalaan nga panahon. May tungod hini ginsagdunan han Commission on Audit and Provincial Government and Leyte nga pakusgun hini ang monitoring ng liquidation requirements base malikyan ang dugang nga pagdamuhan waray pa masisitel ng mga account. Parang DTX 500 Morning Newscast. Ini Hika K5 Roger Tilana parang kampiyon ng mga balita. Serbisyo publiko ng Kaliawan na syudad ng Tacloban ng bugos ng sinirangan Visayas, K5 News FM.
1: Kadugangan pa nga balita lokal, duha nga suspek kapagpatay ng head teacher ha Eastern Samar. Maato ba nga kaso nga murder sumalaha kinapunda na PNP. Ka K5 Jaime Gravador, K5 mo.
4: Gini-inquest na yan ay itong duhang suspek itong pagpatay sa head teacher ha kinapundan ni Stern Samar ngan maatubang ha kaso nga murder sumalit ng kinapundan PNP. Ay susibo nga pagkipagim ng mga raw itong K5 News FM kan Police Lieutenant Rowal Lalosa, Chief of Police itong kinapundan PNP. Igin sumatini nga pasado alas 12 itong magahon, din itong hunyot, so han matadaan ang patay nga lawas, han victim mga Anthony Pardilana. Hamay kabanuaan nga parte itong barangay alang-alang kinapundan, 50 metros itong kiharayo. Tingang itong ginuok kaya ng suspect ni alias Joel. Subay itong era investigasyon, nagkasabot itong suspect ng itong victim mga magkikitera ha barangay alang-alang antes matabo itong krimen. Ginaaligar nga kabulig alias Joel hapag buhat itong krimen haniya kaupan itong niya patud nga alias Jarek, 18 anyos. Naibaruan nga pariyo taga Santa Rita Samar ang duwang suspect ng temporaryo nga nag-uukoy haira mga pariyente kinapundana. Sir nila Losa, gibuhat ang mga suspect ang krimen kay waray humatay ang kwarta ang biktima. Umamin naman itong suspect nga iging papaiwas na ira haniyara mga pariyente kinapundan. Salit mauli na untera Santa Rita ng maaron igarasulina.

0: Tama o nga biktima.
1: Kasabot ngayon ini ang suspek nga na biktima in pagkita matatagan in 200 pisos ay kaya ini nga mga suspects din papaiwas na han era nga inuukyan nga balay han era kadadaan.
0: Hanwar yung matag in kwarte Anthony, dito na inigin bono-bono ang mga suspect ha magadulay nga parte ito ni Alawas nga inigin labog 50 metros itong karayo di kang itong balay ginuukyan itong suspect ka. Matapos buhaton itong krimena, dagmit nga umis ka po itong mga gintatahapan dara itong motorsiklo ang biktima. Ngan kataliwan, nadakop na itong suspensyado, habulig itong Santa Rita PNP. Parang dito sa Valid Morning Newscast. Ini, K5 Jaime Gavador, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko ng kaliawan, at sulad ng taklobang nga nabugo sa sinarangan ng Visayas, K5 News FM.
2: Alas 9 na, lain pang balita lokal mga ka-K5, ang DSWD8 nagpahimat nga na publiko kontra mga scammer nga nagamit hingaran na nira ahensya. K5 Jean Pilinio, K5 mo.
3: Mahapit naging pahimat nga ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang publiko kontra ha mga scammers na nagpapakilala ko mo opisyalis han ira buhatan. Inin abiso nira para ha ira mga suppliers and contractors mahuman ang mga sumat nga may nagpapakuno-kuno mga opisyalis and ahensya nga nangangarohin kwarta o SOP. Sumalahan buhatan ang pagkarawat o paghangyohin kwarta o pabor hindi rin tutugutan ni DSWD Regional Director Grace Subong sugad man ang iba pa nga opisyalis ng personalis and ahensya. Ginkokondenar ang DSWD ang sugad nga paglimbong na nakikigsumpayan na hiraha mga otoridad agud madakup ang mga individual nga nagpapaluyo hining scam. Nauna na nga nagpahimat ng DSWD Central Office sa publiko dilan Pebrero yan ang atuig kontra ha mga scammers nga ginggagamit ang ngaran, mobile number, ngan ladawan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian agud mangarohin kwarta komo pondo para ha ira mga foundations. Para ha DTX500 Morning Newscast, ako'y ka K5, Jean Pilinio, parahan kampiyon nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na syudad ng Tacloban nga nabugos sa sinirangan Visayas. K5 News FM.
4: Kadugangan pa nga balita lokal, Kalangaman Island, temporaryo nga igsasarado ha publiko. Yan nga Hulyo 5, kutub 11, yan nga tuig. Kakefeb Kim Soriano, IK5 mo.
5: Temporaryo nga igsasarado ha publiko ang Kalangaman Island tika nga Hulyo 5 nga da 11 hanyana nga tuig. Sumalahan gobyerno lokalhan palumpon, inisyatiba nira ang pagbuhat in tinuig nga island holiday ha mao nga isla. Magiging higayon ini nga island holiday agud makapahuway ngan malimpyuhan ang Kalangaman Island. Sisiguraduhan naman han LGU palumpon nga protektado ngan magpabilin ang kahusayan isla para hatipadaraon nga mga henerasyon. Ang Kalangaman Island inlakip ha World's Top 50 Best Beaches of 2026, kundiin ika-25 ini ha mga kilalado nga kariguan nga may the white sandbar ngan matinaw nga tubig. Para ha DTX500 Morning Newscast, ako'y ka K5 Kim Soriano. Para han kampiyan nga balita, serbisyo publiko, ngan kaliawan na siyudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas sa K5 News FM.
2: Sa K5, ilain pa nga balita, ang K5 News FM Tacloban naghatag hinlibre nga school supplies masubra 500 nga mga estudyante ikang hatulong nga eskwelahan din sa Tacloban. Sa K5, Carlo Arisgado, K5 mo.
6: Igin kalipayhan masubra 500 nga kindergarten nga grade 1 students tikang hatulong nga eskwelahan sa syudad ng Tacloban mahuman nga nakakaraw watin libre nga school supply ha ilarumhan K5 serbisyo publiko balik eskwela program. Maabot 111 nga mga kabataan tikang ha Panalaron Central School, 126 naman tikang ha Tacloban City Central School, ngayon 263 ha Kapangian Central School ang malinang puson nga natagan hin mga school supply. Dako ang pasasalamat han mga school principal han nasabi nga mga eskwelahan matungod nga natagan hin importansya ang edukasyon han mga kabataan.
7: Ini nga panhatag in school supplies and K5 nga ng GMT. So dako nga pulig kay makakaiban na inihitong ira mga problema hon na pamalitin mga school kits para hanira mga anak na nanging eskwela pa.
6: Ginpangunahan ni Station Manager Edward Sanyagan ang duha ka adlaw nga distribusyon ha ilarumhan panuyuan ni istasyon nga suportaran ang kabataan han ira pag-aram pinaagyan paghatag hin mga school supply. Ini nga inisiyatiba in nababatasan na han K5 News FM Tacloban ha kada tuig nga balik eskwela programa nga ginlalaoman nga magpapadayon ini nga programa ha masunod pa nga mga tuig. Nakatalaan man yan ang adlaw ang pagdistribuwer hin school supply ha maabot 400 nga estudyante ha Haro Central School, Haro Leyte. Parahan dito X500 Morning Newscast, inihika K5, Carlo Arisgado. Parahan kampiyon ng mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ng Tacloban ngan bugos na sinirangan Bisayas. K5 News FM.
4: Katapusan nga balita lokal, ang ekonomiya ngan pangobyernuhan inapektadohan diri pagkasarabot ha Senado salit kinahanglan na nga mag-interbiner ang Korte Suprema. Ini ang panawagan ni Governor Rogelio Espina han biliran ha Supreme Court kasumpayhan dilito ni Senadora Alan Peter Cayetano ngan Sherwin Gatchalian kun hinuan malingkod nga Senate President. Sumalakan ni Espina na apektaran ang pagtapod ng investors sa kapas sa pagbatunhan dagko nga mga problema ngan han ekonomiya han Pilipinas. Matungod dinihi Espina inanawagan na Korte Suprema nga magpagawasin patas nga desisyon para matudlok kon hinuana magmamanguluhan Senado subayhan balaod. Kung buhaton inihan Korte Suprema magre-resulta ini nga makatutok ang mga senador hapang inahanglan han katawhana. Nag-explicar Espina nga ang mga senador nga miyembro han Kongreso ang may obligasyon nga ripasohon na national policies nga manginano kon epektibo ang paggamit ang pondo para han pangunang serbisyo ha katawhana. Napaparak kay Espina nga ang diri pagkasarabot sa Senado ang nakakadiskaril hapag baton han importante nga mga isyo sugod han krisis sa presyo han fuel products. Ang kasabot sa Senado ang nakakarubag ihapon ang reputasyon ng Pilipinas sanglit diri maaaghat ang mga kapitalista nga magnegosyo aton nasod sering pahan gobernador.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Kagay 5, wala na naman balita lokal. Dutayin nyo ang DTX Coffee Mix. The Antioxidant Coffee, Herbal Coffee, Healthy Coffee. Nagkagkapi ka na, na-detox ka pa.
8: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:15 na. Kanayon tama natin mga balita regional. Unahon natin K5 News FM Olongapo. Ihapan mga namatay, harumunog nga isaktura, andito ni Pampanga, sumaka na ha 30. Sa K5 Island Cueva Sanchez, K5 mo.
9: Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga nasawi sa trahedya ng gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga, matapos umabot sa 30 ang kumpirmadong nasawi ayon sa pinakahuling ulat ng Bureau of Fire Protection Central Luzon. Sa datos ng BFP, isang bangkay ang na-recover bandang alas 12:18 na madaling araw nitong Martes, Hunyo 9, mula sa ilalim ng guho ng siyam na palapag na gusaling nasa construction pa lamang. Nauna rito, nakuha rin ang labi ng 29 na biktima habang nagpapatuloy ang masusing search, rescue at retrieval operation sa lugar. Ayon sa mga otoridad, ang pinakahuling biktima bago ang insidente ito ay na-recover pa noong Sabado, Hunyo 6, bandang alas 9:56 ng gabi. Ipinapakita nito ang patuloy na hamon sa mga rescuers na humaharap sa delikadong kondisyon ng gumuhong istruktura, kabilang ang posibilidad ng karagdagang pagguho at limitadong espasyo sa paghahanap. Matatandaan na naganap ang trahedya noong madaling araw ng Mayo 24 nang bigla na lamang gumuho ang gusali habang ito ay tinatayo. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin iniimbestigahan ang sanhi ng insidente, kabilang ang posibleng pagkukulang sa structural integrity, disenyo o pagsunod sa mga pamantayan sa konstruksyon. Samantala, nagpapatuloy ang panawagan ng mga otoridad sa publiko para sa pag-iingat at mas mahigpit na pagpapatupad ng safety protocol sa mga construction site upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Balita mula sa Angeles City, Central Luzon. Aileen Cueva Sanchez para sa kampiyon na impilan, kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
4: Katapusan nga balita regional, kontento linya han K5 News FM Bacolod. Negros Trench deri apektado han Linog, Mindanao. Kakifibsay Ruvan Albay, K5 mo.
10: Hindi Naapektado ang Negros Trench sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Base ito sa pahayag ni Mark John Makadangdang, Project Technical Assistant 6 ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX sa K5 News FM Bacolod. Lunas ng umaga, nagulantang ang mga residente ng Soccsaygan at Davao Region dahil sa nangyaring napakalakas na lindol. Sa datos ngayon ng Office of the Civil Defense o OCD, mahigit 30 katao na ang binawian ng buhay habang mahigit 400 ang sugatan. Sa nangyaring lindol, apektado ang mahigit 77,000 na mga individual. Ang Negros Trench ang may haba na 400 kilometro na kinabibilangan ng Negros Island, Panay, Palawan at Zamboanga. Aabot sa magnitude 8.2 na lindol ang posibleng mangyari sa mga lugar na kinabibilangan ito at itinuturi itong hidden threat sa buong Kabisayaan. Balita mula sa Bacolod City, Zairo Van Albay. Para sa kampyo na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
8: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: K5, wala doon naman balita regional dito tayo ang GTX 500. Ano ito mga pangontrahan, high blood pressure gun, diabetes.
8: Balitang National.
2: Siya naman nga Balita National. Sumaka na hatlain tayo sa nihapon mga naawatan kinabuhi. Durot naman ang magnitude 7.8 ngilinog na umigo ha sa Langgani province ang Lunes. Hapadayon nga aftershocks nakikig paunahay ha oras ang mga rescue team nga mabil nga nanupat ng mga residente nga opisyal nga gindeklarar nga nawawara. Lapos na sobra 500 milyones ka pesos ang danyos sa infrastruktura kundi ang grabe na epekto ang lugar ang General Santos City sa Rangani ngan South Cotabato. Ginpasarang naman ang maabot 3,000 ng mga personales ang militar, kapulisan ngan mga bombero ngan doon mga apektado ng lugar para han managmit ng search and retrieval operations. Samtang kakay-5, nakatutok yan ang gobyerno hakadagmitan ng pagbulig ngan pagpabalik ang normal ng sitwasyon sa maunga rehiyon.
4: Katapusan nga balita nasyonal, iginbasura na han Office of the Ombudsman ang kaso nga graft ngan plunder kontra kanari Department of Finance ang nganya na Executive Secretary Ralph Recto. Inme pagisumpay ha naging kontrobersyal nga pagmalhin han 60 milyones pesos nga reserve funds sa PhilHealth tipakadtuhan National Treasury. Kaupod ni Recto nga ginpasakahan ang mao nga kaso ang anay presidente ng CEO ng PhilHealth nga si Emmanuel Rufino Ledesma Jr. Ginpirmahan ni Recto ang DOF Circular Number 003-2024 nga nagmamando ha pagbalhin na 89.9 bilyones pesos nga pondo tika nga PhilHealth at ipakatuhan National Treasury para gamiton haan program appropriations nga nakapailarong ha 2024 General Appropriations Act o CONGAA. Sumalahang Ombudsman na warin nira sadang ebidensya para maging madiguna na akusasyon agud magpadayon ini ha korte. Depensa gihapon ni Recto nga ginbuhat la niya adto an iya trabaho komo sekretary han DOF nga waray hiya makatalapas san konstitusyon. Iginmando na han Korte Suprema ang pagbalikan sa 60 milyones pesos nga pondo nga una daga ginkuha ha PhilHealth.
8: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Okay, five. Wala na naman balita nasyonal. Dito tayo Johan Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
8: Balita International.
2: Para nga itong Balita International, mga K5, ginhulgahan grupo nga Houthi na igdidiri nira ang pag-agihan mga barkohan Israel, Harid C, habot ngan kasamok ha Middle East, nga nagtikang han maglunsar hinpag-atake ang Amerika ngan Israel kontra ha Iran. Ang Houthi, inusang grupo ha Yemen, nga kaalyado hira han Iran. Sumalang pahayag ang grupo, ginatake na ni Iran Israel, nga nagpatuman na hirahin total ban ang katanan ng mga barkohan Israel, nga maagi unta a Red Sea. Dugang pahan Houthi, siyahan palang apitan, na nirapagdiri hapag-agihan bisan anong barkohan Israel, hama o nga dagat. Ngan ginhulga naman nira nga posible pa ini, pahilawigon, pinaagi ron pagpaundang hapag-agi ha Red Sea, han mga barkong nga tibakad to naman na Israel. Ang Red Sea in nagkaada hinimportante nga papel tungkol kay naging alternatibo ini nga ruta ang mga barko nga nagdadirahin milyon-milyon nga barilis sin lana kada adlaw durante han gera sa Iran.
4: Katapusan nga balita internasyonal, lumaprak ano sa nga US Army Apache attack helicopter kakulop Hunyo 9, hakadagatan hirani ha Oman ang Strait of Hormuz. Ang mga klaseng helicopter in gingagamitan Amerika hapagpatuman han ira blockade ha Strait of Hormuz. Sumala naman kan US President Donald Trump, maupay nan kahimtang handuha nga sakay han lumaprak na helicopter, kundi na-rescue ang mga inihas sa kublahin duha ka oras sa mahuman ang insidente. Wari pa naman klaro kung ano ang naging hinugdanahan paglaprak, pero nagyakan na hi Trump nga magpapagawa sirahin report hiunong hini.
8: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Okay, 5. Wala naman balita international. Dito tayo Johan Klinika D3 Bio. This other phone supplement. Tingnan ka na nimo kito Genic Diet in umang Klinika D3 Bio. Ngan pagpulsan. At napakadamong binipisyo panlawas sini.
8: Paralitang negosyo. Negosyo.
2: Alasize 23 na, hato naman business report. Mga K5, damo lagi hapon ng mga Pilipino ang nagbibiling hintrabaho. Kondiin, didahan bulan ng Abril, nagagipatik ang Philippine Statistics Authority, PSA, in 2.41 million ng mga individual na nasund. Ang waray patrabaho, didahan bulan ng Abril. Nagresulta ini in 4.7% ng unemployment rate. Didahit on maong nga bulan. Mas dako ini kontra ha 4.1% nga unemployment rate han pareho nga bulan han nakalabay nga tuig 2025. Sumaka gihapon ha 15.2% ang underemployment rate ha pareho nga bulan o kon maabot ha 7.41 nga mga or 7.41 million nga mga Pilipino ang nagbibiling pahin extra nga trabaho. Samtang nadugangan naman in 240,000 ng mga bagong individual ang lakip na ha labor market. Kondiin, kadamaan haera inaada hapangidaron nga 15 nga 24 anyos. Sumalahan national statistician nga Claire Dinesmapa o sa mga rason kung kaano milyones lagi hapon nga ihapin mga Pilipino ang waray trabaho o may trabaho pero waray sadang ang era sweldo haera garastuson. Amo ang krisis yan ha Middle East. Dugang paniya, nakaka-apekto gihapon ang katsirak o kamapasuhan panahon. Haihaphan mga may trabaho. Labi na kakaifive, hasiktor ang agrikultura.
8: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Ano na naman business report? Dito tayo Johan, DTX Liniment Oil. Sakto ang init, sakto pa ang lamig.
8: Balitang wow!
4: Samtang hato naman balitang wow, struggle is real kung mano-mano lang itong pagpalobo hinlobo. Pero hay daw USA, usang lalaki ang may kakaibang kapasidad. Kaya ni David Rush nga makagpalobo hinlobo gamit la itong iya irong. Nakuha ni David ang Guinness World Record para han titulo nga most balloons inflated by nose in 3 minutes. Matapos ini makagpalobohin lobo gamit lahi na ukon hasulod lahi na 3 minutos, ipinagyan hangin na tikang haya irong. Nakurian gihapon ni David antes niya ma-achieve ang world record, di na mabutanay hin 42 attempts sa no niya makuha ang titulo. Hi David inusang a serial record breaker ngan karoy gihapon niya maangkon ang titulo nga most concurrent Guinness World Records title holder antes matapos itong tuig. Hapag kaya na si Silvino Saba ang nakapota na sabing record kundi in may da ini 180 titles samtang hi David naman in may da pala 173 nga titulo.
8: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Mga K5 ang balitang wow Induro Taiwan Clinica Deo Fresh sa Deo Roland.
8: Balita Sports.
2: Alas 26 na kakay-5, para naman balita paugnanan kusog. Fact-finding body, mag-iimbestigar han pagkamamatay ng duhang players han Ateneo Blue Eagles. Kakay-5, Kevin Susana, i-K5 mo!
11: Usa nga fact-finding body ang gintindog para magimbestigar han kamatayon ngan trahedya nga kundiin nawaraan kinabuhi han Ateneo Blue Eagles players nga Rene Baterbonia ngan Divine Adili durante hinusang team building session ha probinsya han Aurora. Subay han report ang Philippine Sports Commission o PSA amon mangunguna han nasabi nga grupo ha pag-imbestigar. Kagabi, igin anunsyo han PSA nga nagtukod hira hindamo nga mga grupo nga amon mag-iimbestigar nasabi nga panhitabo. Paglalakipan ini han University Athletic Association of the Philippines o kon UAAP Commission on Higher Education nga National Youth Commission. Ira panginginanoon hinhilarom ada sabi nga insidente dito ha Beach Resort ha Dipakulaw Aurora. Ini nga fact-finding body in makikigsumpayan gihapon ha Philippine National Police ng Department of Justice para maestablisar ang klaro, insakto, ngan komprehensibo nga pag-intende han natabo dito nga tinuod. Igin pahayag ni Sports Commission Chairman Patrick Gregorio nga niyan nga alaw na 30 kulup ang nasabi nga mga grupo in magkakatitirok dito haira opisina upod nga gihapon si DepEd Undersecretary Malcolm Garma. Ang inisyal nga mga impormasyon tikangang kapulisan in puro la aksidente ang natabo pero nagdududa ang pamilya ni Baterbonia. Sumalahang pamilya Baterbonia, kinahanglan ni rin explikasyon kay para haira waray hirasumati na magkakamayada hinsugad hadto nga klase hin training. Kay kung maaram lahira nga parehas adto ang training, di rin iratutugutan ang iraanak kapumakadto ha Ateneo. Nagdidimanda hininsaktong eksplinasyon ang pamilya Baterbonia han tinuod nga rason han kamatayon han iraanak. Sports update Durotan Mighty C di Alkaline Vitamin C ini ka K5 Kevin Shosana paran kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan sa Jordan Tacloban ngan Bugos katinerangan Visayas K5 News FM
12: Balita Entertainment. Balita Entertainment.
4: Alas 6:28 na para ato na Balita Entertainment. Leia Pineda magsasampahin kaso Mohman makakarawat hin rape joke. Aliton chika ni ka K5 Maring Louie i-K5 mo.
13: Waray na maging mahilo may internet ang aktres nga Hikleya Pineda mahumanhiya makakarawat hinrape joke tikang hausa nga Instagram user. Sumulahan aktres, diri na bago para haiyan mga bashers nga naatake haiya pero ini nga mensahe nga direktang nga iginsend haiya in below the belt na. Saringan Instagram user kan Kleya nga angay hiya ma-rape pero ang rapist na kuno mismo ang maiwas haiya. Ginaghat naman niya ang pamilya nga mag buhatin legal nga paagi agud mapagbaton ang tawo nga responsable ha mao nga rape joke. Para kan Kleya, waray bisan hino nga individual ang na-deserve nga mayaknanin sugadini nga mensahe. Samtang, mas may sisina naman kuno ni Janela ha mao nga message nga nareceive ni Kleya nga saling paniya nga panahon na nga mapagbaton ang mga sugadini nga tawo nga nagtatago ha internet gamit ang mga fake accounts. Para showbiz news sa Quick K5 Maring Louie para kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kaliawan o siya na ng Tacloban ng Bugos niya sa Rang Visayas, K5 News FM.
8: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
4: Ma K5 and Balita Entertainment, tinduro taiwan DTX sa Beauty Soap at ang pantika sa lagang dala ng DTX sa Beauty Soap.
8: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alasays, imidya na, gagay 5, iyo pala na batianan mga katukiban. Handi DX 500, Morning Newscast, silang adlawhan Merkules, Bonyo Jess, 2026.
4: Ako'y ka K5, Carol Medino.
2: Ako naman ka K5, Oximer Asidre, parang kampiyon nga balita, serbisyo publiko.
4: Ngan kaliyawan na syudan ang Tacloban, hangan bugos nga sinirangan Visayas.
2: K5 News FM.
8: K5 News FM, Tacloban City, 103.1.
14: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Mga ka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga perme barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton, han mahal nga papliton.
16: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakataraman, Ormoc City, ngan Borongan City.
17: Narito na ang limang minutong talakaya sa D3 Bio Health News. D3 Bio Health News. Kasama ang naturopathic doctor, Dr. Jun Alcazar. D3 Bio Health News.
18: D3 Bio Health News. D3 Bio. Babalik-balik na ng kaso at lamdan, mag-D3 Bio ka na. Sagana sa lauric acid na kinukonvert ng katawan sa monolaurin na mas potent na antiviral agent. D3 Bio. Panglaban mo sa viral na nagdudulot ng pabalik-balik na ng kaso at lamdan. D3 Bio. D3 Bio. Ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. Dito na tayo sa subok na D3 Bio.
19: Welcome na naman sa isang edisyon ng ating programang D3 Bio Health News. Atid sa atin ng D3 Bio, ang vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. D3 Bio. Bibili na po yan sa mga pharmacy na malapit po sa inyong mga lugar. At muli nagbabalik yung isa sa certified naturopathic practitioners sa Pilipinas, Doctor of Naturopathy, Dr. Jun Alcazar, para magbibigay na naman sa inyo ng mga health information. Lalong-lalo na makaibigan, huwag kalimutang inumin na ang D3 Bio. Lalong-lalo na sa mga hirap magbawas ng timbang. Nagda-diet naman at nag-i-exercise, wala pa ding epekto o wala pa ding pagbabago. Baka ito na ang kailangan mo, ang D3 Bio.
18: D3 Bio, sagana sa medium chain triglycerides na nagbibigay sa katawan ng instant energy. Kung parati kang nakakaramdam ng pagod, mag-D3 Bio ka araw-araw. D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio.
20: Panahon na para bigyan ng tamang proteksyon ang buong pamilya laban sa mga viruses. Mag-D3 Bio araw-araw.
18: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
20: D3 Bio.
19: Ang mga ketone kasi mula sa extra virgin coconut oil na nasa D3 Bio ay pinipigilan ang ghrelin, ang iyong hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. At ang pagkabawas ng gana sa pagkain ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal nang walang kain. At naghihikayat ito sa iyong katawan na kumuha ng enerhiya mula sa iyong mga taba. Sa isang pag-aaral na ginawa ng mga mananaliksik, nalaman na ang MCT o medium chain triglyceride tulad ng dodecanoic acid na kilala rin bilang lauric acid na matatagpuan sa D3 Bio ay nagpapatunay na 5 beses na mas mataas na produksyon ng CCK. Kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa virgin coconut oil na nandyan sa D3 Bio. At sa pamamagitan ng pag-improve ng level ng cholecystokinin, ibig sabihin, inilalayo ka ng D3 Bio mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan sa pag-iwas sa sobrang pagkain.
18: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolaurin na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag-D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio, dito na tayo sa subok na.
21: Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide.
18: D3 Bio,
20: D3 Bio,
18: health.
20: News.
19: At ang mga sakit tulad ng labis na katabaan, diabetes at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa iyong kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. At ang D3 Bio din ay mayaman sa oleic acid, isang klase ng fatty acid. Base sa pag-aaral, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang ng 5%. Kaya para maging healthy at mapanatili ang hubog ng katawan, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, mabibili na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
20: D3 Bio, ang extra virgin coconut oil na may vitamin D3. Ang vitamin D3 na may extra virgin coconut oil. D3 Bio, may monolurine na tumutunaw sa bacteria, viruses, fungi, at parasite. D3 Bio, magsik ng 4 na mikrobyo. Todas sa D3 Bio, mag D3 Bio ka na. D3 Bio, ang antibacterial and antiviral specialist. D3 Bio. Dito na tayo sa subok na. Mabibili sa mga suki ninyong butika nationwide. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
1: Inyong napakinggan ang D3 Bio. D3 Bio. Health News. Nakasama nyo ang naturopathic doctor, Dr. June Alguizar. Hanggang sumuli dito sa K5 News FM.
20: Ito ang himpilan na inyong pinagkakatiwalaan. K5 News FM.
21: Oras sa K5 News FM, alas 6:38 na oras, ginpadang atayuhan DTX 500!
20: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
23: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-barred discussion of hottest issues. Moro de los Pueblos,

0: natin na 2026 in Enyuka K5, Edward Sanyagan. Welcome hindi nyo yung iyong kinadaagang programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Kumusta manginigugma ko ng mga manmaratiha bugos nga sinirangan Visayas, Dinasudan, at Tagloban? Ito na itong mga nagkikitabay sa Facebook and YouTube Live Worldwide. Ipinaakit na itong official Facebook page and the YouTube channel K5 News FM Tacloban Digital. Nagpaka-remedyo na baka mo mga K5? Sige na magpag-remedyo o baga di pag-remedyo pala. Ano niyo ginandam nga remedyo niya ng adlawhin? Ano niyo baga igin ka-remedyo kung nag-remedyo na kamo? Ngayon kung baga di pag-remedyo pala, hirahin o ito niyo baga igkaka-remedyo. Ngayon kung baga sige na remedyo hin o. Ito niyo baga igin kikina-remedyo yan ang mga tag na mga K5, ha? Ikaw, kakipab Edward, nakaremedyo na. Mahitungod kay breakfast is the most important meal of the day. Unahan nga tanan. Kadiyo na rin natin inin magiging kartan itong panahon. Yan ang adlaw. Sano ka mo lumakat tayo tag sa tag sa mga panimalay? For luminos na ibabaro ka mo kung baga anot kartada. Magiging kartan itong panahon. Yan ang adlaw para liwat ka mo in makabantay mga kakipay. Ba? Oo, inin atong panahon yun na naghalo-halo na inin sirak ng inin mga pag-uran, labi na inin kakurulpon, ng danay din at kagabihon mga kakipay, ba? Nga naging nadeklara na ito na pag-asa nga aada makaka-experience na kita hinahinay, hinin El Nino. Nga magdadara, hinin masyado, hing kakomplikado nga kahimtang hinin panahon mga kakipay. Opod na inin na drought, magkusog nga mga bagyo mga kakipay. Suba hiton mga pagtansya hiton mga meteorologist ano. But kadiyon anay nato at pinaka-latest weather forecast. Hiton na pag-asa yan ang adlaw hiton na Miyerkules mga kakipay. Nasiring didi ay waray na active tropical cyclone, waray bagyo. Nga da salud ha Philippine Area of Responsibility. Suba hini nga datos nga tuging tatamdan. Tikang hapag-asa mga kakipay yan ang adlaw. Itong southwest monsoon kun amihan padayon nga or itong habagat diri amihan kundi habagat o kun southwest monsoon padayon nga magakapekto ha western section hito na northern Luzon nga nang adlaw. So ba itong yung nakikita diri mga K5 nga in animation diri ha aton Facebook page yan ito nga mapula mga K5. Oh, na representar ito itong habagat. So ba itong datos nga itong kintatamdan diri mga K5 ha? Maitungod hini nga mga weather system itong Ilocos Region, Batanes ngan Babuyan Islands, magkakadi rin madampong nga kalangitan, may patsara nga pagtarahitingan paguran. Maitungod itong habagat mga K5 samtang itong Metro Manila, nga ni mga part itong atong nasod. Opod niya ni sinirangan Visayas. May mga higayon nga posible magkadi mga paguran, maitungod itong localized thunderstorm, ha? Parahan mabiyahin liwat ang kadagatan niya ng adlaw. Atun mga mabiyahin ang mga inter-islands ng mga destination. Opod, nagihapon na itong mga mangirisda, okay? Kung baga mapakiana ka mo, Edward, magiging mabalud ba't aton kalalaudan? Nasiring yan ang aga, yan ang adlaw nga iton sinirangan Visayas makaka-experience siya kita itong slight to moderate lang ang magiging kartada itong aton kalalaudan. Pinakataas nga balud por luminos at ang mga 1.5 meters mga K5, ha? Ito na itong temperatura, magmumulay 32 nga 33 degrees Celsius yan ang adlaw. Ang pinakabubong na temperatura, na-feel ba niyo kanina? Mga alas 6:30, di rin pala maiha, okay? Ang pinakabubong na temperatura, nakada 27.7 degrees Celsius samtang ang adlaw. So, midlit nagpakita! Yan ang aga, though may na mga puro-puro nga mga dampog nga ito nagkikita kalangitan, but ang sunrise, tayo na! Alas 5.26, matutunod liwat niyan. Alas 6.25, hapit itong kagabihon, mga K5. Din hatak loban! Well, yan ang kaagahon. Nasa rin din mostly sunny. Yan, makakatistigos man liwat ka mo itong yan na. Kung mag-aada ka mo hagawas nga mostly sunny, ito na itong panahon. 27 degrees Celsius. Ito na itong temperatura, nga itong aton air quality, itong kalidad, itong hangin, nga yung ginihinanggab yan na din hagawas. Fair, nga ito na itong cloud cover adal ang mga 20% mga K5, okay? So makaka-experience kita yan ang adlawin, mostly sunny, partly sunny, mostly sunny, partly sunny, baro balyo lang mga K5. And generally, yan ang adlaw, ito na Miyerkules, magkakada kita mga K5 in fair weather conditions!
1: Puro de los Pueblos!
0: Oras mga kagay-5 pala, 6:44 na oras. Ginpadang at tayo ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Tacloban Branch. Nga kundi in padayon nga nagdudumar itong ira libre nga check-up yan ang adlaw. Yan, magtitingang alas 8 at aga at tumtum alas 4:30 itong kulup mga kagay-5 ha. Tumtumini nga at pizza 15 nga pagka 16 itong Hunyo. Alas 8 at aga tumtum alas 3 itong kulup. Hain man itong ira clinic kagay-5 Edward. Aw, aadala Avenida Veteranos nga mga dalan hinintakloban. Naaandihas na itong main gate, main entrance, itong Divine Word Hospital, mga kagay-5. Yan. Dave kagyapon niyo, mapapalit ang mga dekalidad ng mga herbal products, ng mga food supplement. Sugad ang DTX 500, ang pinaka-superior niya source, ang antioxidant, mighty CD alkaline vitamin C. Yan, sugad man ang Clinica D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may virgin coconut oil ka pa, mga kagay-5. Yan, syempre, dito gyapon ni mapapalit ang sikat nga di kalidad nga kape nga may napinuga nga dahon at ampalaya, may disugard sugar cane. Yan may daliwat mga kakay-5 chia seeds nga punuhin in fiber. Nga makakabulig paglimpyo na natong digestive organ, mabulig pag-control ito na itong na blood sugar. Kung ikaw in naka DTX sa coffee mix, ang kape nga nagkagkape ka na na-detox ka pa mga kakay-5. Oras alas 6:46 na oras ngayon pa dangat tayuhan na 5-7 Emporium ang tindahan nga baton han mga mahal nga papliton mga kakay-5. Nagremedyo ka naman kakay-5 Edward. Ano ni Morgan Remedyo? Yan ang aga, yan ang kaagahon hinin Miyerkules. Ay, may nakusalin kakulop nga sa kabugos nga in Chinese fresh lumpia. Nga akon na pinapalit kang dito Reyna's Food Stop, okay? Ito nagihimo hini nga marasang in diri Shanghai kundi Chinese fresh lumpia. Oo, ada kay gimbutang kula ni kagulo pa refrigerator and pwede pa man makaon niya nang aga. Amulan akon binirahan na mga kakay-5. Ano daw kung baga makasurvive ini tubtub niyan ng alas 12. Survive ini mga kakay-5. Puro Delos Problems. Oh, naglalaw mo kung akabon nagpakaremedyo na gihapon niya ng adlaw ngan untay itong ayo remedyo ng maghatikin kaupayan ito niyo lawas. Permi kung hinomdomi, ha? The health is well. Ngan prevention is better than cure. Pinakamaope paghihapon nga karikuhan ang himsog nga panlawas mga kakay-5. Labi na ko ng aton lawas amol ang gilalauman naton haaton pagpakabuhi. Nga kun magrinongkoy nga ni kita, magin masinakit nun kita, maope man unta kong bagadamot at tinero nga while kita hindi rin makakagtrabaho, bagamay na kabaga pagkakaot-kaot na imo bursa. Pero kung isang kahig, isang tuka, danay nga ni dalawang kahig, waray pa, di ka pa makakatuka, mga kakipay. Kung ang aton lawas, ang aton puhunan, hinin aton pangabuhi, labi na kung may da pa mga gunting ang mga kabataan, nga pinapa-eskwela, may mga minasusan pa. Badaw, miserable ko na kinabuhi kung hitatay masakit. Nga waray ibang source of income, apiktado iton nga tanan, okay? Deri bali na at baga may ada. O, amugad mat baga bintaha init, baga may ada-ada. Deri may kiring ha, mga kagay-5. Ito baga may da ka ba reserve ng funds. Kay di ka mababaraka. Kung baga masakit ka nga, di ka magagtrabaho. Ay, masalig, ay kisihudo, okay lang. Kaya may daman ako tinirok, di ba? Or may da ko reserve funds nga while ako in masakit, di magagtrabaho. May da ka baga reserve nga pundo nga akon baga gagastos sunit ang mga panginahanglan. What if waray kang, di ka nga nakakakompleto hinintulog ka beses nga pangangaon o sa kaadlaw katapos di ka pa nga ninakabayad on time hindi mga kabaraydan. Masasakit ka pa. Di rilay ko't apiktado kung ditbugos nga pamilya labi na kung ni Mrs. in plain housewife waray niya employer ikot employer niya okay lang kung natrabaho ni Mrs. kaya baga magkakabulig ka mo. Nakaburublig ka mga doon. Ako bagay ka ulit baga na kayod, masakit ka pa. Diri kita na siring nga magre-remedyo kahit mga marahalon ngan mga magrasa. Kahit diri nga tanan nga mga marahalon ngan magrasa ka mga pagkaon masustansya. Pag kinaon ka lang hinutan, prutas, diri mga marahalon nga prutas. Wari nalugod nga ni minakaon hin mayabas. Kaya ato kanat mga ato nakamot mga ipol. Ngan mahitungod kay diri man nga tanan itong aton mga pinangangaon, nakukuha gayod naton inin mga vitamin ngan minerals, amo ito itong gamit itong mga food supplement. Yan, itong mga food supplement nga hinimuan ito na Clinica de Alternativo Medicina. Okay, ngan ini nga tanan, DTX 500, Clinica D3 Bio, itong Mighty CD Alkaline Vitamin C, ngan itong DTX Coffee Mix, ha? Mapapalit ini nga tanan, hangatanan ng mga branches sa Clinica de Alternativo and Medicina Wellness Center nationwide. Ngan mapapalit gihapon ini ang mga parmasya ngan mga butika. Kung pwede ka mo higayon, pwede gihapon ka mo makapasyada nga diha K5. Between 6 a.m. to 3 p.m. la. Yan. Del ngayon, Neo, Hooray Boy, The Wonder Boy, mga ka-K5. Oras na lang sa 1:50 na. Ano itong mga balita, ka-K5 Edward? Yan na nga, adlaw. Nasusubo kita hining ang mga panitabo dito, Mindanao. Kaman hining ang magnitude 7 point something linog. Kay sobra ko rin mga sana ko lumingkod hining atong programa yan nga aga nag-scan ako ang mga balita nag-iiba-iba iton in figure no but ada mga 38 nga 40 katawon at nagkamatay nga damot mga samaran nga damot na destruso nga mga istruktura mga gakipay mahitungod hining nga pagtagalinog diri pa normality ra pangabuhi didto diri pa nga tanan may mga kuryente. Ngandiri pangatanan nakakapagpakabuhi, mahitungod hini nga natabong linog dito sa Rangani Province, mga kakipay. Nababaraga ko na ko hinin linog kay unlike hinin bagyo, harayo pa, ato pala Pasipiko, nadidevelop pala as a low pressure area, mga kakipay. Nababantayan na naton, natratrack naton, anot mga lugar nga posible ni Agian, san o, magla-landfall ba, diri. Mamay kala ito, ano, may tungkol ito mga moderno nga mga teknolohiya nga nakakagatansya, hinin magiging kabutangan, hinin panahon. Okay, labi na panahon, hinin mga bagyo, but hinin linog, but daw, mga kakipay. Waray good hini warning. Kaya tubtub yan na, nasa rin lahat feebox, nga medyo hinug na, nga mag-move, hinin mga fault line, hinin Pilipinas, kay mga masubra 100 years na, nga waray na inigigios. Kita ka good man ito, mga kakipay. It isip it iba, nga pagsiring nga the big one, dito lang Manila, you know, vulnerable kita din ni Eastern Visayas sa bugos nga nasod Pilipinas. Kita kani nga natabo nga linog dito sa Rangani Province, mga kakipay. Gulpi good. Makaharadlok good. Masasabtan ini kun gulpi liwat inin tigbas ba hinin mga proyekto hinin gobyerno, ha? Labi na nin mga eskwilahan, inin mga covered court, nga mga kakalsadahan. Masasabtan ko dito din akong baga simba ko. May na mga makusunga linog din niya atong masasabtan ko dito din akong baga tagpira good kaprosyento ang bagaging demand dito mga na magpatuman hini kay magkakaroon og iton. Kita kan eskwilahan dito ha Mindanao nga nagbalod-balod. Pero kidaan ako noon ito baga na compromise and structural integrity han bagan hiuna pa nga mga lino gano but wala na lalugod ni recondemn ni nanumdum lugod ako dingod nga nangangalimutan na tabo nga lino gadto ha Haiti ba oo nga pati an palasyo han na presidente na run og daran sobra nga korapsyon mga kakipay. Mamay kala ito so niyan alas 8:15 magkakada kitahin na tandem with our sister stations nationwide. Ito na K5 News FM para i-update natin itong mga latest development tigang hininga na tabong alinog dito ha sa Rangani Province, mga ka-K5. Labot na ito, may naghihapon kita iba pa nga mga balita. Yan ang adlaw, dinihani kita lokal, kay anduha nga suspect, han pagpatay, han head teacher. Eastern Samar, maatubang na hingkaso nga murder, sumalan kinapundan na Philippine National Police. Binanggit dubarang interview han na K5 News FM kakulop, mga ka-K5. Hini nga aton programa, purbida, ano ini nga mga panhitabungan, mga batanon pagod ang naging sususpitsaran nga nagpatay, mga ka-K5, hini nga head teacher. Foro de los Pueblos. Ay, iba pa nga mga balita nasyonal, yan ang adlaw, kaso nga plunder ng graft kontra kan anay Finance Secretary Ralph Recto. Ngan yan na Executive Secretary Ralph Recto, mga ka-K5, ginbasura han Office of the Ombudsman. Foro de los Pueblos. Nauso na ini nga mga kasuhin graft yan na mga ka-K5, ngan plunder. iniya na kay inihi Ralph Recto in secretary or executive secretary itong presidente. Ihimoon naliwat ini nga sumsuman kay masiring bakay kay kaalyado or executive secretary itong presidente. Waray good baga tagin higayon nga makasuhan dito ha sa Digan Bayan. But you know, dapat sugad nga hindi nga may mga panhita bo. Hubaron good hin maupay. Sugad hindi nga balita ba. Kaya ano nga ginfile ng kaso nga plunder nga pagkatalapas itong na Anti-Graft and Corrupt Practices Act, itong Anay Finance Secretary, ngayon Executive Secretary Ralph Recto, itong Ombudsman, kay ano, naging kasuhan niya dito ha, Ombudsman. Ngayon kay ano, naging dismissed liwat itong Ombudsman. Kaya ano nga wala hiya mapriso? Kay Baman Kunhira Jingo Estrada, Ramon Revilla, priso naman, pati Anay DPWH Secretary Manuel Bunuan. Ngayon itong iba, giniimbestigahan pa upod pa itong aton former speaker Martin Romualdez, mga kakipag. So kay ano nga ang mga ginaaligar nga ginpandulungan, hin mga mali-malit nga kwarta, waray pa man magkapripriso, mga kakipag. Puro Delos Pueblos. Or waray pa man pangasuhi, mga kakipag. Oh, dit malilikyan nga amo itong magiging restorya yan na. But you know, tug karon naton at kahiladman hini nga mga kaso nga mga igin pa file kontra hini nga mga prominente nga mga personalidad diton aton gobyerno, mga gakipay. Puro Delos Pueblos. Ako nga ni ini nga pagtagamalita nga mga isyu nga damo nat nahidabi may mga nadugang pa nga mga political personalities, mga prominent political personalities didat listahan han mga pinanagan pinandulungan hini nga kwarta. Ako di ko gindi dismiss itong nga dayon nga era mga allegation bisan pa may mga inconsistencies ngan bisan pa may ada question itong credibility hini nga mga nagpakilala nga anay mga Marines nga upat man ngay an indiri waray magin Marines nga napulo in mga Marines but natanggal sa serbisyo dishonorably or waray na serbisyo dishonorably. Kay oho, may mga kwarta nga tag-usa kalamisa ang mga taga DPWH nga mga official, sila Bryce Hernandez, sila Henry Alcantara. Ngayon iba pa nga mga dahidabi hini nga flood control controversy, it only goes to show nga nagkaadagod hin gulping nga korupsyon. Hito pala nga daan, mag-uuli ka ba yung kwarta? Kon ito nga kwarta in imo na acquire hin legal nga mga pamaagi. Puro Delos Pueblos. Pag-uuli ka ba yung kwarta? Aada na iton mga gakipaib nga pinagkakwartahan good ang implementasyon han mga flood control project. I have no doubt about it. Ito pala nga daan ng mga testimonya. Hira nga diskaya nga ni, duhan na hira nga mag-asawa, preso na hira yan na. Oh. So an itong iba may mga kaso pa but you know may damanggod hini mga legal processes nga baga pag-aagian. Pero the fact nga na-establish nga may da mga kwarta nga iginhatag or nakulikta or whatever. Katapos adit istorya at mali-malit nga salapi nga gindulong ha mga official itong gobyerno. Diri ito na rayo nga may diton kamatuuran. But dit malilikyan nga yan na may tungod din yung gulping nga politika Pilipinas. Dito malilikyan nga may giniibanan nga mga detalye may daliwat gin dudugangan. Puro Delos Pueblos. Ngan dapat maimbestigahan ito. Ngan dapat iraproibahan. Because it's not, you know, it's so easy mga kakipab to accuse a person in wrongdoing, okay? Or pangawat, or corruption, but it question itong dira, itong pagproeba. Kaya may sino pwede akusaran yan, mag-akusar. Diba? So yan na, yan, hubaron natin, ano ni nga kaso? Kaya may kalamutan ni nga kaso, han, baga excess, baga sobra ba nga pundo, han na PhilHealth, nga naabotin 60 billion pesos. Nga ginkuha, dida PhilHealth, han finance secretary pa, Ralph Recto, okay? Ginkuha itong kwarta tigang hagahom, amin na poder ang PhilHealth, iginbalhin nga to National Treasury. Iginbalhin nga to kaban itong National Government, okay? Tigang PhilHealth, because And in PhilHealth, in usang government-owned and controlled corporation. Korporasyon nga napanag-iyahan itong gobyerno nga may the fiscal autonomy kinad pag-manage itong ERA funds. Okay, ini nga mga PhilHealth, ini nga PhilHealth funds, di kang ini aton, nga aton, ginin, nga ira gindidinida ka aton kada to, kada bulan. Pero ba't imo duwag deduction? Pag sobra 1,000 na natakon kada, wala lang makabantay good, but mga 1,000 more or less. Kitagin babayad kada bulan ha PhilHealth. So, ini nga tanan nga mga contribution, amo ito nga natitirog nga pundo, binilyon-bilyon, plus itong income hini, nira, kay ira man lo gini-invest in pundo, kay para tumubo, kay nagtitikada ko itong baraydan, kay yan na, universal net membership, itong PhilHealth. May trabaho ka, waray, porsigido ka nga trabahante, hubya ka, bagansya, upod ka na PhilHealth yan na. Ginsasubsidize ka itong gobyerno. So, ginbalin ini nga pundo, tika nga PhilHealth, ginkuha nga to National Treasury. Ginquestion ni Korte Suprema, nga nagsiring ang Korte Suprema, unconstitutional, han pagbalhin ang pundo, tika nga PhilHealth, nga to National Treasury. Nga nagmando ang ombudsman, nagmando ang Korte Suprema, nga ibalik ito niyo, nga to PhilHealth, ginbalik ito niyo, mga kakipaib. Ha? So, kaya anuman nga kinasuhan, hinplander pa, hiral prekto. Kaya naman liwat nga gin-dismiss mga kakipab niyan paghihingadayan natin ito. Oras mga kakipab, alas 7:01 na oras ginpadanga tayuhan JNT Express mga kakipab. Ay, may da mga sobra 300 million daw nga mga proyekto nga ginpatuman itong provincial government of Leyte mga kakipab nga na unliquidated pa. But daw, when the National Commission on Audit, bitun iba mga 16 years na ang naglabay waray pagod maliquidate ini nga mga pundo ba mga financial assistance nga ginhatag ang mga barangay ha mga bungto dinhi probinsya Leyte ha mga pira nga mga organisasyon waray pa makagsubmiter ang mga nahidadabi ini hin liquidation pagpamatuon nga ginastos ini subay hangin pahinungdan ini nga mga pundo mga 300 million pesos. Subah itong report, mga kakipaib, itong Commission on Audit. Foro de los Pueblos. Hay ba pa nga mga balita, yan ang adlaw. Inagpapasalamat ako, mapasong pagkarawat haamon, mga taga K5 News FM. Naging dumara naton nga serbisyong K5 Upland Balik Eskwela. Wow, didahan natulog ka adlaw nga aton panhatagin mga school kits or mga school supplies sa mga grade 1 incoming kinder and grade 1 pupils. Nakapanhatag kitahin 500 nga mga school kits hinintulong ang mga eskwilahan din sa Tacloban. Urbida kung sugad lakari ko hinin mga bilyonaryo, wala ko to problema sa sakupon ko good ka mong atanan mga kakipay. Bugaring laki limitado ito na aton resources. In partnership ito na mga private sector. So amin ito nga ang mga incoming kindergarten and grade 1 lang amon natagan. Okay? Porbida kung

Naning kamot hira nga mapapalitan ako ang baga had to baga di pa man usan baga uni uniforme baga nagbaga paghinom do mga gagipay diri so gadya na no. But excited ako nga nagtitikang ang klase kakakirito ko naliwat anak mga classmate anak mga crush. ay nako mga gagipay and excited ako dara bago na akong bag anak mga notebook. Oh, excited ako. Pero nag-excitement, baga napapas, baga didanhan, baga kaburibot nga, anhining klase. Administrative list nga pang-eskwela, Eduardo, naka-remedyo gihapon, naka-human. Pag-eskwela, tikang, again, konmangod kami nagmangang kag-anak, nga, os, Eduardo, paniguro good. Kaya, waregod kami may bibilin, hey, mga bagabisa, no? Kundi inin maupay lang edukasyon nga imo gagamiton nga baga kapital puhunan hinin impaglakaton di dahini nga kinabuhi. Puro Delos Pueblos. Sanglitanak mga mensahe ha mga kaganak, mga teacher, nganahan mga kabataan, okay? Parte hinin ka importante hinin edukasyon mga kagipay. So kita di K5 ipinagot na mga presidente and chief executive officer si Dr. Ramil Uy. Kita in advocate hinin you know quality education and kita in believer nga in education it's not just a privilege but a fundamental, it is a legally recognized a fundamental right hinin kabataan as provided for in the Universal Declaration of Human Rights. Okay, di rila in privilegio edukasyon but it is a right. Usay nga katungod and kami di K5 nagtutuo gihapon nga education is a great equalizer. Anon ba tsignon hiton nga ang bata kunay edukarhiya nagkakaadahiyahin patas nga higayon or oportunidad nga magkaadahin maupay nga panginabuhi pag-abot na hiton iya panahon nga nakahuman na iya pag-eskwela. Okay, regardless kung tikang kaha harayong asityo, harayong abukid, tikang kayong pobre nga pamilya. May tungod ka ikaw in naedukar, edukada ka, edukado, asay pa kung nagtapos ka hinin kurso, di ka pwede nga baga pagminuson ka edukado, edukada ka. And nagkakaada kayong patas nga higayon nga magkaadahin mas maopay nga kinabuhi. Kuntran yung mga kag-anak, limina ko na yung mga kag-anak, mga pobre. Kay di man tubuot singon mga kakipad kay pobre im kag-anak ito nga imong nga ira kapobrehan ibaga imong magiging surundanon mga kakipad dire puro Delos Pueblos dire kay buot singon ngan mga kag-anak pobre magiging pobre gihapon ang ira mga anak dire mga kakipad. So in our own little way nagiging instrumento kita nga makapanhatag hini nga mga school kids hopefully siyahan makabulig, hinin makuri, yan ang panginabuhi. And ikaduha, maghatag ang inspirasyon ba hinin mga kabataan nga di lera nagsusulo itong erahingya para hin maupay nga kinabuhi, pati kita di K5. Sanglit na mapasalamat kita, han mga teachers, mga, pati mga non-teaching employees sa DepEd, hanat gimpan nga ranan nga mga eskwilahan, and ang mga kag-anak, and of course, ang aton mga partner sa private sector. Again, ka-partner natin ang JNT Express, ng 578 Emporium. Salamat, ito niyo pagpaid, okay? Nga makabutan natin inin ginihingyap nga dekalidad nga edukasyon para hin mainuswagon nga Pilipinas. So dito, naka-observer ako nga among ngayon na itong i-replug ceremony, okay? May da, nagkakanta ito na, of course, pambansang awit at saka panunumpa sa watawat ng Pilipinas. May danira prayer and may nira exercise and may ada pagkanta itong ira mga hymn. Okay, nag-iiba-iba mga itong hymn itong kada eskwilahan or kanan DepEd Tacloban Division. Pinanganganta iton. Oo, nga ang pagkantahan ako ay Pilipino. Ang kahunahan mga kabataan nga nagiginamyam la ako ang pagkanta ko kay nakising along ako han pagkantahan labot lahan lupang hinira nga nakising along kita han pagkantahan ako ay Pilipino. Mamay kalahito. Nag-iisip ako ano daw lining at mga kabataan unta ini nga bagay ginsisinsil ha irang sense of patriotism adlaw-adlaw.

0: makabulig unta hira, makabulig unta hira, will hira pagtubo bang ito nga sense of patriotism ma-develop love of country. Diri let love hitan aton kalugaringon o rin kasi tao it paghigugma hitan aton nasun. Okay? Ngan diri paghigugma ngan pag-idolize sinin mga political personalities. Puro Delos Pueblos! Nahigugma on naton iton Pilipinas, diri iton presidente, diri vice president, senador, congressman. Higugma on naton iton Pilipinas. And usa nga pamaagi pagpakita at paghigugma itong Pilipinas, mga gakipay, at pagpili itong eksakto nga mga tao nga magre-rinda aton. Nga diri kita mapadarala, mga manipulation, hindi eksakto nga mga istorya, labi na social media, yan nga panahon. Diri la kay pagpili, mahitungod kay popular nga mga tao, either artista or mga media personalities or mga Greco, kwartahan or ankolor ang kwarta naton babasihan na pagpili, kundi ang kapas ng tinuod nga gugma para haaton, okay? I hope itong pagkantit ako ay Pilipino, dapat makwanggod naton maisa puso, di lang maisa isip, maisa puso. Itong love of country, kay kung nahigugma kita at nasod, magpipili kita at eksakto ng mga leader nga magre-rinda aton. Puro Delos Pueblos! Oo. Look at what is happening now. Haros nga tanan, hiton nga aton ng mga leader nga nagkakabirbrinkel, okay, nagkakaproblema. Ito in part era personal nga mga intereses na ngalimtan na kita. Hakada election na tira nasire nga mahal ko ang Pilipinas, ito ay para sa bayan, mga kakipad. Nadilugod kita na hiton aton mga chika yan ang adlaw. Namiss ba niyo mga chika na mo ni Kakibib Kevin? Kahit kung nakulang ako sa, kulang. Kung ni Kevin laliwat, kulang. So dapat tandem good mga Kakibib. Anay, si Sunshine Cruz nga ni atong ang nag-split na? Ha? Sa bagay, kay nowhere to be found ni atong ang... Open na lahi anay Lieutenant Colonel Dumlao ang PNP na dakop na. Han mga elemento ang si IDG Kakulop ba daw ka di rin mapripriso ko din niya bugos niya nga kinabuhi. Oo, kay may dahini mga kakipay kaso hining pagkidnap ng pagpatay in usang South Korean executive. Ngahiya ang gintudlok mga kakipay nga mastermind. Puro Delos Pueblos! O sa inihan mga wanted nga hahalpat yan at gobyerno, naglalakip kan atong ang Bato de la Rosa, bantag nga anay naging Bureau of Corrections chief, may kalabot na pagpataya kan Percy Lapid, usang broadcaster. Ngan inhidumlaw na aresto. Hiatong ang nowhere to be found. Ta, waray datugunan ni atong ani yung mga batos nga samtang waray pa ako, inin reglaraan ni niyo si Sunshine Cruz. Sunshine Cruz ngan atong ang nag-split na ba mga kakipab niyan? May dahin ni Kapatuna ni Kakipab Kevin. Samtang, ano dahin ni Coco Martin agi daw? Baga nag-interest ba Coco Martin nga sumulod ha politika agi daw mga kakipab? Dirigat ako nagmiminos si niya era ng mga artista. But siguro doon mo lagod ha? Kay sikat ka, Coco Martin. Nga kung masulod ka nga trabaho, pagiging politiko, or nga di ka national nga position, maaram ka kung ano iton imo magiging trabaho nga kung mag-aano ka nga meda kagun sufisyente nga hibabroanan parte hini. Okay, dik nagmimino sa imo padi. Pagkitaan na lahi Ruben Padilla ang gaginastosan naton iton iya pagiging senador mga 90 million kada tuig. Kitaan daw iton iya accomplishment or baga performance di daha senado. Puro Delos Pueblos! Ay, Ginoo, mga kakipay, basta national position manggod in dadalaganan, ito usang pinakimportante nga baga ingredient para kamaluto gawin maupay, mga kakipay, ba? Itong pagiging popular, awareness ba? O, oh, mga tao nga may da Coco Martin, may da Robin Padilla, wari na nga ni napipilian nga iba, kay puro mga tulonggis liwat itong ibang mga kandidato, nangangat at popular. Kay amo man it madali mga kakipad mahinumduman kadamot magupay nga mga material sa Pilipinas waray la ni ra good man hining popularity nga waray ni ra kwarta waray ni ra political machinery nagagamiton para ra mamagdaog nga posisyon mga gakipay. Bangin na masunod nga panahon unta di na maiha mga gakipay. Na si Dennis Padilla apektado han desisyon han iya mga anak nga diri nagamiton an iya apelyido. Maulol iton mga gakipay. Mga anak mo igdidiwara iton imo apelyido. Mga lihiti mo mga anak, may dugod mabug at hininga rason mga gakipay para hin anak nga magdidiman nga di nagmagamit iti mapilyedo. Halarom ini mga gakipay. Uy, si Claudine Barreto nagklarohan iya naging relasyon kan Milano Sanchez. Karag niya mahibaruan. Ay naku mga gakipay, oras sa Bogos nga Pilipinas. Alas 7:14 na oras ginpadangat tayong Extend Food Supplement for Men. Kukulangon ano sa ka-round kung ikaw ang naka-Extend Food Supplement mga gakipay ba? Ay, kumusta man ka mong wari akong duha kaadlaw. Naroon lang kong pasensya iyo kay inin makuri man ako station manager. Ako't absent hini nga amon mga community outreach program. So, gin-oversee ko ang preparasyon, ang tanan, okay? Hininga amon, kahit di man inipirmi, kada opening of classes man lang ini. And mga mahinungdanon nga adlaw para itong K5, may na kami mga community outreach program. So, dapat taad to ako sanglit na araw kung baga dispensa nga waray ako baga niyo kahibalag hindi ka adlaw. But nakaniman liwat ng equally inin guwapo nga angkor Kevin Susana, ha? Hello Francis, kumusta ka Francis? Hi Edin Urbano, hi William Carcueva. Pahabol ako mga guard, lagas pero available. Security guard Gamba, Lugnasin, Cabas. Pirmi na mamati, transistor radio, K5 News FM. Salamat ang pagbasa. Hi J-Trax, great job po K5 Tacloban. Hi Francis, amo na Sir Edward teleserye nala. Coco Martin Film Productions, Coco Martin, mas malinis ang income, wag sa politika. Oo, kaya masinsuhay ka nga ni politika, bis ka may ibang negosyo or ibang source, masaring nangawat ito. Pa-shout out ako, Rowena Lucero, lagaon nga dumaragang, nga malaum-laum pa, always watching live K5 News FM. Salamat na pagbasa. Jennifer Lanaki, Mark Anthony Pigueres, good morning sir, pa-shout out Robel Albarido Rigania de la Cruz Figueres family. Tanan nga naman bati Barangay Atipulo, Haro Leyte. Uy, makatugatan yan ha. Haro Central Elementary School, Haro 1 Central Elementary School. Para ito naton na distribution pa, may da pa hinin mga school kids, okay? Hi Astig Nagyakan Kakulop, hi Erwin Tulfo, nga waray niya karawata ang mga maleta nga gindulong haiya. One thing is crystal clear, may dan hitabo nga panhatag hin mali-maleta nga kwarta basihan mga testigo. An bubuhaton na layanahan pinangaranan nga nagpakakarawat hin maleta in pag-amin or pag-deny. Ay nako, igin balik naman ha PhilHealth ni Ricto, if I remember right. May kaso ka lagi hap, you know, amin na taksinisiring daw nga bisan hin o pwede kasuhan, okay? Biswaray inin igkaraso. Amo nga ni ito, nga inin mga nag-aakusar, hinanuman nga mga wrongdoings, inin ato ng opisyal, labi na yung panahon kinauso, pruibahan niyo. Kaya madali lang pag-aakusar, nga nag-deliver ako hininga kwarta nga ito kan pulano, duha ka malita, amin yan kantidad. Okay. Bisin o, pwede mag-story ito actually, maghimo yan istorya. Warito question, di rin nato gindi-dismiss itong dayon, okay? Kaya may dugod na tabo nga pangawat, labi na hininga pagtaga-flood control project, kaya nagbalik nga ni kwarta ang mga engineer ng DPWH. Kaya nga magbabalik yung kwarta kung lihiti mo ito ni mga nakuhan, inin pang aburdlay lang eksakto. Paano kasi last week, nagrally mga DDS dito Manila, ginwis nira nga maglinog at to naglinog lugod. Ha General Santos ng Davao, ginhatagan irawis ngayon, wari kini baga makabantay. Uy, padi Henry Ilnas, good morning ka K5, listening while driving, Foro de los Pueblos, padi. Okay, wari na kita magkikita, but ay kabaraka, o sa akong inin supporter, itong Reina's Food Stop, labi na marasang inin fresh lumpia, Chinese fresh lumpia. Oo, danay hitiod to, amutagin titiod to, o sa kulop, o sa gihapon. Budget kay It do ha 170 la baad to pani Henry.
1: Foro de los Pueblo.
0: Oras mga kakipa, mala 7:19 na. Babalikan natin ini atong programa na babaraka kita liwat hini nga latest development di ha in Middle East. May nahilaprak nga aeroplano ang Amerika sa kainin mga kasundaluhan nila, but fortunately waray mamatay na nakasurvive ang mga piloto hiniya. But ang ginaakusaran nga tumira han-era helicopter o sang Iranian drone mga gagifan. And bumulos liwat ito ng Amerika pa magbirahin mga target ni Iran. Ang Iran bumulos liwat pag target hinin mga military installations hinin Amerika di Middle East. You know, iningani na balik ng mga eristoryaho, nababaraka kita kay it osagod ng numero unong apiktado hinin mga kakipay hinin pamresyuhan hinin petroleum products. Pag umento na liwat hinin presyo hinin produktong petrolyo kung bumalik hinin nga gear dito Middle East. Porbida mga kakipay nga haw. Alas 7:20 na, babalikan natin ini nga ito na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Makaupod natin ni Kakipet Kevin Susanang, recipient in plaque of recognition. Niya naging makulay nga pag-cover han palarong pambansa. Nga nakakarawat liwat inihin in cash incentive. Tika nga ito na amon presidente. Trabaho na nga ninamon ito ha, may sweldo. Ginsuhulan pa. Urbida nga pang empleyo, ano? Oo, trabaho na nga nito. Oo, may allowance pa. Oo, ang pagkadha pala rin pambansa, may sweldo. Sinuhulan pa mga kakitay? Hindi ka ba ito magaganahan pa yung gulpi nga ba? Nga baga pag inin trinabaho? Ha? Mga kakipay? Purbida nga hawan ng mga kakipay. Ay, babalikan natin ini nga ito na programa Foro de los Pueblos sa The People's Forum. Kamalampi pa nga mga pahibaro.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karibu matray hiton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kada DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend the Food Supplement. Mapapalit ininiyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and Christian Pharmacy. May mumutang ha Barangay 110 Utap, Tacloban City. Barangay 80 Maras Baras, Tacloban City. Palengke Central, Barangay 96 Kalanipawan, Tacloban City. Ngan Nazareno Street, Poblacion 1, Haro, Leyte. Ngan Farmacia Nicola, ha Poblacion Tolosa. Sef Pharmacy, ha Burayan, San Jose. P-Med Pharmacy, ha Palo, ngan Santa Fe, Leyte. Cooper Drug, ha Tanawan, Burawen, ngan Santa Fe Branch. Ngan RPS Pharmacy, ha Burawen, Leyte. SK Pharma, ha San Jose, Tacloban. Carla Pharmacy, Real Street, at Banglahiton Metro, Tacloban. Have products ready along Kerner Caibaan and Picas DZR Airport. Ngan Rema Care Pharmacy, Hapalengka Central, Kalanipawan, Tacloban City. Tara na, mag DTX products na!
4: Mga kaka-K5, ha 578 Emporium, garantisado nga permi barato ang mga papliton. Sugadhan, mga ready-to-wear items, school and office supplies, kitchen and housewares, motor parts, hardware and electrical materials, appliances, shoes and slippers, bags and luggages, gift items, ngan iba pa. 578 Emporium, ang baton han mahal nga papliton.
5: Ang 578 Emporium in may mga branches, Hakataraman, Ormoc City, ngan Borongan City.
3: Ikaw ba in suki hiton mga DTX products o karoyag matray iton mga produkto han Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. So kung ng DTX 500, MyTC, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Beauty Soap, Clinica, Deo Fresh, ngan Extend Food Supplement. Mapapalit ininyo ha mga leading pharmacies ha Leyte, Bilngala, and St. Anne Pharmacy, Palo, ngan Santa Fe Branch, Sophia Pharmaceutical, Hospitals, Hatanawan Leyte, Senior San Vicente Pharmacy, Hatulosa Leyte, John Michael Pharmacy, Dulag Leyte, BOH Pharmacy, Alang-Alang Leyte, LV Makanib Pharmacy, Family Friendly Pharmacy, Alpha Med Pharmacy, Haharo Leyte, Falurina Pharmacy, Hatunga Leyte, Angeli Pharmacy, Dispo Pharmacy, Habarugu Leyte, Farmasya Hinirosa, Hakarigara Leyte, Ultramed Pharmacy, RX K&I Pharmacy, Hakapuokan Leyte. Tara na, mag-DTX products na!
6: Nagpapahibaro ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Han bagong schedule para han libre nga check-up, yan ang bulan han Hunyo. Hinomdumian mga petsa, June 8 to June 15, 2026. Alas 8 aga, tugtog alas 4:30 itong kulub. Ngan pagka June 16, 2026, alas 8 aga, tugtog alas 3 itong kulub. Pagdagmit kay ini in first come and first serve basis. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Nga permi nagpapahinumdum nga health is wealth, nga prevention is better than cure. Libre nga check-up, han Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands, nga nahimumutang ha Avenida Veteranos nga mga dalan siyudad han Tacloban.
7: This program is brought to you by Reyna's Food Stop. Craving comfort in every bite? Visit Reyna's Food Stop at Corner Santo Niño Street on Gomez Street, Tacloban City. Serving great food for 20 years.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
10: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound.
12: Gikan sa palya.
11: Yung nagkahatak o proteksyon.
12: Patok sa liver failure.
11: Ang pingyang imuatay.
12: Mag-DTX 500.
11: Adlaw-adlaw.
10: DTX 500.
12: Mapalit sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka, magabutika.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
15: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Ronald, isa ka sales rep sa una. Problema yun ako ang akong body odor. Pero karon happy na kayo tungod sa tabang sa DTX Beauty Soap. Sa pagpatay sa mga kagaw nga mao'y hinungdan sa ako ang body odor.
10: DTX Beauty Soap. Mapalit sa mga butiga.
11: Extend food supplement for men.
17: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan ang extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
11: Extend food supplement for men.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman.
18: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
18: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Dayo Fresh.
19: Nagabasa na naman bala ka.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
11: Puro Belos Pueblo!
0: Oras, mga ka-K5! Alas 7:28 na balik at hining ato na programa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Hiramil sa Latambos, Karamil, watching from Gotomil, Bulaluhan, Pahara, Sagkaha. Napasyato tiya kan Ati Marian Villordon, kan Rosincol Gemma Ripalda sa Latambos, akong asawa ang chef. Pakadilugod pag-breakfast in Goto Overload, Libre Kula. Karasa rin ito na Bulaluhan ni Ramil. Oh, may pahara, pero kay on diet pa kita na Ramil. Waray ko pa mamit na akong ginihingyap nga timbang. Okay, sugod hadton baga ulit tawo pa kwa mo ta ginihingya pa. Uy, 20 lang at estudyante ha at Ipulo Elementary School. Ha amon bong tuan ha Mark. Ha ano nga mga grado ini kung 20 la baka diri ton damo nga pwede natong taganhin na kay usay nit mga tayaw nga lugar namon dito amon bong tuan haro ining barangay at Ipulo at Bukid. Okay, kung baga 20 la baga diri to baga mabugat. Oh, naramdam ako hini kay dinhan konsehal ako hamon bungto usay ni nga naging proyekto han amon administrasyon nga ma-facilitate mga magkadan eskwelahan dito kay para na diri maglinusan ang kabataan ngin pagagraning nga mga barangay. Labin hindi pa maupay ang kalsada. Ada kay nagkadan eskwelahan but kulang hin mga estudyante kay guti ay ang population. Amo nga nito danay may dangani mga haruharampang dito hini nga barangay. Gani istoryahan namon pirmi nga baga panganak ka mo din baga daruda mo kay may din naka maskwilahan. Mark! Hinot kapitanya na, yoye ba't kapitanya na? Ha? Hinot teacher dito hini, barangay at Ipulo. 20 lakunot mga estudyante. Ma'am Seni Wenceslao, good morning ma'am. Adi kita na ito naton Chika La Portion with Kakepeb Kevin Susana yan ang adlaw. Salamat Kakepeb Kevin kagin baratuhan mo kami hanimo premyo kakulop. Amo gad ito mga Kakepeb na adapt na namon inin culture di K5 nga hitan amon presidente nga a cheerful giver lives longer. Okay. Ipinakamali pa nga tawo itnahatag ngandiri at tunbaga nakarawat. Nalilipay kad gihapit nakarawat. But kakulop, an amon lunch diri ha K5 libre ni ka K5 Kevin Susana. Sana all mga ka K5. But nga dianay kita ito na chikala portion kaabod natin ni ka K5 Kevin is standby.
4: Nga ang mga macho, nga ang mga machika, ang mga lagaon, pero guwapohon. Pogi na, yummy pa. Waray may makontra ha, kay Chika La!
0: Hello! Good morning, ka-K5 Kevin!
21: Good morning, mga ka-K5! How are you? Biyakuan na, Merkulis na liwat. Turay na sabuta.
0: Pasinin panahon, ka-K5 Kevin.
21: Hunyo, Jis na. Diretsoan, one-third, hanbulan, hanhunyo, hurot na. Pero waray pagpakapasyadangan to hakuan. Parayawan.
0: Ako nga yan.
21: Waray. Padaan mo natin imbitasyon ha.
0: Ako nga yan. So, ano mo ito nga pag-imbitahin mo? Baka lilibrihon ka, ikot man lilibri.
21: Discounted.
0: Oh, discounted. Okay. Ako, baga pira nakapatron na. Baga di ko naglilisag baga pagkikantuhin nga mga lugar. Kaya danay, baga na di rin ako hinda mo nga mga tao. Nga, oo. Tapos, labi na kuno usala inin menu, puro barbecue. Oh,
21: pumakanto nga ni ako pag usyoso la actually. Di okay, rin pag-iha.
0: Tama, para laba. Pagkita ko, maihian.
21: Oh, para... may da ko'y restorya din.
0: Pagbalik mga hikanginan. Oo.
21: Tap, makuan, siyempre, nag-iba-iba man ito atong testan. Iba, enjoy na tira. Madami tao, mapuot.
0: Balita, mga feel na feel ni Rain. Baga, fiesta.
21: Atmosphere.
0: Kung na ato kahining ang mga lugar. Pero, baga dahan na maalingag-ngag ko na. Labi na kundak ko ni Duro.
21: Sound.
0: Dingan ka mo nagkakaristorya na. Tapos, maanuhos ka.
21: Tapos,
0: Maro barbecue. Pag hanap ang uli mo sa iyo balay, amoy barbecue ka.
21: Tapos, itaw ni da, nag-osoro sa lipot la, ardi, adto dito.
0: Pero kung nakita ka, baga naman masyada nga baga maghusay naman.
21: Baga iba. Iba ito. Pero, baga din ako nakita. Kitchen na mga sugod iton nga eksena.
0: O nga yan.
21: Mas moro pa ko na baga mamingaw-mingaw nga mga kuhan.
0: Ito! Aadto ka iton. Doon tayo sa mga tahimik at malalamig na lugar.
21: Iyon.
0: Ito, kakipay Kevin.
21: Pero may mga panalagsa nga sugod dito. Pero diri sugod dito kada mo nga tao. Ngan... Pero mga pala dito, kung madami tao dito, kay parang pakabawit ira kapital at mga barbecue.
0: Natagpira ito.
21: Wariak pakapakian na ngayon. Aton iparakian na hini.
0: Na, diretso itong ato ito, City Treasurer.
21: Hinaut unta. Oh, hinaut unta nga na dirit sa itong adto. Hindi na maihaw. Kaya kuan na, pizza jis. Pero makaka-feel akinihin fista kung may mangumbida ako.
0: Hinaut mga bisperas.
21: Mga bisperas.
0: Ito si patron ko na din hitakloban.
21: Oo. Ada kit makaka-feel.
0: Sige.
21: Napabati.
0: Uy, congratulations.
21: Oh, salamat, salamat.
0: Ginpasidunggan ka kung mausahan maupay nga nagdumarahin in coverage. Kaya katalaliwad din itong Takloban, kakipip-kipin ng istasyon, ha? Ang nagdumarahan na mga coverage, naghatagin importansya ng aton mga atleta, labi ng ira struggle, the struggles and the triumph, okay? Ang aton mga atleta, sinirangan Visayas, tikang Ibra, baga hak baga pag-obserbar baga kita laliwat din niya ha Takloban and ikaw laliwat ang baga makugi nga nagdumarhat nga coverage nga nag-enjoy ka good kay maaram ako nga you enjoy doing hini nga mga bagay. Bisan di ka nga nagi ako din nagi-expect na nga ni nga may dapat mga sugan hini nga tatagan kan 10,000 pesos tatagan ka pa in plaque of
21: appreciation
0: recognition. Kay trabaho man naton ini.
21: Bisan ako, totally unexpected ko adto. Kay kung susumahon, may daman alawan, libre ang pamasahe,
0: libre chow.
21: Libre ang chow. Natanan, ano pa man.
0: Amo na kagigit.
21: So, pagkakarawat ni mo impormasyon nga may ada ito, tapos imigin forward ha, konserin ko, kanada ako yung surprise sa hini. Anyway, kay ada man, grasya man ito. Nagpapasalamat kita, hitsugad dito.
0: Okay.
21: So, salamat, kay... Dr. Ramil, na imo pahalipay haamon, bisan kung trabaho na ito, gintagan lagi apong kami ni Sintibo.
0: Ginsulduhan ka na, ginsuhulan ka
21: ginsuhulan pa.
0: Ginsuhulan pa. Alam, ganito nga ako, kagibin-gibin.
21: Salit, nakabuhay-bawiak dayo na ako naging palitin tile sa naklababo.
0: May nagkakaya na yun hinumduman.
21: Oo, oh, nakabaw.
0: Amo dot maupay nga baga pagkakakwarta mo, baga papalit ka naman yung baga
21: didahan para doon. Didahan Sabado. Nagpalit ako in tile sa naklababo. Sorry, naibanan mo na ako ng budget. Ang pagkalonis, nag-message ka mo na ako. Uy, sorry, ko adin grasya. Kaupay daw. Salit na ako ang god ako nga itong Ginoo nag-o-provide. Basta... diri ka lang nagpipinasaway, nahatagod yung grasya.
0: Asya. Adakay, salamat liwatin yung mga pagpaangbitan libre nga lunch.
21: Oo, oh, okay.
0: Kaya gulo, kay bisan la, masering ka nga para mo nala, ano mo baga, ikuroli mo nga kwarta, ano mo ginasto sa niyong pagpalitin ng tiles, sa niyong bagong nga balay, at least baga, bisan nga full here, unta nga, baga ibabalik mo nga ito, nagbilin kayo baga pira kayo kot, kay para baga pagkaorusahan naton din niya kay.
21: Ah, mo balita. Amot karesyon itong opisina. Bisa nito na ano basta nagasarahin nga tanan karamsaw. Malipayon ito nga tanan.
0: Ngan. In my 3 years di the K5, my 3 years na yan nga August kag K5 Kevin, ha. In where good may lumakat di nga magasaay kag K5.
21: Oh.
0: Wari good may nangan ding pagawari pagbuy ay ang kibet.
21: Ah, mo balita. Salit man. Didan bibida sa kagabian mga post didto. Kay igin post man adto kakulop nga akon pagkarawat sa ringko. Mga baga kit nagkumlaudi.
0: Diri, it only goes kanon nato ni Pai Baruliwat nga din ni Haki Five. In hard work and in bango pa nga pagtrabaho kag Kevin Kevin dire ito masarin kay okay na ini din he gintatagan hin recognition okay gintatagan hin reward okay amo lalat ini nga employer nga nagkaada ako in my 36 years industry nga baga sugod liwat ini okay hala sanglit na
21: okay ngan kakulop di ba may name again duhol ha kun nga evaluation form
0: opo
21: oh para pagbuligan tight kun anon mga comments han gindumara nga palarong pambansa sering ko amoit maupay hini kay may ada evaluation form may ada mga recommendation nga naniniguro itong network nga magmaoropay pa iti arabot ng mga coverages.
0: Kaparte ito, any activity, every activity nga may kita didi, may kami a K5, nagkakada kami permito tinatawag ng assessment, evaluation ba, kung tama ba natin buhat, eksakto ba, anong babaga,
21: ano pa itkulang,
0: ano't baga aray doon, ano ba't maupay nga buhaton nato nga mas maropay pasunod nga panahon. Yan, okay? So, diri nagtatapos na at mga buruhaton din hinga, diri kita nagpapailarom hin. assessment and evaluation to identify our strengths and weaknesses and ano pa at mga opportunities in the future. Sige.
21: Nga, naka-mention ka naman rin palaro ano ka kay Feb Edward nga dayan na damo pa itong nasusubo nga nabibiduhan natabo dito.
0: Nasusubo ako.
21: An Ateneo players.
0: Nasusubo ako nga nasisiin ako kay Feb Kevin. Kay dapat diri umabot so ganhini nga punto nga training man ada diri gin susugad kumbaga ano adto disgrasya or pagpasibaya nga kabataan pa and gigitaon man future hatong nga mga kabataan nini nga mga varsity ha Ateneo gulpi pa ka kay Kevin
21: an o sa galit akong kinikita dida nga sayop didto. Actually, maihan na itagin bidin yung gindodomari at tinayo tiyong petad to.
0: O nga yan. Just to make sure that it era good mga in, mga athlete incompetent good. I mean, mga competent ba? And competitive. Okay? Kay grabe yun yung rivalry hinin basketball, hinin mga kilala nga mga eskwelahan na Manila. La Salle, Ateneo, UP,
21: NU.
0: NU, FEU. Okay? So, nagre-recognizer nato nitong maupay ni Ira.
21: Maihan na itong Iragin Bibi no. Hat. Oh. Actually, direlito yan nga may natabo nga incident nga sugad dito. Mga about 5 years or 6 years ago, may nito natabo na nasalbarla.
0: Okay.
21: And he Bobet Babylonia anakin anay PBA player.
0: So kurag signo na institutionalized na nira ini nga pamaagi pag-train.
21: Yep.
0: Hit era mga athlete.
21: Oh.
0: Kay kumbaga team building, naisip ko nga ni Danit at team building din ni K5, nga gin-require kita quarterly team building. Mapili ka kung mga ngaon la ka mo, mga rego dito ito dagat, team building na. But ako, gisingan ko, no, dapat may da kita learning and may da kita
21: happy-happy.
0: Diri pwede nga puro laliwat
21: learning,
0: worry happy-happy. Di na pwede nga happy-happy la, worry ka daw baroan. Kay team building ini. Pero kung team building ang magkakamatay ka,
21: Amon makuan hito, and it sayop galit nga ako nakikita, they should have done it in a controlled environment.
0: Okay.
21: Amon sirin nga nihan, iba.
0: Tama.
21: Nga, bisan nga ni Philippine Marines, it training, it siyahan hito, dito yung swimming pool. Niyan ni Terekakagtohin, tinuod nga kadagatan, kung hasang-hasa na dito swimming pool.
0: Amon nga ni sirin nanay, kakalup, kung nag-inginoy ngayon gayon. Nga, kay basketball man ada kuno an i-event, di man ada iya swimmer, kaya ano kuno nakatira dagat?
21: Maupay ka doon ta. Waray, maupay talaga kuno an kuno. Sigunta na lang aksidente, pero natatabo yung tigda. It nagawa siya ng account, maupay ang kadagatan, pero may duha nga magkasunod, nga dagko nga balod, nga tigda lang asin mampak haira.
0: Ito.
21: Waray na hira makarecover.
0: Bangin, di ba bumutangan din magbugat at mga BTS?
21: So ba ito na itong report, fake news adto.
0: O nga yan.
21: Waray mga weights, hanira mga tiil. Ankle weights, waray. Talaga lang, naging papadalagan hirahan, waist deep nga kadagatan.
0: Para magpadigong panira tiil.
21: Oo, so ganito. Ang kon lang, kadiri kontrolado at environment, kaya, siyempre, matitigdali itong balon. Pasipiko gurit na atubangan nito.
0: Muna. Hi, our thoughts and our prayers are with their respective families.
21: Bisan nga niya ko, di ak nakakamubon, kay han 2025 palaro, nagka-istorya kami hitungan hirin eh. Hanya na, nagka-istorya na liwat kami.
0: Andito ka mga prosperidad.
21: Andito ha, Ilocos, kan hanya na prosperidad.
0: O nga yan.
21: Ibuotan ito nga bata. Arayo, panangisi na ito.
0: Mayan.
21: Nasa ringanan niya na kundiri la kunok na ako, ay hatag ko yung kuya nga akong jersey ay mo.
0: Ngayon.
21: Saling ko ayaw, balik magdadaster.
0: Mapaturi ka ng otro para mo magamit na ito ngayon.
21: Yeah. Actually, amad ito nga permidamo okay. Ang nagkikitahan, basketball game handabaw, dito ha prosperidad. Kay taga Agusan del Sur ito ya.
0: O ngayon.
21: Taga Talakogon, Agusan del Sur. Gin, kuhala yung Davao region, para umiskoy la Ateneo di Davao ngan maging ka-apyan era secondary basketball team.
0: Anyway, sige ka kay Pep Kevin, nasusubok kita ito. But anyway, may na kita mga chika gihapon ipad ka 8:15, may na kita tandem ito natin mga sister stations para ipadangat natin latest development ikang hininga na tabong alinog dito sa Rangani province sa kay Pep Kevin. Item number one!
21: Okay, damulain niya. Kakulop, amo adton initial hearing June 9, han petition igin submitter ni Claudia Barreto.
0: Bado.
21: Kay gin aron ni ha korte nga tanggalon haiyangaran ang apelyido nga Baldivia. Ini nga Baldivia amo ni tinuod nga apelyido ni Dennis Padilla.
0: Ngayon.
21: Oh, kay it Padilla screen name man la ini. Ang tinuod talaga nga apelyido ni Densio, ang lolo Padilla, Baldivia. Pero talaga giginamit Padilla.
0: Oh, pero okay. Ha mga papilitas ring panbaga karo kadaan nga mga tao, ha mga birth certificate, ha pag-irehistro, ha pagkaanak hini nga mga kabataan, ha pag-asawa nga hi Marjorie Barreto nga ni Dennis Padilla, ang ira tinuod nga apelyido nga Baldivia.
21: Oh, Baldivia.
0: So amot darahin nga mga kabataan.
21: Oh, dito ira papeles Claudia Barreto Baldivia. Baldivia.
0: Amo gihapon ni Marjorie? Na-annul na ba ining era marriage?
21: Oray pa da.
0: Oray pa?
21: Okay. Oray pa. Pero na-reset ang hearing at upit September. Ako yamit makurit aton so ganin nga Pilipinas kay katagihet so ganin nga proseso. Okay. Nga, adto pangkuan, ang 2014 pangayaan nini, hearing laon takakulob. Ang 2014 pangayaan, nga hi Claudia o ganiya ating nga hi Julia, inagpetisyon na hadton 2014.
0: Pipa nirang magburog to.
21: Ito, kuha ni Tulo, kan Dennis.
0: Ang kan Dennis Padilla.
21: May pinlalaki.
0: May lalaki.
21: Oh.
0: Pero duha lang ang karuyag nga diri ni hiragumamit na pilid or pati ang lalaki.
21: Bangin minor pet lalaki. Kay hadto, ang pagpetisyon ni hadton 2014, ginkontra ni Dennis kay minor de edad pa niya mga anak.
0: Okay.
21: Salit ng desisyon ni Julia, sige, ilaanay kita kay sugad-sugad nga amo ito, minor pa kita nga na-okay ni relasyon.
0: Okay.
21: Okay. Takay kay nagdinamo naman ito ng era sa amok. So, amo tiyan na nakaroyag na tanggalon iton ko ano, Baldivia nga apelyido.
0: Mm.
21: Labi na nga hi Claudia, 26 na. Nga sugad-sugad it edad liwatin, namamagurang lahi Julia in 2 years.
0: Oh.
21: Okay, so nag-file hini, han November 2025 otro.
0: Anong mga rason ni Ragagipayb Kevin? Dapat, may da kahit nung magamagbugat nga mga rason, and para ako masakit hinduro para usang ang kaganak.
21: Oo.
0: Nga mami kailag didiwara ito ni mo apelyido.
21: There
0: must be a very, ano ka pa hini? In reason, ano ba? Very compelling reason
21: kay,
0: for your children to
21: renounce.
0: Renounce or deny. Hit imo kuan nga privilegio. Is it a privilege?
21: Mm. So sering niya mabugat gad para ha iya nga tatanggalan iti apelyido dit ngaran. Pero kalog niya kuno nga kuan
0: matapos
21: na nga makapag-decide na hira. Aniya la kuan nga bisan kon matanggal na magdesisyon it korte nga tanggalon it Baldivia. Kalog niya igsering nga para ha iya hiya paghihapon iton amay.
0: Our ito question biological.
21: Mahal pero, na mahal ko sila and I am still here to be a father to them. Badaw.
0: Ano epekto ito kung apelyido la bang mawawara?
21: Apelyido la ito.
0: Apelyido la. Kay, kung may mga surundaan nun hini, hirakan Dennis Padilla, kay mga lehiti mo hirakan mga anak, mga kagipay. So, amo tut pakian na dida. Ano ba mga grounds nga kung magkakaruyag mo diri diri na sundon ito ng apelyido kin tatay sugad la ba ito kadali? Ano't mga legal implication ito?
21: Amo pa diri
0: obligasyon it kag anak.
21: Kag anak.
0: Iton imo inheritance hit im tatay. Ano't mga legal implication ito?
21: Iparakian nato ni hit mga abogado kay pananglitan.
0: Kibis nga nit divorce, diri nawawara iton obligasyon hit mga gag-anak. Hit ira mga anak kun hira nagdi-divorce.
21: Pananglitan.
0: Yeah.
21: Hey Dennis Padilla, pananglitan nawara nan Baldivia nga apelyido ngaran ni Julia. Hey Dennis nagtikaupay an kabutangan niya kinabuhi. Tapos naging pobre adi.
0: Tapos
21: naging damong maaring bulig.
0: Ito.
21: Tapos masaring hindi diri na ako.
0: Okay.
21: Hindi nagnog ni recognizer nga amay.
0: Okay.
21: Here comes masaring liwat ni Julia. Ayaw. Ang apelyido na namong gintanggal. Ikaw ito among tinuod nga amay. O sa ito nga, di akit maarong kung ano it kuhan ito dida.
0: Sige, kay one time papakyan na nato nito. Kibang, ito'n matabuh aton baga, mga alang man, simba ko aton. Hay mga tao.
21: Hay iba.
0: Nga po, waray magin maupay nga kag anak ani mo nanay o ano no ani mo tatay karuyag mo di ko nagamit ti apelyido and para magin legal ini nga tanan makakadto ka korte
21: pero waray taman mga anak ng artista. Anyway, nasa
0: rin... Pailiwa, alang man baga pag minus kan Dennis Padilla, tiyo baga itsura, no?
21: Hmm.
0: Nanupo ang mga anak, nga di kan Marjorie Barreto.
21: Oo, oh, mga Barreto
0: nga, di yan mga Barreto.
21: Pero kasayin. Nasa rin nga Dennis Padilla, di rin kung nutira nagiging sugad ka, Jose, kung waray dugong Baldivia. Maupo talaga kung ano namon kombinasyon. Anyway, inin... It gintatahapan ni Dennis nga posible hiunong hini nga pag-file ng petisyon.
0: Mm.
21: An iya mga rant han igkasal hi Claudia kan Basti Lorenzo han una nga tuig. Ngan aminado Dennis nagsayop talaga hiya. Ngan tubtubya na sigit iya pag pinangarohin pasaylo.
0: Mm.
21: Okay. Sering niya di rekonok nati ka bata. Na karoyag ko hirag ka istorya pero din niya nakukontak ini nga kabataan. Ngan waray tiyansa nga magka-restorya kami. Kay okay. Diri ko man hiran ako kontak. Bisan ako nagpipinasabot sa social media, nga karuyag ko hirag ka-istorya, waray man reply.
0: Kay nasiring di Francis, bang inaguna ho na hindi rin maupay, kay waray man nga ni siguro kayamanan. Nagdidinaradara ka tim nga, ran waray ka man pulo sa amon.
21: Oh.
0: Bangin sugad hito ka kipip kibin.
21: Bangin kuan. Bangin, siguro, nakarealize ni Red Julia ngan Claudia pa. Hey, Claudia, nakaasawahin milyonaryo.
0: Oh.
21: Basta Lorenzo, hey, Juliet, oyab yan na. Nangalimot ako ito nga millionaire family.
0: Magpapaka-oyab ko din baga oh. Mga di kalibre. Kaya mga itsura pala.
21: Sa inyo kasit nga ito, papa, maringar sa social media. Pabait ya, di na kasit. Araw ayat ya karikuhan kung maya naman
0: nga ni. Maya naman nga ni. Maul-uli ni kakipip-kibin.
21: Anyway, kung maging asawa... Sugad kang Claudia ngan ni Lorenzo, bisit magbulag.
0: Oh.
21: Sigurado naman ito, kay asawa.
0: Asawa. Oh. Labot na ka may prenuptial agreement.
21: Oh.
0: Parehas sa mga pagrelasyon ni Bea ngan ni Vincent Co.
21: Oo.
0: Oh. Oh.
21: So, posible nga, amo ito nga, nakasandal na kami hapaderyan, ha? Oh. It's time.
0: Waray na, waray ka na pulo sa amon. Gino, kagipin, Kevin.
21: Oo.
0: Ay,
21: ala, balhin kanit usang abugto.
0: Isang abugto.
21: Si Ira Ante. Ay, Claudine Barreto.
0: Claudine Barreto. Oh, okay. Badaw, di ko nawawar ha limelight ini nga mga Barreto.
21: Okay, abot irin mga kuwan.
0: Paborito.
21: Ginamin ni Claudine nga tinatawag nga whirlwind romance. Ang nahitabo ha Ira han bugto ni Corina Sanchez nga Milano.
0: Okay.
21: Bagin whirlwind. Buhawi.
0: Baga anay.
21: O, liro. Oh, naglilero. Kaya debit whirlpool. Oh, bakit naglilero ito nga parthit kadagatan. Or whirlwind buhawi. Malaksin ora-ora, madagmitin ora-ora. Sa isang kisap mata. Pagpirukla, ada na. Sering paman itong basketball kung tigda nga nagbabalyo itong lead. Panahit, nagilinamang it. Kuan, o sa nga team. Tapos tigda nga mabawit kaliyo nga team, nakuhaan, kalamangan, master ka direct announcer, in a wink of an eye.
0: Baga sa ila kapirok, baga pagpirok, nag-iba, nabago. Nasiring din eh, ha? A whirlwind, romance is a relationship that moves incredibly fast.
21: Adto man.
0: It often begins with intense chemistry or infatuation.
21: Mm-hmm.
0: Where a couple bypasses the traditional getting to know you phase and quickly jumps into serious commitments like declaring love, moving in together, or getting engaged.
21: Mm.
0: Whirlwind. Baga yun. Dinagmit, lilaksi.
21: Oh, lilaksi. Kaya nga tanan man liwat ito ang relasyon, waray magic formula. Whether may ada ka mo ito nga stage nga getting to know,
0: or pagkita niyo may spark.
21: Oo.
0: Ito kakipin.
21: Kaya ada ito hiton ugali, hit pag-adjust. Ada ito didit, magic formula.
0: Hit pag-adjust, hitin kinaiya nga saring pa malain duro.
21: Oo, ada ito. Ada ito. Amot sinisiring nga, compatible man kamo. Wara itong sinisiring nga compatibility.
0: Ano man?
21: Nagiging compatible na ito kay nga duha, willing mag-adjust it mga batasan ni tagsa-tagsa.
0: Ito kakipin, Kevin. Amo ang sinisiring nga ideal relationship. Diri a perfect relationship. Okay. Magagod ka mohon mga taon.
21: Nasa ring man din ka K5 Julius, nadiri letira nga aruan hining paralitin tuba.
0: Ako, Sir Edward, bisan bungalos Takamay, di riko tatanggalon itapilido Takamay. Nasiring hi Rochelle.
21: Anyway, balik kita nga di. Sering ni Claudine nga dirigad ko no ad, one month ko no.
0: One month
21: hira.
0: Oh, nga yan.
21: Pero niya ko no matatawag, it was a whirlwind friendship.
0: Whirlwind friendship.
21: Oh, diri ko no kuan. Usa ko no hira kabulan nga nag-date. Waray man ko no had to official commitment.
0: Waray label.
21: Oh, waray label.
0: Waray ko no kuan. Waray, oh.
21: I believe that we are really hitting it off as friends. Ano pagtuod nga nagkaka-biblaan era mga...
0: Baga nagkakatugma.
21: Nagkakatugma.
0: Baga nagkaasera na yun. Whirlwind.
21: Oh.
0: Naka-experience ka na ba yung whirlwind romance ka kay Pem Kevin?
21: May na siguro.
0: Wow.
21: Nasering hiklo din. Ang layo ng mundo niya sa mundo ko. O sa makurigod ko, no?
0: Oo.
21: Amo nga yan yung natabo.
0: Oh.
21: Kung kay ano.
0: Sige.
21: Siring ni Claudine, when you are vulnerable, don't fall in love.
0: Okay,
21: yun lang yun. Saka medyo lumalayo tayo sa mga wakes, mga lamay.
0: Oh.
21: Kay hadto nga panahon, din itirang kakilala ang kamatay ni iya mami Inday.
0: Hini ni Milano?
21: Oo.
0: Okay.
21: Siyempre, vulnerable ko nung iya. Mabidoon, masulubon.
0: Tapos, nakita natin ito siguro ang lalaki nga.
21: Oh, okay. Here comes a guy nga pwede ni a shoulder to cry on.
0: Okay.
21: Amo man ito kuan. Binibiling liot iti baging kakatiming ba.
0: Mm-hmm.
21: Okay.
0: Katapos naka-realize ka nga di man nga engugma. Kuan man lang yan.
21: Nasa ring hiklo din. Diri na good ko no kinima attender nga mga lamay. Kay atuani ko no kinlamay hin akon higugmaon hit kinabuhi. Madali ko nak itik home. Adi-didi.
0: Oh, ngayon?
21: Oh, adi man didi.
0: So, natik home aday niya?
21: Saka, medyo lumalayo-layo na tayo sa mga lamay.
0: Okay.
21: Sa mga burol kasi, medyo doon ka natitik home.
0: Siguro, natik home ini.
21: Oh, natik home. Oh, pero, ano yan? Natik home hiya, pero... Friends la.
0: Friends.
21: Pwede man matake home nga friends.
0: Mm-mm.
21: Pwede liwat matake home as girlfriend.
0: Ito.
21: Hindi tayo sabot.
0: Ito. Kevin. Mabay nga ka, sir. Gin-shout out ko ang Nadera family nga Hatakloban. Nawara man na yung comment. Sige. Delikado ngayon ang katiyat mga lamay na titik home hiya.
21: Vulnerable hiya.
0: Kevin.
21: Amo ito't sinisiring di dahil ito relationship. Kung may daniyo away mag-asawa,
0: mm-mm.
21: Ayaw panmilingin comfort ng tweety ba?
0: Correct.
21: Kaya binakon opposite sex.
0: Oo.
21: Kay chances are, ato kahit dito kay makaka...
0: Mahuhok ka.
21: Mahuhok ka.
0: Labi na kung it ma-add to na takaloy sa mering ba? Ah, okay. Ni. Tapos ang boxing.
21: Tapos ang boxing. Amo nga rin sinisiring ha. Ayaw ko nung pagsayo pa ang nanguyab han imo asawa, whether babae or lalaki ito. Ipagsayo pa ni imo asawa. Kay kumprono protehara nito yung relationship.
0: Hiyad na meron, no? Tama ito. May nabasa ko kay Kevin nga diri mo obligasyon kung lalaki ka.
21: Mm.
0: Diri mo obligasyon nga protehiraan it imo ka-partner nga makadton iba.
21: Mm.
0: Diri mo ito. Iya ito responsibilidad, obligasyon nga maprotehiran it iyo relasyon. Kay kun madiri good hiya ka kay Pep Kevin.
21: Waray
0: good ito. Ito kun masigi ka. Amo ito din at naging problema.
21: Kay
0: mamay kalit magbibinantay ka to na imo ka relasyon ka kay Pep Kevin nga mahingad to iba.
21: Magmo-monitor.
0: Kadamot imo buruhaton. Waray na. Perdihan ka gud.
21: Malakat hilalaki. Ngadtuhin reunion alumni ko na ano la. May dito mga kiring-king ako.
0: Nga babae.
21: Ikaw mga lalaki, diretso kanit may mga pabati nga ay nakitit ka topic.
0: Pero kung baga sumakay ka, tapos nagpapakarukodjot na ka mga kagamit.
21: Bisan mo rin pakarukodjot ka team ito pagkakuan matik. Tapos mabataong kaliwat. Good night, hehehe.
0: Okay. Kakibin-kibin ka delikado.
21: Ito, mahitawag.
0: O nga yan.
21: Mabae gihap. Nga amo itong mga hitabo. Micro-cheating.
0: Micro-cheating.
21: Yeah. Amo din tawag yan, ha?
0: Micro-cheating.
21: Oh.
0: Research naman natin at micro-cheating. Ha? Micro-cheating.
21: Mm.
0: Ha? Okay.
21: Nala, sige.
0: Micro-cheating refers to subtle, seemingly harmless behaviors that exist in the gray zone of a relationship.
21: Yeah.
0: Oh, my God.
21: Yan, ahit na mamati hatun, mahit magpapakarealize.
0: Oo. Ngayon nga, mabubuhat ngayon na micro
21: cheating.
0: Kun makro, ano na?
21: Awakuan na ito. Dayag na ito.
0: Dayag na. Oh. Digital boundaries.
21: Mm.
0: Common example.
21: Yep. Oh. Okay.
0: Secretly texting someone.
21: Oh.
0: Keeping mementos or old chats with an ex.
21: Oh.
0: Active or just browsing active dating apps.
21: Mm.
0: Ano pa? Tandini. Oh. Ha? Social media. Kumbaga social media.
21: Okay. Nasa rin
0: din. Consistently liking, commenting on suggestive photos of specific people or hiding a partner's existence online. Oh, good. Pagtago iti mo relasyon online.
21: Actually, pananglitan. Ini nga, lalaki or babayi.
0: Ah.
21: Tapos, mapost.
0: Ah.
21: Tapos may da makuan nga admirer nimo.
0: Oh.
21: May ka-partner na.
0: Oo.
21: Oh. Wow, di good na papasit nimo kahusay.
0: Oh.
21: Tapos ma-like ka.
0: Ma-like?
21: Ma-like ka okay. Or ma-heart ka.
0: Okay.
21: It may nagsiring mga nag-i-study. That's micro-cheating.
0: Micro-cheating.
21: Kay nagahatag ka hinpaglaom nga to hito. Kay imuli na like iti ya comment. Nga maaram ka na nga pirmi nagpipinabati nga na-admire hay mo.
0: Okay.
21: Bullshit ngon, nalilipay kahit pag-admire ito nga tao hay mo.
0: Oh.
21: Micro-cheating ko no ito.
0: Why it matters?
21: Ini
0: nga micro-cheating. Because, nasiring din niya, these actions are minor and subjective.
21: Mm.
0: They frequently cause psychological distress.
21: Mm-hmm.
0: The danger lies in death by a thousand cuts.
21: Mm-hmm.
0: As the persistent drip of minor deceptions and hidden emotional energy steadily erodes trust over time.
21: Mm-hmm.
0: It can lead to the injured partner being gaslit or...
21: Gagaslight.
0: Oh. Feeling crazy for questioning the behavior.
21: Mm. Ito namamate yan. May dito nagpapakarealize yan. Ito namamate yan.
0: Sige, ngayon kita next item.
21: Sige. Oh, ngayon kita, iba naman. Oh, kilogo din nga mag-asawa.
0: Ito, kagipipip.
21: Ira ko Martin nga ni Julia Montes. Mm. So, anyway, siring hiton ko. Pero nakabeses nga ginkukulit, kinumbinser, hi teleserye King Coco Martin nga sumulod na hiton pamulitika.
0: Oo.
21: Kay kada eleksyon, permen higin dadaupan yung mga grupo, pagkumbinser haiya nga komandidato.
0: Okay.
21: Kay parehas naman lako, no, nagipinanbulig kang tao,
0: mm-mm,
21: pahero-hilo aga at imong pagserbisyo publiko.
0: Mm.
21: Siring ni Coco, matagal na yan, almost every election, palagi akong tatanungin yan.
0: Okay.
21: Pero permi ko na tiya baton, honestly, waray ako interes kay nakikita ako kung gaano kakuri ito.
0: Tama ka, Kevin.
21: Ha? Oh. Siring niya,
0: mo pailiwan?
21: Damo kunit ako nakikitaan nga mga tultol, mga tuhay nga mga politiko. Pero makuri kunit sitwasyon, politika din niya Pilipinas. Nga natuod hiya nga makakabulig paghihapon hiya hiton iba bisan waray hiya gobyerno. So ganito.
0: Ito.
21: Okay.
0: Ang imang kita dito Senado.
21: Oh.
0: Haing kita hinimagapil. Kit iningat mga picture pur bida ka kipeb Kevin. Haing kita magapil hini. Aadto kita hiton kan Cayetano ora adi kita kan Gatsalian.
21: Ma 26 daw it senador.
0: Mas magigin masamo kasi 26 it senador. Ha?
21: So,
0: pur bida ka kipeb Kevin. Ikot Senate President hini pro tempore lang.
21: Sereng ni Coco Martin, mas maupay ini nga adila kita akon pamilya kay mamingaw kami ngan mamurayaw.
0: Ito.
21: Ngan mamingaw lita akon trabaho. Kay damo man ko nit simple nga pamaagi nga makakabulig itig kasi Pilipino.
0: Mm-hmm.
21: Tama liwat ini nga sereng ni Coco Martin. Mm-hmm. Maupay unta kon magpapabilin ini didahiton kuan. Ha? Sereng pa ni Kakipay Julius, wag na Coco. Oh, magugubo ala ko nito imo kuan hiton dida diskarte. Oh, tama liwat.
0: Agi okay, ka Kevin Kevin. Ore na kita oras.
21: Amo.
0: Kay may daliwan kita tandem.
21: Asya si kay mapatalastas
0: pa. Mapatalastas pa.
21: Sige, sige.
0: Buwas na lang kanda.
21: Buwas na lang kan Sunshine Cross.
0: Sunshine Cross kun oh, ano buhay
21: ra. Ano aton headline? Bakya naman adto.
0: Oh.
21: Sunshine Cross gan atong ang
0: split na.
21: Bangin buwas magbago. Sunshine and Cross ngan atong ang nagkabalik. Kahit pirmi may bago.
0: Okay. Okay, go. Hoy, Secret Bilyo, good morning mga sir. Congrats Sir Kevin nga nakakarawat kay insentibo tika nga K5. Diri man ada malita ang ginsudlan. Hisiena, shout out ngayon nga da barangay nag